0: at lakas ng AL
1: sa iisang himpila.
0: Pinagsanib na puwersa
1: para sa mas malawak,
0: mas maraming mararating
1: at mas maraming maaabot ng impormasyon
0: at serbisyo publiko.
2: Radio Pilipinas and Capital 104.3 COLA.
3: Radio Pilipinas News Nationwide.
4: Trending issues na pinag-uusapan.
5: World News in 5.
6: Ang inyong institusyon
7: sa Philippine Sports Broadcast.
8: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
9: 66 Impormasyon.
10: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
11: Sports Radio 918.
12: Radyo Magazine 1278.
13: At Radyo Pilipinas World Service.
14: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
15: Mapapakinggan na
16: sa Capital 104.3 FM.
17: Capital 104.3.
18: Radyo Pilipinas World Service.
19: Sports Radio.
20: Radyo Magazine.
21: Serbisyo Publiko.
22: The AM and FM collab.
23: Sa Capital 104.3 FM.
24: Radyo Pilipinas.
25: Radyo Pilipinas
26: and Capital 104.3 collab.
27: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
28: Intangible heritage. Ano nga ba ito? UNESCO defines it as the totality of tradition-based creations of a cultural community, expressed by a group of individuals and recognized as reflecting its cultural and social identity. In the early 2000s, the organization honored the Darangin chant of the Maranao and the Hudhud chant of the Ifugao as Philippine masterpieces of oral and intangible heritage of humanity. The Hudhud is recited and chanted among the Ifugao only during four occasions: harvesting and weeding of rice, funeral wakes, and bone washing rituals. Ito ay binubuo ng 200 kwento na may 40 kabanata bawat kwento. A celebration of heroes, heroines, wealth, and culture. The Darangin is an epic chant associated with the Maranao. Buhay, kamatayan, panunuyo, at pagmamahal ay ilan lamang sa mga kwentong napapaluod dito. Ang Darangin ay galing sa salitang darang, which means to narrate in the form of a song or chant, and is the longest surviving epic poetry in the Philippines. Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
29: Nagbabalik dito pa rin sa School on the Air. At sabi ko naman sa inyo kanina, meron tayong special guest today. At hindi lamang nag-iisa si Teacher Cha, dahil meron akong ipapakilala sa inyo ngayong umagang ito. Siya isang children's book author. At natutuwa ko dahil napapadalas yung mga pagtanggap ng imbitasyon natin sa mga gustong magbahagi ng kwentong pambata. Dahil araw-araw yung segmento natin ng kwentong pambata, nakakatuwa na dito ngayon sa School on the Air yung mismo mga author na yung nagbabahagi ng kanilang sariling kwento. Ngayon makikilala natin si Mr. Bimbo Papasin. Siya ay isang simpleng kwentista. Nagsimula siya magsulat ng mga kwentong pambata noong unang bahagi ng 2000 dahil hindi niya kayang labanan ang magic ng isang magandang kwento at yung saya ng mga batang natatawa, namamangha, at kung minsan ay nagtatanong ng malalalim na tanong. Ang kanyang unang aklat at muling gumiti si Haring Araw ay na-publish noong taong 2008. Sinundan nito ng libro na ang pamagat ay Ang Batang Nangarap ng Kapayapaan, Ang Munting Anghel at Grandpa 3, na nanalo ng Catholic Mass Media Awards noong taong 2010, 2011 at 2012 bilang Best Short Story for Children. So kaya naman, isang karangalan, sabay-sabay nating batiin ang isang magandang umaga, Mr. Bimbo Papasin. Mr. Bimbo, sir, welcome sa amin dito sa School on the Air.
30: Magandang umaga po sa inyo, Teacher Cha, at sa lahat po ng nanonood at nakikinig ng inyong programa.
29: Maraming
30: maraming kamalan.
29: Yes, so pares pa kami nakapink ni ni Sir Rimbo ngayon, ano? Hindi kami nag-usap. Talagang nag-twinning lang kami ngayon ni Mr. Bimbo. Sir, eto, no, nakakatuwa po na malaman yung ilan sa mga libro na na-publish nyo na at tinitingnan ko na rin yung ilan sa mga samples ng books ninyo. Kailan ba nagsimula na magsulat kayo ng kwento tungkol sa mga librong pambata? Kailan nag-start yung passion ninyo tungkol dito, sir?
30: Nung ano pa po, baby pa po yung anak ko, no? Siguro mga 6-7 years old. May hilig kasi siya magpa-storytell.
29: Yes.
30: Pag matulog. So, kahit bata po ako, mahilig talaga ako magbasa ng mga libro kasi ako po yung bunso sa magkakapatid na ano. So, marami po akong kapatid na mas nakatatanda. Marami sa libro sa bahay. So, marami kaming librong available. Yun, nagbabasa-basa po ako noon. Kaya tapos nung nagkaroon po ako ng anak, so yun nga po, yung anak ko si Alonzo,
29: yes.
30: Mahilig siya magpa-storytell sa bago matulog. Tapos eventually naubusan ako ng ikakwento sa kanya. So sabi ko, bakit kaya hindi ako magsulat ng sarili kong kwento? Naging simula nun.
29: Kumbaga talaga nga, from your personal experience niyo pala, Mr. Bimbo, ano, na syempre, at very relatable yan sa mga magulang kasi yung mga bata talaga, every time na lang bago matulog, mommy, daddy, bedtime story, at tama kayo, minsan nakakaubos talaga ng kwento. Wala ka na halos may kwento sa mga bata. And doon nagsimula yung passion ninyo para gumawa ng mga children's book na ngayon ay talaga naman tinatangkilik na ng mga bata. Samantala, Sir Bimbo, no, paano nyo naman sinusulat yung mga librong pambata? Ano yung inyong mga konsiderasyon? Like sa paggawa ng character, paggawa ng storyline? Go ahead po.
30: Sa akin kasi parang naglaan muna po ako. Bumubupo muna ako ng parang short outline kung paano yung mga character ko, yung setting niya, kung saan po ba siya mangyayari, yung mga eksena. Kunyari, sa probinsya po ba or sa urban area, ganun. Eh, tapos meron din po akong isang kwento about sa space. Yung libro. So, yun, gumagawa po muna ako ng outline. Tapos, from there, yung idea na ipinanganak ko sa aking, sa isip ko po, yun, doon na po sisimula po yun, gano'n.
29: Tapos, go ahead
30: based, based din po sa mga personal experience ko, wala nung pagkabata ko hanggang magkaroon ko ako ng pamilya, gano'n.
29: At yung ilan sa mga book authors din na Sir Bimbo, no, na nakasama namin dito sa School on the Air, ganun din sila, no, yung parang from their personal experience, isinusulat nila, tapos gumagawa na lang syempre sila ng mga character na mas engaging para doon sa mga batang mambabasa. Yun talaga, no? Kaya napakagaling ng isang writer, isang storyteller kasi nagagawa mong ibahagi, ano, yung kwento ng buhay mo na kung saan makaka-relate din yung ibang tao, lalo na yung mga bata. Samantala, Sir Bimbo, no, matanong na lang din natin, ano yung mga libro na inyong naisulat na? Yung mga libro na sinimulan yung isulat nung, kung hindi nagkakamali, 2000s po kayo nag-start na magsulat, ano ho? At alin doon yung pinakamalapit sa inyo? Pinaka tumatatak sa inyo hanggang ngayon?
30: Nagsimula ako noong 2008 hanggang ngayon po. Pero ang pinaka actually lahat kasi sila, parang wala akong tulak kabigin sa mga sinulat ko. Pero yung pinaka endearing talaga sa akin, si Grandpa Tree and yung Batang Nangarap ng Kapayapaan po.
29: Yung dalawang kwento na yun na Sir Bimbo, yun ay hango din sa personal mong karanasan. At kung hindi ako nagkakamali, yun yung nagwagi ng CMMA. Tama po ba?
30: Opo, teacher siya. Bali po kasi yung Batang Nangarap ng Kapayapaan, na isulat ko po yun based po dun sa, nasaan ano po ako sa media industry. So, na-deploy po ako sa Mindanao nun, sa Marawi. Sa aming pagko-cover dun sa lugar, napunta po kami sa isang evacuation center ng mga kapatid nating Muslim. Tapos doon ko po nakita yung kalunos-lunos, yung nagsisiksikan sila, mainit.
29: Tapos,
30: syempre, na-display sila, walang pasok. Kaya, kumbaga parang medyo naantig yung damdamin ko nun. Kaya doon po napanganak yung idea ng batang nangarap ng kapayapaan. Kasi alam naman natin yung conflict sa Mindanao, di ba pa?
29: Yes. And also up to today, ano, talagang namang nag-re-reflect pa din yung based nga po dun sa title ng inyong kwento, Ang Batang Nangangarap. Ay, ngayon, ang dami pa rin talaga ng mga bata na nangangailangan ng suporta. No? Kumbaga, for sure, pag nabasa nila yung libro ninyo, mas mai-inspire sila, mas mamomotivate sila na mag-pursue ano, ng kanilang pag-aaral at ng kanilang pag-abot sa kanilang pangarap. Samantala, Sir Bimbo, alam naman natin na hindi lahat ng mga bata mahilig magbasa. Di ba po yung mga bata ngayon, they tend to play online games, cellphone, computer, at talaga minsan nane-neglect nila yung pagbabasa. Kung meron kayo maipapayo based on your experience as a writer para mahikayat yung mga bata na magbasa, go ahead po.
30: Siguro bilang isang magulang, dapat magsimula din sa magulang. Kumbaga parang i-introduce natin sa mga bata yung passion for reading. Kita natin sa kanila na huwag natin silang i-preach.
29: Yes.
30: I-introduce natin sa kanila na yung joys of learning, of reading. Kasi sa pagbabasa, nung bata po ako, doon po, parang yun ang solace ko eh. Doon ko nakikita yung peace of mind, parang gano'n.
29: Yes.
30: Tsaka, kumbaga, yung isip mo, maraming may explore na lugar, sabi nga. Cliche man, pero totoo po yun eh.
29: Kumbaga yung mga lugar na hindi mo napupuntahan, mapupuntahan mo pagka nagbasa ka. And that's very true, ano. At Sir Bimbo, makita ko lang kasi dito sa screen natin yung mga photos, parang may mga book fair din kayong pinupuntahan. Tama po ba? May mga nasasalihan na rin kayong mga book fairs?
30: Opo. Recently po kasi nag-launch ako ng ilang libro ng pambata. Nakasama po yung books ko dyan sa Manila International Book Fair, tsaka yung sa Philippine Book Fest po.
29: Ayun. Ang School on the Air po, ang buong team ng Radyo Magazine ay kalahok din po dun sa book fair na yun na ginanap po sa Mega Trade Hall. Sayang hindi natin nakita si Sir Bimbo, nandun pala siya. Pero nakakatuwa na mas nasusuportahan ano, yung mga local authors natin para mas makilala pa ng mga bata yung kanilang mga libro. Samantala, ayun, payo sa mga bata para mas mahikayat pa sila magbasa. How about naman, Sir Bimbo, doon sa mga aspiring na children's book author din? Katulad na lang ng mga bata o kaya even yung mga adult na gusto nila magsulat ng librong pambata, ano po yung mga tips at ano yung pwede nyo ipayo sa kanila?
30: Sa akin po, based on my own experience, maging ano, very observant ka sa paligid. Kasi sa akin yung mga ideas ng libro kong naisulat, base lang din sa, malikot kasi yung mata ko pag kunya nasa isang lugar ako.
29: Yes.
30: Hindi lang yung kung ano yung nasa surface.
29: Mag-dive
30: deeper ka dun sa kung ano ba yung pwedeng maipanganak na kwento. Tsaka huwag mong pipilitin din.
29: Okay.
30: Yung ideas na yun, it will flow naturally. Tapos, sulat lang ng sulat, sulat lang sulat. Wala pong masamang, ano, kahit mali yung grammar mo. Kasi, sa dulo naman, pwede mo nang i-edit yung kung ano may sinulat mo eh.
29: Dun,
30: kasi, pag bayaan mo mag-flow muna yung ideas from your utak mo,
29: yes,
30: sa puso, ganun. Tapos, ipabasa mo sa mga kaibigan mo, sa kapamilya mo, ipakritik. Tapos saka mo malalaman kung feasible ba na maging kwento siya. Tsaka, ang goal mo naman dun is makapag-share ng iyong story. Hindi naman mag-manalo ka agad ng award.
29: Totoo yan, ano? Yung recognition, it will follow, ano? Basta passionate ka sa ginagawa mo. At yun yung isa siguro sa mga natutunan ni Sir Bimbo sa kanyang journey sa pagiging isang book author. Samantala, Sir Bimbo, meron ba kayong mga nakakatuwang mga experience, ano? Kapag kami mga bata kayo na-encounter, tapos nabasa na nila yung inyong libro, ano yung pinaka-memorable dun na, sir? Bilang isang children's book author?
30: Sabi nila, bakit ganun yung title ng bagong libro, ano, book? Kuya Bimbo.
29: Ito po kasi, ah, Kuya Bimbo ang tawag nila sa iyo. Ayan, oo nga. Yan yung mga tanong nila.
30: Physical daw, makulit. Yeah. Kakaiba.
29: Pero kasi kapag ka ganon, kumbaga sa kanta, mas catchy yung beat, mas catchy yung song, diba? Kapag ka ganyan na very fun yung title ng libro, eh mas mapapabasa talaga. At for sure, eh, fulfilling yun, ano, Sir Bimbo, sa inyo bilang isang book author.
30: Nga po. Buti nga po na-approve ng publisher.
29: Ayun. Eh, syempre naman, kapag maganda yung content natin, i-approve at i-approve talaga yan. Kaya naman, natutuwa din kami kasi sabi ko kay Sir Bimbo, Sir Bimbo, baka pwede ka naman mag-storytelling sa amin. At yun nga yung gagawin ni Sir Bimbo ngayong umaga. Nalaman na natin yung ilan sa mga pinagdaanan ni Sir Bimbo bilang isang children's book author. At mamaya-maya sa ating pagbabalik, Sir Bimbo, wag kang aalis dyan. Dahil ikaw naman ay magbabahagi ng iyong libro sa amin dito sa School on the Air. Samantala mga bata, ate, kuya, mommy, and daddy, magbabalik tayo dito pa rin sa kung saan mas fun ang learning. Walang iba kung hindi sa School on the Air.
0: School on the Air. Katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata.
1: School on the Air sa Radyo Magazine, 1278 AM.
2: Beach vacation.
5: Ano tara?
2: Jogging.
5: Ano tara?
2: Hiking.
5: Ano tara?
6: Taginit is here. Tirik ang araw, lakas ng energy, at vacation mode na kahit saan.
9: Pero wait lang. Hindi lang saya ang dala ng init. Kasabay nito ang pagtaas ng heat index na pwede magdulot ng sakit tulad ng heat exhaustion at heat stroke.
5: Pass tayo dyan!
2: Kaya naman narito ang paalala ng Department of Health para iwas init, iwas sakit.
9: Gumamit ng payong, pamaypay o sombrero kapag lalabas ng bahay.
2: Uminom ng 7 to 8 baso ng tubig araw-araw.
9: Iwasan ang mabibigat na gawain mula 9 a.m. to 4 p.m.
2: Magsuot ng presko at maluwag na damit.
5: Tandaan!
9: Maging healthy at wais para ready kang ibit ang tag-init.
2: Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
15: Mas pinalakas, pinalawak.
19: Radyo Pilipinas.
15: Radyo! Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
19: Collab.
15: Sports Radio. Radio Pilipinas. World Service.
20: Ang taginting ng FM.
15: At lakas ng AM.
20: Sa iisang himpila.
15: Pinagsanib na puwersa.
20: Para sa mas malawak.
15: Mas maraming mararating.
20: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
15: At serbisyo publiko. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
19: Radio Pilipinas.
15: News nationwide.
21: Trending issue. Na pinag-uusapan.
25: World News in 5.
31: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
32: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
33: 66 Informasyon.
34: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipina. Radyo Publiko. 738.
35: Sports Radio. 918.
36: Radyo Magazine. 1278.
37: At Radyo Pilipinas World Service.
38: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
39: Mapapakinggan na
40: sa Capital 104.3 FM.
41: Capital 104.3.
42: Radyo Pilipinas World Service.
43: Sports Radio.
44: Radyo Magazine.
45: Serbisyo Publiko.
46: The AM and FM Collab.
47: Sa Capital 104.3 FM.
48: Radyo Pilipinas.
49: Radyo Pilipinas.
50: And Capital 104.3 Collab.
51: Collab.
52: Wala. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
53: Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ Child or Santo Niño to Raja Humabot, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuano, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu. Kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis reyna Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa makarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapaalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers.
52: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura.
0: Nowadays, to see something, all you need are a few keystrokes and you got it. But as we all know, nothing beats seeing sights in person, especially if it's all under one roof, like our own National Museum of Fine Arts. The structure itself has a rich history, but that's for another time. Ang National Museum of Fine Arts ay matatagpuan sa siyudad ng Maynila. Dito makikita ang koleksyon ng mga obra maestra ng ating magagaling at tanyag na mga artist, tulad ng illustrators na sina Liborio Gatmonton at Larry Alcala. Naroroon din ang mga larawan na kuha ng iba't ibang magagaling na Pilipinong photographers. And of course, the treasured works of legendary artists like the Spolarium and the Parisian Life by Juan Luna, La Iglesia contra el Estado ni Felix Hidalgo, The Filipino Struggles Through History ni Botong Francisco, Mga Manok and Farmers, both by Vicente Manansala, and so many more. Get immersed in our beautiful culture of arts by visiting the National Museum of Fine Arts today.
52: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura.
1: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo, simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste, adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork, may adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a Trade Department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
52: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
2: Yun, buti may natira pang ulam. Gutom na ako.
3: Uy anak, kumakain ka na ba?
2: Kakain pa lang, Nay. Ito po, may ulam pang natira.
3: Aba, teka muna, anak. Titingnan ko muna kung pwede pa yan.
2: Pwede pa yan, Nay. Gutom na ako.
3: Naku, mas mainam na ang sigurado. Mabubusog ka nga, pero makakakain ka naman ng panis. Mahirap kumain ng kontaminado, anak. Mau-hospital ka niyan.
2: Ay, sige po, Nay. Ano po? Pwede pa ho ba?
3: Naku, anak! Hindi na ito pwede. Magtinapay ka na muna at magluluto na ako ng hapunan. Mabilis lang ito.
4: Mahirap magkasakit. Iwasan ang food contamination. Lutuin maigi ang mga pagkain. Ugaliin na malinis ang mga kamay at gamit sa pagluluto. Panatilihin na nasa room temperature ang pagkain o ilagay muna sa refrigerator. Maging mapanuri.
5: Radyo Magazine 1278. Radyo
6: Pilipinas. Tayo ay nagbabalik dito pa rin sa School on the Air at Mr. Bimbo, Sir Bimbo, welcome back.
7: Hi, Teacher Cha.
6: Hello po. Welcome back. At ano, kanina, no, nalaman na po namin yung journey ninyo bilang isang children's book author. And this time, isa sa mga exciting part naman talaga yung ating kwentong pambata. At again, very lucky tayo dahil mismong yung book author ang magbabahagi sa atin ito. Ang title ng ating kwentong pambata ngayon, Sir Bimbo, ay?
7: Hugasan nyo ang puwit ko.
6: Hugasan nyo ang puwit ko. Ayan, ano, medyo funny. Pero sabi nga nila, may aral na hatid itong ating kwentong pambata. Sige po, ready na kami makinig, Sir Bimbo.
7: Okay, salamat po, Teacher Cha. Ang ating babasahing kwento ngayon ay ang Hugasan nyo ang puwit ko. Isinulat ni Kuya Bimbo at ginunghit ni Teacher Giselle Del Rosario. Inilimbag iyan ng Duyan Books. Ito na.
6: Mm-hmm.
7: Si Chuy ang bunso sa limang magkakapatid. Masayain siyang bata na mahilig sa kapilyuhan. Paborito niyang makipaglaro sa mga kapatid niyang sina Ate Yomi, si Kuya Gab, si Ate Nala, at si Kuya Caleb. Pero may maliit na problema si Chuy. Naku, ano kaya yun? Hindi pa niya kayang abutin ang sariling puwit para hugasan pagkatapos gumamit ng banyo. Sadyang maliit pa siya para sa edad na 4 taong gulang. Ah, kaya pala hindi niya abot yung puwit niya, no? Hugasan niyo ako! Tawag ni Chuy, tumatakbo palapit sa mga kapatid, bit-bit ang kanyang pilyong ngiti. O, di ba? Galing siya sa banyo, tapos natakbo siya na galing siya sa toilet bowl, di ba? Kahit mahal siya ng kanyang mga kapatid, medyo napapagod na rin sila sa pagiging official taghugas ng puwit ni Chuy. Chuy, malaki ka na, pangaral ni Ate Yomi na sinisikap turuan ng bunsong kapatid. Dapat matuto ka ng maghugas mag-isa. Mahalaga ito para laging malinis at walang mikrobyo. O diba, tama yun mga bata ah. Pero palaging ningiti lang si Chuy, tatakbo, palayo at hahayaan na ang mga kapatid na maglinis ng kanyang kalat. Isang araw, pagkatapos ng medyo masalimuot na oras sa banyo, nagplano ang mga kapatid niya para maturuan ng leksyon si Chuy. Tahimik siya nagpunta sa sala. Tahimik siya lang nagpunta para siguro iniisip nila, paano kaya natin matuturuan ng lesson si Chuy? Halos walang humihinga. Walang kaluskos na maririnig habang nagpipigil lang tawang nagtago sa likod ng mga kortina. Ngayon, Chuy, bulong ni Kuya Gab, matututo kang maghugas. Pagkatapos gumamit ng banyo, masayang tinawag ni Chuy ang mga kapatid. Hugasan niyo ako! Naghihintay siya. 1, 2, 3, 4. Pero walang dumadating. Nasaan na kaya sila kuya? Tumawag siya ulit ngayon. Mas malakas. Ate Nala! Kuya Gab! Hugasan niyo na ako ng puwit! Pero wala ni isang lumapit sa mga tinawag niya. Nang makaramdam ng kaunting kaba at lungkot, tumingin siya sa paligid. Nakita niyang may mga aninong gumagalaw sa likod ng mga kortina. Alam niyang nagtatago ang mga kapatid niya. Sabi niya, kung ayaw nyo, kakayanin ko to, sabi ni Chuy. Huminga siya ng malalim at humanda. Kumuha siya ng tubig at medyo hirap, pero porsigido. Inabot niya ang likod para maghugas ng puwit. Kinailangan niyang kumawag at mamilipit. Oh, hindi niya alam kung paano gagawin para maabot niya yung puwit niya. Naalala niya ang sinabi ni Ate Yomi. Nakakatulong

0: at Yomi. Ang laki mo na. Big boy ka na. Diba? Isang malaking achievement yun para kay Chuy. Ngumiti si Chuy, puno ng kasiyahan at pagmamalaki. Alam na niya ang kanyang gagawin na isang malaki at matapang na bata. Mula noon, palagi nang naglilinis mag-isa si Chuy tuwing lalabas siya ng banyo. Malaki na siya kaya kaya na niya maghugas ng puwit. Yan. Ang kwento ito ay sinulat ni Kuya Bimbo at iginuwit naman ni Teacher Giselle.
1: Mm-hmm.
0: Hugasan niyo ako ng puwit.
1: Yes, nakakaaliw at napakagandang kwento, Sir Bimbo. Kasi alam naman natin na dapat talaga isa sa mga una at basic na itinuturo sa mga bata ay yung proper hygiene. Diba? Dahil yan ay kakailanganin nila kapag nag-school na sila. Wala naman si mommy and daddy para bantayan sila sa proper hygiene nila. No? Kaya kailangan at a very early age ay namumulat na sila sa mga ganitong uri ng kwento at sitwasyon. Tama ba, Sir Bimbo?
2: Opo, dapat sa murang edad pa lang, maturuan na sila, magabayan sila, lalo na kung meron silang mga nakatatandang kapatid, kung
1: yes,
2: di available si nanay at tatay, di ba?
1: Okay,
2: madadala na po na yan hanggang sa pagtanda niya.
1: Tama, tama ka dyan, Sir Bimbo. Ano? Kaya naman sa lahat ng mga bata na nakikinig sa atin ngayon at kayo ay challenge kayo sa proper hygiene, eh, dapat basahin ninyo itong kwento na ito at maaliw na kayo. Nakakatuwa yung bida sa kwento natin. Si Chuy! Yun ang, yes, yun yung bida sa ating kwento. So ang kwentong pambata natin ngayon ay nakasentro sa proper hygiene na dapat habang bata ka pa lang natututunan mo na, at yung independence din, Sir Bimbo, mahalaga na tinuturo sa mga bata. Yun din yung napansin ko sa kwento mo. Oho.
2: Opo, kasi hindi naman habang buhay merong mga gagabay sa kanya, 'di ba?
1: So, yes, kasi dapat lalabas siya sa school. Mm-mm.
2: Binibigyan, ini-empower din natin yung mga bata kapag naturoan natin sila ng isang responsibility na
1: yes,
2: sa tingin nila, siyempre sa murang edad nila, napakalaking achievement na po na yun, di ba?
1: Fulfilling na yun para sa kanila, kumbaga milestone na yun ang kanilang pagkabata. Kaya hinihikayat natin yung mga bata na maging independent kayo. Sikapin ninyo na huwag nang magpatulong sa lahat ng pagkakataon kay mommy at kay daddy. Katulad na lang yung proper hygiene, paghahanda ng pagkain ninyo, di ba? Paghahanda ng mga gamit ninyo sa eskwela. Lahat ng mga bagay na ito ay maganda at mainam na natututunan habang kayo ay bata on your own, di ba? So, ayan. Yes, go ahead po.
2: Especially sa mga rural areas na hindi naman ganun ka-accessible yung malinis na tubig. So, dapat yung mga natin, yung mga elders natin, i-empower natin, turuan natin sila at sa murang edad nila na dapat unti-unti matuto sila ng mga small wins, kumbaga parang small responsibilities, pero kumbaga parang madadala na nila yan paglaki nila, unti-unti, di ba? Tapos,
1: yes,
2: yung mga paglaki nila, tuturo nila sa mga mas nakakabata sa kanila.
1: Yes, totoo yan. You get to share your experiences and your ideas doon din sa susunod na nangangailangan nito. Ayun, and Sir Bimbo, sobrang nakaka-enjoy makinig sa bida sa ating kwento si Chuy. At sana, Sir Bimbo, next time ibahagi mo naman sa amin yung kwento mo tungkol kay Grandpa Tree.
2: Ay, opo.
1: Yes,
2: isang malaking karangal lang kung may ibabahagi ko rin po sa inyo.
1: Oo, sa susunod, iimbitahan ka namin, Sir Bimbo, para sa isang masayang kwentong pambata. Araw-araw kasi namin itong ginagawa sa School on the Air. At it's a pleasure na marinig yung kwento na yon, and nanalo yun ng CMMA. Samantala, Sir Bimbo, panghuli na lamang sa lahat po ng mga nakikinig sa atin ngayon, especially yung mga kabataan. Ano po yung gusto ninyong ibahagi na payo para sa kanila bilang isang book author? At kung gusto po nilang maka-purchase ng mga books ninyo, saan po ba ito makikita? Ano ang inyong social media page? Kung may contact number kayo, go ahead po.
2: po sa mga kabataan na, syempre, aspiring writers din someday.
1: Mm-mm.

0: okay, matakot mag-explore. Maraming genre na available. Pero malay nyo, kayo yung makakabuo ng isang panibagong genre ng mga kwento.
1: Yes.
0: Mm-hmm. Maraming, eh, kumbaga, ang Pilipinas, ang bayan natin, napakayaman eh. Ng, marami kayong, ano, marami kayong concepts, ideas na maipapanganak.
1: Mm-hmm.
0: Kung mag-observe lang kayo sa inyong paligid, sa inyong mga kapwa, tsaka ano, huwag kayong makakahon sa isang idea, sa isang genre.
1: Mm-hmm.
0: Pwede rin kayong mag-explore eh. Gaya ng marami natin mga kakilalang author ngayon mula sa pagsusulat ng mga kwentong pambata. Ngayon, they're exploring to other categories naman.
1: Mm-hmm.
0: From YA to horror, ganun. Pwede, ganun. Lahat possible ngayon sa panahon ngayon.
1: Mm-hmm.
0: And then, para naman sa mga libro ko po, pwede niyo po silang ma-purchase through sa Facebook page ng mga publisher kagaya ng Duyan Books,
1: oh,
0: ng Lampara,
1: mm-hmm,
0: Johnny and Hansel, and ng ABC EDC Books. Marami pang iba natin mga kapamilya na ano na nagpa-publish ng mga napakaganda na librong pambata.
1: Mm-hmm.
0: Maaari nyo rin pong umorder kung sakali sa aking Facebook page, Bimbo Papasin, o kaya sa 0906-322-5273. Ayun po. Thank you, Teacher Cha, for the opportunity.
1: Yes, isang karangalan po yan, Sir Bimbo. Sabi ko nga naman po sa inyo, ano, talagang ang School on the Air, ang Radyo Magazine, ay nakasuporta tayo sa mga local book authors para nang sa ganun, eh, tangkilikin yung sarili nating kwento at mamulat yung mga kabataan ngayon, especially generation today, na napakadaming kwentong pambata na pwede nilang basahin at marami silang pwedeng matutunan. So, yung pangalan ni Sir Bimbo, Bimbo Papasin, yan po ay nasa Facebook. Pwede nyo siyang hanapin doon kung gusto nyo makipag-ugnayan sa kanya sa lahat ng mga libro na meron at isinulat niya. Maraming salamat, Sir Bimbo. Baka may gusto kang batiin at pasalamatan. Go ahead po.
0: Marami akong papasalamatan.
1: Sige, take your time, sir.
0: Siyempre, yung family ko,
1: unang-una,
0: siyempre si God.
1: Yes.
0: Dahil sa kanya talagang yung mga ideas natin eh.
1: Mm-mm.
0: Sa family ko, si Mommy Cher, si Kuya Gab, si Kuya Chuli, at aking mga kapatid, Papasin family and Agbayani family and Ramos.
1: Mm.
0: And may share ko lang, siguro soon makikita nyo sa, kung hindi man sa big screen,
1: ooh,
0: sa mga streaming platforms, yung isa kong Opo Teacher Chat.
1: Wow! Sana!
0: Meron po akong isang, yung bago ko pong sci-fi na libro.
1: Oh.
0: Possibly, magiging isang animated film. Short. Oh. Kahit short lang, di ba?
1: Yes. Kung sakali, Sir Bimbo, sana eh, maimbitahan ng School on the Air dyan. Sa,
0: opo. Asahan niyo po eh.
1: Sa inyong libro na isinulat na makikita na natin sa big screen. Exciting. Nako. Deserve na deserve naman, Sir Bimbo. Kita naman namin yung passion ninyo sa pagsusulat. At sana marami pa ho kayong batang ma-inspire. Even adults nga po na-inspire sa kwento ninyo. At yan naman yung gusto natin, ano, magbahagi ng kaalaman. At syempre yung aliw at saya sa lahat ng mga bata na makakabasa ng inyong mga kwento. Maraming salamat, Sir Bimbo! Hanggang sa susunod muli, sana maimbitahan namin kayo and we're very excited doon sa inyong susunod na project. Thank you so much po.
2: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
3: Experts say this, journalists write it, and we promote it. Sadyang malikhay ng Pinoy, yes? You hear that all the time. We merge dishes like sinigang na corned beef. We mash up songs for a laugh like Senorita by Shawn Mendes.
4: I love it when you call me Senorita.
5: Pintig ng puso ko'y para sa'yo.
3: And the lumayo ka man sa akin by Rodel Davao. And there's the timeless practice of Pinoy parents naming their kids after their mesh names, like Jovelin or Benjamin. Pero ang isa pang mahili ko tingtingin ng Pinoy ay language. Mga salitang Tagalog na minerge or completely inimbento.
5: Pauso.
3: Street words or slang. Made-up words or familiar words with made-up meanings only a Filipino would know. Like, prani, anyare, and some that have even made it to the Oxford English Dictionary. Like, bonga, defined as flamboyant or excellent. Bahala na, balikbayan, high blood. Yep, they're in the Oxford English Dictionary. Look under Philippine English along with other Filipino coined words. The OED has an entire Philippine English piece on it. The first editions were plant or animal names like abaca and tamarao. Recent editions include kilig, pandesal, and traffic as an adjective, defined as marked by slow movement of vehicles or congested. Filipino lexicographer Danica Salazar says the Philippine sourced editions legitimize Philippine English as a variety in its own right. The words that got in did so from observed use online in publications and through linguistic studies. It'll be interesting to see what other Filipinized words make it next. What about keri or marites?
2: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura.
6: Iba ang musikang Pilipino, or more popularly known as OPM. May OPM na makabago. May OPM na makaluma.
7: Sandal mo sana ang ulo mo sa
6: may OPM na rock. Oh!

0: Pickle Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. Sports Radio. Radio Pilipinas. World Service.
1: Ang taginting ng FM at lakas ng AM sa iisang himpila.
0: Pinagsanib na puwersa
1: para sa mas malawak,
0: mas maraming mararating
1: at mas maraming maaabot ng impormasyon
0: at serbisyo publiko. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radio Pilipinas. News nationwide.
2: Trending issues na pinag-uusapan.
3: World News in 5.
4: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
5: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
6: 66 impormasyon.
1: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
0: Sports Radio 918.
1: Radyo Magazine 1278.
0: At Radyo Pilipinas World Service.
1: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
0: sa Capital 104.3 FM.
7: Capital 104.3.
8: Radyo Pilipinas World Service.
0: Sports Radio.
4: Radyo Magazine.
0: Serbisyo Publiko.
7: The AM and FM collab.
0: Sa Capital 104.3 FM.
9: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
10: Mas pinalakas, pinalawak.
9: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
7: Colab.
0: World Service Sports Radio.
1: Ang taginting ng FM
0: at lakas ng AM
1: sa iisang himpilan.
0: Pinagsanib na puwersa
1: para sa mas malawak na
0: serbisyo publiko.
1: Radyo Magazine 1278.
0: Sports Radio 918.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
0: At Radyo Pilipinas World Service.
1: Mapapakinggan na
0: sa Capital 104.3 FM.
7: Capital 104.3.
0: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
9: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
7: Collab.
11: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
12: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
13: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
14: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
15: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
16: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
17: Radyo Magazine 1278.
18: Bubungad sa umaga.
19: Trending issues na pinag-uusapan.
20: Mga programang aabangan.
21: Agahan hanggang hapunan.
22: 66 Impormasyon.
23: GIS, your General Information Station.
24: Radyo Magazine 1278 AM.

0: Para sa ulo ng ating mga balita, dalawang lalawigan sa Mindanao ang nakatakdang puntahan ngayong araw ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa pagbubukas ng irrigation project at paghahatid ng iba't ibang serbisyo sa ilalim ng bawat bayan makikinabang programa. Para sa detalye, pakinggan natin si Alvin Baltazar.
1: Radyo Magazine. Report.
2: Sultan Kudarat at South Cotabato ang destinasyon ngayong araw ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para pangunahan ang pagpapasinaya ng mga bubuksang proyektong pang-imprastruktura at maghahatid ng serbisyo ng pamahalaan. Sa Sultan Kudarat ay pupuntahan ng Pangulo ang inaugurasyon ng Antong Dam at Irrigation System Project sa Barangay Manili, Bayan ng Lutayan. Layunin ng proyekto na makatulong sa pagpapalakas ng sektor ng agrikultura sa pamamagitan ng mas maayos na supply ng tubig para sa mga magsasaka. Sa South Cotabato naman ay pangungunahan ng Pangulo ang bawat bayan makikinabang program ng pamahalaan na kung saan ay nagkakaroon ng pamamahagi ng 10 kilo ng bigas, scholarship program sa mga estudyanteng malapit nang magtapos sa kolehiyo at paghahatid ng iba pang serbisyo. Asahan ang sa pagbisita ng Pangulo ay muling bibigyan din ito ang importansya ng pagpapaunlad ng infrastruktura at magbibigay ng direktang suporta sa mga LGU bilang bahagi ng pagsusulong ng kaunlaran sa buong bansa. Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine. Report.

0: Samantala, House Leader ipinanukala ang mas malawak na laban ng ASEAN sa mga krimen na may kaugnayan sa ilegal na kalakalan ng droga. Para sa detalye, pakinggan natin ang ulat ni Melanie Valdez Reyes.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine, report, report, report.
2: Ipinanukala ni House Speaker at ASEAN Interparliamentary Assembly o AIPA President Faustino Bodjidi III ang pagpapalawak sa mandato ng AIPA Advisory Council on Dangerous Drugs upang labanan ang illegal na kalakalan ng droga. Ayon kay D, ang mga kriminal na grupo sa rehiyon ay unti-unti nang nagiging konektado at transnational ang operasyon. Sa kanyang talumpati sa 9th meeting ng AIPA COD sa Maynila, binigyan diin ng House Leader na buo ang suporta ng Pilipinas na amyendahan ang Terms of Reference upang formal ito nga i-transform o gawing AIPA COD Plus. Sa ilalim ng framework na ito, masihigpitan ng mga parlamento sa ASEAN ang kooperasyon hindi lamang laban sa pagpapasok at pagbenta ng droga kundi maging sa mga konektadong krimen. Ang panukalang ito ay inaasahang maging isa sa pangunahing paksa sa mga susunod na talakayan ng mga mambabata sa ASEAN. Narito ang pahayag ni House Speaker Faustino Bodjidi III.
3: In every parliament is committed to these goals. This meeting will result in more than dialogue. It will deliver progress. Progress that is needed because behind every statistic is a family seeking security, a child deserving opportunity, and a community striving for a better future. This meeting reaffirms our commitment to stronger regional cooperation and demonstrate to our citizens that when challenges transcend borders, ASEAN stands united, resolute in purpose, coordinated in action, and guided by the rule of law.
2: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine, report, report, report.
0: Samantala, viral birthday o huli da prank sinita ng LTO. Para sa detalye, may ulat si Mary Ann Bastasa.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine, report, report, report.
4: Pinunaan ng Land Transportation Office ang viral vlog na birthday huli da prank matapos itong gawin habang nasa loob ng pampasaherong sasakyan na bumabiyahe sa kalsada. Matapos makita ng ahensya ang video na inupload sa Facebook page ng The Siblings and The Siblings 2.0, agad na ipinagutos ni LTO Chief Asek Marcos Lacanilaw ang investigasyon para matukoy ang posibleng paglabag sa batas sa trapiko. Batay sa initial na investigasyon, natukoy ang taxi na ginamit sa naturang video at kita rin na may partisipasyon ng driver sa paggawa ng naturang prank content. Dahil dito, nag-issue ang LTO ng subpoena sa rehistradong may-ari ng taxi at sa itinalagang driver para humarap sa tanggapan ng ahensya at magbigay ng paliwanag kaugnay ng pagkakasangkot sa viral video. Git ni Asek Lacanilaw, hindi dapat gawing content o libangan ng mga sitwasyong may kaugnayan sa krimen dahil maaari itong magdulot ng takot at pangamba sa publiko. Mula sa LTO para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine, report, report, report.
0: At para pa rin sa tuloy-tuloy na balita, higit 2,000 backyard gardeners sa Asingan, Pangasinan bibigyan ng libreng buto ng gulay ng Municipal Agriculture Office sa Hulyo. Mula po sa Radyo Pilipinas Tayug, may ulat si Leslie Gemino.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine, report, report, report.
5: Target ng Municipal Agriculture Office na pamahagian ng libreng assorted vegetable seeds ang higit 2,000 backyard gardeners mula sa 21 barangay sa unang bahagi ng Hulyo. Layunin ng programang ito na tulungan ng mga residente na makatipid sa gitna ng patuloy na pagtas ng presyon mabibigyan sa pamamagitan ng pagkakaroon ng sariling mapagkukunan ng masustansyang pagkain sa kanilang bakuran. Ayon kay Minerva Rosas, ang kasalukuyang tumatayong Municipal Agriculturist, tayong nasa 100 ang backyard owners kada barangay ang makatatanggap ng seed packs. Kabilang sa mga pangunahing target na benepisyaryo ay mga miyembro ng 4Ps, PWDs at iba pang residenteng may bakanting lote o espasyo na maaaring pagtaniman. Ipamamahagi sa programa ang iba't ibang buto ng gulay na madaling patubuin at mabilis anihin gaya ng pechay na nasa 25 days, pipino 30 days at pang gulay gaya ng ampalaya, kangkong, sitaw, patola, upo, talo. bulong, sili at kalabasa. Upang maging maayos ang pamamahagi, dadalhin ng Municipal Agriculture Office ang mga seed packs direkta sa mga barangay. Ang mga barangay kapitan o chairman ng agriculture ang siyang magpapatawag sa mga qualified residents na may espasyo para sa pagtataniman. Ang taon ng proyektong ito ay bahagi ng Backyard Gardening Program na pinupundahan ng lokal na pamahalaan. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Amino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug, Pangasinan.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine, report, report, report.
0: At para sa ating pangwakas na balita, 19 na ahensya ng pamahalaan nagsanib puwersa sa environmental advocacy sa Bicol. Mula naman sa Radyo Pilipinas Albay, may ulat si Gary Carl Carillo.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine, report, report, report.
6: Nagsama-sama ang 19 na national government agency sa Bicol upang palakasin ang pagsusulong ng pangangalaga sa kalikasan sa pamamagitan ng Go Green, Grow Beautiful Environmental Advocacy Campaign na isinagawa sa Department of Environment and Natural Resources Gymnasium sa Regional Center site sa Rawis, Legazpi City. Pinangunahan ng Bicol Regional Government Center Association ang aktibidad na layuning gawing mas luntian, malinis at kaaya-ayang kapaligiran ng Regional Government Center sa pamamagitan ng sama-samang pagkilos ng mga ahensya ng pamahalaan. Kabilang sa mga lumahok ang DENR, EMB, MGB, Civil Service Commission, NAPOLCOM, COMELEC, Bureau of the Treasury, DOST, PRC, Philippine Coast Guard, Naval Forces Southern Zone at iba pang sangay ng pamahalaan. Sa mensahe ni DENR Bicol Assistant Regional Director for Management Services, Grace Carino, binigyang diin ito ang kahalagahan ng pagkakaisa at kolektibong pananagutan sa pagpapanatili ng mga programang pangkalikasan. Bahagi rin ng programang talakayan hinggil sa kahalagahan ng material recovery facilities na pinangunahan ng EMB upang higit na mapalakas ang tamang pamamahala ng basura sa mga tanggapan ng gobyerno. Para sa Bagong Pilipinas, Gary Carl Carillo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine, report, report, report.
0: At iyan ang mga balita. Ngayong araw na ito ang oras, 10 minuto makalipas ang alas 9 ng umaga. Ako si Jolimar Acuyong.

0: Learning from home, they need boring.
1: Radyo Magazine,
2: 1278 AM.
3: Mare, anong latest? Nabalitaan mo na ba?
4: Musta ka, Mare? Para sa sari-saring chika, light na usapan at kwentuhang may sense. Mapa-health, lifestyle, iba't ibang trending topics, or kahit anong ganap mo sa life. Magkumustahan na
2: sa Radyo Magazine 1278.

0: Isang magandang araw po sa ating lahat. Good morning everyone. Kumusta mga mare? Kayo po'y patuloy na nakikinig sa Radyo Magazine 1278 kHz. Kasama po ang inyong lingkod na si Jolimar Acuyong aka Maring Jolie para sa isang oras na kwentuhan at tsikahan dito sa Mustaka Mare. Ang oras po natin, 12 minuto makalipas ang 9:00 ng umaga. At ngayon nga pong araw na ito ay Huwebes na mga mare, mga pare. It's Thursday. So happy tea, ano? Happy tea po sa ating lahat, ano? Today is June 25, 2026. And of course, para po sa ating tuloy-tuloy na bonding at tsikahan, inyong i-like at i-follow ang aming social media pages. I-search lamang po ang At Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok, and YouTube. Again, ang username po natin ay At Radyo Magazine. At kung meron po kayong gustong ipadalang mensahe o liham, hindi lamang po dito sa MKM, kung di sa buong istasyon, ay pwedeng-pwede rin po, ano, gamitin lamang po ang ating email address na radyomagazine@gmail.com. So, inaanyahan ko kayo mga mare, mga pare, ano, na mag-send sa atin ng letter or ng liham, ano, para po ito sa isa sa mga segmento ng programa natin na Dear Mare. So, kung meron kayong gustong hinging tips or advice, or if you could just simply share your stories, welcome na welcome po ang lahat, ano, dito sa ating programa, mapakumare man o mapakumpare. And of course, tungkol pa man po sa niyan, ano, nakakatawa man, nakakalungkot, even nakakatakot, pwedeng-pwede. And of course, nakakakilig. Welcome na welcome po ang lahat dito sa atin. Isend lamang po sa ating social media pages. So again, isearch po ang ating username na At Radyo Magazine. Otherwise, pwede rin naman po sa ating email address, ano, na radyomagazine@gmail.com. And pwede kayong mag-request mga mare, mga pare, ano, na anonymous yung inyong letter. So kung ayaw ninyo magpakilala, diba? Para sa mga mysterious nating kumare at kumpare, pwedeng-pwede po, diba? Just type, baka pwede nyo pong itago yung pangalan ko or wag nyo nang banggitin. Yun, pwedeng-pwede po. And of course, bukod po sa ating social media pages at sa ating email address, tuloy-tuloy nyo rin po kaming masusubaybayan sa pamagitan nga po nitong PBS receiver. Dahil bukod po sa inyong mga talapihitan sa inyong mga radyo, ay kasabayan nga po tayong napapakinggan dito sa PBS receiver na isang mobile application, ano. So dito po ay mapapakinggan niyo hindi lang ang central stations, gayon din ang provincial stations under the Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services o PBS. And ito po ay downloadable for free, libre lamang po sa Google Play kung kayo po ay Android user, and sa App Store naman po kung kayo ay Apple or iOS user. So ito po, ano, ay kasabayang napapakinggan live na live bukod nga po, ano, sa inyong talapitan. And syempre, ayan, kasabayang napapanood din po sa ating Facebook and YouTube live streaming.
1: Tara't magkamustahan na sa Mustaka Mare sa Radyo Magazine 1278.
0: Ang oras po natin, 9:15 in the morning. At sa pagkakataon nga pong ito, dadako na tayo sa isa sa mga segmento ng ating programa, ang Dear Mare, kung saan binabasa nga po natin, ano, ang liham mula sa ating community, mula sa ating komunidad, sa mga kumare at kumpare natin, ano. And with that, hindi ko na nga po patatagalin pa, babasahin ko na ang liham na ipinadala sa atin for today.

Mare. Magandang araw. Ako si Christine Ramos mula sa Novaliches, Quezon City. Mare, gusto ko lang sana ibahagi ang isang bagay na napansin ko nitong mga nakaraang araw. Mahilig kasi ako mag-scroll sa social media. Kapag may libreng oras, minsan para matuto, minsan para matawa, at minsan naman para lang makapagpahinga sa dami ng iniisip. Pero napansin ko na kapag may isang content creator na sumisikat, parang hindi pwedeng purihin na lang siya ng hindi ikinukumpara sa iba. Kapag may content creator na nagbibigay ng educational content, sasabihin ng iba na mas may silbi raw siya kaysa sa mga gumagawa ng entertainment content. Kapag naman nakakatawa o pangaliwang content, pinagsasabi na wala naman daw na tututunan noon. Bilang isang simpleng manonood, nalulungkot tuloy ako. Hindi ba pwedeng pareho silang mahalaga? Aminin man natin o hindi, may mga araw na gusto nating matuto. At may mga araw naman na gusto lang nating tumawa. May mga pagkakataon ding ang simpleng video ang nakakapagpagaan ng loob natin matapos ang nakakapagod na araw. Naalala ko tuloy ang sarili ko. Nung estudyante pa ako, gustong-gusto kong magbasa at matuto ng kung ano-anong impormasyon. Pero ngayong nagtatrabaho na ako, minsan ang hinahanap ko na lang ay isang video, mga memes na magpapangiti sa akin pagkatapos ng mahabang araw. Hindi naman ibig sabihin na tamad na akong matuto. Kailangan ko lang din minsan ng pahinga. Kaya napapaisip ako, Mare. Bakit parang may kompetisyon sa kung sino ang mas karapat dapat panoorin? Bakit parang kailangan nating mamili kung alin ang mas mahalaga? Yung nagbibigay kalaman ba o yung nagbibigay aliw? Sa totoo lang, para sa akin, iba-iba naman tayo ng pangangailangan. Ang mahalaga siguro ay kung paano ginagamit ng isang tao ang kanyang impluwensya at kung paano niya nirerespeto ang kanyang mga manonood. Ikaw, Mare, ano ba yung hinahanap mo sa isang content creator? Mas gusto mo ba yung nagbibigay kaalaman o yung nagpapasaya o yung simpleng totoo lang o authentic sa kanilang sarili? Umaasa akong marinig ang opinyon ng ibang mga kumare at kumpare pa natin tungkol dito. Lubos na gumagalang, Christine Ramos.

0: Alright, ayan, maraming salamat, ano, maring Christine, dito sa ibinahagi mong liham sa atin. And I think very timely. Totoo, ano? Well, I guess I could say the name, di ba? One of the examples na trending ngayon is si Lance nga, ano? I think na papakinggan na papanood din siya online, di ba? But hindi lang siya, for sure, yung nakaka-experience nitong ibinahagi sa atin ni Maring Christine, ano? So, when it comes to content creation, yung competition nandun talaga eh, di ba? Pero yung content creation kasi, kanya-kanya silang style. May nagpapatawa, may educational, iba, mga mukbang, di ba? Mga food vloggers, travel vloggers, kanya-kanya silang style. So, I guess it's really hard to compare, lalo na kung yung niche nila or yung market nila is magkakaiba rin naman. Di ba? Kasi nakakalungkot nga kasi the past few days, di ba? May mga ganito tayong nakikita, nababasa sa social media. Ang sad part is, pagka sumikat kasi yung isang vlogger, yung isang influencer, isang content creator, ay may magda-down at magda-down pa rin talaga. Minsan na, ang funny pero nakakalungkot, diba? Sabi nila, malalaman mong sikat ka na pag may haters ka na. Diba? Parang, wait lang, matutuwa ba ako doon or malulungkot? Kasi sikat ka na pero may haters ka na. So, I guess that's one thing. Ang dami, actually, bukod kay Lance, diba? Another content creator, I guess that I could name, diba? Si Rusko. If familiar kayo, diba? Sa kanya. So, there are a lot, actually, diba? Sa social media, lalong-lalo na mga napapanood natin, na papakinggan na babasa ng mga content creators, ay nakaka-experience, diba? I guess, ito nga, diba? Parte ng cyberbullying, if mas magdidig deeper tayo sa mas malalim, diba? Na usapan, legally speaking. But, again, siguro since nga today, diba? We're talking about our opinions, our thoughts, our thought process. Ayan, diba? I guess we can just talk about it lightly lang, ano? Siguro later on, may mga maritips lang din tayo sa ano ba yung mga mahalagang tandaan, ano? Para maging payapa ang lahat. Lalong-lalo na sa social media. Without the comparison. Or maybe there's a comparison. Di naman yun may iwasan, di ba? There will always be comparisons. Pero, ang importante kasi is, di ba, magkaroon tayo ng peace of mind and peace of heart. Kasi, ikaw ba, tumitingin ka ba sa social media para mang-hate? Diba? Ikaw ba tumitingin ka ba sa social media para magalit? Diba? Hindi. We're looking at our social media kasi we want to have fun. Yun nga, diba? Sabi ni Maring Christine sa atin, noon, nung estudyante ako, gustong-gusto kong manood, makabasa ng mga educational posts, videos, ano, vlogs. Pero ngayon, nagtatrabaho na ako, gusto ko na lang yung makarelax ako. I guess that's valid, diba? Kasi, oo nga naman, after a long day from work, uwi ka ng bahay, matutulog, pag nakahiga ka, nagsuscroll-scroll ka. Sometimes, yung information, too much na sa trabaho. So, pagdating pa ba sa bahay, too much pa rin. May mga ganyan tayo. So, gusto na lang natin manood na nakakatawa. Or maybe something na inspiring, mga drama. Ganun, di ba? Kanya-kanya tayong trip in life, mga mare, mga pare. So, there will always be comparisons. Pero, ang mahalaga doon is, I guess, walang hate, di ba? Walang hate doon sa comparison natin. Alright, thank you so much again kay Maring Christine. Mamaya-maya po, mas hihimay-himayin pa natin itong talakayan natin. Ano? Very interesting. Kayo ba, mga mare, mga pare? Ano yung hinahanap ninyo sa isang content creator? Yan na. Bumoto po kayo sa ating poll question or maybe mag-comment sa ating live stream ngayong araw na ito. At sa ating pagbabalik, yun nga po, ano, ay pag-uusapan pa natin more about content creation, pagiging influencer, pagiging vlogger and all. Ang oras po natin, 9:24 in the morning. Magbabalik po tayo makalipas lamang ang ilang mga paalala.
1: Tara't magkamustahan na sa Musta Ka Mare sa Radyo Magazine 1278. Bagong Pilipinas, para sa bawat Pilipino.
2: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our ideal being Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
1: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
2: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
1: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
2: Huwag nating pahirapan ang taong bayan, bagkus suklian ang kanilang tiwala na magalang na panunungkulang.
1: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
2: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
1: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
3: This is a public service announcement.
4: Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang OPLAN contra tax scams. OPLAN contra tax scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahinahinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link.
3: Huwag i-click ang link.
4: Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya'y sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa OPLAN Contra Text Scam.
3: This is a public service announcement.
5: A public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
6: Ay grabe, tagulan na naman. Wala pa akong payong, mababasa na naman ako pag-uwi.
7: Yeah, hindi lang basta ang problema sa ulan. Pagtag-ulan, kasama na dyan ang baha, sakit at disgrasya.
6: Totoo yan, Mang Bert. Kahapon nga lang, may nalubog na motorsiklo sa baha. Tapos yung kapitbahay naming bata, may lagnat na. Sabi, dengue raw.
7: Yan na nga. Kaya dapat alerto tuwing tag-ulan. Hindi lang payong ang panlaban, kundi kaalaman.
6: Eh, ano-ano ba dapat gawin pag ganitong tag-ulan?
7: Aba, simple lang pero mahalaga. Una, magdala lagi ng payong, kapote o bota. Huwag nang magpakabasa kung ayaw magkasakit. Pangalawa, iwasan ang lumusong sa baha. Baka may leptospirosis yan. Pangatlo, linisin ang paligid. Walang stagnant na tubig para iwas lamok at dengue. Pang-apat, iwas sa bahaing kalsada. Lalo na kung nagmamaneho. Baka mahulog sa open drainage. At panghuli, makinig lagi sa balita. Baka may suspensyon o advisory.
6: Ay, ang dami palang dapat bantayan. Akala ko, basta umulan, romantic na agad.
7: Naku, iya. Hindi lahat ng ulan para sa kilig. Minsan, dala niya na'y sakit, disgrasya at abala. Pero kung handa ka, laban lang!
8: Servisyong kailangan. Servisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
9: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
8: Radyo Magazine, 1278 AM.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
12: Uy, Mare, alam mo na ba ang latest? Wow, updated yan.
13: Musta ka, Mare?
14: Sa Radyo Magazine, 1278.

At tayo po't nagbabalik sa programang Mustakha Mare. Kasama pa rin po ang inyong lingkod na si Jolimar Acuyong, aka Maring Jolie. Kayo po'y patuloy na nakikinig sa Radyo Magazine 1278 kHz. And of course, ano, ngayon nga po ay pagpapatuloy natin ang ating usapan. Kanina ay napakinggan po natin ng liha mula kay Maring Christine Ramos. Ano, and binahagi niya nga po yung kanyang kalungkutan sa mga nagaganap sa social media. So, in example niya nga, diba, yung mga content creators na palaging ikinukumpara sa iba pang content creators or influencers or maybe vloggers, ano? And I guess ito nga po, ano, yung talakayan natin this morning is sobrang relevant, ba? Diba? Kasi recently nga lang may ilang mga content creators talaga yung nakararanas ng hate mula sa mga sa netizens, ba? Diba? Mula sa mga tao na ewan natin kung ano bang pinagkakaabalahan sa buhay. Ano? Na ang daming time para mag-comment, mag-hateful comments, ano, dito sa mga content creators na ito. But then again, ano ba yung dapat hanapin sa isang content creator? That's the question, eh. Diba, mga mare, mga pare? And I think itong question na ito is kanya-kanya rin talaga tayo ng sagot. There is no constant or specific answers for this. There are no specific answers for this. Pero may mga ilan tayong siguro hihimay-himayin para kahit papaano maliwanagan tayong lahat. Ano, maliwanagan yung mga pag-iisip nating lahat. Siguro, mare, tip number one, ano, isipin po natin na hindi lahat ng content ay kailangang magturo. At hindi rin naman lahat ay kailangang magpatawa. So, may mga content creator, mga mare, mga pare na nagbibigay ng educational content. For example, di ba? Tungkol sa health, science, o kasaysayan sa history. Mayroon din namang mga gumagawa ng mga comedy skits, di ba? Dance videos, travel vlogs, o yung mga simpleng kwentuhan lang. So, I guess, ito kasi yung main reason, eh. Unang-una, magkakaiba sila ng niche, ng market, magkakaiba sila ng audience. Ano? So, magkakaiba rin sila ng layunin. Kaya po, hindi sila dapat laging ikinukumpara sa isa't isa. I guess that's one thing na kailangan nating tandaan, mga mare, mga pare. If you're not a fan of funny content, edi scroll it. Diba? Wag mo i-follow. Pero if fan ka ng something educational, for example, edi yun yung i-follow mo. Diba? Usually, ganun naman yung algorithm natin, especially on Facebook, diba? Pagka may nakita kang isang content creator, nag-stay ka ng matagal, pinanood mo yon, and then, yung mga susunod na videos, mga reels, yun na rin yung mapapanood mo, eh. Diba? So, alam naman ni Facebook, alam ng algorithm natin, ay, parang hinintuan niya tong video na to. Ay, parang nilike niya yung video na to. Pinusuan niya. So, nalalaman na. So, ikaw, if you're not a fan of something, ang daming paraan para hindi mo makita yung page na yun. Ano? May mga restrictions na tinatawag on Facebook. May mga restrictions sa settings. Ano? If I'm not mistaken, I think until now, gumagana pa rin yung halimbawa, may word kang ayaw makita or maybe related words or content na ayaw makita. O yung videos pala mismo, ano, yung videos or mga post ayaw mo makita, ano, doon sa Facebook mo, pwede ka mag-type ng mga related words tapos dun sa settings mo i-update mo lang, ano, if I remember correctly ay pwede yung gawin, ano, sa inyong account. So napakadali na lang naman ngayon mag-search mga maro mga pare, ano, instant na lang, you can do that. For example, ikaw yung tipo na ayaw mo makakita ng something na kinakakatakutan mo. Maybe insects, or bukod sa mga insekto, mga reptiles. For example lang naman, di ba? I think pwede ka mag-type, eh. Di ba? Dun sa settings mo na, like, avoid these words, or do not show content related to these words. Di ba?
ang galing na ngayon mga mare, mga pare. Pero ang ending lang naman dito sa pinupunta natin, if you're not a fan of something, edi might as well ignore mo na lang. Hindi ka naman pala fan eh, ba't kailangan pa mag-hate? Diba? At least marami kang time talaga para mag-hate or punong-puno ka ng galit sa katawan. Ang hirap noon mga mare, mga pare. So, kailangan mamuhay tayo ng masaya, diba? I-uplift natin ang bawat isa. Huwag yung may tumataas na isa tapos hihilahin natin pababa. Lahat tayo dapat sama-sama tayong tataas. Diba? Sabi nga natin, sama-sama tayong akyat. And of course, ayan, next marriage tip, mga mare, mga pare, piliin ang content na nakakatulong sa iyong pangangailangan. Ano bang ibig sabihin natin dito? Kung hinahanap or kung naghahanap ka ng impormasyon tungkol sa pag-iipon, budgeting, or sa mga parents out there about parenting, or even health, ano, kalusugan, mga natural na educational content yung mga hanapin mo. So, ikaw naman makakahanap niyan, mare, pare, ano? Pero kung pagod ka mula sa trabaho or eskwela,

lahat tayo mag-agree na hindi maganda yung content niya. Diba? Pero kasi yung mga nakikita naman natin sa online is palaging case-to-case basis. Ano? Pwede yung content niya is para sa mga kapwa niya journalists, diba? Para sa mga kapwa niya mamamahayag. Ikaw, kung ikaw ay doktor, ikaw ay teacher, I guess that is something na kahit wag mo nang panoorin kasi hindi ka naman makikinabang doon, 'di ba? Unless may mga fina-follow kang vloggers, content creators na about teaching din, kung ikaw ay isang teacher. Just an example ano, mga mare, mga pare. Or hindi man, kung hindi man 'yun sa ngayon ano, even online yung pagtatahi, 'di ba? Yung mga mananahe, may mga nagla-livestream na rin. May mga nakikita ako minsan eh, mga nagtuturo para mas mapadali yung pagtatahi, mas mapadali yung pagsusulse, ano? No, mas mapadali yung pagpapasok ng sinulid sa bulas ng karayom, di ba? I guess depende. Depende sa niche or depende sa content, sa market talaga. Kung hindi ikaw yung market, edi huwag mong panoorin. Kung hindi ikaw yung market, edi, di ba, scroll it away. Yun lang naman yung sinasabi natin. So depende po sa pangangailangan natin. Yun ang panoorin nating content. And of course, ayan ang next step natin, ano? Huwag pong gawing sukatan ng pagkatao ang pinapanood ng isang tao. Ito naman, ano, para sa mga, lahat tayo nanonood tayo ng content online. Aminin niyo yan, mga mare, mga pare, ano? I guess walang hindi nanonood sa atin ng content online, especially if you're chronically online most of the time. Diba? O Facebook, TikTok, Instagram, Twitter, or X, diba? Lahat yan may content. So, may mga taong mahilig manood ng mga documentaries at educational videos. Meron din naman na gusto yung comedy, ano? Gusto yung about beauty, ano? About gaming, entertainment content. So, hindi nito automatikong masasabi kung sino yung mas matalino o yung mas mabuting tao. Magkakaiba po tayo ng interest, ano? At dahilan kung bakit tayo gumagamit ng social media. That's one thing na gusto ko rin ipunto sa ating lahat, ano? If you are someone who watches videos about geography, about biology, about science, about mathematics, edi good for you. If yun ang interest mo. Pero hindi mo pwede ikumpara yung sarili mo sa isang tao na ang pinapanood gaming, content about beauty, about makeup, ano, about pagkain, food vlogging. You cannot really compare. Kasi again, kanya-kanya tayong interest. At kanya-kanya tayo ng dahilan kung bakit tayo nanonood. Kasi imagine mo na nga lang, di ba? Example, yung mga estudyante. Ano? Dalawa lang naman yung rason. Manonood sila ng content online about mathematics, about science. Number one, kasi yun yung hilig nila. Yun yung interest nila. Gusto pa nilang matuto. Ano? More pagkatuto. Pero second reason kung bakit nanonood yung iba, kasi simply gusto nila matuto. Hindi yung gusto pa nilang matuto. Diba? Those are two different things. So, kung halimbawa man ako, for example na lang ako, ano, I'm someone who's not really good at math. Ano? Pero ako yung tipo na siguro mas gusto ko kung totoong tao, real person, like face-to-face yung magtuturo sa akin. Hindi ako yung tipo magsisearch ako online na paano ba isolve to, tapos panonoorin ko lang. Kasi I know it will not work for me. So, I guess, di ba, you cannot really judge someone. Kasi pwedeng nanonood siya ng content na yon kasi nga, she or he likes it. Or pwede rin naman nanonood siya ng content na yun kasi gusto niyang matuto. So, ang dami nating rason, mga mare, mga pare. Yung iba naman, one reason, di ba, sa mga nagda-diet, for example. Yung iba, ang ginagawa nila, nanonood sila ng mukbang. Di ba? So, iba ang naririnig ko, parang sinasabi, bakit ka pa nanonood ng mukbang? Eh, nagda-diet ka nga ni. Di ba? Parang, ano yan, tinutorture mo ba yung sarili mo? Diba? May mga ganyang questions. But some people, diba, pagka tinanong mo sila, mas malalim yung dahilan nila. I'm watching food vlogs, I'm watching food, mukbangs, kasi it makes me happy. Kahit na hindi ko nakakain, parang nasusolve na rin ako. It makes me happy kasi kahit na hindi ako yung mismong kumakain ng food, eh diet nga ako, parang at least yung pain ko dun sa hindi pagkain is okay na kasi nakikita ko nakakain naman ng mga vloggers. Diba?

0: I guess that's one thing na kailangan talaga natin malaman, mga mare, mga pare, na kanya-kanya tayong trip in life. Kanya-kanya tayo ng gustong panoorin, kanya-kanya tayo ng gustong i-check na mga trends. So, we cannot really compare and we cannot push someone ano na ito dapat, ganito dapat. And of course, another tip, mga mare, mga pare, ano, ito po, ano, mas mahalaga yung pagiging responsable kaysa sa uri ng content. 100% true yan. So, mas ipapaliwanag ko pa po, ano, kasi ito po nga, gusto nating sabihin, ano man yung niche o yung market o yung audience ng isang content creator, comedy man, education, lifestyle, music, ano, mahalaga po na responsable siya sa mga impormasyong ibinabahagi at may respeto sa kanyang audience. Ang isang content creator po, unang-una dapat tapat, honest, diba? And of course, bukod dyan, dapat maingat at may malasakit sa kanyang followers at syempre may positibong ambag sa online community. Ito naman para sa mga vloggers or content creators, 'di ba? Napakahalaga po nung responsable tayo when posting videos, when posting content. Kasi nga po, yung nilalaman ng content natin, it doesn't really matter kung ito man ay tungkol saan. Ang pinakamahalaga dito dapat accurate yung information, 'di ba? Hindi misleading, hindi yung tipong lahat ng tao pag narinig to ay wala, gulong-gulo na sila sa life or maybe misinformation, disinformation, malinformation yung kanilang makukuha. So yun po eh, kaya nga sinabi, 'di ba? Ang term natin bukod sa vloggers, content creators, tinatawag din natin silang influencers. From the word influence, kasi napakalaki ng influence nila ano sa audience nila, nung impact nila. For example na lang sa mga content creator ng content ay about makeup, beauty products, 'di ba? Grabe yung impact nila kasi sila yung nagre-review. Ah, ito guys, ano, yung makeup na gamit ko ngayon is perfect for oily skin, perfect para sa mga madalas magka-acne, 'di ba? Ganyan. Tayo naman bilang audience, naniniwala tayo sa kanila. So, tayo naman bilang audience, we believe na, ay, parang perfect sa skin ko yan. Ganyan din yung balat ko, di ba? So, kung bukod man doon, ano, impluensya. So, impluensya nung content creator para mabili yung produkto. And aside from that, impluensya rin sa ibang bagay, di ba? Sa mga food vloggers. For example, ano, yun nga, yung nabanggit ko kanina, para sa mga nagda-diet, yung influence ng mga food vloggers sa mga nagda-diet is napakalaki rin ng impact. Ano? Pero tayo, 'di ba, bilang sa mga pangkaraniwang mamamayan, ako for example, 'di ba? Pagka nakakita ko ng mga food vloggers, ang ending nagki-crave ako. Ang ending parang ala, parang gusto ko rin ng kinakain niya. Ala, parang gusto ko rin lutuin yung niluluto niya. So, I guess yung importante, dapat po responsable ano, yung content, hindi yung uri ng content mismo, if that makes sense. And of course, dapat po matutong pahalagahan ng iba't ibang talento. Mga mare, mga pare, may mga taong mahusay magpaliwanag ng mga komplikadong bagay o komplikadong konsepto. For example na lang, number one, si Kuya Kim, di ba? Ang pinaniniwalaan natin talaga when it comes to science, when it comes to environment, ano? When it comes to animals, biology, agham, teknolohiya. Diba? Siya yung isa sa pinaka-pinagkakatiwalaan natin. At simple, simple. Napaka-simple ng mga paliwanag niya. Naiintindihan natin, diba? Sa simpleng paraan. Pero, meron namang mga iba na kaya nilang magbigay ng saya sa milyong-milyong tao, diba? Sa loob lamang ng ilang minuto. At parehong talento yung mga taong tulad nito. And pareho po silang may halaga or value. Ano? So, kung ikaw yung tipo na magaling magpatawa, I guess yung value mo is the same 100% as someone na magaling magpaliwanag ng mga complicated concepts online. Same lang yun. Ano? Kasi unang-una sa lahat, again, magkaiba kayo ng niche, magkaiba kayo ng market, magkaiba kayo ng target. Ano? And yung mga taong nanonood sa inyo is sobrang magkakaiba rin. Ano? Depende sa trip, depende sa gusto nating panoorin. At sa huli po, mga mare, mga pare, syempre, ang pinakamagandang content ay yung may magandang epekto sa atin. I guess that's one thing, ano, lalong-lalo na sa mga parents out there. Siguro, yun din isa sa mga paalala natin. Tingnan po natin, ano ba yung pinapanood ng ating mga anak, ng ating mga chikiting, ng mga anak natin na may access na sa internet at sa cellphone. Napakahalaga po ng guidance talaga ng parents, ano. So, mahalaga na may natututunan, na-inspire tayo, napapangiti tayo, gumagaan yung pakiramdam natin, di ba? Pagkatapos manood ng mga content, mga videos online. So, maaari pong nagampanan ng content, ano? Yung layunin na yun kung halimbawa na-satisfy tayo. But then again, last but not least, actually hindi last but not least, so ulitin ko lang uli. If you are not a fan, scroll it away. If you are not a fan, huwag mong pansinin. Huwag ka na mag-iwan ng hate comments. Ay, again, pwedeng siguro possible na mag-iwan tayo ng mga komento kung sa tingin nga natin, harmful talaga yung effect, diba? Kasi that's criticism. Valid yung kritisismo na yon kung halimbawa harmful, hindi makatotohanan, hindi totoo, misinformation, nagbibigay ng mali impormasyon yung content na yon. Pwede tayo mag-comment para at least awareness din para sa ibang tao. Pero if it is something na ang gusto lang naman ng content creators mapasaya yung publiko, why leave hate comments? Diba? I think that's one thing eh. So, kanya-kanya tayong opinion when it comes to this, diba? Hindi po kailangang mamili sa pagitan ng mga content creator na dapat pag-aaral or dapat pagiging masaya or aliw, ano, entertainment. Minsan pareho natin silang kailangan sa iba't ibang pagkakataon na ng buhay. Alright, it's 9:47 mga mare, mga pare. At sa ating pagbabalik, kaalamin na nga po natin ang resulta ng ating poll question of the day.
1: Tara't magkamustahan na sa Musta Ka Mare sa Radyo Magazine 1278. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
2: This is a public service announcement.
3: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
2: This is a public service announcement.
4: A public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service,
5: and Radyo Pilipinas.
6: World class na tanawin. Explore na natin.
7: Love the Philippines.
6: Likhang sining na proudly Pinoy.
7: Influence na yan.
6: Radyo Magazine
8: 1278.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
11: Uy, Mare, alam mo na ba ang latest?
12: Wow, updated yan!
1: Musta Ka Mare
13: sa Radyo Magazine 1278.

0: mga mare, mga pare, kayo po'y patuloy na nakikinig sa Radyo Magazine 1278 kHz. Kasama pa rin ang inyong lingkod na si Jolie Mar. Ako yung para nga po sa programang Musta Ka Mare. At bilang pagpapatuloy, syempre dadako na nga po tayo sa isa sa mga segmento ng ating programa, ang Mare Asks, kung saan inaalam po natin ang pulso ng ating komunidad sa pamamagitan ng poll question sa Facebook. And speaking of poll, ayan, ang katanungan nga po natin ay, ano ang hinahanap mo sa isang content creator? Or what makes a content creator worth following? Ayan, diba? Ang tanong natin, may mga pagpipilian po tayo ang haha-react para sa nakakaaliw or nakakatawa. Ha, ang heart naman po para sa may learning or natututunan. Ang like react para sa totoo sa sarili o yung authentic, ano? Authenticity. Wow react para sa nakaka-inspire, and yung care react para sa iba pa. So base po sa nakikita kong resulta ng ating poll question, may equal number of votes po. Parehong bilang ng boto para sa like at saka sa wow. Yung like po ay yung totoo sa sarili o authenticity, at yung wow react naman para sa nakaka-inspire. Inspire. Samantala, may mas mataas na number of votes po para naman sa heart. Yung heart react po ay may learning o natututunan. At may pinaka mataas na boto po ay yung care react para sa iba pa. So majority sa mga kumare at kumpare natin, ayan, bumoto nga po nitong iba pa. And speaking of iba pa, syempre meron diyang komento si paring Sean Kyle Flores. Sabi niya, I'm looking for a content creator like me who prioritizes the community by sharing stories of dedication, hardship, and inspiration. Through collaboration and governance and paying your own taxes, the entire nation rise. Ayan, ano? Para kay parang Sean, ang gusto niya raw i-prioritize talaga is yung tungkol sa komunidad nila. Totoo, di ba? May mga ganyang vloggers na yung realidad ng buhay yung kinokontent nila. Yung storya, yung dedikasyon ng maraming tao yung kinokontent nila. And maganda rin, di ba? Maganda yung ganong klaseng content kasi lahat tayo na uplift, o kung sino man yung nangangailangan ng tulong, di ba? May mga natutulungan. So maganda rin talaga yung may mga ganong content, yung helpful para hindi lang sa isang tao, kundi sa maraming tao. Alright, thank you so much paring Sean dito sa pagbahagi ng iyong opinion. And siguro sa pagkakataon pong ito, ayan, bigyang daan lang nga po natin muli ang ilang mga paalala at alamin ang mga kaganapan sa iba't ibang panig ng bansa. Una-una na po dito, PHO Pangasinan nanawagan sa mga kabataan laban sa vaping at paninigarilyo. Mula po sa Radyo Pilipinas Tayug, may ulat si Marie Mildred Estrada Coquia.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine, report, report.
2: Nanawagan ng Pangasinan Provincial Health Office sa mga kabataan na piliin ang aktibong pamumuhay sa pamamagitan ng sports at community activities upang maiwasan ang paninigarilyo at paggamit ng vape sa gitna ng pagtaas ng vaping sa mga kabataan at kampanya contra tobacco at nicotine products. Ayon kay Pia Freda Ramos ng Provincial Health Office, ang paglahok sa sports at volunteer works ay nakatutulong sa paghubog ng disiplina, pananagutan at mas malusog na gawi sa mga kabataan. Binigyan din ng PHO na hindi ligtas ang vape dahil sa taglay nitong nicotine na nakaka-addict at may pangmatagalang epekto sa kalusugan. Kabilang sa mga dahilan ng pagkalat nito ang impluensya ng kapwa, social media exposure, online access at flavored products. Iniuugnay rin ang paninigarilyo at unhealthy lifestyle sa sakit sa baga, cardiovascular disease at diabetes. Patuloy ang pagpapatupad ng Smoke-Free Ordinance No. 317-2024 na kumokontrol sa paggamit, pagbebenta at pag-aanunsyo ng sigarilyo at vape. Pinalalakas din ang mga programang pangbarangay sa pamamagitan ng pagsasanay sa health workers para sa suporta sa mga nais tumigil sa paninigarilyo. Para sa Bagong Pilipinas, Marie Mildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayug, Pangasinan.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine, report, report, report.
0: Samantala, PSA, Regional Statistics o Statistical Services Office 10, nagsagawa ng HIV/AIDS awareness at testing activity bilang pakikiisa sa pagdiriwang ng Pride Month 2026. Mula naman sa Radyo Pilipinas Elegant City, may ulat si Dandy Macarambon.
1: Radyo Magazine. Report.
3: Bilang pagkikiisa sa pagdiriwang ng Pride Month 2026 ngayong buwan ng Hunyo, nananatili na katuon ang Philippine Statistics Authority Regional Statistical Services Office 10 Northern Mindanao sa pagtataguyod ng ligtas, malusog at inklusibong kapaligiran kung saan ang bawat isa ay pinapahalagahan, ginagalang at binibigyang lakas o kapangyarihang makatulong anumang kasarian, sexual na orientasyon at katangian at malayang maihayag ang sarili. Kaugnay nito sa pagkikipagkolaborasyon ng PSA 10 sa Sustained Health Initiatives Philippines o SHIP na isagawang HIV awareness lectures at sabay-sabay na HIV testing activities sa iba't ibang operating units ng PSA 10 sa probinsya ng Bukidnon, Lano del Norte at Misamis Oriental. Layo na aktibidad na tanggalin ang stigma o kahihiyan at diskriminasyon may kinalaman sa HIV/AIDS bagkus paigtingin ang kampanya laban sa naturang karamdaman sa pamamagitan ng pamamahagi at pagtalakay ng mga tamang impormasyon at pabatid sa publiko. Nag-uulat mula Iligan City, Northern Mindanao para sa Bagong Pilipinas, Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine. Report.
0: Alright, maraming salamat po sa ating mga kasamahang provincial reporters. Thank you po, ano? And with that, mga mare, mga pare, unti-unti na rin po ako at pansamantalang magpapaalam. Maraming salamat din po sa inyo, syempre, sa mga nakinig, nanood, tumutok ngayong araw na ito sa atin pong programa. Salamat po syempre sa mga nakasama natin sa Master Control, sa engineering team na sina Maring Mercio Malimban, Sam Reyes, Sir Julius Ungag, Camila Mali, Ron Esperanza, and of course sa Marulas Transmitter. At susunod na nga po ang programang Pasyo Pinas kasama si Hazel Esguerra. Muli, ako si Jolie Maracuyong aka Maring Jolie na makasama ninyo from Monday to Friday 9 o'clock until 10 o'clock in the morning. And just like my name Jolie, always be jolly, always be happy. Magandang araw, everyone!
1: Mare, anong latest? Nabalitaan mo na ba?
4: Musta ka, Mare? Para sa sari-saring chika, light na usapan at kwentuhang may sense. Mapa-health, lifestyle, iba't ibang trending topics, or kahit anong ganap mo sa life. Magkumustahan na
1: sa Radyo Magazine 1278. Mas pinalakas, pinalawak.
5: Radyo Pilipinas.
1: Radyo! Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab. World Service Sports Radio.
6: Ang tagintig ng FM
1: at lakas ng AM
6: sa iisang himpilan.
1: Pinagsanib na puwersa
6: para sa mas malawak na
1: serbisyo publiko.
6: Radio Magazine 1278.
1: Sports Radio 918.
6: Radio Pilipinas. Radio Publiko 738.
1: At Radio Pilipinas World Service.
6: Mapapakinggan na
1: sa Capital 104.3 FM.
6: Capital 104.3
1: AM and FM collab sa Capital 104.3 FM.
5: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
7: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
8: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
7: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
9: Pupunta po kami ng center, dentist ko ako. Tapos siyempre, mga lubak-lubak nga.
10: Ano nangyari?
9: Sumimplang ko talaga. Lahat kami may sakay.
11: Ako sir, ambulance driver ako.
10: Ambulance driver? Oh.
11: Lagpas dalawang oras, ang pagre-refer namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
8: Meron pong na-experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
10: Dahil hindi na umabot.
11: Nag-bleeding dahil nga sa Malubak. Hindi namin namalayan, napatay na pala.
8: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay.
10: Makapal yung semento.
8: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
10: These are the reinforcements.
8: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
7: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
10: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami yung dinala kami rito ng father ko. Kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
7: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
1: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
12: Radyo Magazine 1278.
13: Bubungad sa umaga.
14: Trending issues na pinag-uusapan.
15: Mga programang aabangan.
16: Agahan hanggang hapunan.
17: 66 Informasyon. GIS, your General Information Station.
18: Radyo Magazine 1278. AM.
19: Radyo Pilipinas.
20: Radyo Publiko.
21: Radyo Pilipinas.
22: Pasyal Pinas.
23: Pasyal. Pasyal
22: Pinas.
23: Pasyal Pinas.
22: Higit 7,000 isla, dagat na world class ang ganda.
24: Are you ready to dive in?
22: Pasyal Pinas. There's so much to explore. Tanawi, you will love more and more.
24: Pasyal Pinas.
22: Lokal na turismo, yaman nating mga Pilipino.
25: Love the Philippines.
22: Pasyal Pinas. Gina sa ating La Mierda, Lunes hanggang Biyernes. Kasama si Hazel Esguera sa Radyo Magazine 1278 AM.

0: Good morning! Magandang umaga, Metro and Mega Manila, pati na rin sa mga nakikinig sa atin sa Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakatutok sa Radyo Magazine 1278 AM. Alas G's na naman, mga beshi, kaya tara G's sa galaan. Lilibuti natin ang pinakamagagandang tourist spot sa ating bansa mula Batanes sa Luzon, Calayan Island sa ating West Philippine Sea hanggang Tawi-Tawi sa Mindanao. Dito lang po yan sa programang Pasyal Pinas.
1: G's sa galaan! Kasama si Hazel Esguerra, Pasyal Pinas! Lunes hanggang Biyernes sa Radyo Magazine 1278 AM.
0: Ako pa rin po ang inyong makakakwentuhan, ang inyong beshi, Hazel Esguerra. At kasama rin natin sa Master Control, ang ating executive producer na si Miss Mary Rose Rosero. Gayun din po ang ating mga sound engineers, Marisol Malimban, Camilo Mali, Sir Julius Ungab, Sam Reyes, Ronabel Esperanza, at ang ating mga kaibigan sa Marulas Transmitter. Mga beshies, huwag niyo po kaming kalimutan na i-follow at i-like sa aming mga social media pages. At Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, YouTube, TikTok at X. Kung may mensahe po kayo sa amin, maaari nyo po yan ipadala sa radyomagazine@gmail.com. Pero bukod po sa inyong mga radyo sa Facebook at sa YouTube, tayo rin po ay pwede nang mapakinggan sa pamamagitan naman ng ating mobile application. I-download nyo na po ang PBS Receiver. Available na po yan sa Google Play Store at Apple App Store. Sa pamamagitan ng naturang app, mga beshi, mapapakinggan nyo na ang lahat ng istasyon dito sa Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, kabilang na po dyan ang Radyo Magazine. Maging ang aming mga provincial stations nationwide, ay pwedeng-pwede nyo pong mapakinggan for free sa PBS Receiver. I-download nyo na po yan ha sa Google Play Store at Apple App Store.
1: Pasyal Pinas! Pasyal Pinas! Lunes hanggang Biyernes, kasama si Hazel Esguerra sa Radyo Magazine 1278 AM.
0: Mahilig ba kayo sa pottery? Alam nyo, yung mga beshies natin ngayon, sabi ko nga, hindi na lang tayo nagta-travel para makakita ng mga magagandang tourist destinations o kaya makapag-discover ng mga hidden gems sa iba't ibang mga lugar. Gusto rin natin very purposeful yung ating pagta-travel. Kumbaga may meaning ano, yung mga lugar na ating pinupuntahan. At ngayong umaga pong ito, medyo hindi tayo lalayo. Oo, dito lang tayo sa Metro Manila. Pero alam nyo, art, tourism, and advocacy in one destination. Yan po ang handog ng Pottery Studio and Arts. At ngayong umaga, kasama po natin na sa linya ng ating komunikasyon, ang founder nito, walang iba kundi si Ms. Chris Cruz. Good morning, Ms. Chris, at welcome po sa ating programang Pasyal Pinas.
2: Good morning, Ms. Hazel.
0: Hi, ma'am. Naku, parang nasa bakasyonan siya. maganda ang background ni Ms. Chris. Talagang summer vibes pa kahit may habagat na. Ma'am, maraming salamat po sa inyong oras na inilaan dito sa aming programang Pasyal Pinas. Excited akong makakwentuhan po kayo dahil isa ito sa mga activities na magandang gawin ngayon. Hindi lang ng mga magbabarkada, office mates, maging ng mga kabataan. Yung mga pottery sessions. Ayan. Pero with a twist at with an advocacy po, ang Pottery Studio and Arts. Kaya ma'am, for those hearing about Pottery Studio and Arts for the first time, can you tell us more about it po at yung storya sa likod po ng inyong pottery studio na ito?
2: Okay, so again, good morning again to your televiewers sa ating Pasyal Pinas segment. About Pottery Studio and Arts. This is a pottery studio that supports the advocacy of our supporting shelter. So with it, I built this company, the Pottery Studio, to clearly help to support the needs of stray cats and dogs na na-rescues natin. So,
0: yun. Kaya po, yung mga nanonood ngayon sa ating Facebook and YouTube live streaming, baka nagtataka kayo kasi yung mga videos na fina-flash natin, habang may pottery session, mayroong mga cute na mga fur babies na sumasali din dun sa mga sessions and workshops na isinasagawa ni na Miss Chris. Sila po yung mga rescued animals, tama po ba Miss Chris, ng pottery na tinutulungan po ninyo sa pamamagitan nitong mga sessions na isinasagawa sa sa Pottery Studio and Arts. Ma'am, kung hindi ako nagkakamali, House of Paws, yung pangalan ng animal shelter.
2: Correct po.
0: Yan.
2: House of Paws. Mm-hmm. So, incorporate ko yung paws dun sa pottery. So, it could rhyme. Madali siyang matandaan or madali din siyang maintindihan ng mga ano natin, yung mga audience natin na gusto nilang mag-visit sa studio or either mag-visit din sa shelter natin.
0: Mm-hmm. So, yung Pottery Studio and Arts saka House of Paws ay magkalapit lamang yung kumbaga parang yung structure, magkalapit lang sila.
2: Actually, nasa isang ano lang po kami, venue lang po kami.
0: Ayun.
2: So,
0: kaya,
2: we share the same studio.
0: Right. May access ang ating mga visitors either sa pottery sessions and workshop o kaya naman ay sa mismong animal shelter. So, kung kayo po ay pet lover o kaya mahilig po kayo sa dogs and cats, ma-enjoy nyo hindi lang yung pottery sessions, kundi yung pakipag-mingle din with our rescued animals. Pero ma'am, speaking of pottery experiences, ano po yung mga workshops na ino-offer po ninyo dito sa Pottery Studio and Arts? And ano po yung aasahan ng ating mga visitors kapag bumisita sila sa inyong studio?
2: Okay, for our workshop na ino-offer, we offer basic introduction for the pottery that includes yung wheel throwing experience and hand building. And at the moment, meron tayong ongoing promo na that is ano in line talaga siya sa ating advocacy, which is yung create your own pet mug, which is ito yung nagiging ano natin right now, bestseller natin for those who really wanted to support our shelter. And yung purpose nito, again, 100% of our profit goes to our shelter.
0: Mm-hmm. Wow. Kaya naman yung pagpunta ng ating mga visitors dyan, ano, very heartwarming. Kasi alam mo na, hindi ka lang nagbabayad for the experience. Nagbabayad ka para doon sa, makatulong ka, no, doon sa mga rescued animals ni na Miss Chris. Pero ma'am, kayo po talaga ay magaling sa pottery and at the same time ay mahilig din sa mga fur babies.
2: Yes, correct. Bali, nag-start ako mag-rescue since 2016.
0: Mm-hmm.
2: And then, since then, nag-continuous na dumami yung mga nare-rescue ko around Metro Manila or even dun sa outside Metro Manila. Ngayon, nangyari, nag-pandemic, no?
0: Mm-hmm.
2: So, I have to close down my business. And then, nag-isip ako ng alternative way kung paano ko mag-generate ng other income. Kasi I'm not generating income at that time ng pandemic. And then, nag-aral ako ng pottery. So, I've been practicing since pandemic. And then, sinama ko siya dun sa, ano ko, I add this activity dun sa business ko.
0: Mm-hmm.
2: Na, ano rin siya, inline din sa tourism. And then, nag-continuous naman yung ating, ano, yung ating business. And for those especially na mahilig sa mga pets na talaga nag-support talaga sila with this advocacy.
0: Right. Kaya marami po yung naiinganyo na bisitahin kayo dahil nga po talagang meaningful yung kanilang magiging experience. May natututunan silang skill and at the same time, ay may natutulungan naman sila ng mga rescued animals. So ma'am, gaano na po karami yung inyong mga rescued animals sa House of Paws? And paano nyo po ito minamanage? Kasi hindi ko ma-phantom, ika nga. Kung paano nyo po pinagsasabay yung pagkakaroon ng workshop and at the same time, pag-manage ng House of Paws?
2: Okay, so kung ito total ko lahat, siguro nakapag-rescue na ako ng mga more than 300 strays.
0: Wow. Mm-hmm.
2: And yung iba, na-adopt sila, then yung iba didn't survive. Siyempre, yung sa process ng ating treatment, especially sa mga kittens, hindi nila talaga kaya pag wala silang mga mama cat.
0: Mm-hmm.
2: And right now, yung ating resident na rescue, nasa 30 mm-hmm. plus. And then yung ating dogs naman ay around 12.
0: Wow, ganun karami yung sasalubong sa inyo mga beshi kapag pumunta kayo sa Pottery Studio and Arts. Pero ma'am, kagaya nga po ng question ko kanina, paano nyo po yun napagsasabay na meron ho kayong pottery workshop and studio, pero kayo rin po yung nagmamanage ng House of Paws?
2: Yes, bali meron naman tayong mga kaagapay. Meron akong hinired na pwedeng mag-alaga sa kanila.
0: Mm-hmm.
2: So every day, may nakakaagapay akong mag-feed sa kanila, mag-facilitate ng mga vitamins and treatments nila for the House of Paws. And then separate yung team natin dun sa pottery.
0: Mm-hmm.
2: So yung team natin for pottery sessions natin, ito yung mga instructors natin na nag-guide sa mga clients natin na nag-sign up for the pottery sessions.
0: Ayan. So curious din ako, ma'am, kasi nabanggit nyo, 100% yung proceeds ng inyo pong pottery studio ay napupunta sa House of Paws. Pero meron din po kayo mga instructor, of course, meron din po kayo mga tauhan sa House of Paws. Paano po natin kinakaya yung operational cost, ika nga, ng ating business at ng House of Paws kung lahat po ng ating kinikita ay napupunta sa ating animal shelter? Labor okay. of love lang ba to, ma'am?
2: No, hindi rin naman. Mm-hmm. So I have to hire then the team, which is the mga instructors natin, for us na mag-continue yung operations natin.
0: Mm-hmm.
2: Kasama naman siya sa costing ko.
0: Mm-hmm.
2: So yung net ng kinikita ng profit net na kinikita ng pottery studio, and yung 100% noon goes to the shelter na.
0: Mm-hmm.
2: So nabawasan ko na doon lahat ng mga expenses natin, yung mga operational expenses natin.
0: Ayun, yan. So ganoon lang kagaling mag-manage si Miss Chris ng kaperahan para talagang ma-suffice niya yung pangangailangan both ng Pottery Studio and Arts at ng House of Paws. Pero ma'am, bilang kayo po nagtatrabaho at nasa ganitong industriya, sa tingin niyo po gaano kahalaga na magkaroon ng mga creative spaces kagaya po ng Pottery Studio and Arts sa local tourism scene? Kasi ako, personally, kapag pupunta ako ng isang lugar, hindi ko nahanap yung talagang magagandang mga tourist destinations kasi given naman na yun. Ang gusto ko yung mga ganitong uri po ng experiences. Yung kumbaga parang kagaya nga ng nabanggit ko kanina, very meaningful yung pagbisita mo dahil meron kang matutulungan at meron kang ma-acquire na bagong skill. So gaano po kahalaga ito sa local tourism scene?
2: Yung halaga nito sa ating local tourism is for us them then to support yung mga local businesses natin, especially yung mga small entrepreneurs din natin na talagang nag-strive din na talagang makasurvive sa ating economy. Yun. And then with it, at the same time, may natutulungan, like especially dun sa ating sa setup ng business ko. It's not just nakapasyal sila dito sa sa Rizal or sa Antipolo. One thing na nagawa nila is may good deeds silang nagawa, which is to help the shelter na ma-support natin yung needs nila, especially yung everyday na supplies natin sa food, yung medical needs nila, and then yung pang-araw-araw talaga na nagagamit natin sa shelter. Likewise then yung business din itself na mag-continue din siya.
0: Win-win para sa lahat, no, Miss Chris? Win para
2: and
0: then, sa...
2: And lastly, napapromote din yung natin, yung local tourism natin around the area.
0: Exactly. Talagang lahat panalo kapag ganito yung uri ng business. Minatutulungan kang mga local businesses at ikaw sa sarili mo may na-acquire kang skill at also natutulungan mo rin yung mga rescued animals, sina Miss Chris sa House of Paws. Pero ma'am, kayo po ay located sa Antipolo, Rizal. From Metro Manila, gaano lang po kalayo ito? I know, malapit na malapit lang to dito sa Metro Manila
2: Yes, it could be an hour. And then, pag medyo busy yung especially on the weekend, abutin ka ng mga 1.5
0: Alright,
2: hour.
0: Kapag medyo traffic yung daanan. Pero sa sessions po, bubook po ako ng session, pottery session sa Pottery Studio and Arts. Hanggang gaano karaming yung mga nagpa-participate, yung maaari pong mag-join dyan, hanggang ilan po kami dapat?
2: For the hand building sessions natin, yung studio natin, kaya namang mag-accommodate ng mga at least 20 to 30.
0: Wow.
2: For instance, meron tayong recently corporate team building na nag-held ng ganitong activity na yung goal nila is ma-engage nila yung mga team members nila as well na ma-expose din sa mga ganitong mga activity na kasi very stressful yung trabaho natin, yes, diba? So, mm-hmm, somehow, na-engage natin yung mga team members natin or yung family natin na, alam mo yun na mag-relax na lang muna, unlock your skills, your mm-hmm new skills. And then, yun, mag-enjoy dun sa crafting na gagawin nila for the pottery.
0: Actually,
2: so, for a while, makakalimutan mo kasi na naging, ano, ka-busy ka everyday, diba? So, makakalimutan mo yun for a while. Then, yung screen time mo medyo mababawasan din kasi medyo maglo-loss in space ka creating your own clay.
0: No? So, gaano po katagal? Halimbawa, gagawa ko ng mangkok kagaya po ng mga nakikita natin ngayon sa video. Parang very relaxing yung nagmo-mold ka ng clay. Tama po ba clay yung material? Nagmo-mold ka ng clay. So, gaano katagal po inaabot yun, Miss Chris?
2: So, for our wheel drawing sessions, ang duration ng ating klase is about 2 to 3 hours. So, depende yun sa speed ng paano mo siya ma-absorb. And, ano naman, usually, maximum talaga 3 hours. Or even more kasi nag-i-enjoy sila so they intend to stay even longer.
0: Yeah, opo. Pero halimbawa, nag-book ang isang individual sa inyo pong sa pottery studio, bukod po dun sa 2 to 3 hour na session, pwede pa silang mag-stay a bit longer para lang mag-spend time dun sa mga rescued animals natin.
2: Yes, pwede naman po silang magstay. So, mm-hmm, open naman po yung studio natin hanggang 5 p.m. Unless gusto talaga nila magstay overnight with us.
0: Ay, pwede din. Pwede din mag-overnight.
2: Pwede naman po. Pwede silang mag-pinch ng tent dun sa ground.
0: Ayun. Actually, napamahal, no? Talagang nag-stay for a long time dun sa Pottery Studio and Arts.
2: But anyway, actually, nahihirapan nga silang humiwalay, magpaalam. Mm-hmm. Kasi parang sobrang nilang na-enjoy yung pakikipaglaro doon sa mga ano natin, sa mga pets natin.
0: Actually.
2: So, they are okay then guguluhin sila ng mga pets natin habang nagka-crop sila.
0: Actually, ano, saka parang ano din, very beneficial din siya, Miss Chris, para sa ating mga rescued animals, no? Na meron po silang mga nakakasalamuha na iba't ibang mga tao.
2: Yes, correct po.
0: Ayan. Kita nyo naman doon sa video, di ba mga beshies? Very happy yung mga fur babies. Talagang nasa lap pa ng iba yung mga cats habang gumagawa sila ng kanilang mga mangkok dyan. Pero ma'am, paano po ninyo, sa inyo pong pananaw, ano, paano po nakakatulong ang inyong studio para mas makapag-promote pa ng mga meaningful and responsible tourism, lalo na po ngayon dun sa mga travelers natin na naghahanap talaga ng mga authentic and purposeful experiences?
2: Kasi nowadays yung ating mga local tourists, mas marami tayong local tourists na naghahanap talaga ng mas meaningful yung gusto nilang gawin na activity. And one of it talaga nasa list na rin nila yung mga crafting activity, and pottery is one of it as well na somehow nasa bucket list nila na matik nila yon, matry nila, and then ma-unlock nila yung bagong skills nila. And bonus din kapag talagang yung studio is nasa magandang location yung, yes, talagang binibisita ng ating mga turista.
0: Mm-hmm. I could see, ma'am, na ang location ng Pottery Studio and Arts ay napakalapit po sa nature. Sure, ano, talagang, ayun, ang daming greens outside. And even yung interior, parang very homey po yung style. So, kayo po, yan talaga yung gusto nyong mangyari sa inyo pong studio and arts.
2: Yes, yung flow naman ng interior natin, talagang it happened na ito lang yung kinalabasan niya. Mm-hmm. And, ang maganda lang dito kasi, yung green space natin sa labas is talagang it so happened na nasa rolling hills kasi yung aming location. Kaya wow, makikita talaga nila may mga overlooking ng mga hills outside and green. So, sobrang mabubusog talaga yung mata nila sa nature with us.
0: Ayun.
2: Plus, yun, may mga local din na mga, yung mga small businesses din na natutulungan din natin with us.
0: Mm-hmm. At ito pong Pottery Studio and Arts ay very accessible. For example, may dala pong sasakyan o kaya naman by commute ay ma-access naman po ng ating mga kababayan.
2: Yes, so correct po. Kasi accessible naman po yung location natin with us. So they can just pin dun sa navigation map nila, mm-hmm, Pottery Studio, and lalabas naman na yon. And hindi naman siya ganun kahirap mapuntahan kung magko-commute din sila. So may mga public transportation naman tayong available.
0: Ayan, yan ang hinahanap din ng ating mga beshies. Of course, may mga lugar na gusto nating puntahan pero medyo napapa-step back tayo kapag hindi accessible eh, di ba? So ito pong Pottery Studio and Arts ay very accessible by commute o kaya naman ay by private vehicles. And also, dito lang yan sa Antipolo, Rizal. Kaya konting kembot lang from Metro Manila. At sabi nga ni Miss Chris, mabubusog po hindi lang yung inyong mga puso dahil sa ating mga rescued animals na nandyan, kundi ang inyong mga mata rin kasi nga sila ay napakalapit sa nature. Ma'am, mula po sa feedback ng inyong mga naging customers at inyong mga naging guests, paano po nila nakita no yung pottery experience na ito and gaano po ka-fulfilling para sa kanila na at the same time sila rin po ay nakakatulong para sa ating mga rescued animals? May mga ano ba yan? May mga testimonial ka na ba, ma'am, na nakakwentuhan mo yung iyong mga naging guests?
2: Yes. So, most of talagang nakaka-catch ng audience natin is same din dun sa kung ano yung ano ko, advocacy ko din. So, most of them, may mga alaga din ng mga pets, nag-rescue din sila. And for them na ma-share din nila yung ano nila yung kanilang blessings is to support din the other shelter or yung even din yung mga other rescue center din sinusuport nila by buying merch mm-hmm. or supporting their activity, so something like that. And nakikita nila tayo, hinahanap nila tayo either sa Google or sa social media.
0: Yes. Oh, actually, trending. Kaya ko nga po kayo nakita kasi parang mayroong isang post ninyo ang nakita ko at sabi ko, wow, ang ganda naman ito. Hindi ka lang nag-enjoy. Kasi ang tagal ko na rin gustong itry yung pottery. Nag-feeling ano kasi ako eh, artist. Oh, gusto ko itry. Tapos nakita ko, eh, mahilig din po ako sa mga animals dahil meron din po akong mga fur babies. Kaya talagang sabi ko, talagang 2-in-1 itong destination na ito na maganda pong ma-share din sa ating mga beshies, sa mga viewers and listeners po ng Pasyal Pinas na naghahanap ng ganitong kakaiba and meaningful na activity. And also, ma'am, halimbawa nakagawa na ako ng mangkok. Ito po ba ay pwede kong iuwi or pwede kong bilhin? May mga ganun po bang ganap after?
2: So after their workshop, yung mga pieces na magagawa nila, there are still soft, no? Malambot pa yun. Mm. So, they can bring that home mga few months after kasi kailangan natin siyang i-dry pa and then dadaan pa siya sa firing process natin, which is base firing at saka glaze firing.
0: Ayan.
2: So, after glaze firing, we'll contact them and then or they can follow up kung ready na yung mga pieces nila, then pwede na nila yung balitan.
0: Mm-hmm. Okay. So, mga a month or two, mga ganun katagal po yung hihintayin. Ano? So, yes, worth the wait naman yun, mga beshi, kasi ikaw ang gumawa niyan eh, di ba? Pinaghirapan mo kahit ano po maging itsura nung mangkok mo, still ikaw ang gumawa. Kaya every time na gagamitin mo siya, talagang mapaproud ka sa sarili mo dahil ikaw mismo yung nagcraft noong mangkok na iyong kinakainan. Pero ma'am, curious lang ako, willing din po ba ang Pottery Studio and Arts? So for example, lumabas po ng inyong studio. Kung baga dalhin itong activity na ito sa ibang mga venues. Of course, para rin po, so ang proceeds din po mapupunta sa House of Paws.
2: Yes, we do also, nag-a-accept din naman tayo ng mga off-site event. Depende po kung kahit saan po or gaano kalayo yun sila. So, they just need to contact us if they are planning to help this to hold this activity to their companies or yung mga special birthday parties events. So, we do that naman po.
0: Ayan, di ba? Very exciting, no? May dala-dala kayong ano. May off-site event ang tawag ni na Miss Chris. Kumaga, bawa sa opisina, dadalhin ni na Miss Chris yung kanilang mga ginagamit, mga equipment, tapos matututo yung ating mga office mates. For the right reasons, dahil lahat po ng proceeds nga ay mapupunta sa House of Paws. Yun nga lang, hindi kayo makakasalamuha ng mga rescued animals kapag off-site dahil sila Miss Chris mismo ang pupunta sa atin. Pero ma'am, para po sa mga tourists visiting the area, paano nyo po sila mako-convince ano, na isama sa kanilang itinerary ang Pottery Studio and Arts? I know napakaganda ng Antipolo. Actually, ang dami dyang mga studios, mga museums, di ba, na pinupuntahan po ng marami. Bakit po nila dapat isama ang Pottery Studio and Arts?
2: Yung reason para maisama nila to dun sa activity nila na mapuntahan is because it's one way is meron silang hands-on experience, no? Plus ito it brings us back dun sa ating ano, yung ating cultural heritage na ma-introduce tayo ulit dun sa ano natin, yung ating history na yung pottery, it's been here like 'di ba? Nasa culture na natin siya. And magandang experience 'yun especially sa mga young generations natin na mas ma-introduce sila sa paghuhulma, ano ba yung paano ba yung process ng ano especially particularly sa pottery. Ayan.
0: Ayan, I agree ma'am, ano, yung mga kabataan. So speaking of that, so as early as what age po maaaring mag-join ng inyo pong mga pottery workshops and mga sessions?
2: As early as ano naman, 5 years old.
0: Oh, wow! Pwede na. As long as kaya na nilang mag-hold ng mga clay. Ah, okay.
2: Kasi guided naman din sila. Mm-hmm. Meron naman tayong mga ano pottery instructor na mag-guide sa kanila.
0: Ayan. So, yan. Family, kumbaga palang family friendly, ano, yung activity na ito. So, pwede kahit mga bata, pwede rin yung mga matatanda, okay, mga young at heart, yung mga gusto lang itry yes. yung kanilang mga bagong skills and experiences, kagaya po nito. And may nagtatanong lang din, ano, sa ating mga kaibigan, ma'am, gaano ka-affordable or magkano po yung per session ng pottery dito po sa Pottery Studio and Arts?
2: Right now, ongoing yung mga discounts natin for our pottery workshops. Let's say, for example, sa ating wheel throwing, naka-discount tayo ng 2,500 per packs. And then yung pinaka-bestseller natin right now sa Create Your Own Pet Mug is 1,500 pesos per person.
0: Ayan. So, ibig sabihin, ma'am, yung wheel throwing na sinasabi niyo po, yan yung umiikot na parang plato. Plato talaga. Yes. Yun. So, yun din po yung same equipment na gagamitin din sa Create Your Own Pet Mug.
2: That's different method. Ah, okay. So, sa pottery kasi may dalawang method tayo na ginagamit, no? Which is yung isa, humuhulma tayo using the machine, yung wheel throwing machine natin, mm-hmm. Or pottery wheel. And then, yung isang naman is by using our creative minds and hands po. So, which is tawag natin doon ay hand building. And then, sa hand building naman, may mga techniques din naman tayo mga tinuturo, such as yung pinch technique or yung tap technique. So, gano'n.
0: Okay. So, kung ako po nung bata ay mahilig maglaro ng clay, so sa tingin niyo po ba kayang-kaya kong gumawa rin ng sarili kong pet mug sa pamamagitan nga po ng hand building na technique?
2: For sure po, kayang-kaya niya siya. Ayan, no? Kasi madali lang naman talaga yung process, special para ka na talagang naglalaro. Oh. Iaalaw mo lang yung ano mo, iaalaw mo lang yung creative minds mo na mag-flow dun sa sessions and then basta surprise ka afterwards na na-create ko tong ano, tong pieces na to, no. Tapos hindi mo na mamalayan na yung oras mo, ilang hours ka na-spend with it.
0: Diba? Diba yan ang mga magagandang gawin ngayon, mga beshi? Hindi yung puro tayo mga kung ano-anong mga gadget, diba? Ngayon, puro po nasa gadget ang mga kabataan, even ang mga matatanda, kagaya po ng aking mga parents. Lagi nga nasa, ano yun, nasa cellphone or nasa iPad o kung anumang mga gadgets po yan. So, ito yung mga activities na pwede ho nilang gawin, na ma-enjoy nila, meron silang makikita kasi right after, meron hong product eh. And at the
2: and
0: same time,
2: mag-feel mo na proud ka sa ginawa mo and plus, alam mo yung meaningful yung nagawa mong pieces, diba?
0: Right. No, may maituturi din, may maituturong magandang asal sa mga kabataan. So, Miss Chris, para sa ating mga viewers and listeners na gusto pong subukan itong mga pottery sessions sa Pottery Studio and Arts, imbitahan po natin sila and saan po sila maaaring mag-book or mag-contact sa inyo?
2: So, for those na gustong i-unlock yung kanilang bagong skills sa crafting, especially sa pottery, matatagpuan nyo kami sa Antipolo sa Sitio sa Pinit Barangay San Juan, or pwede nyo kaming i-message through our social media accounts sa Facebook, Instagram, or sa TikTok now kasi mas marami tayong ano, nakakash ngayong ano, mga viewers sa TikTok.
0: Ayan, isearch nyo lamang po yan, Pottery Studio and Arts. I agree, sa TikTok ko din po kayo unang nakita, diba? Ang dami doon talaga eh. So, magandang marketing platform ang TikTok para sa mga businesses kagaya po ng Pottery Studio and Arts. Again, Ms. Chris, maraming salamat po dito po sa inyong advokasya na ito na ibinabahagi sa amin ngayon. And thank you for doing what you do. Kami po ay saludo sa iyo at sa iyong buong team sa inyo pong dedikasyon para sa ating mga rescued animals. And hopefully, mas marami pang mga beshies natin ang bumisita ng Pottery Studio and Arts para sa isang meaningful na experience and para ma-upskill din ang inyo pong mga talento. Malay mo, mayroon ka palang talent sa ano, sa crafts, di ba? Again, thank you again, Ms. Chris Cruz, sa inyo pong panahon at oras na ibinigay dito sa programang Pasyal Pinas. Mabuhay
2: po
0: kayo.
2: Thank you so much. Thank you po sa invitation, Ms. Hazel, for allowing us na ma-introduce po sa ating mga, ano, especially sa ating mga local tourists.
0: Thank you, ma'am. Mabuhay po kayo.
1: Pasyal Pinas! Pasyal Pinas! Lunes hanggang Biyernes, kasama si Hazel Esguerra sa Radyo Magazine, 1278 AM.
3: Servisyong kailangan. Servisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
4: Mamangha sa mayaman natin sining, kultura at kasaysayan.
3: Radyo Magazine, 1278 AM.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
7: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
8: Radyo on the go.
7: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
9: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
7: Libre to ha?
9: Walang bayad?
7: Oo, walang bayad!
9: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
10: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
11: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
12: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
13: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
14: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
3: Mas pinalakas, pinalawak.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
6: Colab.
3: World Service Sports Radio.
15: Ang tagintig ng FM
3: at lakas ng AM
15: sa iisang himpilan.
3: Pinagsanib na puwersa
15: para sa mas malawak na
3: serbisyo publiko.
15: Radyo Magazine 1278.
3: Sports Radio 918.
15: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko
15: 738.
3: At Radyo Pilipinas World Service.
15: Mapapakinggan na
3: sa Capital 104.3 FM.
15: Capital 104.3.
3: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
5: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
15: Collab.
16: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
17: Fly PR.

0: or flag carrier on airports or up flying high in the sky.
1: They'll be shooting stars through time and space.
2: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
3: This is a public service announcement.
4: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
3: This is a public service announcement.
5: A public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
6: Pinalakas, pinalakas, pinalawak.
7: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publico. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
8: Radyo Pilipinas Magazine.
6: Radyo Pilipinas Sports Radio. Radyo Pilipinas World Service.
9: Ang taginting ng AM
6: at lakas ng FM
9: sa iisang himpila.
6: Pinagsanib na puwersa
9: para sa mas malawak,
6: mas maraming mararating
9: at mas maraming maaabot ng impormasyon
6: at serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Trending issues na pinag-uusapan.
11: World News in 5.
12: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
13: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
14: 66 Informasyon.
9: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. 738.
6: Sports Radio. 918.
9: Radyo Magazine. 1278.
6: At Radyo Pilipinas World Service.
9: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
6: sa Capital 104.3 FM.
9: Capital 104.3.
11: Radyo Pilipinas World Service.
6: Sports Radio.
12: Radyo Pilipinas Magazine.
6: Serbisyo Publiko.
9: Taginting ng AM.
6: Lakas ng FM.
9: The AM and FM collab
6: sa Capital 104.3 FM.
7: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
9: Collab.
15: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go.
16: Radyo on the go.
15: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
17: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
18: PBS Receiver.
17: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
15: Libre to ha?
17: Walang bayad?
15: Oo, walang bayad.
17: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
19: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
20: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Follow us para sa mga balita at impormasyon.
21: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
15: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
6: Serbisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
22: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
6: Radyo Magazine, 1278 AM.
7: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
12: Pasyal Pinas. Pasyal
7: Pinas.
12: Lunes hanggang Biyernes, kasama si Hazel Esguera sa Radyo Magazine, 1278 AM.
23: Tayo po ay nagbabalik sa ating programang Pasyal Pinas. Kasama niyo pa rin po ako, ang inyong beshi, Hazel Esguera. Samantala, para po sa kaalaman ng ating mga kababayan, narito po yung palatandaan ng pagdating ng lokal na tsunami. Ayon po to sa FIVOX. Or ito po yung mga kaibigan natin mula sa naturang ahensya. Kung kayo pa daw po ay nasa tabing dagat o malapit sa baybayin, makakaramdam daw ko kayo una ng shake. Ito po yung nakaramdam ng malakas na lindol, which already happened. Nito pong pasado alas 7 ng umaga sa ilang bahagi po ng Mindanao. Pagkatapos po niyan, mapapansin din daw po ang drop. Ito yung kakaiba at bigla ang pagbabago sa antas ng tubig dagat. kadalasan daw po ay biglang pagbago or minsan o biglang pagbaba o minsan naman ay pagtaas ng tubig. At pagkatapos ay makakarinig po kayo ng ito po

0: yung roar na tinatawag, kakaibang tunog tulad po ng dagundong ng papalapit na alon. So yan po ang tatlong yan, yung senyales ng tsunami na dapat pong antabayanan ng ating mga kababayan sa coastal area. Agad pong lumikas patungo sa mga matataas na lugar o kaya palayo sa dagat kapag ka po inyo nang naobserbahan ito tatlong senyales na ito. Shake, drop, and roar. Again, para sa iba pa hong mga balita, maaari ho kayong magantabay sa Facebook page ng FEVOX. Very active naman po sila sa pagbibigay updates. Kasabay po niyan, magpapaalam na po ako para sa programang Pasyal Pinas. Again, maraming salamat po sa ating naging panauhin kay Ms. Chris Cruz ng Pottery Studio and Arts. Gayun din po sa ating executive producer, Ms. Mary Rose Rosero, at ang ating mga sound engineer, Sir Julius Ungab, Marisol Malimban, Camille Uman, Ali Sam Reyes, Ronabel Esperanza at ang ating mga kaibigan sa Marulas Transmitter. Muli, ako po ang inyong nakasama, ang inyong beshi, Hazel Esguera. Maraming maraming salamat!
1: Pasyal Pinas! Pasyal! Pasyal Pinas! Pasyal Pinas! Higit 7,000 isla, dagat na world-class ang ganda. Are you ready to dive in? Pasyal Pinas! There's so much to explore. Tanawin, you will love more and more. Pasyal Pinas! Lokal na turismo, yaman nating mga Pilipino.
2: Love the Philippines!
1: Pasyal Pinas! Gina sa ating La Mierda, Lunes hanggang Biyernes, kasama si Hazel Esguera sa Radyo Magazine 1278 AM.

0: Radyo Magazine 1278 AM.
1: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
2: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
3: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
4: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
5: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
6: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
0: Radyo Magazine 1278.
7: Bubungad sa umaga.
8: Trending issues na pinag-uusapan.
9: Mga programang aabangan.
10: Agahan hanggang hapunan.
9: 66 Informasyon.
11: GIS, your General Information Station.
12: Radyo Magazine 1278. AM.
13: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publiko.
13: Radyo Pilipinas.
15: Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov PH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
16: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
17: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Natatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
16: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
18: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, yung mga lubak-lubak nga.
19: Anong nangyari?
18: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, nasakay.
9: Ako sir, ambulance driver ako.
19: Ambulance driver? Oh.
9: Lagpas 2 oras ang pagre-refer namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
17: Meron po na experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
19: Dahil hindi na umabot.
9: Nag-bleeding dahil na sa malubak, hindi na may namalaya, napatay na pala.
17: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na.
19: Makapal yung semento.
17: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
19: These are the reinforcements.
17: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
16: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
19: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko ka nung dinala kami rito ng father ko, tayo may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
16: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
12: Ito ang Presidential Broadcast Service.
13: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publiko.
12: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
13: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publiko.
4: 1103.
12: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Sa ulo ng mga pangunahing balita, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bibisita sa Sultan Kudarat at South Cotabato ngayong araw bilang bahagi ng bawat bayan makikinabang program ng pamahalaan.
12: Headlines.
4: Department of Social Welfare and Development o DSWD nagsagawa ng case conference sa insidente ng pamamaril sa Tacloban City.
6: Headlines.
4: Panawagang ibaba ang edad para sa criminal responsibility, suportado ng interior and local government. Samantala, Commission on Human Rights tutol naman sa panukala.
6: Headlines.
4: National Housing Authority o NHA magkakaloob ng housing assistance sa pamilya ng namayapang student-athlete na si Rene Baterbonya.
6: Headlines.
4: Venezuela, niyanig ng magkakasunod na lindol.
6: Headlines.
4: GSIS naglaan ng 69.1 million pesos para sa mga claim ng mga naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao.
6: Headlines.
4: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. tampok sa kanyang State of the Nation address ang pagtaas ng pondo para sa mga lokal na pamahalaan.
6: Headlines.
4: Udalo Bridge sa Abra de Ilog, Occidental Mindoro, ininspeksyon ni Public Works Secretary Vince Dizon.
6: Headlines.
4: At panibagong bagyo na tatawaging Gardo, nagbabantang pumasok sa bansa ngayong Huwebes.
6: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
4: Magandang araw, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Sa ngalan ng ating kasamang si John Mogol, ako po si Ched Oliva, ang inyong makakasama. Tayo rin po ay sabay na papakinggan sa ating mga kapatid na himpilan sa The Capital 104.3 FM, Radyo Magazine 1278 at Sports Radio 918. Narito na po ang detalye ng ating mga balita. Bibisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Sultan Kudarat at South Cotabato ngayong araw para sa pagbubukas ng irrigation project at paghahatid ng iba't ibang serbisyo sa ilalim ng bawat bayan makikinabang program. Pangungunahan ng Pangulo ang inaugurasyon ng Antong Dam at Irrigation System Project sa bayan ng Lutayan sa Sultan Kudarat mamayang alas 12:30. Inaasang malaki ang maitutulong nito sa produksyon ng mga magkasaka. Susundan nito ng paglulunsad ng bawat bayan makikinabang program sa Coronadal, South Cotabato mamayang alauna 1:30 ng hapon.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Nananatili at buo ang commitment ng pamahalaan na matulungang makaahong muli ang mga pamilyang nagadalamhati dahil sa malagim na insidente ng pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban na ikinasawi ng 3 estudyante. Ayon kay Social Welfare Secretary Rex Gatchalian, higit sa pakikiramay, nagbigay ng direktiba si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na matulungan ang pamilya ng mga biktima, gayon din ang iba pang estudyante at gurong apektado dahil sa nasabing insidente. Hindi lang pinansyal na tulong ang dala ng pamahalaan, kundi isang bisig na tutulong para sa pighating dinaranas ng mga biktima ng pamamaril.
7: Agad-agad nag-deploy tayo ng mga social workers natin. Pares na social workers sa bawat namatayan, and then may mga social workers din tayo. Kasi yung ganitong klase, grief, will take time. And hindi lang yung material, narinig naman sinabi niya kanina eh. Hindi naman lang yung pera, na kakulangan ng pera yung magiging problema, kundi yung how to cope with the death. So yung mga social workers namin are equipped to do grief counseling, trauma counseling. Yan yung tinatawag na psychosocial intervention. At hindi kami bibitaw, nandun kami nung una, sabi na niya na una yung mga tao na DSWD, yung mga red vest namin. At hindi kami bibitaw hanggang sa tulo.
4: Si DSWD Secretary Rex Gatchalian.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Nagsagawa ng case conference ang Department of Social Welfare and Development o DSWD kaugnay ng insidente ng pamamaril sa Tacloban City. Sa pangungunan ni DSWD Secretary Rex Gatchalian, kasama ang Juvenile Justice and Welfare Council o JJWC at Eastern Visayas Regional Multidisciplinary Team, tinalakay ang mga hakbang ng pamahalaan para sa mas epektibong intervensyon. Kabilang dito ang pagpapalakas ng training at kapasidad ng mga social workers sa paghawak ng mga katulad na kaso. Sinuri din ang family development sessions ng DSWD upang mas mapalakas ang papel ng mga magulang sa pag-iwas sa karahasan at krimen. Isinagawa rin ang joint assessment ng kaso na kinasasangkutan ng dalawang menor de edad na suspect, edad 14 at 15, kaugnay ng insidente sa San Jose National High School. Layunin ng pagupulong na matiyak ang angkop na intervensyon at maiwasan ang pag-ulit ng ganitong insidente sa hinaharap.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Handa ang Department of Social Welfare and Development o DSWD na lumahok sa mga talakayan sa Kongreso tungkol sa posibleng pagbaba ng minimum age ng criminal responsibility. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, dadalo sa committee hearings ang kanilang attached agencies, kabilang ang Juvenile Justice and Welfare Council at Council for the Welfare of Children upang matiyak na mapoprotektahan ang kapakanan ng mga bata. Handa namang tumalima ang kagawaran kung ano ang kahihinatnan ng diskusyon. Sa kasalukuyan, prioridad ng DSWD na mahigpit na ipatupad ang Republic Act Number 9344, gayon din ang pagbibigay ng tulong sa mga pamilya ng biktima.
6: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Hindi pabor ang Commission on Human Rights o CHR na ibaba ang minimum age para sa criminal liability. Ayon kay CHR Commissioner Spokesperson Attorney Beda Epres, tiwala silang nililis lamang ng landas ang ilang minor de edad, bagay na mas dapat anyang tutukan. Mahalaga umanong mas mapalakas ang psychosocial support sa mga bata na nasasangkot sa krimen.
20: Tama lamang po na 15 yung minimum age of criminal liability dahil nalihis lang itong mga bata na ito at magkakaroon pa sila ng posibilidad na mag-reform pa po sila. Pagka binaba po kasi natin yung age ng criminal liability or responsibility, baka mas lalo pong maging problema pa ng society itong bata na to kung sila ay pakukulog.
4: Si CHR Commissioner Spokesperson Attorney Beda Epres.
6: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Pagbaba ng age of criminal liability, hindi solusyon sa karahasan. Pananagutan ng mga magulang, guro at may-ari ng baril, iginiit ng mambabatas. Mula kamera, narito ang ulat ni Melanie Valdos Reyes.
6: Radyo Pilipinas. Report.
21: Inihayag ni House Committee on Good Government and Public Accountability Chair at Manila Representative Joel Chua na hindi ang pagpapababa ng age of criminal liability ang sagot o solusyon sa mga krimeng kinasasangkutan na mga kabataan. Anya, may mga umiiral na mekanismo sa ilalim ng kasalukuyang batas upang magawa ng hustisya o magawaran ng hustisya ang mga biktima ng pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban, saksakan sa Cavite at iba pang ilegal na aktibidad ng mga menor de edad. Diin ni Chua, hindi ang Republic Act 9344 o ang Juvenile Justice and Welfare Act ang nag-udyok o naging sanhi upang gumawa ng krimen ang mga bata. Sinabi rin ni Chua na dapat papanagutin ang mga magulang, opisyal ng paaralan, may-ari ng baril at iba pang matatanda na nagpabaya. Dagdag pa ng mambabatas bagamat sinuspindi na ng DICT ang online games na nilaro ng mga suspect, dapat anya ang mahigpit na pagdilimita sa mga online games at social media. Binigyan din pa ng Manila Solo na sa nakalipas na taon naging normal ang pagmumura, pamabastos, pagbabanta at marahas na pag-uugali, kaya natuto ang mga bata sa kanilang mga nakikita. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Nakadakdang repasuhin ng Department of the Interior and Local Government o DILG ang mga umiiral na pulisiya kaugnay ng presensya at pagbabantay ng mga pulis sa mga paaralan. Kasunod ito ng insidente ng pamamaril sa loob ng San Jose National High School sa Tacloban City na ikinasawi ng 3 estudyante at ikinasugat ng 20 iba pa. Iginit ni Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla na kailangang suriin ang mga umiiral na hakbang sa seguridad sa mga paaralan, kabilang ang mga patakaran sa inspeksyon at pagkapkap sa mga gamit ng mga estudyante.
22: We'd like to repeat na may mga pulis na kami naka-assign sa lahat ng eskwelahan. Pero bawal kasi sa amin ang kapkapan ng bawat estudyante. So, hindi talaga namin may iwasan kahit anong gusto namin. Hindi naman namin pwede kapkapan lahat. 2,800 students doon sa Tacloban. Hindi naman namin pwede buksan ng ban. Dito wala namang metal detector. Kaya there's no way na malalaman namin kung pag-pasok nila kung ano naman. Ang jurisdiction ng PNP ay nasa labas ng pasok. Ang labas sa skwela at hindi sa loob.
4: Yan ang pahayag ni DILG Secretary John Vic Remulla.
6: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Nilinaw ng pulisya na sa labas lang ng mga eskwelahan nakadeploy ang mga pulis. Sa programang Bangon Bayang Mahal, sinabi ni NCRPO Public Information Office Chief Police Major Hazel Asilo na ito'y para maiwasang magpanik ang mga estudyante sa presensya ng mga pulis. Ang pinalakas na seguridad ng pulisya sa mga eskwelahan ay kasunod ng Tacloban School Shooting Incident.
1: wala pa naman po tayong natatanggap na request na gusto po nila na sa loob po ng school nandun yung ating mga kapulisan. Pero syempre, kung meron man po, hindi po siguro yung uniform na pulis ang ilalagay natin para hindi rin po mag-cause ng disturbance or ng panic po dun sa mga estudyante at sa mga teachers natin sa loob ng paaralan.
4: Si Public Information Office Chief Police Major Hazel Asilo.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
4: Sa kapapasok na balita, isa pang mass shooting sa Leyte, napigilan dahil sa tip ayon kay Interior Secretary John Vic Remulla. Si J. Mark Dagala sa balita.
6: Radyo Pilipinas. Flash Report. Flash Report.
2: Jed, iniulat nga ni Department of the Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla na isa pang mass shooting incident ang napigilan ng mga otoridad. Sa puno balitan dito sa Kapukrami, sinabi ni Remulla na nakatanggap sila ng impormasyon mula kay Senador Pam Aquino sa posibleng pamamaril sa Tolosa National High School sa Leyte. Ayon kay Remulla, kanyang pinaberipika ang tip at nakumpirma nila ito. Isang 14-anyos na babae umano na nasa likod ng plano, nagmagamit ng multiple social media account at napag-alaman may personal at problemang pampamilya. Napag-alaman din na naglalaro ito ng core packs. Hinala ni Remulla gustong gumawa ng copycat crime ng minor de edad ang matapos ang malagim na pamamaril sa San Jose National High School sa lungsod ng Tacloban. Dinala na sa pangangalaga ng DSWD ang babae. At pagkatapos ng interview ay ibinalik ito sa kanyang pamilya dahil wala namang nagawang krimen. Samantala, nanawagan itong si Remulla na bumalangkas ng bagong batas na siyang magpapagtataguyod sa pangangalaga ng mga baril. Dapat din ripasuhin ang implementing rules and regulation ng gun ownership. Samantala, sinabi naman ng Kalihim na naniniwala siya dapat na permanenteng maban ang gun packs na isang marahas na online game. Para sa Bago Pilipinas, si Martigala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash Report.
4: Yan nga po ang mainit-init na balita mula sa ating kasamang si J. Mark Dagala. Samantala, mas mahigpit na firearm security protocols ipinag-utos sa lahat ng unit ng pulisya sa Metro Manila ayon sa National Capital Region Police Office o NCRPO. Nagbabalita si AJ Ignacio.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Sa gitna ng tumitinding pag-aalala ng publiko hinggil sa kaligtasan sa paggamit at pag-iingat ng mga baril, pinahigting ng National Capital Region Police Office o NCRPO ang mga hakbang upang matiyak ang tamang custody, storage at accountability ng lahat ng government-issued firearms sa kanilang jurisdiction. Ito'y kasunod ng impormasyon na ang mga baril na ginamit ng isa sa mga estudyante na namaril sa isang paaralan sa Tacloban City ay naka-issue sa isang pulis. Ayon kay NCRPO Chief Police Major General Anthony Abirin, ipinag-utos na niya sa lahat ng district directors, chief of police at unit commanders ng buong Metro Manila na lalo pang higpitan ang mga panuntunan sa firearm security protocols ng pulisya at tiyakin na nasusunod ang mga alituntunin at makasiguro ang bawat inisyuan ng baril ay naiingatan ito ng mayroong disiplina. Nakapaloob din sa kautusan ang muling pagbibigay diin sa proper firearm handling, regular inspections at mas mahigpit na monitoring sa mga inisyong baril upang matiyak na walang baril na ang malalantad sa maling paggamit, kapabayaan o hindi otorisadong paggamit. Mula pa rin dito sa National Capital Region Police Office o NCRPO para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Patuloy ang maigting na kampanya ng Philippine National Police Anti-Cybercrime Group o PNP-ACG sa pagpapatupad nila ng Anti-Cybercrime Campaign. Sa panayon na mark-in, mark-out kay PNP-ACG Acting Director, Police Major General Wilson Asueta, kabilang na rin sa mga tinututukan nila ang monitoring sa cyberspace activities ng mga kabataan, lalo na sa pagsulpot ng iba't ibang online platforms na nagtatampok ng culture of violence na siya namang tinatangkilik ng mga kabataan. Ani Asueta, patuloy ang kanilang crackdown o pagtugi sa online at social media platforms na mapapatunayang lumalabag sa safety standards, lalo na kung ang kanilang audience o consumer ay mga kabataan. Malaki rin kasi ang epekto sa estado ng seguridad ng bansa kung masyadong exposed sa mga bata sa mga akto ng karahasan.
23: Ito ay mag-report ng emotional numbness or lack of empathy.
0: So it will also normalize yung sa tingin nila ang violence is just an ordinary for them and cruelty acceptance. So nagkakaroon ito ng mga distorted belief. So yung ano nila parang ayaw na rin nilang maniwala sa social order. Then mayroon tayong increase sa itong harmful behavior, lalo na it will resort to violent action.
4: CPNP ACG Acting Director Police Major General Wilson Asueta.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Senate President Sherwin Gatchalian pinatitiyak ang mabilis na pagkuha ng School Counselor Associates. Mula Senado, narito ang ulat ni Nympha Asuncion.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Sa gitna nga ng mga dumadami at lumalalang kaso ng karahasan sa pangapaaralan, giniti Senate President Sherwin Gatchalian ang pangangailangang pabilisin ang pag-hire ng School Counselor Associates para sa mga pampublikong paaralan. Pinuto ng Senate President na naglaan ang 2026 national budget ng 2 billion pesos para kumuha ng 10,000 School Counselor Associates 1 alinsunod sa Basic Education Mental Health and Wellbeing Promotion Act o yung Republic Act 12080. Mandatoan niya ng naturang batas ang pagbuo at pagpapatupad ng school-based mental health program para itaguyod ang mental health at kapakanan ng mga mag-aaral. Para tugunan ang kakulangan ng guidance counselor sa mga pampublikong paaralan, binigyang diin ni Gatchalian na lumikha ang naturang batas sa mga posisyong school counselor associate para tumulong sa pagpapatupad ng school-based mental health program. Para maging kwalipikado ng school counselor associates, kailangan ang isang kandidato ay mayroong bachelor's degree in guidance and counseling o psychology o anumang bachelor's degree na hindi bababa sa 18 units in months sa dalawang larangan ito. Maaari rin maging kwalipikado ang mga nagtapos sa related degree programs kung nakatapos sila ibababa sa 18 units ng behavioral science kabilang ang 200 hours ng supervised practicum o internship sa guidance and counseling lalo na sa mga paaralan o komunidad. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Suportado ni Interior and Local Government Secretary John Vic Rimulya ang panawagang ibaba ang edad para sa criminal responsibility dahil sa umano'y paggamit sa mga menor de edad bilang drug couriers. Ayon kay Rimulya, isa sa mga nakikitang batas o butas sa Republic Act No. 9344 o Juvenile Justice and Welfare Act ay ang pagasamantala sa mga kabataan sa operasyon ng illegal na droga dahil hindi nila o hindi sila maaring sampahan ang kaso kapag nahuli. Gayunman, nilinaw ng kalihim na wala pang napagkakasundo ang partikular na edad para sa criminal responsibility. Anya, makikipag-usap ang DILG sa Kongreso kaugnay dito.
10: Juvenile justice law kasi ang nakita namin dito sa ginagamit ngayon yung mga juveniles as drug couriers para kung mahuli sila, hindi sila pwede charge. So we're going to review the Congress kung pwede reviewing them.
4: Si DILG Secretary John Vic Rimulya.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Pabor si dating senador at ngayon Labor Secretary Attorney Francis Tolentino sa pagpapababa o pagbaba ng edad ng criminal responsibility sa bansa kasunod ng malagim na pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban City. Ayon sa kalihim, masyado ng malaki ang ipinagbago ng sitwasyon ngayon, lalo't pumasok na rin sa eksena ang social media at online platforms na may malaking impluwensya sa nakikitang culture of violence na ngayon ay kinasasangkutan na rin ng mga kabataan. Kaya naman nararapat na rin na iayon ang pamahalaan ng mga batas ng bansa, kasama na rito ang pagtatakda ng panibagong age of criminal responsibility para sa mga kabataan. Sinang-ayunan din ng kalihim ang pagbabawal ng mga gadget sa mga kabataan.
24: Ngayon, sa impluwensya ng social media, kahit batang paslit, nakikita ang violence. So siguro, tama na ibaba. Hindi na influence of social media. Sumasang-ayon din ako na ipagbawal ang social media sa mga bata. Kagaya ng ginawa ng Australia, kagaya ng ginawa ng Sweden. So dapat pag-aralan din yan. So ang tanong mo, palag ba kayo? Malag ko ako.
4: Yan ang pahayag ni Labor Secretary Francis Tolentino.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: DSWD naghatid na ng tulong sa mga estudyanteng biktima ng pananaksak sa Cavite. Ang report natin sa atin ni Mary Ann Bastasa.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Agad na nagpaabot na rin ang tulong ang Department of Social Welfare and Development sa mga estudyanteng nasugatan. Kasunod ng stabbing incident na naganap naman sa loob din ng eskwelahan sa General Trias, Cavite. Ayon sa DSWD, nagtungo ang mga tauhan ng field office sa Calabarzon sa mga nagre-recover na estudyante sa kanilang mga tahanan ng ospital para ihatid ang 10,000 financial assistance. Ito ay sa ilalim ng assistance to individuals in crisis situation o AICS. Matatandaang bago pa ang school shooting incident sa Tacloban ay naganap ng insidente sa Cavite kung saan 14 na taong gulang estudyante ang walang habas na nanaksak gamit ang kitchen knife sa 7 grade 5 students sa loob ng kanilang classroom. Una na rin sinagot ng General Trias Local Government ang lahat ng medical expenses para sa mga na-ospital na estudyante at ongoing na rin ang psychological intervention sa lahat ng apektadong minor de edad. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Welcome development para kay Kabataan Party List Representative Rene Co. Ang mga isinusulong na hakbang ngayon ng pamahalaan upang tukuyin at masusing mamonitor ang lumalalang culture of violence sa social media. Ani Co, marapat lamang na matutukan na ang iba't ibang social media at online platforms at kung ano talaga ang direktang epekto nito sa pag-iisip at pagkatao ngayon ng mga kabataan. Kinundi na rin ng mambabatas ang anumang akto ng karasan na idinidirekta sa mga kabataan. Kasama na rito ang nangyaring pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban City.
11: Meron pong usapin on social media regulation. Iniimbestigahan natin ano yung best way forward, pero wala pong buwang dapat na may continuation and proliferation of the culture of violence online, lalo na sa kabataan. So, welcome natin yung mga hakbang para po investigahan kung paano po ito nangyayari sa ating social media platforms.
4: Yan ang pahayag ni Kabataan Party List Representative Rene Co.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Labis na ikinabahala ng Teachers Dignity Coalition o TDC ang malagim na insidente sa isang paaralan sa Tacloban City, punsod ng nangyaring pamamaril. Sa panayam ng Bangon Bayang Mahal kay TDC Secretary General Jim Lester Beleno, sinabi nitong may kaukulang hakbang na silang isinusulong upang maprotektahan ang mga guro, punsod ng nagbabago ng behavioral landscape ng mga kabataan at ito nga ay ang Teacher Protection Policy na isinusulong sa Kamara. Suportado rin ng grupo ang mga hakbang ng pamahalaan upang itaas pa ang kapasidad at kakayahan ng mga guro sa pagharap ng mga insidente tulad ng karahasan upang agad na makatugon oras na may kaparehong insidente ang mangyari. Sa ngayon, tinututukan din ng Teachers Dignity Coalition ang social at mental health ng mga guro na apektado ng nasabing malagim na insidente.
15: Meron nga po kaming sinusulong ngayon na Teacher Protection Policy para alam din namin kung ano yung malinaw din kung paano disiplinahin po yung mga kabataan po natin. Kasi iba na po talaga yung mundong ginagalawan ngayon at pag-uugali din ng ating mga kabataan. At ito din po yung apela namin sa DepEd na kailangan dapat magkaroon po ng mga training din na mga ganito, hindi lamang po mga sakuna, mga earthquake drill. At nakikita naman na po natin yung mga karahasan po na ito, dapat na maging handa din ng mga guro.
4: Yan ang pahayag ni TDC Secretary General Jim Lester Beleno.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Council for the Welfare of Children at Department of Labor and Employment patuloy na nagkasagawa ng malawakang kampanya kontra child labor sa bansa. Mula Radyo Magazine, narito ang ulat ni Mary Rose Rosero.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
17: Patuloy na nagsasagawa ng malawakang kampanya ang Council for the Welfare of Children katuwang ang Department of Labor and Employment upang paigtingin ang laban kontra child labor sa bansa. Higyan diin ni Director Leilani Reynoso ng DOLE Bureau of Workers with Special Concerns ang tindi ng pinsalang dulot ng maagang pagtatrabaho sa pisikal, mental at edukasyon ng mga bata. Ayon sa ahensya, ang child labor ay nagiging sanhi ng permanente kahirapan dahil napagkakaitan ang mga kabataan ng karapatang mag-aral at lumaki sa ligtas na kapaligiran. Nananawagan din ang mga otoridad sa mga pamilya at komunidad na maging mapagmatsyag at agad iulat sa barangay o tanggapan ng DOLE ang anumang kaso ng eksploitasyon sa mga bata. Narito ang pahayag ng Director Leilani Reynoso ng DOLEB Bureau of Workers with Special Concerns.
13: So, base po sa atin na PSA statistics, 2022 po kasi, about 828,000 po ang bilang ng mga child labor dito sa ating bansa. Pero ang maganda po, itong 2024, nakita noong November 2025 po na statistics na lumabas, bumaba po ito sa 509,000. So isa din po, bumaba naman po yung ating bilang ng mga batang pangalawa.
17: Mula sa Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, ito si Mary Rose Rosero, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Tinaigting na safety standards sa mga eskwelahan isinusulong ng PNP ngayong malapit nang matapos ang investigasyon sa pag-asawi ng Ateneo student-athletes. Nagbabalik si J. Mark Dagala.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
14: Nanawagan ang Philippine National Police para sa mas mahigpit na hakbang sa kaligtasan ng mga estudyanteng lumalahok sa mga school camp training program at iba pang extracurricular activities. Habang nakatakdang tapusin na ng mga investigator ang kanilang pagsisiyasat sa pagkamatay naman ng mga student-athlete ng Ateneo de Manila University na sina Rene Beterbonya at Divine Adili sa isang team camp sa Dipacolao, Aurora. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartares Jr., ipinapakita ng trahedya ang pangangailangan ilagay ang mga paaralan sa athletic programs ang kapakanan ng mga estudyante bilang pangunahing konsiderasyon sa lahat ng aktibidad. Sinabi ni Nartates na kanilang paigtingin ang proteksyon sa mga estudyante at yakin ang mga aktibidad sa paaralan na isinasagawa ng ligtas at may pananagot at alinsunod na rin sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos. Nasawi ang dalawang manlalaro ng Ateneo sa isang team camp sa Aurora noong Hunyo 8 at mula noon ay nagsagawa na ng investigasyon ang PNP-CIDG na kinabibilangan ng mga panayam sa mga dati at kasalukuyang manlalaro, coach, opisyal ng universidad, training staff at iba pang mga saksi. Samantala, hanggang sa mga sandaling ito, inihintay pa rin ang pagdating ng business tycoon na si Manny Pangilinan na para sumailalim sa tanungan ng CIDG may kaugnayan nga sa naturang insidente. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Sa kaugnay na balita, magkakaloob ng housing assistance ang National Housing Authority o NHA sa pamilya ng namayapang student-athlete na si Rene Beterbonya. Sangayon sa direktiba ni NHA General Manager Joe Bentay, tatanggapin ng Beterbonya family ang isang condominium unit sa Madayaw Residences sa Davao City. Bibisita naman bukas sa mga kinatawan ng NHA Region 13 sa pamilya para formal na ipabatid ang tungkol sa housing assistance.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Magpapatuloy ang ating balitaan, magpapakilala lang ang ating himpilan.
5: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
16: Ay, si Ding Dong Dantes po ito. Pahirap lang ako na isang minuto mo. I know, aware kang kailangan mong takpan ng ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero, paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa asphalt. O tandaan mo lagi yan ha, kasi hashtag panatag ang may alam.

0: po magtipid. Ano pa pilosopo mo?
1: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para bawas bill mo.
2: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
2: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: 33 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, Malacanang nagsagawa ng pagrerepaso sa paggamit ng budget ng bawat kagawaran. Budget allocation para sa mga ikakasang programa sa susunod na taon, pinamamadali na sa mga kinauukulang departamento. Mula Malacanang, narito ang ulat ni Alvin Baltazar.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Pinaunahan ni Executive Secretary Ralph Recto ang pagpupulong ng mga pangunahing ahensya ng pamahalaan na kung saan ay nagkaroon ng pagrerepaso hinggil sa implementasyon ng kanilang pondo ngayong taon. Ayon kay Recto, maigpit ang bili ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na magkaroon ng regular na pagsubaybay sa paggamit ng pambansang budget tugunan ang mga pagkakaantala sa pagpapatupad ng mga programa at tiyaking nagagamit ng maayos ang pondo ng bayan. Sinabi ni Recto na kailangan masusing bantayan ang paggugol sa budget kasabay ng pangangailangang mabilis din namang maisakatuparan ang mga programa at proyekto sa second half ng 2026. Kasama din sa napagpulungan ng pagbuo ng pambansang pondo para naman sa 2027. Bukod dito, nagsagawa din ang assessment sa progreso ng mga intervensyon ng pamahalaan sa ilalim ng uplift habang binigyan din ang kahalagahan ng pagbibigay prioridad sa mga programang nagbibigay ng agarang tulong sa mga sektor na higit na nangangailangan. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: Itatampok ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation Address o SONA sa Hulyo 24 ang pagtaas ng pondo para sa mga lokal na pamahalaan. Ayon sa Malacanang, aabot sa 1.19 trillion pesos ang parte ng mga Local Government Unit o LGU mula sa National Tax Collection sa 2027. Mas mataas ito kung ikukumpara sa pondong laan sa mga LGU noong nakalipas na taon. Layon ito ang palakasin ng mga proyekto at serbisyong panlipunan mula sa pinakamalalaking lungsod hanggang sa pinakamalalayong barangay sa bansa. Ayon pa sa palasyo, hindi apektado ng politika at otomatiko ang pamamahagi ng pondong ito.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: First Lady Lisa Araneta Marcos nangakong iikot din sa ibang lugar para sa pamamahagi ng libreng bigas. Ang detalye mula sa report ni DK Zarate.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
7: Magandang umaga, DK Zarate ng Radyo Pilipinas. Andito ngayon sa Barangay 377 para sa pamamahagi ng libreng bigas na programang Mula sa Puso para sa Pamilya. Noong nakarang araw lamang, pumunta rito sa lungsod ng Maynila si First Lady Lise Araneta Marcos para sa pamamahagi ng libreng bigas at bumalik siya ngayon dito sa lungsod ng Maynila para isagawa ang kahalintulad na aktibidad. Tuwang-tuwa.

0: President Bongbong Marcos sa Maynila.
1: Masaya kami dahil makakakain ng mga apo ko. Malaking tulong po yan sa pamilya ko dahil Bongbong Marcos forever ako. Bongbong Marcos.
2: Mula sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Sa iba pang balita, nagtabi ang GSIS ng 69.1 million pesos para sa mga claim ng mga naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Ito ay para sa 4,403 insurance policy na may kabuang halaga na 23.59 billion pesos kung saan pinakamaraming apektadong ari-arian ay nasa General Santos City. Una nang nagsagawa ng on-site inspections ang GSIS teams sa Mindanao State University, General Santos, General Santos City Government at Municipality of Alabel para suriin ang pinsala at umalalay sa pagproseso ng claims. Posible namang mabago pa ang 69.1 million peso reserve na sandaling makumpleto ang validated at field inspection.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Sa ibayong dagat, niyanig na magkakasunod na lindol ang Venezuela. Makarang tumama ang magnitude 7.2 na lindol, kasunod ng mas malakas na magnitude 7.5 na pagyanig malapit sa Caracas, ang Kabisera. Batay sa ulat, maraming gusali ang gumuho at nagdulot ng malawakang pinsala at nagbabala ang mga eksperto na posibleng marami ang masawi. Ayon sa mga otoridad, nagtutulungan na ang rescue workers, pulis at bumbero sa pag-asagawa ng search and rescue operation sa mga apektadong lugar. Ang lindol ay may lalim na 13 kilometro kaya naging mapaminsala dahil mababaw ito. Naglabas naman ng tsunami warning ang mga ahensya ng pamahalaan sa ilang island provinces pero agad binawi paglipas ng ilang minuto. Sa ngayon ay patuloy ang pag-monitor ng mga otoridad sa sitwasyon habang sinusuri ang lawak ng pinsala at casualties dulot ng pagyanig.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Sa halagay ng panahon, nagbabandang pumasok sa bansa ngayong Huwebes ang panibagong bagyo na tatawaging Gardo. Huling namataan ng pag-asa ang tropical storm na may international name na Higos sa bahagi ng Central Luzon. Mananatili naman itong malayo sa kalupaan at hindi inaasahang direkta makaapekto sa panahon at karagatan. Inaasahan ng Weather Bureau na mananatili itong tropical storm, ngunit posible pa rin lumakas bilang severe tropical storm. Samantala, umiiral pa rin ang bagyong Francisco, partikular sa Batanes at Cagayan.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Natapos na ang inspeksyonin ni Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dizon ang Udalo Bridge sa Abra de Ilog Occidental, Mindoro. Ayon kay Dizon, tatapusin na ito ng kagawaran sa lalong madaling panahon para mapakinabangan na ng mga residente at ang halos 3,000 motorista na daraan dito araw-araw. Kaugnay nito, aminado ang kalihim na bahagi pa rin ng palpak na Discaya Project ang natenggang Udalo Bridge sa Abra de Ilog, Occidental Mindoro, kaya naman mahigpit ang atas ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na iprioridad na tapusin ang mga nakabimbing proyekto.
5: Commitment namin ni R.D. Rossi, Mayor Vice, is by middle of next year, konkreto na yung buo. Kasama ang Sigman, kasama ang pumunta Puerto Galera, pati yung slow protection natin kasi may mga nag-landslide doon, eh matatapos na rin natin before June or by June of next year. No, tatapusin natin yun ng mabigit.
4: Yan ang bahayang ni DPWH Secretary Vince Dizon.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Binigyan din ni US Secretary of State Marco Rubio na walang kahit na anong bansa, maski pang Iran ang may karapatang magtakda o maningil ng toll o transit fee sa mga barkong daraan sa Strait of Hormuz. Ayon kay Rubio, malino na ang Strait of Hormuz ay tinuturing na international waterway dahilan para maging libre itong daanan ng kahit na sinong bansa o mga water vessel. Lumutang ang usapin kasunod ng pinirmahang preliminary peace deal ng Estados Unidos at Iran kung saan nakasaad ang safe passage ng mga sasakyang pandagat sa Strait of Hormuz nang walang babayarang anumang toll fee sa loob ng 60 araw.
6: That's the law. It's an international waterway. No country is allowed to charge tolls or fees on an international waterway. That's existing international law. That's the way it is in international waterways all over the world, and that's the way we expect it'll be here. So I don't think we have anybody to convince around here in that regard. I think all the countries in this region would have

0: agree with it.
1: Yan ang pahayag ni U.S. Secretary of State Marco Rubio.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
1: Inaasahan na ng Department of Agriculture o DA ang pag-aproba ng commercial rollout ng AVAC live vaccine sa ikatlong quarter ng taong 2026 upang malabanan ng African Swine Fever o ASF. Ayon kay DA spokesperson, Assistant Secretary Arnel De Mesa, oras na maaprubahan na ng Bureau of Animal Industry o BAI ang commercial release ng nasabing bakuna ay magiging available na rin ito sa registered outlets sa buong bansa. Base sa tala ng BAI, may na-monitor silang mga aktibong kaso ng ASF sa 7 probinsya sa 5 rehiyon sa bansa as of June 5.
3: Within third quarter, it is expected na yung AVAC vaccine ng Vietnam will be issued ng tinatawag na commercial release certification mula sa Bureau of Animal Industry. Dati, di ba, ang nag-certify ay FDA because of the new law na issue na nalipat na yun sa Bureau of Animal Industry. So within third quarter, may isuhan. Though may mga ilang proseso lang na pagdadaanan.
1: Si DA spokesperson, Assistant Secretary Arnel De Mesa.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
1: Sa larangan ng palakasan, Alex Iyala at tennis legend Venus Williams pasok sa quarterfinals ng Bad Homburg Open. Mula Sports Radio 918, narito ang ulat ni Dennis Helanga.
4: Nagpasiklab agad sa kanilang unang tambalan sina Filipina tennis star Alex Iyala at American legend Venus Williams matapos umabante sa quarterfinals ng Bad Homburg Open sa Germany. Tinalo nila ang magpartner na sina Alexandra Osborne ng Australia at Catherine Harrison ng USA sa score na 6-3, 6-4. Isang oras at 10 minuto lang ang kinailangan ni Iyala at Williams para magwagi. Nang umalagwa sa first set, bit-bit ang 4-0 set advantage. Sa second set, pumiglas ang dalawa sa 4-4 tie at inangkin ang sumunod na dalawang games. Pakay naman ngayon ni Iyala at Williams ang semifinals ticket laban kay Olivia Nichols ng Great Britain at Teresa Mihalikova ng Slovakia. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
1: Magbabalik ang ating programa sa ating mga balitang panlalawigan.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: This is a public service announcement.
6: Discipline is the key.
7: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
6: Kilatisin ang sarili.
7: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
6: Importante rin na ating laging isipin.
7: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
6: Isang mahalagang paalala
7: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
5: This is a public service announcement.
8: A public service announcement
5: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
9: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Ang oras po natin, 11:46 na ang umaga at sa pagpapatuloy ng ating mga balita, narito na ang mga ulat ng ating mga kasamahan sa lalawigan. Unahin natin sa Luzon, kauna-unahang Equality Exposition inulunsad sa La Trinidad, Benguet. Si Jong Monar ng Radyo Pilipinas Baguio sa balita.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Formal nang inilunsad ng pamahalang bayan ng La Trinidad Benguet ang kauna-unahang Equality Exposition na laing mapagtibay ang diversity, inclusion at equal opportunities para sa lahat ng sektor ng lipunan. Ang Equality Expo ay nabigyan visa sa pamagitan ng Municipal Ordinance No. 2 Series of 2026 na inakda ni Councilor Belmer Ellis at napondoan sa pamagitan ng Gender and Development Fund ng lokal na gobyerno. Sa paliwanag ni Councilor Ellis, layon ng aktibidad na mapagtipon ang iba't ibang sektor kabilang na mga kasabit sa LGBTQIA+, Mga kababaihan, persons with disabilities, senior citizens, solo parents, indigenous peoples, at mga kabataan. Ito ay sinasakatuparan kalinsabay ng obserbasyon ng Pride Month kung saan kabilang rin dito ang serbisyo mula sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan, katuwang ang ilang private sector na kinabilangan ng pamamahagi ng libreng HIV screening, legal at notary services assistance, family planning services, health checkups and laboratory tests, PhilHealth services at iba pa. Umaasa si Councilor Ellis na sa pamamagitan ng Equality Expo ay may himok ang iba pang mga lokal na gobyerno na humubog ng sariling mga inisyatibo para sa pagtataguyod ng inclusive community para sa patas na oportunidad, serbisyo at pagkakilanlan. Para sa Bagong Pilipinas, Chong Monar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Bali naman tayo sa ating mga kasamahan sa Radyo Pilipinas Agoo. Higit 2,000 residente ng San Juan, La Union na kinabang sa bagong Pilipinas Rice Program ni Pangulong Marcos. Si Glenda Bakungan Sarak sa detalye.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Namahagi ang lokal na pamahalaan ng San Juan, La Union ng 10,000 libreng bigas para sa 2,066 na benepisyaryong residente. Ginanap ang unang distribusyon ng proyektong tinawag na Kalinga sa Mamamayan Rice Assistance for Indigent sa ilalim ng Bagong Pilipinas Rice Program ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Municipal Gym ng San Juan. Naging posible ang proyekto dahil sa pondo mula sa Local Government Support Fund, Financial Assistance to Local Government Units para sa kasalukuyang taon. Layunin ng proyekto na tiyakin ang maayos na seguridad ng pagkain sa mga pamilyang nangangailangan at upang maitaas ang antas ng kanilang pamumuhay. Tiniyak ng lokal na pamahalaan ang patuloy nitong pakikipag-ugnayan sa national na pamahalaan para sa patuloy na pagkakaloob ng tulong sa mga mamamayan. Para sa Bagong Pilipinas, Glando Bakungan Sarak, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Agoo.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Punta naman tayo sa sa Bicol, mga mag-aaral ng Alternative Learning System o ALS, ibinida ang mga natutunang urban agriculture strategies. Sa report mula kay Myra Revilla ng Radyo Pilipinas, Naga.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
8: Ibinida ng mga mag-aaral ng Alternative Learning System o ALS ng Barangay San Felipe, Naga City, ang mga natutunang iba't ibang urban agriculture production strategies sa pamamagitan ng pag-establish ng compost pit, square foot gardening at edible landscaping. Nagamit din nila ang good agricultural practices lalo na sa pagtatanim, pangangalaga at maintenance ng kanilang gulayan sa paaralan programa. Nais nilang ibahagi sa komunidad na nagiging makabuluhan at masaya ang pag-aaral sa pamamagitan ng hands-on experience at practical application tungkol sa agrikultura. Para sa Bagong Pilipinas, Myra Revilla, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga, Camarines Sur.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Mula naman sa Radyo Pilipinas, Palawan, 7 mangingisdang nawawala sa lalawigan, natagpo ang ligtas sa bahagi ng munisipyo ng Quezon. Si Gillian Faye Ibanez sa report. Okay, sige, balikan na lang natin ang report na yan ni Gillian Faye Ibanez. Samantala, sa Visayas, Central Visayas, nagtala ng 3.7% na paglago ng ekonomiya sa 2025 sa kabila ng mga sakuna na yumanig sa rehiyon. Si Sheila Gravines, Radyo Pilipinas Cebu, sa balita.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
11: Sa kabila ng mga kalamidad at pandaigdigang mga hamon noong nakaraang taon, nananatiling matatag at patuloy ang paglago ng ekonomiya ng Central Visayas. Sa kanyang kauna-unahang State of the Region Address or SORA ni Cebu Governor at Regional Development Council or RDC 7 Chair Pamela Baricuatro, sinabi nito na nagtala ng 3.7% paglago ng ekonomiya ang Rehiyon 7. Anya, nagdala ito sa Gross Regional Domestic Product sa 1.32 trillion pesos. At nananatili bilang may pinakamalaking ekonomiya sa labas ng Luzon at pang-apat na pinakamalaki sa bansa. Sinabi ng gobernador, ang average inflation sa Central Visayas nananatiling manageable sa 2.5% sa 2025 o nasa loob ng target ng pamahalaan mula sa 2-4%. Samantala, ang unemployment at underemployment rates ng rehiyon nananatiling mababa sa pambansang average. Ayon kay Barikwatro, ang paglago ng ekonomiya ay sa pangunguna ng services sector na nananatiling matatag at dynamic. Sa kanyang SORA sa Danao City Civic Center, ibinida din ng gobernador ng Cebu ang mga pangunahing infrastructure milestones sa Central Visayas, kagaya ng pagkumpleto ng bahagi ng Cebu Bus Rapid Transit South Bus Terminal Capital Segment, ang inaugurasyon ng pangalawang parallel runway sa Mactan-Cebu International Airport, ang modernisasyon ng Bohol-Panglao International Airport, at iba pa. Para sa Bagong Pilipinas, Sheila Gravinez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Cebu.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Balikan natin ang nabimbing report na ating kasama si Jillian Faye Ibanez ng Radyo Pilipinas, Palawan. 7 mga ingisdang nawawala sa lalawigan at tagpo ang ligtas sa bahagi ng munisipyo ng Quezon.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
12: Kas at nasa maayos ng kalagayan ang 7 mangingisda na unang iniulat na nawawala matapos lumubog ang kanilang bangkang pangisda na FB Nornina A sa karagatan ng Palawan. Ayon sa inilabas na ulat ng Philippine Coast Guard, pasado alas 5 ng hapon kahapon, matagumpay na natunton ng mga biktima sa bayan ng Quezon, Palawan matapos ang ilang araw na malawakang search and rescue operations gamit ang BRP Malapascua at BNI Lander Aircraft. Nabatid sa mga naunang ulat na umalis ang bangka noong 12 ng Hunyo ngayong taon para sa isang fishing expedition sa May Sabina Shoal, Taglay, ang 8 tripulante. Habang papauwi sa kanilang home port sa Marabon, Balabac noong 12 ng Hunyo, iniulat na nakapasok ang tubig sa kanilang sasakyang pandagat dahil dito napilitan ng mga tripulante na abandonahin ang kanilang bangka kung saan ang isang kasamahan nila o pang-8 mangingisda ay unang nakarating sa baybayin at nakahingi ng tulong. Opisyal nang winakasan ng mga otoridad ang kanilang operasyon kasunod ng pagtiyak sa kaligtasan ng lahat, habang patuloy naman ang pagkikipag-ugnayan ng Coast Guard sa mga kinaukulan para maberipika ang iba pang detalye ng pagkakasagip. Samantala, nagpaabot din ng pasasalamat ang Philippine Coast Guard District Palawan sa mga katuwang na ahensya at mamamayan sabay paalala sa mga kapwa mangingisda na palagi ang mag-inspeksyon sa mga sakyang pandagat bago pumalaot upang maiwasan ang ganitong mga insidente. Para sa Bagong Pilipinas, Jillian Faye Ibanez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Mula naman sa Radyo Pilipinas, Cagayan de Oro, mga Indigenous People o IP ng Misamis Oriental, umatras na sa kanilang suporta sa CPP-NPA. Kanila itong dineklarang persona non grata. Si Kokoy Medina sa ulat.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
13: Umatras na ang Indigenous People ng Misamis Oriental na higaunon sa kanilang pagsuporta sa CPP-NPA at kanila itong ideklarang persona ng grata sa lalawigan. Umabot naman sa 71 mga IP sa panguna ni Dato Minalbayo Jofiloti Pinaandel, Tribal Chieftain ng Minalwang Higaunon Tribal Council, ang suporta sa nasabing aktibidad na ginanap sa Sityo Kalaan, Barangay Minalwang, Claveria, Misamis Oriental. Ang deklarasyong ito ay nagpakita ng pagkaisa ng mga IP upang iwaksi ang karahasan, terorismo at armadong pakibaka upang kanilang maabot ang kapayapaan, pagkakaisa at umunlad ang kanilang komunidad at kanilang mapangalagaan ang kanilang kultura. Ayon naman kay Saldi Galamiton alias Yagi, dating sekretary ng Sub-Regional Committee 1 ng North Central Mindanao Regional Committee ng CPP-NPA, na kailangan na nilang itigil ang kanilang suporta sa CPP-NPA upang mas lalo pang humina ang nasabing grupo. Humingi rin siya ng tawad sa mga higaunon sa kanilang paghirap na dinaranas dahil sa insurhensya. Nagpaabot naman ng kanyang pasasalamat si Lieutenant Colonel Yuncito I. Garzuela Jr., Commanding Officer ng 58th Infantry Battalion sa Tribong Higaunon sa kanilang pag-atras sa kanilang suporta sa CPP-NPA. Anya, nagpakita ito ng pagkakaisa ng mga katutubo upang piliin ang katahimikan at umunlad ang kanilang komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Kokoy Medina, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cagayan de Oro City.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Yan po ang kabuuan ng Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong araw ng Huwebes, June 25, 2026. Maraming salamat sa lahat ng bumubuo ng Master Control ng PBS News at ng Production Division. Sa ngalan ng ating kasamang si John Mogol, ako po si Ched Oliva, ang inyong tagapagbalita. Ang oras po natin, 3 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
14: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
3: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maayos din yon.
2: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
4: Pupunta ko kami ng center, buntis po ako. Tapos siyempre, yung mga lubak-lubak nga.
5: Anong nangyari?
4: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, nasakay.
6: Ako sir, ambulance driver ako.
5: Ambulance driver? Oh.
6: Lagpas 2 oras ang pagre-refer namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
3: Meron po na experience si kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
5: Dahil hindi na umabot.
6: Nag-bleeding dahil sa malubak, hindi na may namalaya, napatay na pala.
3: Oo. Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay.
5: Makapal yung semento.
3: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
5: These are the reinforcements.
3: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
2: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
5: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami, yung dinala kami rito nung father ko, taya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo, yung commercial traffic natin.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ang biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas is on Viber.
0: Viber.
3: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
0: Receive credible news and information.
3: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
0: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
3: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
4: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas. Nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
5: This is a public service announcement.
6: Discipline is the key.
4: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
6: Kilatisin ang sarili.
4: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
6: Importante rin na ating laging isipin,
4: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
6: Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
5: This is a public service announcement.
7: Public service announcement
5: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
8: Ferdinand R. Marcos Jr. ang inaugurasyon ng Antong Dam and Irrigation System sa Sultan Kudarat ngayong araw. Bahagi pa rin ito ng commitment ng administrasyon na palakasin ang irigasyon at pagpapabuti ng sektor ng agrikultura. Ang rehabilitasyon ng naturang irrigation facility ay nagpapanumbalik sa supply ng tubig sa mga komunidad na naapektuhan ng pagbaha noong 2021. Dahil dito, inaasahang masusuportahan ang mas matatag na produksyon ng sakahan at mapabuti ang pangkabuhayan ng mga farmer beneficiary sa lugar. Sa pamamagitan ng proyektong ito, naibalik ang irigasyon sa lupang sakahan sa mga barangay ng Antong, Sampong at Maniri na magbibigay benepisyo sa nasa 355 magsasaka na makakatulong sa pangmatagalang produksyon ng agrikultura at seguridad sa pagkain.
9: Updates sa assistance ng DepEd sa mga apektado ng shooting incident sa Tacloban City ating pag-uusapan kasama si Dr. Malcolm Garma, Undersecretary for Operations ng Department of Education. Yusek Garma, magandang tanghali po. Welcome po sa Bagong Pilipinas ngayon.
10: Magandang tanghali, Joshua. Magandang tanghali sa inyong mga taga-subaybay.
9: Yusek, ano po ang mga ipinaabot na nating tulong at suporta ng DepEd sa mga apektado ng insidente ng pamamaril dito sa may paaralan sa Tacloban City?
10: Noong Lunes, right after we learned of the report on the shooting incident in Tacloban City, so kagaya pinapunta kami ni Secretary Sani, kasama ko isang assistant secretary plus our team from the central office to assess the situation in Tacloban City. Kasama na rin noon yung nagpaabot na rin tayo immediately ng ating financial assistance doon sa mga nasa ospital. At the following day, sumunod si Sexani, we had a briefing kung ano na yung current and updated status and situation together with PNP, DSWD, and Department of Health. Ang pinaka-importanting priority natin na Joshua doon is really to provide yung psychosocial first aid natin doon sa mga biktima, at the same time yung mga teachers natin na naka-witness ng pangyayari at yung mga bata doon sa eskwelahan. At with this, tumutulong sa atin ng DSD, SWD at ang Department of Health kasama yung mga private sector organizations to really make sure na malapatan natin, no, ng tamang psychosocial first aid yung ating mga apektado at mga biktima nitong pangyayari na ito.
8: Yusek, may tanong po mula sa ating kasamahan sa PTV na si Clazel Pardilla. Ano daw po ang detalye sa school level review sa pagpapatupad ng guidelines on ensuring a safe and motivating learning environment?
10: Yes. So, immediately after, the day after, no, nagpalabas na tayo kaagad, no, ng reiteration. Kasi ayaw natin na baka mamaya may overspill yung insidente, mayroon ng may manggaya or whatever. So, we immediately made a reiteration of that policy issuance natin, no, yung DepEd Order number 6. And at the same time ngayon, we are currently doing an inventory of all security measures being undertaken by all of our schools in the country. So kasama na po dyan, malaman namin ilan na ba yung mga schools natin na talagang merong regular, no, na provision ng security guards manning the gates or roving around. Yung CCTVs natin, tinitingnan namin ilang school ba ang meron na at may kakayanan o walang kakayanan maglagay ng CCTV. At ngayon, tinitingnan rin namin kung may ilang schools na ba yung merong provision for metal detectors. So ito po yung mga ginagawa na nating pagpapalakas pang lalo, no, ng ating mga security measures. And also to mention po, Joshua and Insect, no, na with the help of the PNP, we're also intensifying police visibility in the nearby communities where our schools are. Kasi malaking deterrence po yung meron pong nakikitang police sa paligid ng ating mga eskwelahan. And the police also, the PNP are also helping our schools in terms of auditing, no, sort of auditing our schools and orienting at the same time our schools on how to heighten their security measures inside the schools.
8: Yusek, nabanggit niyo po yung paghihigpit ng seguridad na isa po sa inyong tinitignan ngayon. May posibilidad po ba na i-require na ninyo na dagdagan po or lagyan ng limit o minimum po na yung number po ng mga security guards sa mga eskwelahan?
10: Yung pong number of guards natin, depende rin po sa laki ng eskwelahan at sa dami ng populasyon, no? So may mga schools po tayo na sobrang laki na hindi po enough yung isa lang. Usually po dalawa, nag-alternate po yan or by shifting. At yung iba po nagtatatlo pa in a particular shift, no, kasi kailangan po may nag-iikot din po sa loob ng paaralan natin kasi hindi po talaga makikita at makukover ng security guards manning the gate yung lahat ng nangyayari doon sa loob ng paaralan. Yung mga maliliit po nating eskwelahan, karamihan po dyan, meron pong isang gwardiya na nagbabantay during the day at meron din pong isa during the night naman.
7: Okay. Yusek, base po sa mga reports, nabanggit po na itong paaralan na pinangyarihan ng insidente, eh, wala daw pong bakod. Although this is an isolated incident po, are we gonna be requiring yung mga eskwelahan ay bakuran na para at least maiwasan na maulit yung ganitong insidente na makapagpasok ng mga armas sa loob ng paaralan?
10: Meron naman hong bakod yung San Jose National High School. Ang problema lang ho, medyo mababa. Kaya ho natalon. So, in fact, dito sa school na ito, when we made our initial assessment, meron hong gwardiya sa gate. They are doing bug search. Meron po silang CCTV. Pero doon po dumaan sa bakod, kaya dahil mababa po, nakatalon po itong dalawang young perpetrators natin. And yes, as much as possible, we'd like all our school campuses, no, yung mga school facilities natin, na mabakuran. Nang sa ganun, ma-minimize po natin yung breach in terms of security.
8: Yusek, pakipaliwanag din po sa amin yun pong sinabi ni Secretary Sunny Angara na bukod po sa bullying ay tinitignan din na bahagi ng isang mission ang pag-atake raw ng dalawang estudyante.
10: Batay po yan doon sa naging assessment po sa atin ng PNP Region 8 na based on the conversations in the cell phones na nakuha po doon sa ating mga young perpetrators, may conversation po na ganon

0: po ito random na naisip lang nila bigla, kundi talagang meron pong premeditated po yung pag-atake nila doon sa eskwelahan.
1: Okay. Yusek, ano pa po ang hakbang ng DepEd para pumapalakas yung inyong aksyon o yung inyong mga ginagawa laban sa bullying at mga programa para suportahan ang mental health ng mga mag-aaral, yes, gayon din ng mga guro?
0: In place po at institutionalized, no, yung ating pong pagpapalakas ng intervention program natin that will address mental health issues among our learners, no. Well, very concrete po ang isang direction natin ngayon is to hire more guidance counselors, no. Bagamat may challenge po tayo ron sa hiring of full-fledged guidance counselor because of certain eligibility requirements, but in lieu of that, we will be hiring guidance counselor associates, no, who will be performing the same function as guidance counselor. So, kasi po ang nakita namin, importante ho na merong nakakausap yung ating mga mag-aaral at na ilalabas yung kanilang saloobin. At ito po yung isa sa magiging tutok nitong ating mga guidance counselors or even teachers who are trained, no, to provide counseling, na sila po ay maging kumpiyansa, no, yung magkakaroon ng kumpiyansa yung mga mag-aaral natin na kausapin sila upang sa ganun po ay mailabas nila yung kanilang mga naiisip, yung mga kanilang saloobin. So we think that pagka ho mas open ang expression, ang communication sa loob ng eskwelahan, mas mami-minimize or mami-mitigate natin yung mga violence, no, na maaring naiisip na nilang gawin. But because of counseling, baka ho hindi na nila ituloy.
2: Yusek, tanong pa po mula kay Clazel Pardilia ng PTV. Kapag merong bullying case, ilang araw daw po dapat ma-actionan na ito? At ano ang direktiba kapag may na-report?
0: Ano po yan? Immediate po talaga. As soon as malaman ho ng teacher, malaman ho ng counselor, or even malaman, for example, ng mga kaklase, kailangan i-report agad. I-proseso agad ano ang nature of the bullying. At ito po ay ma-report, mapatawag po agad ang mga magulang. At itignan po yan, i-assess po nila kung ano yung possible intervention that must be undertaken by the teachers and even among the parents, ano ho yung dapat gawin ng magulang. Kailangan ilayo ang mga bata, paglayo-layuin kung kinakailangan upang huwag kamroon ang ng interaction. So all of this happening at the same time and as soon as possible, ma-resolve po natin yung bullying case in a school.
1: Okay. Yusek, hingin rin namin yung inyong pananaw. Sunod po dito yung tanong ni Clazel Pardilia, na hinimok daw po ng National PTA ang DepEd na palakasin pa ang mga PTA para makapag-intervene sa bullying cases. From your perspective, paano po sa tingin ninyo makakatulong ito?
0: Yeah, in fact, kasama ko po yung kanilang presidente kanina when we were interviewed by Unang Hirit. So doon po namin narinig, no, at nakapagpaliwanag, palitan ng paliwanag kung gaano ho kaimportante ang role ng magulang. Alam ho natin na hindi ho lahat ng oras ay nasa paaralan ang mga bata, ang mga mag-aaral natin. Kaya importante talaga na sa bahay, sa tahanan, sa pamilya, sa gabay ng magulang ay nababantayan na po ang ating mga mag-aaral. At kami po ay suportado naman na palakasin ang ating pong PTA sa larangan po ng paggabay at makatulong sa paaralan ang ating mga PTA upang makatulong sa pagbibigay ng orientation, pagbibigay po ng guidance sa ibang magulang kung paano po makakatulong ang magulang upang mapanatili ang disiplina ng ating mga mag-aaral.
1: Okay. Now, Yusek, we understand na sensitibong proseso po yung para ma-overcome yung trauma mula dito sa insidente na ito at nasabi nyo nga po na tinutugunan nyo na ito sa psychosocial services and interventions. Pero paano po kaya ang gagawin ng kagawaran since naantala po yung klase? Paano po yung continuation ng klase?
0: Yeah, doon po sa school, I think hanggang ngayon po ay suspendido pa yung mga klase because medyo may takot pa ho, no? Yung hindi lang ho yung mga bata, pati ho yung mga magulang na mga bata, and even among our teachers, no? May takot pa sila. So, hinayaan muna natin na makarecover psychologically and emotionally yung ating pong mga teachers at mga estudyante. Pero tuloy-tuloy naman po yung learning because we can the school can revert to what they call as alternative delivery modality, no? Pwede hong mag-online muna kung kakayanin or gumamit ng mga tinatawag nating self-learning module. So, priority po natin yung recovery and then to be followed by learning continuity.
2: Uh-huh. Yusek, mensahe o paalala nyo na lang po sa mga estudyante, maging sa mga magulang at mga guro?
0: So, una-una po, maraming salamat sa inyo, no, sa programa po ninyo, sa pagbibigay po sa amin ng pagkakataon na makapagbahagi ng impormasyon at makapanawagan, no, na ito pong problema na ito is hindi lang po ito usapin ng seguridad, but really usapin po ito ng paano natin palalakasin, no, ang values, ang disiplina, ang character building ng ating mga mag-aaral. At dito po, hindi lang po eskwelahan ang merong responsibilidad dito, kundi ang buong lipunan, ang buong komunidad. At malaking bahagi po ng na bagay na yan ay ang ating mga pamilya, ang ating mga magulang. So kami po ay unang-una, we are doing all our best. The Department of Education is doing all it can. Our schools are doing right now heightening security measures to assure our public, to assure our parents, to assure our students na safe ang eskwelahan. At yung sa disiplina lang, Yusek at Joshua, we need the help of our community. We need the help of our stakeholders to be able to monitor our learners while they are outside of our schools.
2: Alright, maraming salamat po sa inyong oras, Dr. Malcolm Garma, Undersecretary for Operations ng Department of Education.
1: Samantala, makikipagtulungan ng Philippine National Police sa Cybercrime Investigation Coordinating Center o CICC para sa mas mahigpit na pagbabantay sa mga video game at online applications na may marahas na content. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., ito'y kasunod ng nakita ng pulisya na posibleng koneksyon ng gaming platform na Gorebox sa isang minor de edad na sangkot sa school shooting sa Tacloban City. Ayon pa sa PNP Chief, pangungunahan ng CICC ang koordinasyon sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Lumabas sa tala ng pulisya na ang naturang gaming platform ay nagpapakita ng mga armas, kapaligiran at sistema na hinahayaan ang mga gamer na lumikha o sumira ng iba't ibang senaryo. Ang nasabing gaming platform ay minomonitor na at sinuspindi na ng kinauukulan. Bayan mo kayo BBTO, maraming pambalita at talakayan sa pagbabalik ng Bagong Pilipinas ngayon.
3: Susunod sa Schoolmates, we're serving youthful vibes at Batangas State University. Sabayan mo pa ng hot topic tulad ng aktivismo. And you have a recipe for another fun balitaktakan.
4: We're defending here the undeniable truth that activism itself promotes the love for one's country kasi may pakika sa ano nangyayari.
5: Ang aktivismo ay hindi automatikong naglalayong magmahal sa bayan.
3: Kabataan, boses mo ay mahalaga. Schoolmates, Webes ng Gabi. Dito lang sa PTV.

Disaster Watch. Alamin ang heavy rainfall warning system ng PAGASA. Yellow rainfall warning. Pinapayuhan ng lahat na mag-monitor ng mga weather updates sa inyong lugar. Maghanda sa posibleng pagbaha sa mga mabababang lugar at tabing baybayin. Orange rainfall warning. Mas malawak na pagbaha ang inaasahan at posibleng magka-landslide sa mga tabing bundok. Bumuo ng isang emergency kit at maghandang lumikas sa anumang sandali. Red rainfall warning. Inaasahan ang matinding buhos ng ulan sa loob ng 2 oras na magdudulot ng malawakang pagbaha at landslide. Para sa inyong kaligtasan, agad na lumikas papunta sa ligtas at mataas na lugar. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo.

0: tanong ng ordinaryong Pilipino, hahanapan ng tugon.
1: Hindi ako kailangan malakas sa iyo, pero nadadala ko yung aking hinain. Are you ready to do this?
0: Serbisyo at programa ng pamahalaan, ipauunawa sa mga kababayan.
1: Will I feel confident if I'm a worker na pag ako ay alumnus ng TESDA, hindi niyo ako pababayaan?
0: Mga isyong komplikado, lilinawin ng gusto.
1: Bakit sa atin ito, Philippine Sea? Have you engaged in many of the needed, shall I say, restructuring of the armed forces to defend the territory of this republic, to defend the sovereignty of the Republic of the Philippines?
0: Pag-usapan natin with Oscar Orbos, dito lang sa inyong People's Television.

0: Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon, update sa pagpapatupad ng passenger cooling rooms program sa LRT2 at ang pagbabawas ng LRT2 operations para sa track repairs ating tatalakayin. Kasama sila ang Rail Transit Authority Administrator Attorney Hernando Cabrera. Attorney Cabrera, magandang tangali po. Welcome po sa bagong Pilipinas ngayon.
1: Good afternoon po. Good afternoon, Joshua, sa ating mga listeners, sa ating mga viewers.
0: Attorney, inilunsad po noong buwan ng Mayo itong passenger cooling rooms program sa LRT2 bilang tugon sa matinding init. Ano po ang kasalukuyang estado nito, itong implementasyon ng programa, at gaano na karaming istasyon ang mayroon po nito?
1: Well, yung program natin para sa cooling rooms, tuloy-tuloy pa rin yan kahit wala na yung summer, kasi maalinsangan pa rin yung panahon at talagang yung design niyan is para sa mga senior citizen. Napansin namin kasi na maraming mga senior citizen, yung may mga may sakit, na bago sila pumunta doon sa stasyon, malayo yung nilalakad nila. Usually, mga 2 hanggang 3 kanto yung lalakarin nila para lang makarating doon sa stasyon. So, pagdating nila sa stasyon, talagang pagod sila yung paglalakad nila. Kaya minabuti namin na i-maintain na rin yung cooling room na yan para meron silang pwedeng pagpahingaan habang, yun nga, pagdating nilang stasyon. And then, kapag nakapagpahinga na sila, so pwede na silang sumakay na ng tren. So yun ang purpose ng ating mga cooling rooms. At ang stasyon natin, sa buong line to, mayroong cooling rooms.
2: Sir, ano po ang naging feedback naman mula sa mga commuters simula ng ilunsad ang programa? At ano rin po yung karaniwang observations at suggestions na natatanggap ng LRTA?
1: Well, marami naman yung natutuwa, especially yung mga senior citizen. In fact, may mga estudyante din, nagpupunta rin doon, papahinga ng konti. Kasi ang isang polisya natin dyan, di naman tambayan yung kwarto. Talagang yung special relief lang nila, no? Emergency, temporary relief lang nila sa init, yung sa pagod nila pag nagtatag sila bago makapunta doon sa stasyon. At maraming natutuwa na papakinabangan naman ng ating mga pasahero yung ating mga cooling rooms.
0: Okay. Well, sir, linawin natin. Paano natin, nabanggit nyo nga po na hindi nga purpose ito natambayan. So, paano natin sinisiguro na hindi ito natatambayan at nagagamit lahat ng mga pasahero na kailangan?
1: Well, regular na binibisita sila ng mga security personnel natin or yung mga station personnel. At minabuti namin kasi na yung cooling room, kahit papaano may kon eh, yung may window, yung kwarto, ano, na may part ng doorway na may window siya, so makikita mo without even opening yung kwarto, ano. Hindi lahat, pero majority, yun yung ni-utilize namin na room, yung may parang bintana, yung pintuan, para kahit hindi mo punta, makikita mo kung anong ginagawa dun sa loob, para hindi maging tambayan or gumawa ng kung ano-anong mga alam mo naman, yung mga minsan mga kabataan natin. So, para iwasan na maging tambayan ito at hindi pa kinabangan ng maayos ng ating mga pasahero.
2: Kaugnay naman po ng pagpapabuti ng inyong serbisyo, inanunsyo po na paiikliin na po ang operating hours ng LRT2 simula ngayong araw para bigyang daan ng agarang track repairs. Iwanag kung saang mga istasyon ito at ano po yung naging problema at bakit kinakailangan ang agarang pagkukumpuni.
1: Ay, lilinawin ko sa July 25 pa ito, yung ating shortened operating hours. Kung lang ito sa July 25, isang araw lang ito on a Saturday. In-announce lang namin ng maaga and we will continue announcing this one month before para at least maabisuhan ng mabuti yung ating mga pasahero. So, linawin ko, yung ating shortened operations will only happen on July 25 on a Saturday. In-announce lang namin ng maaga and sabi ko nga, we intend na i-announce ito every day para at least malaman ng lahat. Kasi minsan kasi pag may mga ganitong mga scenarios, pagka yung advance notice na 1 week, 2 weeks kulang eh, marami pa rin hindi nakakaalam. So minabuti namin na gawing 1 month yung aming update para masaturate namin lahat ng pasero. At alam nila na on July 25, sara, Ukraine operation last train 25, which is a Saturday. Yung last train galing ng Antipolo would be 8, and then yun naman sa kabila is 8:30 galing ng Recto.
0: Okay, maganda po yan. Ang sa gayon ay maiwasan nga po yung gulatan. Pero ito, Yusek, pakipaliwanag po, Ano po ang kahalagahan ng rigid frog nose sa operasyon ng tren at ano po ang posibleng panganib o epekto kung hindi po ito agad maayos o mapapalitan?
1: Yes, ang papalitan natin actually yung tinatawag natin na portion. Ito yung meron tayong tinatawag na track switch sa may pagitan ng D-MAPA at saka J. Ruiz. Itong track switch na ito, ito yung pwedeng lumipat yung tren mo from one relay to the other, sa kabilang relay. So, meron kaming parang vuelto.
0: Okay. Attorney? Alright. Subukan natin balikan si Attorney. Mukhang naputol yung linya ng ating komunikasyon. Pero maganda itong ginawa nila, Director, na maaga yung abiso na magkakaroon ng shortened operations, yung trend, hindi katulad nung nagkakagulatan kasi yung iba natin mga kabayan, ito lang yung means of transportation nila eh. So maganda na maaga pa lang, 1 month, July 25, magkakaroon ng shortened operations.
2: At sabi nga rin niya, di ba, kung pwedeng araw-araw para masigurong alam ng lahat na magkakaroon ng shortened operations. At ang maganda rin na isang araw lang siya, hindi pala magtatagal, di ba, sabi niya July 25
0: yes.
2: lang yung
0: at ang gagawin, Sabado pa, di ba? So normally, at least yung mga kababayan natin na pumapasok sa trabaho, a day off.
2: Tama yun. Sa ibang balita, bumaba ng 88% ang bilang ng mga nagrereklamo hinggil sa delayed delivery o kanilang mga nawawalang parcel. Sa tala ng Department of Information and Communications Technology o DICT, mula sa higit 1,000 natatanggap na reklamo noong Enero, bumaba ito sa 151 ngayong Hunyo. Ayon sa kagawaran, ito ay dahil sa pinalakas na pagpapatupad ng Private Express and or Messengerial Delivery Service o PEMEDES. Partikular na ang rollout ng Oplan Bantay Padala at PEMEDES Licensing Portal noong Enero. Dagdag ng DICT, dahil sa mga inisyatibang ito, ay mas mabilis na ang proseso ng complaint resolution para sa mga consumer habang nagbibigay ng mas kaunting requirements at digital credentials para sa delivery personnel. Ang PEMEDES Licensing Portal ay ang opisyal na platform ng pamahalaan para maisaayos ang delivery services at nagbibigay ng isang sistema para sa registration ng mga rider at operator, compliance tracking at pagbabantay ng mga reklamo.
0: Manatili nakatutok, magbabalik pa ang Bagong Pilipinas ngayon.
3: Consumer Watch. Mga praktikal na paraan sa pagtitipid at wastong paggamit ng tubig. Hugasan agad ang mga plato para mas madaling linisin ang mga ito. Bawasan ang pagdidilig ng mga halaman at gawin lamang ito tuwing madaling araw o sa hapon. I-defrost sa chiller ang mga gagamiting karne at iba pang frozen food para hindi na kailangan gumamit ng tubig. Gamitin ang full load ng washing machine tuwing maglalaba at maglagay lamang ng tamang dami ng sabon o detergent. Iksian ang shower time o pagligo. Kung maaari, gumamit na lamang ng timba at tabo. Gamitin ang pinagbanlawang tubig sa paglalaba sa pag-flush ng toilet bowl. Malaking tulong din ang tamang paggamit ng dual flush para makatipid ng tubig. Sa mga opisina, maiging i-switch off ang main valve ng tubig kapag wala ng tao. At para malaman kung may tagas ang linya ng tubig na nagdudulot ng malaking aksaya, i-check ang metro sa hating gabi o sa madaling araw kapag wala nang gumagamit. Maging bahagi ng solusyon at sama-sama tayong umaksyon. Dapat laging listo.
4: Tutukan ang mga solusyon at aksyon sa mga isyu ng bayan at programa ng pamahalaan para sa Bagong Pilipinas. Kasama ang ating Presidential Advisor for Poverty Alleviation, Larry Gato, live dito lang sa PTV.

0: Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon. Balikan natin si LRTA Administrator Attorney Hernando Cabrera. Attorney?
1: Yes. As I was explaining kanina, sa July 5 pa yung aming shortened operation. Ibig sabihin, magsasarado kami ng maaga. So yung manggagaling na tren galing ng Recto would be 8 in the evening, and then yung manggagaling ng Antipolo would be 7:30.
0: Okay. So, Attorney, linawin po natin, July 25 or July 5?
1: July 25.
0: Okay. So, tanungin din po namin, ano po itong kahalagahan itong rigid frog nose sa operasyon po ng tren? At ano po ang posibleng panganib o epekto kung hindi po ito agad na maayos at mapapalitan?
1: Yung frog nose kasi, part yan ng track switch sa may pagitan ng J-Ruiz at saka Bimapa Station. Yung track switch na ito, ginagamit natin ito kapag lilipat yung isang tren galing from one side ng relays, lilipat siya doon sa kabilang side ng relays. Sa araw-araw na operasyon natin, safe naman siyang gamitin sa ngayon. Ano? Kaya lang, every time na maglilipat tayo ng tren from one side to the other, madadaanan niya yung track switch na ito at nakita namin na may crack nga yung frog nose niya, yung parang pinaka-point niya, yung pinaka-ilong niya. Ano? Kaya ang tawag namin yan na frog nose. So, kailangan nating palitan ito. In the long run, kailangan palitan kasi nga, it will affect yung operational

0: on sa track switch na yan or hindi natin magagamit yung switch area na yon, which is importante yan sa ating operasyon na meron tayong bueltahan. Ang bueltahan kasi ng train nito eh, para sa ating operational convenience, sa ating mga operational needs. Kaya talagang dapat maiayos ito, otherwise yun nga mako-compromise yung ating operational requirements. And then at the end of the day, kapag na-compromise yung ating operational requirements, yan, maapekto na rin yung ating operational safety. Kaya kailangan ayusin natin ito. But at ngayon, sabi ko nga, nadadaanan lang yan pag maglilipat tayo ng train from one side of the track to the other side. Pero yung tuloy-tuloy na biyahin ng train, yung movement nila, okay pa naman. Wala namang problema yon. Kaya lang, kapag kakailangan natin yung track switch at sira ito, yun, maapektuhan yung ating operasyon. At eventually, kapag hindi mo naayos ito, it will create some safety issues na sa ating operasyon.
1: Okay. Attorney, linawin natin itong gagawin sa July 25. Ito po ay gagawin sa loob po ng isang araw lamang? O will it take days?
0: Sa isang gabi lang.
1: Isang gabi lang po.
0: Isang gabi lang. Kasi we usually kasi we close na tumitigil ang operasyon natin mga bandang mga 11 na ng gabi eh, pag nakadaan na lahat ng mga tren. Ano, kasi ang last train natin kasi is 9:30, ano? So after 9:30, pag nakadaan na yung train natin, yung huling biyahe, doon pa lang kami gagawa ng mga maintenance works. Tapos mag-start ulit kaming mag-deploy ng train as mga 3:30. So yung mga 11:30 to 3:30 na yun, yun yung window namin na mag-repair. Kaya lang, itong gagawin namin, tutukod siya eh. Maigsi yung oras na yon. So kailangan namin ng mas mahaba. Kaya ang ginawa namin, maaga kaming magsasarado para maisakatuparan namin kaagad yung pagpapalit. And then to ensure that alas 3 or 3:30 ng umaga, makabalik ka na kaagad kami sa operasyon. Para hindi maantala naman yung operation namin kinabukasan. Kaya magdamag lang namin gagawin ito. Sa gabi lang namin gagawin. Isang gabi lang.
1: Okay.
2: Attorney, meron pa po bang ibang bahagi ng LRT2 tracks na kasalukuyang minomonitor para maiwasan po yung ganitong problema?
0: Well, everyday yan, minomonitor namin. Ang monitoring activity namin dyan, meron sa gabi. Sabi ko nga kanina, pag dumaan na yung last train natin ng mga bandang mga 11:30, mag-start na yung ating maintenance procedures. Ano? So kasama dyan yung minomonitor natin. Yung mga relays, yung mga kable natin, up until mga 3:30 yan, na madaling araw. Kasi at around 3:30, mag-start naman kami mag-deploy na ulit ng train, mag-aakyat na kami ng train, and then at 5 in the morning, mag-open na kami. Kaya napaka-easy lang yung window time namin. No? And then sa umaga naman, sa araw naman, we conduct yung tinatawag natin na foot patrol. Ano? So 1 in the morning, and then another one sa hapon, ano? So yung mga pasahero natin, mapapansin nila diyan, may mga naglalakad ng mga maintenance personnel, ano, habang tumatakbo yung train. May some section diyan ng ating relays, may makikita sila diyan na may mga maintenance worker naglalakad. Ang ginagawa ng mga talagang ini-inspection nila yung ating relays, yung ating mga kable, kasi yung inspection process na yon, while we do it at night, every night, iba pa rin yung sikat ng araw eh. Sa gabi kasi hindi mo masyadong makikita yan. Madilim, iilawan mo pa. Kailangan mong lagyan ng gumamit ng flashlight, mga searchlight, para lang makita mo yung ini-inspect mo. Mas madali problema sa araw. No? Kaya minabuti namin na 1 in the morning and then another 1 in the afternoon, nagkakaroon tayo ng foot patrol para inspect lahat ng ating mga relays at ating mga kable.
1: Alright. Attorney, bilang panghuli po, mensahe niyo po sa ating mga commuters sakali po.
0: Opo. Sa 5 Sabado po ito, maaga po kaming magsasara. Ano? Kaya lang, amen, na maging ng halos, I think, mga pito na shuttle van. And then, nag-request na rin kami ng mga buses from MMDA at saka sa PPA, ano, sa Philippine Ports Authority, at saka sa PNR. Nag-request kami ng, kung makahiram kami ng mga bus nila para i-deploy namin. So, mag-deploy po kami ng mga shuttle vans at saka buses sa araw po na yon, para may magamit naman po yung ating mga pasahero once maaga po kami magsarado ng aming mga estasyon. Adios, Saturday. Hindi po

0: Salamat po sa inyong oras, Land Rail Transit Authority Administrator Attorney Hernando Cabrera.
1: Bayang mga tuloy nakatutok, magbabalik pa ang bagong Pilipinas ngayon.

0: Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon. Pananagutan ng menor de edad kapag nasangkot sa isang krimen at ang mga programa at polisiya sa mga children in conflict with the law. Ating tatalakayin kasama si Juvenile Justice and Welfare Council Executive Director, Attorney Tricia Claire Oco. Attorney Oco, magandang tanghali po at welcome po sa Bagong Pilipinas ngayon.
1: Magandang tanghali, Director Cheryl.
2: Mga local government officials ng South Cotabato at saka Cotabato na nandito ngayon. At ang ating mga beneficiary, yung ating presidential scholar na tawagin ngayon. At lahat ng aking mga minamahal na kababayan, mayong adlaw sa inyong tanan. Magandang hapon po. Ako po, unang-una po, bago po mapag-usapan ang bagong programa na dinadala namin dito, yung bawat bayan ay makikinabang, mapag-usapan ko muna yung ating mga nagawa. Dahil po, ay noong isang linggo, nakatanggap ako ng tawag sa Governor kay Gov. Jude Tamayo na sabi niya, tinamaan kami ng malakas na lindol. At tawag ako sa lahat ng mga local government units para malaman kung ano ba talaga ang naging pangyayari. At nagulat naman kami lahat na napakalakas pala ng lindol na dinaanan. At pumunta kagad ako sa Jensan, dumaan din ako sa mga iba't ibang lugar hanggang naipasok namin yung Glan dahil yun ang naging isolated na bayan. At nagdala kami ng tulong, kabilang ito ang South Cotabato may maraming naapektuhan. Dito sa datos namin, nakalagay dito 21,000 na pamilya at saka 170 na barangay at nagdeklara ng state of calamity kagad. Kaya't pagdeklara ng state of calamity, na ibaba namin kaagad ang QRF. Ang QRF, tawag yan, Quick Response Fund. At 20 million kaagad ang naipadala namin para magamit para sa mga kagamitan na mga pangangailangan, lalong-lalo na yung mga nasira na mga bahay at na-evacuate, napunta sila sa mga evacuation center. At tiniyak namin na yung DSWD ay dumating kaagad para at saka DOH para tignan kung ano yung mga pangangailangan ng ating mga kababayan. At ito kaagad ay aming binigyan ng tulong. Hanggang ngayon, galing lang kami sa isang walang gutong program. Kasama ko si Secretary Rex Gatchalian ng DSWD at naghiwalay kami. Babalik yata siya sa Glan para tignan ulit kung ano nang kalagayan ng ating mga evacuees. Dahil kahit wala nang lindol at kailangan natin i-assess yung mga iba't ibang infrastruktura, yung mga pwede pang gamitin, yung mga hindi na pwedeng gamitin, ano pa yung mga pangangailangan. Sa kasalukuyan, nagbibigay na tayo ng cash transfer dahil tapos na yung relief phase at nakapasok na tayo, nakapagbigay tayo ng mga pagpapakain. Yung mga nasaktan ay nabigyan na nagpatingin na sa ating mga medical team at ngayon, para makabalik ang ating mga kababayang nasira ang bahay, either kahit totally destroyed o partially destroyed, yung pong binibigay po natin na cash para may magamit sila, pampabili ng gamit para maipatayo uli yung bahay nila o maayos nila yung kanilang mga nasirang bahay. Kaya't asahan po ninyo, patuloy po natin ginagawa. Pinalitan din natin yung sistema ng QRF. Dati, quick response fund, pero isang taon bago mo makita. Kaya pinalitan namin yung sistema para mas mabilis ang pagbaba ng QRF at ang assessment ginagawa na ngayon ng CDO. Dahil yung CDO, imbis na mag-antay ng team galing sa Maynila para mag-assess kung ano yung kailangan gawin at saan dadalhin yung QRF, ay ginamit na namin yung mga CDO dahil sila ay nandyan na. So yung mga report nila, yun ang ginagamit namin kung saan pupunta yung QRF. Kaya napabilis ang ating pagbaba. Kaya asahan po ninyo na patuloy ang ating pagtulong sa lahat ng mga nadamay at naging biktima ng napakalakas na lindol. At hindi ko siguro yung mga bata rito hindi na maalala na nagkaroon dati, naalala ko, sinama ako ng father ko rito, 1976, yung napakalakas, nagkalindol, pero ang talaga maraming namatay sa tsunami, sa tidal wave. 2,000 ang naging ano natin noon. Kaya't naalala ko talaga yon. Kaya't nung nasabi sa akin na nagkaroon ng napakalakas na lindol na nakasentro dito sa inyo, ay ikaw, naalala ko gaano kalaki ang kahirapan na dinaanan ng mga tao. Kaya tiniyak ko po na maganda, mabilis ang pagdating ng tulong sa kanila. At ang isa pang sadya ko rito, ay upang tignan ang pag-distribute dito sa ating programa ng bawat bayan ay makikinabang. Ano bang ibig sabihin yan? Dalawang bagay po yan. Meron po kasi, dati pa, matagal na po ito, merong tinatawag na LGSF, Local Government Support Fund. Ito ay pondo para talaga ibibigay sa ating mga local government units. Yun lamang, sa nakaraang ilang taon, ay hindi nagagamit sa local government kung saan-saan nagagamit yung pondo yan, kung saan-saan napupunta. Alam ko yan dahil naging governor din ako eh. Governor ako sa Ilocos Norte na 9 taon. Sa 9 taon na governor ako, wala ako nakita kahit na isang kusing dyan sa LGSF na yan. Eh, tinatanong ko yung mga kapag-governor ko, sabi ko sa kanila, Samba, paano bang mga avail? Paano ba tayo makahingi? Eh, sabi nila, anyway, walang sistema. Basta kung sinong medyo malakas sa palasyo, malakas sa Malacanang, eh, kung makalapit sila, yun ang nabibigyan. Pero walang sistema. Kaya sabi ko, ito na yung pagkakataon ko, baguhin yung sistema para mapunta sa LGSF, sa local government. Kaya ang ginawa po natin, ang LGSF, at dinerecho na po natin sa ating mga gobernador, sa ating mga mayor, para meron silang magamit para sa mga kanilang mga inisyatibo. Kasama po dyan sa proyekto yan, yung ating ibinibigay na bigas na tigsasampung kilo na sako ng bigas para sa mga nangangailangan ng tulong dahil hindi sila nakakatiyak sa kanilang pagkain sa araw-araw. Yan po ang aming inuna. Yung pong listahan na yun, kung sino ang mabibigyan ng local government support fund, sino ang mag-abil, sino ang mabibigyan ng bigas, ay kinuha po natin sa mga mayor, kinuha po natin sa mga barangay chairman at sa mga governor upang matiyak na. Kasi kung idadaan po natin sa national government ulit, alam nyo naman, pagka dumaan sa national, magpapadala pa kami ng tao, mag-a-assess sila, mag-i-interview sila, napakatagal. Eh, sabi ko nga, nang naging karanasan ko bilang gobernador, sabi, hindi nyo na kailangan mag-assess. In-assess na namin yan sa local. Alam na namin yan, nasa file na namin, araw-araw namin tinitingnan yung file na yan. Kaya hingiin nyo na lang sa local government. Iyon ang aming ginawa. Binigay na lang namin yung pondo sa local government at sabi ko sa kanila, kayo na ang bahala. Kayo na ang bahala dahil ako'y nakakatiyak. Sabi ko naman, mas nakakasiguro ako na hindi magiging kagaya ng mga flood control na alanganin. Dahil ang mga local government, pag hindi magandang trabaho, sisitahin ninyo lahat. Pupuntahan kayo, kakatukin kayo sa bahay ninyo, sasabihin bakit yung project ninyo walang kwenta. Yun ang safety, kaya malakas ang loob ko na magbigay sa ating mga local government. Dahil alam ko na nakabantay ang taong bayan at alam ko naman, mga local government ay talagang tapat sa kanilang serbisyo sa tao. Kaya yun ang, dahil matagal ko na rin pong sinasabi, senador pa lang ako, congressman pa ako, sinasabi ko na sa aking mga kasamahan, dapat mas maganda at mas malapit ang ugnayan ng national government at saka ng local government. Dahil ang daming pwedeng gawin kapag maganda ang koordinasyon at ang tulungan ng national government at saka ng local government. Kaya't binago ko yung sistema, kaya't ngayon ay masasabi ko, napakalapit na. Malapit na yung pagsasama at maganda na ang pagsasama ng ating mga local government unit at saka ang national government. Dahil kahit na napakarami ang ahensya ng national government, hindi talaga kaya ang buong bansa na mabilis na tulungan. We have 42,000 plus local government units sa Pilipinas. Lahat yan, may local government executive. Lahat yan, may sanggunian. Lahat yan, may mga katulong, may mga NGO. Kaya dapat magamit natin at dapat magtulungan tayo. Kaya po, yan po ang ating ginawa. Diyan po na una, doon po sa LGSF. Ito naman, para sa mga barangay, ganun din po. Kasi ang naranasan ko, nung governor ako, lahat ng mga sa barangay, siyempre meron silang 10% dapat na doon sa ira share. Pero ang katotohanan, ang nangyayari, pag mangingikilangan ng barangay chairman, ang sagot sa kanila, wala, nagamit na wala na kami maibigay dahil na napunta si ganito, nagka-emergency, nagkasakuna. So, walang magamit ang mga barangay official. At sabi ko, itong gawin natin. May pondo naman ang national government. Gamitin na nga natin para tulungan natin ang mga barangay. At sa ganung paraan, nag-release po kami ng bilyon-bilyon na piso at ginawa po namin lahat ng bawat barangay ay binigyan natin ng 200,000 piso para meron silang magamit. Ang hiningi lang natin sa ating mga barangay official, ang hiningi lang namin ay kalahati doon sa 200,000 ay gamitin nila para sa scholarship. At mamili ang bawat barangay, mamimili ng 5 scholar. So kada barangay may 5 scholar. At yung scholar na yon makakatanggap ng 20,000 piso para magamit nila sa kanilang pag-aaral. At ang sabi ko sa kanila, mamili kayo nung mga estudyante na malapit na magtapos. Pero baka hindi matapos dahil kulang ang pambayad o kailangan magtrabaho o kung ano man dahilan. At kung makatulong yung 20,000 piso, ay sana naman magkaroon sila ng tuloy-tuloy na pag-aaral at meron silang magagamit hanggang makapagtapos sila. At ito po ay aming naging programa, kaya tayo nandito ko, may nakita ko na mga tawag po namin sa kanila yung mga presidential scholar. Kaya sinasabi ko sa mga presidential scholar, gamitin nyo ito at mapakinabangan ninyo ito. Dahil ito ay ang pinakamahalagang maibibigay ng pamahalaan sa inyo. Ang magandang pag-aaral. Meron kayong napag-aralan, meron kayong magandang edukasyon, meron kayong magandang training, at sa ganung paraan, ito ay isang kayamanan. Lagi kong sinasabi sa ating mga estudyante, kailangan ipapakinabangan ninyo ito dahil ang pag-aaral ay pag maganda ang training mo, pagka maganda ang pinag-aralan mo, marami kang alam na gawin, ay mapapaganda ninyo ang inyong mga sarili na buhay. Mapapaganda ninyo ang mga buhay ng inyong mga pamilya. Mapapaganda ninyo ang inyong komunidad dahil makakatulong kayo sa pagpaganda ng inyong komunidad. At sa ganung paraan, ay ang buong Pilipinas din ay makakaramdam ng kagandahan para naman ay mapaahon natin ng mabuti ang buong Pilipinas. Kaya sa 42,000 five scholar, ang mangyayari diyan ay hanggang 210,000 ang kada bawat taon meron tayong scholar. At tuloy-tuloy po yan, hindi lang po isang beses na dito. Tuloy-tuloy po yan. At kaya yun ang sinasabi natin sa ating mga barangay official, tiyakin ninyo na meron na makapagtapos naman ang ating mga kababayan dahil ay pinakamahalaga na maibibigay natin sa ating mga kabataan ay ang magandang edukasyon. hindi lamang para pagandahin ang kanilang buhay, hindi lamang para pagandahin ang buong Pilipinas, kundi rin paghandain sila para pagdating ng panahon at darating ang panahon. Yung mga bata, paalala ninyo, matagal pa yan, malapit na yan, magdadating ang araw na kaming mga gurang, wala na, hindi na kami pwede. Kailangan kayo na. Kaya kailangan naka-ready kayo. Kaya marami na kayong pinag-aralan, marami na kayong nasubukan, marami na kayong naranasan. Ay kailangan nakahanda kayo para kayo na ang magiging leader. Kayo na ang magpapadagpo ng buong Pilipinas. Hindi lang po sa gobyerno, kundi sa mga private sector. Lahat yan ay kailangan meron kayong natutunan. Kaya gamitin nyo ng mabuti ito. Gamitin ninyo upang magkaroon kayo ng magandang training, upang maging mas maganda ang buhay ninyo, upang maging mas maganda ang buhay ng mga pamilya ninyo, upang maging mas maganda, mapaganda ninyo ang komunidad ninyo. Napakalaki na kayamanan ito. At ito ay isang ibang klaseng kayamanan ito. Ang kayamanan na ito, kapag nasa iyo na, at nasa ulo na ninyo ang inyong pinag-aralan, kahit anong mangyari, hindi yan malulusaw, hindi yan mawawala. Walang pwedeng mag-agaw sa inyo, walang pwedeng mag-agaw ng kaalaman ninyo sa inyo. Walang pwedeng magnakaw niyan ng kayamanan na yan. Kaya gamitin ninyo sa tama, gamitin ninyo, mag-aral kayo ng mabuti at patuloy ninyo hanggang kayo'y magtapos. At lagi kong sinasabi ay magkita naman tayo, magkita tayo ulit pag may hawak na kayong mga diploma. Yun ang aking pangarap. Sa atin ng mga barangay official, yung natirang 100,000 ay kayo nang bahala doon. Nasa inyo na. Nasa inyo ng initiative kung saan nyo gagamitin. Yung mga nakita namin na napuntahan namin ng mga ibang barangay ay ang ginawa nila, yung barangay bumili ng sasakyan para meron silang pagpatrolya. Yung iba bumili rin ng bigas. Bigas din ang binili para maibigay sa tao. At ginamit yung perang yan. Kaya magamit naman natin yung mga initiative ng local government official, mga barangay official. Dahil, yun din, ganun na naman, malakas ang loob ko, dahil kayo, yung mga barangay official, ang nakakaalam ng mabuti kung ano ang sitwasyon sa kanilang lugar. Wala nang mas marunong sa inyo tungkol dun sa lugar sa barangay ninyo. Wala nang mas nakakaalam kung anong pangangailangan ng mga constituent ninyo. At kayo pati ang makakaalam kung may problema man, kung ano ang mga solusyon na pwedeng gawin para pagandahin nga, para masolusyonan ang mga problema ngayon. Kaya iniiwan natin sa mga initiative ninyo kung saan nyo gustong ilagay. Gustong ilagay sa scholarship, gusto nyo sa RISE support program, gusto nyo pagawa yung inyong kalsada, whatever. Nasa sa inyo na yun. At alam niyo yung inyong pangangailangan. Kaya patuloy po ito. At lagi kong sinasabi dito sa dalawang proyektong ito, yung sa LGSF at saka para sa mga barangay, ang tawag po natin diyan ay Socio Civic Development Program, SCDF. Ito po ay sinasabi ko sa lahat ng ating mga local official. Kapag ito unang panahon pa lang ito kapag maganda ang takbo at na maayos ang ating ugnayan, national government at saka ng local government, asahan ninyo sa susunod na taon, tataasan pa natin yung budget na yan para mas madami pang tayong matutulungan. Yun lang naman po, at nakita ko pa naman, nandito lahat yung mga ibang scholar natin, nandito lahat yung mga ating mga local government executives sa iba't ibang constituency, at sa aking palagay, makakatulong ito. At asahan po ninyo, ang inyong pamahalaan ay hindi lang po kami nang uutos sa inyo, na sinasabi sa inyo, ito yung gagawin. Kami ay nakikinig din. nakikinig kami sa inyo kung ano ang sa palagay ninyo ang mga kulang, ang mga kailangan pang gawin, ang mga solusyon sa mga problema ang nakikita natin. Kaya't huwag kayong magdadalawang isip. Magdadalawang isip. Kapag meron po kayong gustong sabihin, lapitan po ninyo ang inyong chairman, lapitan ninyo ang inyong mayor, lapitan ninyo ang inyong governor. At sabihin ninyo na iba sa iyong mga government agency pati, sabihin ninyo. At kung kayang gawin ng pamahalaan, gagawin namin. Hanggat kaya namin gawin, gagawin namin para makatulong po sa ating mga kababayan. Yun lamang po. At sana naman po ito'y makakabuti sa inyong mga kabuhayan. Sana po ito'y makatulong sa inyong mga pamilya. At ito po ay ang aming handog mula sa bagong Pilipinas. Maraming maraming salamat po.
3: Mula sa Presidential Communications Office, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
4: Serbisyong kailangan. Serbisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
5: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
6: Radyo Magazine, 1278 AM.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
9: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
10: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
11: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
12: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
13: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
3: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
14: Radyo Magazine 1278.
15: Bubungad sa umaga.
16: Trending issues na pinag-uusapan.
17: Mga programang aabangan.
18: Agahan hanggang hapunan.
19: 66 Impormasyon.
20: GIS, your General Information Station.
3: Radyo Magazine 1278. AM.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas.
21: Alam mo ba ang mga patakarang pangwika? Naghahanap ka ba ng dagdag kaalaman sa wika? Interesado ka ba na talakayin ang mga programang pangwika? At gusto mo bang matuto ng wikang senyas? Tutok na sa programang panradyo ng Komisyon sa Wikang Filipino na Tara na! Usap ang wika, Sigla ng Bansa, tuwing Webes, alauna ng hapon sa Radyo Magazine 1278 kHz, The Capital FM 104.3, at sa opisyal na Facebook ng KWF. Tara na!

0: Isang magandang hapon mga kawika. Napakikinggan at napapanood ngayon ang 12th episode ng Season 1 ng programang panradyo ng Komisyon sa Wikang Filipino sa Radyo Magazine 12.78 kHz, The Capital FM 104.3 at sa opisyal na Facebook ng KWF. Salamat sa mga kawika na sumubaybay sa 11th episode kasama ang may akda ng bokabularyong trilingual, English Hiligaynon Filipino at ang KWF Commissioner sa Wikang Hiligaynon, Commissioner Aline Ross G. Demson. At sa ngalan po ng pamunuan ng KWF sa pangunguna ng lupong tagapagpaganap, Tagapangulong Marites A. Barrios Taran, Commissioner Carmelita C. Abdurrahman at Commissioner Benjamin M. Mendillo Jr., lubos po kaming nagpapasalamat sa Officer in Charge ng PBS-BBS, Alan Alanige, at sa Station Manager ng Radyo Magazine, Marinella Texon. Kayo ay patuloy pa ring nakikinig at nakasubaybay sa Radyo Magazine 12.78 kHz kasama ang inyong lingkod, kawikang Angelica Eliazar, Linguistic Specialist ng KWF dito sa programang Tara Na! Usapang Wika, Sigla ng Bansa. Kasama rin ang tech team mula sa Radyo Magazine na sina Sam Reyes, Rona Esperanza at Mary Shol Malimban. At mula naman sa KWF ay sina Hannah V. Salera, Kirsten A. Banate at Rona P. Alcantara. Sa mga kababayan nating bingi, ang programang ito ay mayroong Filipino Sign Language inset para sa interpretasyon. Dahil sa usaping serbisyo publiko, ang KWF ay inklusibo. Ang oras po natin ay 1:13 ng hapon at ngayon ay araw ng Huwebes, ika-25 ng Hunyo, taong 2026. Dako na tayo sa balitang wika. Tunghayan ang tampok na patakarang pangwika ngayong araw. Nilagdaan ng kalupunan ng mga komisyoner ng KWF ang kapasyahan bilang 54-04 serye ng 2026 na pinagtitibay ang tema at mga lingguhang paksa para sa buwan ng wikang pambansa 2026. Alinsunod sa itinatadhana ng Batas Republika bilang 7104 serye ng 1991, ang KWF ay dapat magpatupad ng patakarang pampamahalaan sa pagtitiyak at pagtataguyod ng patuluyang pagpapaunlad, pagpapayaman at pagpapalaganap ng Filipino na wikang pambansa ng Pilipinas at magsaalang-alang sa mga wikang katutubo at sa iba pang mga wikang ginagamit ng mga Pilipino. Isinusulong naman ng Batas Republika bilang 11106 of Filipino Sign Language Act na gagamitin bilang opisyal na wikang senya ang FSL sa mga transaksyon ng mga bingi sa pamahalaan, paaralan, broadcast media at lugar ng pagtatrabaho. Itinatagubilin naman ng 2022 hanggang 2032 International Decade on Indigenous Languages ang pagtataguyod sa karapatan ng mamamayang katutubo sa malayang pagpapahayag, pagkakaroon ng akses sa edukasyon at partisipasyon sa mga gawaing pampamayanan gamit ang katutubong wika bilang pangunahing kahingian sa pagpamanatiling buhay ng mga wikang pamana na ang karamihan ay nanganganib ng maglaho. Ayon naman sa proklamasyon bilang 1041 serye ng 1997 na nilagdaan ni dating Pangulong Fidel V. Ramos na ang buong buwan ng Agosto ng bawat taon ay pagdiriwang ng buwan ng wikang pambansa sa pangunguna ng mga pinuno at kawani sa sektor pamahalaan, mga pinuno at guro sa sektor ng edukasyon, mga kinatawan ng pakikipag-ugnayang pangmadla, mga pinuno at miyembro ng iba't ibang organisasyong pangwika, pang-edukasyon, pang-kultura at sibiko at mga organisasyong hindi pampamahalaan. Sang-ayon sa mga inilatag sa proposisyon, mga kawika, maaaring talakayin ang sumusunod na paksa sa bawat linggo. Etika at responsableng paggamit ng AI. AI, pagsasalin at FSL sa inklusibong edukasyon. AI at ang pagpapalaganap ng Filipino at preserbasyon ng mga wika ng Pilipinas. wikang Filipino at AI sa paglilingkod sa bayan. Pamana, AI at gunita, wikang Filipino at AI sa edukasyon, ang hinaharap ng kaalaman sa panahong dihital, AI bilang kasangkapan sa intelektualisasyon ng wikang Filipino, AI at paggamit ng wikang Filipino sa komunikasyon, at AI at mga wika ng Pilipinas sa paglinang ng Filipino. At mga kawika, ang tema ng Buwan ng Wikang Pambansa 2026 ay Wikang Filipino at AI, Kasangkapan sa Pananaliksik at Tulay sa Yaman ng Impormasyon. Antabayanan po ang mga inihandang aktibidad ng KWF sa aming official na Facebook page. Narito ang handog na wika-alaman ng KWF ngayong araw.
1: Tara na sa wika-alaman! Pamana ang Filipino at mga katutubong wika ko.
2: Wika Alaman. Halina't matuto, kawikang Filipino. Filipino ang ating wikang pambansa at hindi Tagalog. Lagi nating naipagpapalit ang Tagalog at Filipino. Ano nga ba ang pagkakaiba nila? Ang Tagalog ay isa sa malaking wikang katutubo na sinasalita sa NCR at sa mga lalawigan ng Bataan, Batangas, Bulacan, Cavite, Laguna, Marinduque, Mindoro, Nueva Ecija, Palawan, Rizal, at Quezon. Nakabatay naman ang ating wikang pambansa sa Tagalog. Ngunit ayon sa ating konstitusyong 1987, dapat itong pagyamanin batay rin sa mga umiiral na wika ng bansa. Kaya ipagdiwang natin ang kakayahan ng Filipino na yakapin ang iba pang mga katutubong wika natin. Halina't matuto, kawikang Filipino!
0: Mga kawika, kayo ay patuloy pa rin nakikinig at nakasubaybay sa Radyo Magazine 1278 kHz kasama ang inyong lingkod, Kawikang Ange, dito sa programang Tara Na, Usapang Wika, Sigla ng Bansa. Huwag kalimutang i-follow ang opisyal na Facebook ng KWF na facebook.com/comfilgov at bisitahin ang aming website na kwf.gov.ph. Sa mga kababayan nating bingi, ang programang ito ay mayroong Filipino Sign Language Inset para sa interpretasyon. Dahil sa usaping serbisyo publiko, ang KWF ay inklusibo. Mga kawika, nakasaad sa binagong tuntunin at regulasyong nagpapatupad sa Batas Republika bilang 7104 na luminikha sa KWF, na ang komisyon ay magtatatag, magpapakilos at magpapanatili ng mga sentro ng komisyon alinsunod sa pangangailangang pampananaliksik sa isang rehiyon, lalawigan o pook dilikayay para sa isang larang o disiplina na kailangan bigyan ng tanging pansin at paglinang upang ipatupad sa antas lokal ang mga patakaralan, programa at proyekto ng komisyon. Ngayong ika-apat na Huwebes ng Hunyo, kilalanin natin ang mga direktor ng Sentro ng Wika at Kultura sa Luzon, ang kanilang gampanin at mga gawain para sa pagpapatupad ng mandato ng KWF. Mga kawika, pag-usapan natin to.
1: Tara na! Usap tayo! Talakayan hinggil sa pagpapaunlad, pagpapalaganap, at preservasyon ng mga wika ng Pilipinas.
0: Mga kawika, makakasama natin ng live sa studio ang tagapanayam ng Philippine Cultural Education Program ng National Commission for Culture and the Arts, ang dating dekana ng College of Arts and Letters ng Bulacan State University, isang propesor, editor, tagapagsalin, mananaliksik, tagapanayam at autor sa Filipino. Nagtapos ng kanyang PhD Filipino sa pagpaplanong pangwika sa Universidad ng Pilipinas, Diliman. Sa kasalukuyan, siya ay Professor for. Mga kawika, ang direktor ng Sentro ng Wika at Kultura ng Bulacan State University, Professor Maria S. Bulaong. Magandang hapon po, Dr. Bulaong. Salamat po sa inyong pagpapaunlak sa aming paanyaya. Bumati po muna kayo sa ating mga taga-subaybay.
3: Magandang hapon po sa lahat. Pagbati po sa Komisyon sa Wikang Filipino sa pangunguna ni Attorney Tagapangulo Marites Barrios Taran, sa aming pong Pangulo ng Bulacan State University, kay Dr. Chody C. San Andres at sa EXICOM, sa akin pong mga kawika sa Kolehiyo ng Arte at Literatura, Departamento ng Wika, Panitikan at Araling Pilipino, magandang hapon po. Pahabol sa aking mga kapwa direktor mula po sa Luzon, Visayas at Mindanao.
0: Pagbati po sa lahat na nakasubaybay, lalo na po sa mga taga Bulacan State University. Makakasama rin natin ng live sa studio ang isang guro at tagapagtaguyod ng wika at kultura. Nagtapos siya ng Master of Arts in Teaching Major in Filipino sa Occidental Mindoro State University at kasalukuyang kumukuha ng Doctor of Philosophy, Major in Language and Culture sa parehong institusyon. Nagsilbi siya bilang dalubguro sa Filipino sa San Jose National High School sa ilalim ng Department of Education bago lumipat sa Occidental Mindoro State University, kung saan siya ngayon ay Assistant Professor for. Mga kawika, ang direktor ng Sentro ng Wika at Kultura ng Occidental Mindoro State University, Assistant Professor Feliciana D. Enriquez. Magandang hapon rin po sa inyo, Professor Enriquez, at ikinagagalak po namin na makasama po namin kayo ngayon sa episode 12 po ng ating programa. Maaari po munang bumati po kayo sa ating taga-subaybay.
4: Ayan, isang mapagpalang hapon po sa ating lahat, sa ating masugid na taga-subaybay, sa ating programang Tara Na, Usapang Wika, Sigla ng Bansa. Hinihingi ko rin po ang pagkakataon na magpasalamat sa ating mahal na tagapangulo, Marites Barrios Taran. Buong pagpapakumbaba ko pong ipinagmamalaki na ang aming paaralan ay isang ganap ng universidad. So isang pasasalamat po sa lahat ng bumubo ng aming paaralan, lalo't higit sa aming mahusay mapagmahal na Pangulo Tatlo, Dr. Elbert C. Danyol. Maraming salamat po sa pagkakataon na ipinagkaloob sa akin para maipakilala ko po ang natatanging katangian ng ating paaralan. Muli, magandang hapon sa ating lahat, sa mga direktor ng Sentro ng Wika sa buong kapuluan, Luzon, Visayas at Mindanao.
0: Yan. Makakasama rin po natin ng live sa studio ang nanunungkulang direktor ng Opisina ng Kultura ng Sining ng Batangas State University, at sa kasalukuyan siya ay Assistant Professor sa Public Administration na nagtuturo ng mga kursong Sociology, Art Appreciation at Rizal. Siya ay Project Leader ng iba't ibang pananaliksik gaya ng Project Hobby na nagsusulong maisadokumento ang literatura ng probinsya ng Batangas. Siya rin ay miyembro ng Mr. Tour Guide na naglalayong gawing digital ang mga cultural heritage sites sa Batangas gamit ang mixed reality. Siya rin ang proponent ng proyektong Gabay Sinsay na nakatuon sa pagbuo ng guidebook ng mga tourist destination sa Batangas, katuwang ang provincial government at LGUs nito. Mga kawika, ang direktor ng Sentro ng Wika at Kultura ng Batangas State University, Assistant Professor Mark Emmanuel S. Magsino. Magandang hapon po sa inyo, Professor Magsino, at ikinagagalak din po namin na makasama po kayo ngayong hapon. Maaari po muna kayo bumate, Sir Mark.
5: Magandang hapon din po, Binibini. Una sa lahat, ang aking pong mainit na pagbati sa ating pong mga kawika, sa lahat ng nakikinig at nanonood po sa mga oras na ito. Lalo tigit po sa aking mga kasama mula po sa Batangas State University, ang aking pong mainit na pagbati sa inyo at patuloy na inspirasyon sa araw-araw na ginagawa natin sa ating Batangas State University. Sa aking mga kasama or kawani sa aking opisina, si Ma'am Glenda, si Ma'am Nea, si Sir Aaron, magandang hapon po sa inyo. Ganun din po sa akin pong mag-ina, sa aking asawa Eunice, at sa aking mga anak, magandang tanghali po sa inyong lahat. At syempre, hindi ko pwedeng makalimutan, pasalamatan din po ang aming pong Pangulo, Dr. Tirso Ironquillo, sa pagpapahintulot na maging bahagi ako ng gawang ito, katuwang po ang aming Vice Presidente sa gawaing akademiko, ang aming pong Dr. Charmaine Trevino.
0: Muli, mga kawika, kasama natin ng live sa studio ang mga SWK Director sa Luzon, Dr. Maria S. Bulaong, Assistant Professor Feliciana D. Enriquez, at Assistant Professor Mark Emmanuel S. Magsino. Batid po natin, no? Batid na ng ating mga taga-subaybay kung ano po yung ibig sabihin ng SWK o Sentro ng Wika at Kultura. Kaya naman, Ma'am Feli, ipakilala niyo po sa amin ang SWK ng Occidental Mindoro State University at ano po yung mga programa at gawain na isinasagawa ninyo.
4: Ayan. So, ang Sentro ng Wika at Kultura sa aming universidad ay hindi lamang nakatutok sa profesyong pang-akademiko kung hindi nagbibigay diin sa pagpapaigting at pagpapaunlad ng kultura at panitikan, partikular sa aming lalawigan. Ang aming tanggapan ay nasa ilalim ng pamamahala ng pangalawang pangulo para sa pananaliksik, pag-unlad at ekstensyon. Dahil ang aming layunin ay maipalaganap, partikular ang mga katutubong wika sa aming lalawigan, kami ay nagsasagawa ng mga seminar, palihan, na nagbibigay diin kung paano namin mapapanatili ang mga katutubong wika na mga mangyan sa aming lalawigan. Partikular, ang pagtuturo ng katutubong wika at ang kanilang kultura ay sinasama rin namin sa aming mga aralin. Nagsasagawa rin kami ng mga extension program na kung saan iniaabot namin ang aming serbisyo sa mga katutubo na naninirahan sa aming komunidad, ma'am.
0: Yan, nabanggit nyo po sa amin at naibahagi sa amin, Ma'am Feli, yung mga isinasagawa ninyo sa inyong pamantasan, lalo na yung paglahok sa kurikulum o pagtuturo noong mga katutubong wika, lalo na dyan yung mga sa kultura ng mangyan. Tama po. Yan po yung mga gawain ninyo. Maaari nyo, o meron din po ba kayong mga gawain sa pamayanan o sa komunidad na bilang SWK Director po ng Occidental Mindoro State University?
4: Ayan. Gusto ko rin din ipakilala na aktibo ang aming Facebook page ng aming Sentro ng Wika at Kultura ng OMSU, no? Tinatampok namin ang mga katutubong wika na mula sa iba't ibang tribo. Pinapalaganap rin namin ang mga malalalim na salita o yung mga terminolohiyang hindi na gaanong ginagamit. At nagkakaroon din kami ng paligsahan na tumatalakay sa wika at kultura. Bukod dito, ang SWK din ng OMSU ay nakikipag-coordinate o nakikisangkot sa mga organisasyon sa aming komunidad na kung saan ay nagpapalaganap ng mga gawain na nagpapaunlad sa kakayahan ng mga kabataan sa komunidad, particular sa pagdodrawing, mga gawaing likhang sining, at isa na nga dito yung tinatawag namin na painting na gawa sa nganga. Ito yung mula sa mangyan na dito nila nililika ang mga imahe na nagpapakita ng mayamang kultura nila.
0: At alam natin, Ma'am Feli, no, na isinasagawa ito ng SWK ninyo upang mapanatili po ang mapanatili, maidokumento at maipasa po sa susunod na salinlahi yung mayamang pamana po ng Occidental Mindoro, lalo na po yung kabilang yung mga wika, tradisyon, sining at kaalamang bayan po ng mga mangyan. Ayan, mga kawika, ibinahagi po sa atin ni Ma'am Feli yung mga tagumpay ng mga sentro ng wika at kultura. Kaya naman, panawagan po sa mga SUCs ay huwag pong mag-atubiling makipag-ugnayan po sa KWF para sa pagtatatag ng SWAC. Dahil nais po natin na dumami pa po yung mga SWAC sa buong Pilipinas upang hindi lamang mapaunlad yung wikang Filipino at katutubong wika doon sa mismong pamantasan, bagkus kasama rin po yung komunidad o pamayanan na kinabibilangan ito. Dako naman po tayo kay Ma'am Mary, dahil pinag-uusapan na po natin ang mga tagumpay ng SWK. Nais po naming malaman, ano-ano po ang inyong mga natamong tagumpay, personal man po o profesional, bilang isang individual po na may kaugnayan po sa Sentro ng Wika at Kultura ng Bulacan State University.
3: Masasabi ko po na napakalaking tulong sa personal at sa professional na pagkatao ko ang pagiging director ng Sentro ng Wika at Kultura. Una, napakarami kong nakakasalamuha na mga director, mga administrador mula sa iba't ibang mga institusyon at napakalaking bagay yung makasalamuha sila at matuto sa kanilang mga klase ng mga pamamahala. Maliban doon, yung paghawak ng mga gawaing pagsasanay katulad ng pagsasalin, katulad ng mga seminar, napakalaking tulong yon, particular sa aking promosyon. Naging professor for ako, na katulad ng nabanggit kanina, napakalaking tulong, halos kalahati or higit sa kalahati nung mga papeles ko ay nagmula sa pagiging director ko ng Sentro ng Wika at Kultura, mula doon sa pagiging keynote speaker, doon sa mga paghingi ng mga tulong at pagsaklolo doon sa mga ating mga LGU. So, adami kong naipon na mga sertipiko na nagamit ko talaga sa aking promosyon. Plus, yun nga, yung tiwala sa sarili at yung mga bagay na nakukuha natin bilang isang director ay napaka laking bagay.
0: Magandang marinig po yun, Ma'am Mary, no, na ang SWK ay nakatulong din po sa inyo, okay, sa personal man o professional, ano, at nakatutuwa rin po na sa pamamagitan ng SWK nakakikilala po tayo ng iba't ibang mga tao, lalo na yung may mga pagmamahal talaga sa wika at kultura. May kaugnayan pa rin po sa tagumpay, ang sunod kong tanong sa iyo, Ma'am Mary, ano, tagumpay ng SWK, maaari niyo po bang ibahagi sa amin ang inyong mga best practices na ginagawa sa SWK ng Bulacan State University? Kasi baka akala ng mga taga-subaybay natin na pag ikaw ay naging SWK director na automatic na pwede kang ma-promote. Hindi po, ano? Maraming pinagdaanan, maraming isinasagawa, maraming pinaplano, at ibabahagi po sa atin ni Ma'am Mary yung best practices po na ginawa niya.
3: Opo, hindi po sapat na maatangan tayo ng designation kung hindi mahalaga po yung nag-iisip tayo paano po tayo makakatulong sa pagpapaunlad ng ating wika at saka ng ating kultura. Una po, talagang may mga effort katulad nung una na binanggit na best practice ay yung pagkakaroon po ng sariling journal sa Filipino ng Bulacan State University sa pangunguna ng SWK. So ito po naman ay naitaguyod yung unang printing dahil po sa tulong ng NCCA ni Sir Sunny Cristobal na mula rin sa Bulacan. Maliban po rito, yung tulong namin, sabi nga natin, sa kagawaran ng edukasyon, yung pagsaklolo namin sa DILG, ibinabalita ko po sa lahat na ang kagawaran po ng Pilipino at saka ng Sentro ng Wika at Kultura ng Bulacan State University ang nagsalin po sa Filipino ng manual ng barangay na gagamitin po ng Pilipinas, no? Mainam po na bagay ito kasi nararating ng Filipino, ng wikang Filipino, yung pinaka nasa ilalim na mga bahagi ng ating barangay. So natutuwa po kami na kami po yung naatangan, na kami po yung nagsa Filipino nito. Maliban po ron, talagang pinapractice sa aming universidad sa Bulacan State University yung pagmamahal talaga sa wika. Sa totoo po, yung aming dating Bulso Hymn at March ay nasa Filipino na. Lahat po ng aming mga gusali, lahat-lahat, kami yung naging ehemplo para sabihin na ang universidad talaga yung nagtataguyod at gumagawa ng paraan para yung Filipino ay tingnan na mataas ng aming mga nasasakupan na komunidad. So marami pa kaming mga best practices katulad ng kami talaga ay nagpapagawa ng medalya, ng medalyon para po mabigyan ng gawad sentro yung mga best Filipino students namin na talagang aktibo. Nang sa gayon talaga, taon-taon inaabangan po nila yung sino yung gawad sentro. At talagang nag-e-effort sila na maging bahagi at mabigyan ng ganong klase ng award. So, yung mga iba pa na aming mga maibabahagi, yun ngang very active kami, no? Napaka-aktibo ng sentro sa pagtulong sa gawaing pagsasalin, sa editing. Tapos merong bukas din yung sentro ng wika na opisina, kahit na ito ay maliit lang. Yung lahat ng mga libro ay inipo namin para ibukas ito bilang silid aklata na pwede na gamitin hindi lamang ng mga taga-Bulso, kung hindi maging ng mga nasa regional, no, sa region namin sa tatlo.
0: Nabanggit ni Ma'am, nagbanggit niyo po Ma'am Mary yung tungkol sa ano, no, pagsasali ninyo yung pambansang manual na ginagamit sa mga barangay, at nakatutuwa po na ito ay hindi lamang pagtupad doon sa mandato ng KWF, bagkus ito rin po ay pagtupad doon sa itinatadhana ng EO335 na gamitin po ang wikang Filipino bilang wika ng serbisyo publiko. Mga kawika, narinig natin ang best practices na isinasagawa ni Ma'am Feli at ni Ma'am Mary. Kaya tanungin naman natin si Sir Mark. Batid po natin na ang Batangas State University ay kilala bilang National Engineering University sa ating bansa. Ano-ano po ang mga programa na isinasagawa ninyo upang mapanatiling buhay ang wikang Filipino at kulturang Pilipino sa inyong pamantasan?
5: Una, talagang nakakataas ng inspirasyon ang ibinahagi na aking mga kasamang direktor ng Sentro ng Wika at Kultura. Pero with all sa pamamagitan ng aming mapakumbaba kong binabahagi na kami po ay naging National Engineering University sa pamamagitan po ng pagsisikap ng aming pong mga administrador at mga panguna, syempre, na aming visionaryong presidente, Dr. Tirso A. Ronquillo. Hindi naging madali kasi ito ay, ang kasunod nito ay responsibilidad. Pero ang pinakamaganda dito, napatunayan ng aming pamantasan na maging ang enhinyeriya ay may sining, ang enhinyeriya ay nagpapakahalaga sa kultura. Kaya naman, kasama sa batas ng pagiging National Engineering ng Batangas State University ay ang batas na kailangan maglunsad ng mga gawaing pangkultura, pangwika at pangsining na ito ay sinusuportahan ng ating national government sa pamamagitan ng GAA. Kaya kami dito sa Batangas State University, nabuo ang aming opisina ng Sentro ng Wika at Kultura, ganun din ang opisina ng sining at kultura na nagkataong ako ang nanunungkulan sa ngayon. Ano po? So, sa pamamagitan din ng mga pakipagtulungan sa iba't ibang ahensya ng gobyerno, partikular ang mga LGUs na nagiging kabahagi natin upang mabigyang gabay ang ating mga LGU sa mga translation, mabigyan ng gabay ang LGU sa pagdodokumento ng mga literatura ng kanilang mga bayan. So ang Batangas State University ay talagang aktibong kabahagi ng ating local government units sa kanilang mga preserbasyon at promosyong gawain pagdating po sa kultura at wika.
0: Nabanggit niyo po, Sir Mark, no, ng ilang beses yung salitang teknolohiya. Paano niyo po ginagamit ang teknolohiya bilang kasangkapan sa preserbasyon ng wika at kultura sa Batangas State University?
5: Nung una-una, medyo kami ay natatakot kung paano namin gagamitin ang teknolohiya. Pero gaya nga ng simpleng filosofiya, gamitin mo kung anong mayroon ka. Mayaman kami sa teknolohiya at inhenyeriya, kaya naman yung talino at husay ng aming mga guro ay aming ginagamit. Ganun din katuwang ang mga guro sa artes, guro sa social sciences, at nagkakaroon ng mga interdisciplinary na inisyatibo upang mapagsama-sama yung iba't ibang kaalaman sa iisang gawain, partikular sa inisyatibo sa pagpapayabong at pagdodokumento ng mga yamang kultural, partikular ang mga ganun din ang wika dito sa aming probinsya sa Batangas. At sa katunayan, yung ating mga pananaliksik ay talagang hindi lamang siya sa probinsya ng Batangas, itong ating mga Mr. Tour Guide, ito yung mga pambansang gawain na katawang na natin ng iba't ibang state university. Nabanggit ko yung Mr. Tour Guide, ito ay paggamit ng mga augmented reality sa iba't ibang heritage sites kasama

0: merong memorandum of understanding sa kanila at talagang tinitiyak natin na magiging epektibo at mapapakinabangan ng komunidad ng ating mga pananaliksik. Ganon din po yung isa naming pananaliksik na pinamagatan po namin gabay sinsay. Ito naman po ay gagawa tayo ng libro, digital guidebook na nakasaad doon at nakalagay doon ang iba't ibang tourist destination including cultural heritage sites. Hindi lang po ito yung mga establishmento, pero yung mga istorya at pamanang yaman ng ating iba't ibang lugar dito sa Batangas. Nang sa ganun ay maging kasangkapan siya upang mas maimbita natin ang iba't ibang turista dito sa atin po sa Pilipinas. Kasi ito po ay digital platform po ito.
1: Masasabi po natin, Sir Mark, na yan ay isang natatangi at inobatibong gawain ng Sentro ng Wika at Kultura ng Batangas State University. Ma'am Feli, naibahagi po sa atin ni Sir Mark ang kanilang mga gawain gaya ng Mr. Tour Guide, Project Hobby at Gabay Sinsay na nakatuon po sa Wika at Kultura gamit po ang teknolohiya. Sa Occidental Mindoro State University po, ano po yung mga tampok niyong gawain na sa tingin niyo po ay naiiba po sa loob po ng inyong pamantasan?
2: Po ang pagkakataon na ito na masasabi ko ang aming Pangulo ay talagang may pagmamahal sa wika at kultura, partikular ang katutubong wika sa aming lalawigan. Sa katunayan, ay tapos na po ang gusali ng Sentro ng Wika at Kultura sa aming sa aming universidad. No? At ako po ay isang karangalan na mahirang na maging sentro ng wika at kultura sapagkat dito po maipapakita kung paano namin maitatampok ang lahat ng kultura na bumubuo sa aming lalawigan na kung saan ay katuwang din ang mga local government, ang tourism office ng aming lalawigan na magkakaroon kami ng pagmamapang kultural. Partikular, itatampok namin ang lahat ng tribo sa aming lalawigan, ang katutubong mangyan. Dahil isabi nga sa kasaysayan na ang kanilang wika ay unti-unti nang nawawala. So ngayon, ang Sentro ng Wika at Kultura ay may isang pananaliksik na naglalayong buhayin muli at mapanatili ang isang wika, ang katutubo na malapit nang mawala. Ito yung isang pag-aaral tungkol sa morphological na pagsusuri sa wikang buhid mangyan sa aming lalawigan. So ito ay simula pa lamang ng pananaliksik dahil ang Sentro ng Wika at Kultura, ang layunin nito ay saliksikin ang lahat ng wika, ng lahat ng katutubong wika sa aming lalawigan at gawin itong isang ortografiya para sa isang malawakang gawain na isinusulong ng Komisyon ng Wikang Filipino.
1: Ayan, napakagandang gawain po talaga ng SWK dahil hindi lang po nakatuon doon sa loob ng pamantasan nyo, Ma'am Feli. Yes, no? Inaabot nyo talaga yung pamayanan, yung komunidad, lalo na lahat, no? Nabanggit nyo po lahat ng katutubong wika na mayroon po sa lalawigan, no? Ng Occidental Mindoro State University. Dako po tayo kay Ma'am Mary. No? Nais po naming malaman, no? Na, lalo na ng ating mga nakasubaybay at yung mga nanonood po sa atin ngayon ng mga SWK director, lalo na yung bago pa lang. Ano po yung mga suliranin at hamon na kinaharap ninyo o kinaharap na ninyo bilang SWK Director ng Bulacan State University at paano nyo po ito niresolba o binigyan ng solusyon?
3: Isa sa mga unang hamon na ilaban namin ay yung noong 2013, yung tangka, no? At actually hindi nga tangka, kung hindi nagtagumpay na sa ibang mga universidad yung pagtanggal ng Filipino sa kolehiyo sa pamamagitan ng CHED Memorandum Order number 20. Marami sa Region 3 ang kaagad na nagtanggal ng Filipino na walang abog na sumunod talaga sa pinag-uutos ng ating mga nasa itaas. Pero dahil po sa Sentro ng Wika at Kultura sa Bulacan State University, sa tulong po ng aking mga kawika, mga kasama sa Departamento ng Wika, Panitikan at Araling Pilipino, na ilaban po namin ang pagkakaroon ng pananatili ng Filipino doon sa lugar, no, doon sa aming universidad. So isa ito sa mga laban ng mga kawika natin kasi maraming problema ang hinaharap ngayon kasi ang tungkol sa GE subjects, ang tungkol sa Filipino, ito ay talagang nakikisangkot hindi lang dahil

0: sa usaping ekonomiya, kung hindi usaping pagmamahal sa wika, no, na talagang isa ang sentro ng wika at kultura sa Lumalaba rito. Sa totoo po, nung panahon na yon, talagang nakikipag-ugnayan kami sa Tanggol Wika, sumasama, nagpapa-interview ako sa telebisyon para lamang po doon sa ganitong mga klase ng laban. So yung mga suliranin po natin na pang GE na tungkol sa Pilipino sa kolehiyo ay isa po sa matinding laban na napagtagumpayan naman doon sa aming universidad. Subalit hindi po naging ganap yung tagumpay kasi may mga nagtanggal na nga ng Filipino. Isa rin po doon sa mga na naranasan kong problema, yung marami po akong iniisip na mga proyekto, magagandang proyekto, pero wala pong sapat na pondo. So, nagbibigay naman po ang komisyon sa wikang Filipino, subalit hindi po ito naging sapat. Kaya, humihingi naman din ako ng saklolo sa iba pang mga ahensya ng gobyerno natin na mayroong pagmamalasakit sa wika at saka sa kultura, katulad nga po ng NCCA. Gayun pa man po, hindi pa rin talaga maging ganap yung napakaraming plano ng Bulso Sentro ng Wika at Kultura. Kasi nga po, cost-cutting din naman yung aming kolehiyo. So, bawas din naman yung PPMP ko. So, talagang yun po yung nagiging problema doon sa pagsasakatuparan ng ibang mga plano ng sentro. Isa pang nakita ko na problema, yung kapwa na academician na medyo sila mismo ay umaayaw din doon sa ganitong advokasya ng sentro na minsan umaayaw sila sa Filipino, sa pananatili ng GE na nakikita ko na nagiging problema rin na ang hirap i-convince, no? Ang hirap ikayatin na makipanalig sa ipinaglalaban ng komisyon sa wikang Filipino at saka ng sentro sa wika at kultura. So, hindi po tayo dapat mawala ng loob. Kasi kung hihinto tayo, sino? Sino yung lalaban kung tayo yung hindi mangunguna doon sa lugar? So, iyon po yung nakita ko nasuliranin. Pero nabigyan ito ng resolba dahil nga din sa koneksyon na meron namang iba na sumusuporta, nag-i-sponsor sa ating mga pangangailangan. Tapos po, yung sa hikayat, iyon nga, na pag pinakita mo bilang isang sentro, isang director ng sentro ng wika at kultura, na ganito yung paninindigan mo, na ganito yung pakikipaglaban mo, ano po sila, nakaalalay talaga sa'yo na, teka, hinay kayo sa pag-comment kasi nandyan ang taga-sentro. At unti-unti po dahil doon nga sa alab nung pagmamalasakit ng Bulacan State University sa ganito mga laban, kahit papano naramdaman namin na may suporta yung mga ibang mga universidad. Kagaya po sa Pampanga State University, nag-benchmark naman din sila sa pamantasan. At nandoon ba yung impluensya na kailangan na tulungan namin din yung ibang university kung paano ba dapat gawin sa mga ganitong mga pagkakataon. Ganun naman din po yung hain ko sa iba pang mga kasamang direktor ng sentro ng wika at kultura. Yun po. Bahagi po yung problema pero laban lang po.
1: Mga kawika, sa kabila ng mga suliranin at hamon na kinaharap ng ating mga SWK director ay patuloy pa rin po ang kanilang pagpupursige sa layunin na maitaguyod po ang mandato ng KWF, ang paunlarin ng wika, palaganapin at ipreserba. Sir Mark, ano po ang inyong mensahe sa inyong mga kapwa SWK director?
2: sa ating mga kasama na director sa SWK, na patuloy nagbibigay ng inspirasyon sa akin. Ako po ay hindi ganun katagal na bilang director ng SWK, pero ako po ang presensya ng mga kagaya ni Dr. Mary, ni na Dr. Feli, ay talagang magandang inspirasyon po. Kaya sa akin, ang mensahe ko sa ating mga director, isang bagay na kinatutuwa ko sa SWK is that yung pagkakaroon ng pagkakataon na magkasama-sama, magkakakilala-kilala, at hindi lamang po yun, bonus yung pakikipagtulungan kasi napalaki ng kahalagahan na may sumusuporta sa iyo. Ganon din po sa wika natin. Kung may mga suporta tayong matatanggap, ito man po ay pinansyal, ito man po ay moral, ito ay talagang makatutulong sa atin para mas mapagtagumpayan natin yung ating mga mithiin para sa pangangalaga at pagprotekta ng wika at kultura ng ating bansa. Kaya maraming salamat sa ating mga direktor ng sentro ng wika at kultura na patuloy na nakipaglaban. At ako po ay asahan ninyo na kasakasama ninyo sa atin pong mga gawain, so suporta, maging kahit tahimik dito sa tabi ay patuloy po na magbibigay ng suporta sa atin pong mga gawain. At maraming maraming salamat po kasi alam ko po na kayo po ay mga nagiging inspirasyon sa inyo pong mga state universities and colleges sa pangangalaga. Kayo po ay mga ambassador ng kahusayan at pagpapahalaga hindi lamang po sa wika kundi sa kulturang Filipino.
1: Ma'am Feli, ano naman po ang inyong mensahe sa inyong mga kapwa, guro at profesor sa Filipino?
3: Ayan, so sabi ko nga, lahat tayo mga Pilipino ay may responsibilidad na itaguyod at ipagmalaki ang ating wika sapagkat ito ang pagkakilala natin. Ito ang identidad natin. So ako ay nananawagan sa lahat ng mga guro ng wika at panitikan na ipaglaban natin, itaguyod natin ito at ito ay ikintal natin sa isip at puso ng ating mga mag-aaral para sa susunod na henerasyon ay talagang mapagyaman pa nila hindi lang ang ating mga wikang Filipino kundi ang mga katutubong wika na ito ay nanganganib na sapagkat ang mga katutubong wika na ito ang naging dahilan at pundasyon para lalong maging maunlad ang ating wikang Pilipino. So lahat tayo ay may pananagutan, gawin natin ito ng buong igting dahil sabi natin, ang tagumpay ng isa ay tagumpay nating lahat.
1: Salamat po, no? Totoo yan, ano? Tagumpay ng SWK ay tagumpay ng KWF ay tagumpay ng buong Pilipinas lalo na, no, sa pagpananatiling buhay po ng mga wika sa Pilipinas. Ma'am Mary, bago po tayo magtapos sa ating panayam, kulang na kulang po ang ating oras. Baka po may nais kayong i-anunsyo, ipabatid na mga gawain po ng SWK Luzon na dapat po antabayanan ng publiko, Ma'am Mary.
0: Mayroon po kaming konferensya na pambansa na gagawin sa Setyembre. So abangan nyo po, ito po ay bahagi ng ika-siyam na pong taong anibersaryo ng Komisyon sa Wikang Filipino at meron pa pong mga kasunod na mga na proyekto. Maliban po rito ay mayroon po tayong mga nakalat mula po sa KWF sa mandato po ng ating Komisyon sa Mataas na Edukasyon ay meron po tayong mga gawain para sa buwan ng wika na nabanggit po kanina, sana po ay makipagtulungan at sumali po ang lahat ng ating mga pribado at pampublikong paaralan para po maging masigla, makabuluhan ang pagdiriwang natin ng buwan ng wika.
1: Masaya po kaming makasama kayo ngayong hapon at pagbati rin po sa lahat ng SWK Director na nakasubaybay sa ating programa. Abangan din po natin sila mga kawika sa mga susunod na episode dahil makakasama rin po natin ang ilan sa kanila ng live. Maraming maraming salamat po sa inyo, Ma'am Mary, Ma'am Feli at Sir Mark. At salamat po sa inyong makabuluhang talakayan hinggil po sa gampanin at gawain ng sentro ng wika at kultura, partikular na po sa Luzon. Maraming salamat din po sa mga pangulo ng inyong pamantasan kay Dr. Tio Chody C. San Andres, pangulo ng Bulacan State University, Dr. Albert C. Edanyol, pangulo ng Occidental Mindoro State University at Dr. Tirso A. Ronquillo, pangulo ng Batangas State University. At mga kawika, nakasama natin ng live ang mga direktor ng Sentro ng Wika at Kultura, Dr. Maria S. Bulaong ng Bulacan State University, Assistant Professor Feliciana D. Enriquez ng Occidental Mindoro State University, at Assistant Professor Mark Emmanuel S. Magsino ng Batangas State University. Maraming salamat at mabuhay po kayo.
3: Salamat. Hanggang sa susunod.
2: Maraming salamat po.
1: Mga kawika, ang oras po natin ay 1:55 ng hapon at ngayon ay araw ng Huwebes, ika-25 ng Hunyo taong 2026. Sa pagpapatuloy ng ating programa ngayong hapon, mga kawika, kayo ay nakikinig at nakasubaybay pa rin sa Radyo Magazine 1278 kHz kasama ang inyong lingkod, Kawikang Ange, dito sa programang Tara Na, Usapang Wika, Sigla ng Bansa. Mga kawika, sabay-sabay tayong matuto ng wikang senyas.
4: Tara na! Senyas tayo! Para sa sama-sama pagkatuto ng Filipino Sign Language.
5: Ito ang senyas ng magandang hapon. Itaas ang kanang hinlalaki habang nakatupi ang mga natitirang daliri. Makaraan, ibukas ng dahan-dahan, paharap at itikom pa kaliwa ang kamay. Ngunit ito ay bahagyang nakabukas at may kaunting espasyo. Ulitin natin. Itaas ang kanang hinlalaki habang nakatupi ang natitirang mga daliri. Makaraan, ibukas ng dahan-dahan, paharap at itikom pa kaliwa ang kamay. Ngunit ito ay bahagyang nakabukas at may kaunting espasyo. Magandang hapon.
1: Mga kawika, maraming salamat sa inyong pagsubaybay ngayong hapon. Para sa iba pang impormasyon at programang pangwika, i-follow ang opisyal na Facebook ng KWF na facebook.com/comfilgov at bisitahin ang aming website na kwf.gov.ph. Samahan niyong muli kami sa programang Tara Na, Usapang Wika, Sigla ng Bansa. Tuwing Huwebes sa Radyo Magazine 1278 kHz, The Capital FM 104.3 at sa opisyal na Facebook ng KWF. Ako po ang inyong lingkod, Kawikang Ange, Linguistic Specialist ng Komisyon sa Wikang Filipino. Magkita-kita po tayong muli sa susunod na Huwebes. Mga kawika, tara na!

0: Jesse.
1: 1278 AM.
2: Espina la gas. Espina la lava.
3: Radio Filipinas.
4: Radio.
2: Publico. Radio Filipinas. And Capital 104.3 Colab.
5: Colab.
6: Radio Magazine.
7: Sports Radio. Radio Filipinas. World Service.
8: Ang tagintig ng FM.
9: At lakas ng AM.
10: Sa iisang himpila.
11: Pinagsanib na puwersa.
12: Para sa mas malawa.
13: Mas maraming mararating.
14: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
15: At serbisyo publiko.
2: Radio Filipinas. And Capital 104.3 Colab.
7: Radio Filipinas.
2: News nationwide.
16: Trending issues na pinag-uusapan.
17: World News in 5.
2: Ang inyong institusyon
18: sa Philippine Sports Broadcast.
19: Di papahuli
11: sa mahahalaga kaganapan.
17: 66 Informasyon.
4: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. 738.
2: Sports Radio. 918.
4: Radyo Magazine. 1278.
2: At Radyo Pilipinas World Service.
4: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
2: sa Capital 104.3 FM.
7: Capital 104.3.
6: Radyo Pilipinas World Service.
2: Sports Radio.
4: Radyo Magazine.
2: Serbisyo Publiko.
15: The AM and FM collab.
2: Sa Capital 104.3 FM.
3: Radio Pilipinas.
2: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
7: Colab.
2: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang dagling kaalaman.
8: Umakyat na 50 hagdan sa isang araw. Nalaman sa pag-aaral ng Tulane University na ang pag-akyat ng mga 50 hakbang sa isang araw ay makakabawas sa panganib ng cardiovascular disease ng hanggang 20%. Sinasabi ng mga researcher na ito ay katumbas ng paglalakad ng 10,000 hakbang sa isang araw. Kaya, iwasan muna ang elevator at humakbang.
2: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. This is a public service announcement.
15: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
2: This is a public service announcement.
6: Public service announcement
2: from PBS,
6: Presidential Broadcast Service,
2: and Radyo
17: Magazine.
1: 1278 AM.
7: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
17: Radyo Magazine 1278.
5: Bubungad sa umaga.
3: Trending issues na pinag-uusapan.
12: Mga programang aabangan.
19: Agahan hanggang hapunan.
12: 66 Informasyon.
13: GIS, your General Information Station.
1: Radyo Magazine 1278 AM.

0: Serbisyong kailangan. Serbisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
1: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
0: Radyo Magazine, 1278 AM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Oras po natin, 1 minuto makalipas ang alas 2 ng hapon.
5: Alertong Araw, Pilipinas. Narito na ang mga pinakamaiinit na balita sa oras na ito.

0: Davao City nakakuha ng pinakamalaking National Tax Allotment o NTA ngayong taon ayon sa Office of the Executive Secretary. Quezon City, pinakamalaki naman sa NCR na lunsod na nakatanggap ng NTA. Ang buong detalye ay ihatid sa atin ni Alvin Baltasar.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report, report.
2: Lunsod ng Davao ang nakakuha ng pinakamalaking national tax allotment na umabot sa 10.1 billion pesos para sa taong ito. Ito ayon kay Executive Secretary Ralph Recto ay halos 15% ng dagdag sa natanggap nitong NTA noong 2025. Dito naman sa Calacang, Maynila ay Quezon City ang biggest recipient ng NTA na umabot sa 9.82 billion pesos na sinundan ng lungsod ng Maynila na nasa 6.09 billion pesos habang bumangatlo ang Caloocan na nasa 5.5 billion habang sumunod ang Taguig at Pasig City. Kaugnay nito, itiniyak ng Executive Secretary na lahat ng LGU ay siguradong makatatanggap ng increase sa National Tax Allotment. Inukoy naman direkto na funding source ng NTA ang bahagi ng koleksyon ng BIR, Bureau of Customs at iba pang koleksyon na sertipikado ng Bureau of the Treasury. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report.
0: Pagkakatalaga kay Senator Joel Villanueva bilang Labor Committee Chair, welcome sa Trade Union Congress of the Philippines o TUCP. Ang pag-uulat naman iatid sa atin ni Melanie Valdos Reyes.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report, report.
3: Welcome sa Trade Union Congress of the Philippines o TUCP ang pagkakatalaga kay Senator Joel Villanueva bilang chair ng Senate Committee on Labor and Employment and Human Resource Development. Umaasa ang party list group na sa ilalim ng pamumuno ni Villanueva ay bibigyan prioridad at mapapabilis ang pagpasa ng mga pinaka-importanteng panukala para sa kapakanan ng mga manggagawa. Kabilang dito ang pagtataas ng sahod, security of tenure at freedom of association. Ayon sa TUCP, napapanahon na ang mas matinding aksyon dahil sa loob ng siyam na magkakasunod na taon, ang Pilipinas ay nanatiling kabilang sa mga itinuturing na pinakamalalang bansa sa mundo para sa mga manggagawa. Nanawagan din ang TUCP para sa isang tuloy-tuloy na ugnayan sa pagitan ng Senado at ng House Committee on Labor and Employment na pinamumunuan naman ni Representative Jolo Revilla III. Ilan sa mga priority measures na nais ng TUCP na sabay-sabay natutukan ng dalawang kapulungan ng Kongreso ay ang panukalang 200 pesos na legislated wage hike. Naniniwala ang TUCP na sapat ang natitirang taon ng 20th Congress upang makabuo ng panukala na karapat-dapat sa lagda ng Pangulo at sa sakripisyo ng mga manggagawang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report.
0: Samantala, viral birthday huli dap prank sinita ng LTO. Ang pag-ulat naman iatid sa atin ni Marianne Bastasa.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report.
4: Pinunaan ng Land Transportation Office ang viral vlog na birthday huli da prank matapos itong gawin habang nasa loob ng pampasaherong sasakyan na bumabiyahe sa kalsada. Matapos makita ng ahensya ang video na inupload sa Facebook page ng The Siblings and The Siblings 2.0, agad na ipinagutos ni LTO Chief Asek Marcos Lacanilaw ang investigasyon para matukoy ang posibleng paglabag sa batas sa trapiko. Batay sa initial na investigasyon, natukoy ang taxi na ginamit sa naturang video at kita rin na may partisipasyon ng driver sa paggawa ng naturang prank content. Dahil dito, nag-issue ang LTO ng subpoena sa rehistradong may-ari ng taxi at sa itinalagang driver para humarap sa tanggapan ng ahensya at magbigay ng paliwanag kaugnay ng pagkakasangkot sa viral video. Gate ni Asek Lacanilaw, hindi dapat gawing content o libangan ng mga sitwasyong may kaugnayan sa krimen dahil maaari itong magdulot ng takot at pangamba sa publiko. Mula sa LTO para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report.
0: At para naman sa ating panghuling balita, LGU, PNP at pamunuan ng mga paaralan sa Bugalyon, Pangasinan. Nagsimula na sa mga hakbangin para mapanatiling ligtas ang mga mag-aaral. Ang pag-ulat naman iyahatid sa atin ni Roel de Guzman ng RP Dagupan.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report.
5: Sinimulan na ng lokal na pamahalaan ang bayan ng Bugalyo na mahahakbangin nito upang matiyak ang kaligtasan ng mga mag-aaral sa kanilang nasasakupan. Ito ay bilang tugon na rin sa mga nakaraang insidente ng karahasan na kinasangkutan ng mga mag-aaral sa mataas na paaralan o high school sa iba't ibang bahagi ng bansa. Kognay nito ang PMP Bugalyon sa paunguna ni Police Major Rodolfo Labayo Jr. ay nagsagawa ng inspection at information dissemination sa Bugalyon Integrated School upang mapalakas pa ang kamalayan ng mga mag-aaral sa kahalagahan ng pagkakaroon ng disiplina, pagsunod sa batas at pag-iwas sa anumang uri na marahas na gawain. Ang hakbang na ito ng mga kinaukulan ay suportado ni Bugalyon Integrated School Principal Dr. Sajid Ilyang at ng mga guro ng paaralan. Nilalayon din ng inisyatibang ito na mabigyan ng tamang gabay ang mga kabataan upang makaiwas sa maito sa mga pangyayari na maaaring maging mapanganib sa kanilang buhay at kinabukasan. Pagtitiyak naman ng LGU Bugalyon, ang kaparehong aktibidad ay isasagawa sa iba pang paaralan sa kanilang bayan. Para sa Bagong Pilipinas, Robel de Guzman, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Dagupan.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report.
0: At yan naman po ang mga balita sa oras na ito. Manatiling nakatutok sa Radyo Magazine 1278 para sa iba pang impormasyon. Samantala, ako naman po si Marinela Texon, ang inyong naging tagapagbalita.
6: Radyo Magazine 1278.
7: Bubungad sa umaga.
8: Trending issues na pinag-uusapan.
9: Mga programang aabangan.
10: Agahan hanggang hapunan.
11: 66 Impormasyon.
12: GIS, your general information station.
13: Radyo Magazine 1278 AM.
14: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Publiko.
14: Radyo Pilipinas.
16: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
17: It's a leap of faith. Actually, more like a three-step and a sway. Ito ay ang sayaw sa Obando, Bulacan. Sinasalihan ng mga babae at lalaki na humihiling ng anak o asawa sa tatlong pintakasing santo. The Three Saints, San Pascual Bailon, Santa Clara ng Assisi, and Nuestra Señora de Salambao. Wikipedia says it's a dance of vitality and abundance performed for 3 days from May 17th to the 19th, 1 day devoted to each saint. The festival starts off with a mass and later in the day, the dance procession is performed, where devotees sing the Santa Clara song and melody to the Blessed Virgin of Salambao, their Thanksgiving song. The festival could be traced to an ancient ritual called Kasilanawan, a celebration of the god Linga, a force of nature. When the Franciscan missionaries came, they introduced the three saints to replace the pagan gods. In WW2, the Church of Obando and much of the town was pretty much destroyed, including images of the three saints. The festival was banned because of its pagan roots. Religious processions were still held, but the dancing was not allowed. But in 1972, the new parish priest and the Cultural Commission of Obando brought the tradition back. Sayaw sa Obando has survived for centuries, holds up to this day. And yes, it was another victim of the COVID, but on hold just like other mass activities. But in May this year, thousands of devotees, mostly families and couples, came back to pray for children and perform the fertility dance in the streets of Obando. And just to be safe, with face masks on.
16: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
14: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Publiko.
14: Radyo Pilipinas.
13: Tamang impormasyon.
18: Pangkalusugan man o pagkakakitaan.
19: Aliw na kwentuhan.
7: Kabataan, kasama sa usapan.
18: Radyo Pilipinas Magazine 1278.
20: Mga Mars, Momshies, pati mga Popshies na Momshies at Heart. Join na at i-discover ang modern-day living na wais at praktikal. Tara, let's go na! Tambay na tayo sa bahay ni Home Ekananay.

0: Wais na hapon, mga nanay, mga mommies at momshies na nakasubaybay po sa atin dito sa Radyo Magazine 1278. Ganun din sa Capital 104.3. At tayo po'y magsama-sama sa loob ng isang oras na chikahan at balitaan. Made for Wais na Mommies. Dito lamang po sa ating programang Home Eco Nanay. At ako po ang inyong makakasama, ang inyong momshi.
1: Marinela sa Radyo Magazine at The Capital FM.
0: Kasama ng ating executive producer si Jared Moreno at ng ating mga technical engineers sina Julius Ungab, Sam Reyes, Marichal Malimban, Rona Esperanza, Camille Umali sa ating Marulas Transmitter. Ganon din sa ating FM Technical Engineers. Sina Emil Lagman, Bright Lista, Norven Redome, Ivan Pomoy, Gian Condino at Ave May Santos. At paki-like and follow din po kami no, sa lahat ng social media platforms at Radyo Magazine.
2: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
3: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Follow us para sa mga balita at impormasyon.
4: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
5: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
0: Ganon din po, paki-download na rin ang ating mobile app na PBS Receiver.
6: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
2: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
6: Libre to ha?
2: Walang bayad?
6: Oo, walang bayad.
2: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
0: At may babatiin lang po ako, no? Kasi kahapon, nang mabasa ko yung message, eh nasa kwarto na po ako. Nako, paumanhin. Happy, happy birthday daw kay Inang Edad, ano? In heaven.

0: Ayun. Happy birthday kay Inang in Heaven. At ganun din, shout out kay na Ate Cora, Nayal at Kuya Greg. Kay Diching Olive at Sangkong Rico. Kay Sansing Oya at Kuya Danny. At Dikong Boylet at Diching Rose. Ayan, pinangako kasi sa kanya kahapon. Nasa simula pa lang, babatiin na natin dahil nga nalampasan kahapon. Pasensya naman. Ayan, pagbati mula kay Madam Cecil at kay Boss Edwin Valenzuela. At ngayon po, ano, ay may makakasama tayo. Ang CEO ng MoveBy. Isa pong delivery at on-demand service platform, ano, na naglalayong gawing mas madali, mabilis at maginhawa po, ano, ang pang-araw-araw na pamumuhay ng mga Pilipino. Nasanay na tayo dyan, eh, ano. Aalamin natin yung kanyang naging inspirasyon sa pagtatatag nitong MoveBy, ang mga serbisyong kanyang iniaalok at mga hamon dito sa kanyang negosyo, ano, at ang kanyang pananaw bilang isang negosyante. Welcome po, Sir Leo Angelo Calma sa Home Econ Nanay. Magandang hapon, Sir Angelo.
1: Ay, magandang hapon po, ma'am.
0: Ayan, magsisimula na kami ng chikahan, ano, ni Sir Angelo. Ano po ba yung naging inspirasyon nyo, sir, ano, sa pagtatatag nitong MoveBy? At paano nyo po nakita, okay, ano, yung pangangailangan para sa ganitong uri ng negosyo?
1: Okay, sige. Ano yung ganito po kasi, ma'am, kung una, siyempre, tambay-tambay lang ako. Tapos, nung nakita ko, ang naging inspirasyon ko, kaya ko ginawa ang MoveBy. Simple lang po. Naobserbahan ko kasi yung mga tao sa mga kinakailangan nila mga tulad ng pagbibili. Mm-hmm. Ginawa ko yung MoveBy para mapadali yung pagpunta nila sa mga ano, makatipid sa oras. Ayun, kaya na po ang MoveBy.
0: Ano-ano po bang services ang ino-offered ng MoveBy?
1: Service po, yun nga po, tulad po na, kunyari po, meron pong kailangan po mag-angkas o magpabili, kulang sa oras o wala nang oras para lumabas, mm-hmm, para makapamili sa palengke o ano pa mang pangangailangan sa bahay. Ayun, nandito ng MoveBy para makatulong.
0: Mm-mm. Napakaganda ng layunin ng MoveBy, ano? Sabi nga natin, lalo do sa mga walang pag-iiwanan, ano, ng bahay or hindi makaalis ng bahay, oo, at may mga bigla ang bisita para maka-order ay hindi na makaalis ng bahay, eh si MoveBy na lang ang gagawa ng mga ito para sa
1: yes,
0: atin, ano? Ma. Oo.
1: Yes po, ma'am. Kaya nga po nung sa akin pagkasuri po, nais ko nga po, mga namimili o mamimili ay nangangailangan ng isang sistema na hindi lamang nagpapadala ng gamit o ano pa mang uri ng bagay. Naging tula yung MoveBy para mapadali yung bagay-bagay ng lahat.
0: Oo.
1: Sa pagbili ng ano, lalo-lalo na sa mga small store o maliit na negosyo. So, nakakatulong naman yung MoveBy.
0: Sir, gaano karami? At, sir, di ba usually yung ganito is yung motorcycle? Meron din mga four wheels. Siyempre, pagka medyo mas marami yung kailangan ng customer, di ba? Mahihirapan ko sa motorcycle lang. Gaano na po karami ang inyong units na gumagana ngayon para dito sa MoveBy services?
1: As of now po, ma'am, mga unit po o mga motorcycle na gumagana po ngayon sa MoveBy, around 21 unit.
0: Mm-mm.
1: Tapos yung may mga sidecar naman po, tatlong unit naman po.
0: Oo.
1: Sa mga four wheels, meron pong dalawang unit, tatlo actually.
0: Mm-mm. So ayan, marami-rami. Na kailan po ba ito nagsimula, sir, itong MoveBy?
1: September 2023.
0: Oh, matagal-tagal na rin, ano, 23. So, going 3 years
1: Opo.
0: na rin po siya, no? Kasi ito'y
1: Yes po,
0: nagsimula nung
1: ma'am.
0: panahon ng pandemic, eh. Diba? Nakita natin kung
1: At
0: gaano kahalaga,
1: after
0: hindi
1: po ng
0: ba? Oo,
1: pandemic,
0: after ng
1: opo.
0: pandemic, eh. Nakita natin kung gaano kahalaga yung ganitong klase ng mga services nung panahon na yon, eh. Diba? Lalo't hindi makalabas.
1: Opo.
0: Oo, so, ayan. So, isa siguro sa mga naging inspirasyon ni Sir yan, ano? At Sir, ano naman yung tinuturing yung pinakamalaking pinagdaanan yung hamon, ano? Dito sa negosyo ng Move By, ano? At paano nyo naman po ito nalampasan?
1: Ayun nga po, kala ko nga po magsasara na ang Mubay nung dumating yung time na yon. Siyempre po, hindi naman po kasi araw-araw Pasko, hindi naman po araw-araw piyesta. May araw po na talaga na mahina. Siyempre, naiisip po yung mga rider, sa akin lang umaasa ng biyahe kasi pagka hindi ko sila nabigyan, wala silang although hindi ko sila mabigyan ng biyahe, wala po silang kikitain sa buong mag-araw nila, sa buong araw po nilang pagbibiyahe. So, nagkaroon kami ng struggle. Siyempre, halos nawala yung ibang mga rider. Ang natira na lang sa akin before, tatlo, apat. Hindi ako nagkakabit. So, winotype ko pa rin. Kasi, hindi naman darating sa muda yun na hindi ko kakayanin. So, ayun nga. Nung na-workout ko ulit, nagkaroon na naman siya ng mga biyahe. Tinulungan ako ng mga store dyan sa San Miguel.
0: Collaboration, ano?
1: na-continuous yung mga deliveries hanggang sa nag-hire ako ng mga bagong rider. Hanggang sa nag-17, ayun, bumabalik na ulit yung mobile.
0: Oo. At saka, sir, yung ganyang uri kasi po ng negosyo, eh talaga namang magtutuloy-tuloy kasi nasanay na ang tao eh. Na talagang do sa
1: Opo,
0: pinagdaanan nung nakaraang pandemic eh, no? Alam naman natin, kahit
1: opo.
0: nga sa pamimili, mga online na rin, di ba? Mga online shopping.
1: Yes
0: So,
1: po,
0: yung mga
1: ma'am.
0: ganito, oo, yung may mga pasabay, pabili, yung mga ganon, yung talagang hindi na makaalis ano, ng mga bahay. At kasi, kung titingnan kasi ano, sir, itong Move By is San Miguel lang, around San Miguel lang, or lumalampas din ng San Miguel.
1: Outside San Miguel po, kaya naman po namin pa conforme po sa pagkakasundo po ng presyo sa delivery fee. Pwede naman po kami kahit saan po outside na San
0: San
1: Miguel.
0: Miguel. Oo.
1: Kasi magkasundo po doon si Ryder o tsaka po si
0: Oo.
1: Bosco, wala naman po problema.
0: Ayun naman ano. At saka kasi ano, makikita natin sa mga ganitong klaseng negosyo ano. Kasi po ano, mas
1: Opo.
0: makakamenos kasi ano kung sa ganito na lang nila papadaanin tulad ng Move By nga kaysa yung sila mismo ang pupunta, no? Dahil yung
1: Yes
0: transportation, yung
1: po,
0: oras,
1: ma'am.
0: yung pagod, oo. Usually,
1: Yes,
0: sir,
1: strict na po.
0: oo, tama naman kayo dyan, ano? At sa tingin nyo ba, sir, gaano ka-affordable yung kung ganitong services na lang ang kanilang susubukan kaysa yung sila mismo personally ang magpunta doon?
1: Eh, siyempre po, affordable po, less ng pagod, oras, yung may gagawin ka pa sa halip na makakapagwalis ka pa sa loob ng bahay mo, magagawa mo yan kasi meron ang gagawa na bibili ng pagkain para sa'yo. Ayun nga, pati nga, Move By, sa halip na makakapag ano ka pa ng ibang gawain, magdadagdagan mo pa. Kasi nga, hindi mo naiintindihin o basta tumawag ka lang o mag-message ka lang sa amin o kailangan ko ng ganito, baka ma-deliver mo ganitong oras. Sige po, ako naman, walang problema, deliver natin yan. So, magagawa mo ngayon yung dapat mo pang gawin. Hindi na matitinga yung matatapos mo kagad.
0: Opo. Paano po ba no ang ganitong uri ng negosyo? Paano po yung proseso nito? Halimbawa, ako ay customer, kayo yung sa Move By. Paano ang dapat kong gawin para ako makapag-avail ng inyong services?
1: Opo, ang proseso po ng serbisyo ng Mubay ay dinisenyo upang maging maayos at mabilis para sa bawat customer mula sa pag-order hanggang sa pag-deliver ng order nila sa harap mismo sa pintuan nila. So nag-uumpisa po ang proseso ng aming ano, syempre briefing po ng customer pagka nag-message po sa amin. After po nun, kung tatanungin namin kung ano yung o-order nila, kung ano yung gusto nilang servisyo para gawin ang move by. So after po nun, bibigyan po namin siya ng form. Magpipila po siya doon. And then, pagka nakapag-decide na po siya kung ano yung gusto niyang bilhin o gusto niyang ipa-deliver, i-indicate na lang po nila doon sa form na ibinigay ko. So, ando na rin po yung order o name po ng store o pick-up point and then address po nila. Siyempre, mahalaga po sa amin yung contact number para mabilis po yung proseso pagka time ng delivery.
0: Ayun, ano. So, paano nyo naman po tinitiyak in your part, ano, na talagang yung kalidad, kaligtasan at pagiging maaasahan, ano, sa bawat transaksyon o serbisyo na ibinibigay po ni MoveBuy?
1: Opo, bali, yun nga po, after po nun, pagka po nakuha ko na po yung complete details po ng customer, ibibigay ko na po yun sa rider. So actually, ang MoveBuy po is manually pa lang po muna.
0: For the meantime.
1: Opo. So after po nun, na-screening ko na po yung customer and then na-clarify ko naman o na-klaro ko naman po na legit po yung tao, binibigay ko na po yung kay rider. And then para po makasiguro po kami na maayos yung magiging servisyo namin, time to time po, binibilinan ko po yung bawat rider na double check yung order, kung expire ba o kung may amoy na ba para para pagdating doon sa customer, eh, maayos pa rin yung order po nila. Like po ng mga frozen goods o yung mga sariwa po ng mga manok, kailangan po kasi doon fresh po talaga. Lalo na po sa mga gulay para wala po masasabi yung mga nagiging customer. And then, balik-balikan po kami every day.
0: Ayun, ano. Sir, nabanggit mo yun, ano, sinisigurado nyo. Paano naman po nakakasigurado, ano, na yung customer is legit talaga yung kanilang tinatawagan? Kasi alam naman natin, sir, po, ano, kabi-kabila na ang mga scam ngayon. Oo.
1: Apo. Yun nga po, chinecheck ko po yun, papakikipag-usap ko po sa kanila, na nabe-verify ko ng bond po sa number po nila, natawagan ko po yun after ko ibigay sa rider. So kami po muna ang nag-uusap ng customer o nung admin.
0: Opo.
1: Si admin muna and then sa customer. Pagka hindi po ako available, si admin po muna.
0: Bali sir, isang so, number lang.
1: Po ako lang.
0: Oo, isang number lang talaga ang number ni MoveBuy para yun ang sigurado at legit na talagang MoveBuy, ano? Isa lang po
1: yes,
0: yun.
1: Po, oo. Opo.
0: Tapos pagtawag sa inyo, kayo yung magbababa nung request ni customer sa mga rider ninyo.
1: Yes po.
0: Para sigurado talaga, no? Kasi alam naman nga natin, di ba sir, nabanggit ko ang daming scammer dyan. Baka iba na pala, no? At paano yes, nyo naman sir ginamit ang technology, ano, at innovation para higit pa pong mapabuti, ano, yung karanasan, ano, ng gumagamit ng MoveBuy?
1: Yes po ma'am. Syempre, sikat na sa demand na demand po ngayon yung mga social media. So doon lang po kami bumabase ngayon para kumita. Mabigyan ko po ng pagkakakitaan yung mga involved o mga partners ko sa MoveBuy tulad ng mga delivery rider. So yun, social media, marketing para ma-improve pa kami lalo. Siyempre, andyan yung mga store, small business, every time, every day, minamarket ko sila, time to time, para kahit pa paano, makatulong na rin ako sa kanila, ma-publish yung negosyong maliit na ipinundang nila. So, ayun. Kahit pa paano naman, nagkakatulungan kami ng mga maliliit na negosyo nila sa may buong San Miguel.
0: At sir, ano, nabanggit nyo rin kanina, kumbaga, ito po bang MoveBuy ay application po ba ito or kumbaga, through sabi nyo nga, manually pa, no? So, tatawag lang talaga by phone or text by phone.
1: Messenger.
0: Oo. So,
1: messenger
0: through messenger lang, ano?
1: Yes, po. And then, WhatsApp.
0: Opo.
1: Phone number, yan po.
0: Oo.
1: Viber. O lahat ng mga pupwede na ma-reach ng customer, meron po kami.
0: Ah, iyan naman, ano. Pero hindi ito isang app na dina-download para ma...
1: Soon po.
0: Oo. Papunta na doon, sabi nga ni sir, ano. Yes, hinay-hinay lang, ano.
1: Hinay-hinay lang. Medyo pricey po kasi yung pagpapagawa ng isang app tulad ni GrabFood o Foodpanda. So, hindi pa po namin kayang, actually, hindi pa, wala pa po kami budget para sa ganun.
0: Mm-mm. So, unti-unti lang, darating din tayo dyan, ano? Sabi nga ni sir.
1: Ito lang po.
0: Oo. At bilang isang negosyante, sir, at CEO, ano? Ano po yung pinakamahalagang aral or payo na maibibigay nyo, ano? Sa mga kabataan at sa mga nangangarap din magsimula ng kanilang mga negosyo?
1: Ayun nga po, payo ko lang, pakaranasan ko, wag lang silang titigil kung ano yung gusto nila, isipin nilang mabuti kung ano yung target nila sa buhay nila. Kailangan kasi magkaroon ka ng goal sa sarili mo. Hindi yung po pwede na lilipas din yan. Hindi yun. Kailangan magkaroon tayo ng goal bawat isa sa atin. So, yung goal na yun, kailangan paghandaan, pilitin o pagplanuhan o pagka naman nandiyan ka na sa goal mo na yan, enjoyin mo lang, huwag mong isipin yung pera, kailangan masaya ka para pagdating ng panahon magugulat ka nung pala magkatrabaho sa iyo yung pera.
0: At bago kita hingan ng mensahe po sa inyong mga customers, ano, eto, may mga nanonood kasi sa inyo eh. Ito nga, Move by San Miguel Delivery at Highlight, Top Fans, Gabby's Diner, Izakaya Chef Dennis, Cafe Maya, Cafe Mayari, Santa Rita Matanda. Ayan, nako. At si Mark. Mark Genzola. Oo. At sir, ano, ito, sabi ko nga, panghuli na lang. Mensahe nyo po, ano, sa mga inyong suki dito sa patuloy na tumatangkilik sa Move By.
1: Ayun po. Siyempre po, maraming salamat po sa mga customer namin, mga dedicated po talaga sa Move By. Especially po si Jansen de Dios, yan. Everyday nagpapadeliver po sa amin yan. Kahit isang pirasong candy lang, magbubuk pa yan para sa mga hatider. So, tapos sa mga store po na nakatay up sa Mugay, salamat po na marami sa inyo. Hindi po kayo nagsasawa magbigay sa amin ng booking o ng delivery. Malaking bagay po yun sa amin, lalo-lalo na po sa mga rider para may income naman po sila. Alam naman po naman na namin ninyo o ng lahat ng involved sa Mugay. Hindi naman po isang company, hindi lang po isang company ang Mubay. Ang touring po kasi namin sa Mubay is family. So, alam po ng lahat yan, yung mga rider.
0: Mm-mm. At sir, tanong ko nga lang pala, no? Sa mga interesado po na mag-join sa Mubay, ano po ang requirements at paano sila makakapag-join?
1: Yun nga po, kailangan ko lang po kung halimbawa po gusto nila mag-apply o mag-member ng Mubay Delivery Rider. Resume lang po and then driver's license. Kung single unit, kailangan po natin ng helmet para protect na naman sa katawan natin. And then gloves, siyempre lagi na sapatos po everyday. Pagkain po kasi yung dinideliver, magandang tingnan.
0: Malinis.
1: Hindi po pwede yung parang tambay ka lang. Kailangan presentable po tayo,
0: yes,
1: every day o tuwing mag-deliver tayo ng pagkain.
0: Mm-mm. At usually yan, sir, naka-uniform, ano, para talagang alam,
1: yes,
0: na talagang
1: po,
0: legit ito. Oo.
1: Apo.
0: Para syempre mahirap din ano sa mga customers na baka may kakatok lang. Eh alam naman natin maraming nakikisabay ngayon.
1: Yes po, ma'am.
0: Oo. So yun lang talagang naka-uniform ng move by.
1: Dagdag marketing na rin po. Kalangkangan. Nakikita ko, ano yun? Move by pala yun. Pa-deliver nga ako. So yun nga po. Yun. Isa rin po kasi sa marketing yan o strategy yung pag-pagsusot ng uniform. Nakikilala ko po kami.
0: Ayun
1: dati
0: naman.
1: Dati po, wala po pa, wala pa po kami uniform. Sino ba yan? Ano ba yan?
0: Oo, totoo naman yun. Oo, totoo naman po yun. Nakakadagdag kasi yun ng kumbaga safety ano sa mga customers din na ito naka-uniform siya nga to. Kasi minsan malay nyo, 'di ba sir, kakatok sa gate kunwari nasa bayan may deliver enon pala.
1: Opo.
0: Oh, 'di ba masasamang loob na 'yan, hindi ba?
1: Okay,
0: so at least kung may uniform, may ID, legit na talagang ito nga 'yon ano. Oo. So, ayan po nako sir, maraming salamat po sa oras at impormasyon na ibinahagi niyo po. Ano, baka po may gusto kayong pasalamatan or i-shout out. Go ahead po.
1: Yan nga po, ulitin ko na lang po sa mga store po, maraming salamat po. Gabis, Isakaya, Sergey, shout out po sa inyo. Romer Sisig, yan. Oo. Maraming salamat po sa patuloy po na pagbibigay ng mga delivery sa amin sa mga customer po namin dyan sa San Miguel. Siyempre, salamat po sa inyo.
0: At saka sir, yung contact para number niyo pala. Po. Paki-announce po ang inyong contact number sa mga interesado pong
1: yes po.
0: Kumuha ng inyong services.
1: Po, sa mga gusto po mag-avail o mga subukan yung move by, pwede po kayo mag-message, move by San Miguel Delivery through Messenger. Siyempre po, andyan naman po yung contact number namin para po mag-present transaction. Pwede niyo po akong tawagan, 0915-402-2273. So, tawag lang po kayo o message lang po sa Messenger.
0: Maraming salamat po, sir. At sana po, tulad ng nabanggit kanina, susunod na yung app, ano, para mas lumawak pa ang inyong negosyo. Maraming salamat po. Nakasama natin si Leo Angelo Calma, ang CEO ng MoveBuy. Samantala, bibigyan daan po muna natin ang ilang paalaala.
2: Wais na misis, diskarteng matinik, usapang may sustansya, home ekananay.
3: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
4: Fake news yan! Mali!
5: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
4: Fake news yan! Mali!
6: Nakita ako sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
4: Fake news yan! Mali!
7: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
8: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
9: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
10: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
11: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
12: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa radyo, magazine.

0: Tamang impormasyon.
1: Pangkal sugar man o pagkakakitaan. Aliw na kwentuhan!
0: Kabataan, kasama sa usapan.
1: Radyo Magazine 1278.
2: Feel at home! Tuloy po kayo sa bahay ni Home Ekananay.
3: Tayo po'y nagbabalik sa programang Home Ekananay. At ako pa rin po ang inyong makakasama, ang inyong momshi.
4: Marinela sa Radyo Magazine at The Capital FM.
3: Tayo po ay may tinuruan ng pagluluto. Sabi nga sabi nga natin yung mga bigla ambang mga bisita, no? Tayo

0: Ma! Anong ulam?
1: Ma! Anong ulam?
2: Ma! Anong ulam?
3: At ngayong araw po na ito ay may makakasama tayo ano, para turuan siyang magluto. Ang makakasama natin ngayon ay si Maring Jolie!
4: Hello! Kumusta po? Ako ang inyong Kumaring Jolie. And today po, excited ako na matuto, syempre, from the expert si Momshi Marinela. Ano po ba ang lulutuin natin ngayon, Momshi Marinela?
3: Ngayong araw na to, tuturuan kita, Maring Jolie, ng pinakamadali pasta.
4: Ayan.
3: Ang tuna carbonara. Yeah. Ang ating ingredient sa ating gagawing tuna pasta. Tuna, apat. Ang ating carbonara sauce, apat din. Ang ating evaporadang gatas, ang ating all-purpose cream, ating cheese, at ang ating pinakuloang pasta. At sisimulan na namin ngayon ang pagluluto ng tuna carbonara. Bubuksan natin ang ating tuna.
4: Okay, tuna.
3: Ayan, buksan
4: ito
3: natin.
4: Po, ano? Yeah, bale, ako po pala yung assistant chef. Yes, chef. Utusan mo lang ako ng utusan. Yes po.
3: Dahan-dahan. Maring Jolie, ha? At baka ikaw ay mahiwa niyan, ha? So, ilalagay na namin ngayon ang ating tuna, no? Sa kawali. Maring Jolie, halika. Tulungan mo akong maglagay.
4: Okay.
3: Yan. Habang nilalagay namin ni Maring Jolie ang tuna sa kawali.
4: Ayan. Kasama talaga, Ma'am Shi Marinela,
3: yes.
4: Yung pinaka parang sabaw.
3: Yung oil niya, isasama natin. Para hindi na tayo magdadagdag pa ng oil. So, yan na, ilalagay na natin lahat. Ang gagamitin natin is apat na tuna, ha? Meron syempreng spicy para may konting sipa.
4: Diba?
3: Yan ang gusto natin, hindi ba? So, yan, lalagay natin lahat. Apat, o. Oh. Para mas malasa ang ating tuna carbonara. Ang susunod nating ingredients, Jolie, na ilalagay ay ang carbonara sauce. Gupitin mo na ang ating carbonara sauce.
4: Tulungan kita, Ma'am Shi Marinela, kahit saan pa yan.
3: Oo, ayan. Thank you, Jolie. Ayan, lalagay na natin ang ating carbonara sauce. Ayan, isa-isa natin ilalagay. Apat din ang ilalagay natin. Ah. 1:1. O, oh, diba? Ako, Maring Jolie, pag may bisita ka ngayon, napakadaling gawin ito.
4: Yeah.
3: Maring Jolie.
4: Instant lang.
3: Yes, instant lahat. Para syempre, hindi tayo nai-stress pag may bigla ang dumating, ano, nang yes. Hindi natin alam. Ayan. Haluin natin, Maring Jolie, ah. So, ayan, hahalo-haluin lang natin. At pagkatapos, ilalagay na natin ang ating gatas, ang ating evaporada, at ang ating all-purpose cream. Sige, Maring Jolie, ibuhos mo na yan. Evaporada yan. Oo. Wow, ang galing nga, Maring Jolie. Ha? Pwede na.
4: Pwede na, Ma'am Shi.
3: Pwede na, pwede na. Pwede nang magbisita. Ayan, ang ating all-purpose cream. Mm-hmm. Ayan, at hahayaan natin yan. Kumulo, ano? Maring Jolie, habang inaantay natin tong kumulo, pwede ka nang mag-gadgad ng ating cheese para okay. Toppings at yung kalahati ilalagay natin dito, ano?
4: O, para sa isang buong cheese na bar din ang gagamitin natin.
3: Oo, para mas masarap.
4: Okay, yes.
3: Ayan, Maring Jolie, kumukulo na ang ating sauce, ano? So, ilalagay na natin ang ating cheese.
4: And grated okay. Cheese.
3: Yes.
4: Na ako ang nag-great. I'm so great.
3: Ilagay mo na, Maring Jolie, kalahati.
4: Kalahati nito.
3: Oo, kalahati. Oo. Kasi mamaya yung kalahati, ipang-garnish natin sa ating pasta pag pinagsama na natin. Eh.
4: Okay.
3: Sige, dagdagan mo pa ng kaunti para mas masarap ang ating sauce.
4: Sabihin mo lang, Ma'am Shi Marinela, kung hihinto na ba ako? Hihinto po ako sige. Para sa inyo.
3: Oh, sige, yan. Okay na yan.
4: Sige.
3: Papakuluin lang natin ng konti. Ah, lalagyan natin ng kaunting ano white pepper.
4: White pepper.
3: Para mas masarap. May konting-konti lang.

0: lagyan natin ng konting seasonings para mas masarap.
1: Kung palasa yan, mga momshies.
0: Oo. Para gusto mo ba, Maring Jolie, ituro ko yung aking sikreto.
1: Hindi na siya sikreto, momshies.
0: Meron pa, oo. Meron tayong isang itinatagong sikreto, pero hindi nila dapat malaman yan.
1: Ibulong mo lang sa akin.
0: Oo, sige, bubulong ko sa akin. Ah, ayan. Antayin na lang natin kumulo na pa ng kaunti at tapos na ang ating tuna carbonara. Ilalagay na natin ang ating pinakuloang pasta. Ayan, Maring Jolie, kumukulo na ang ating sauce. Pwede mo nang ilagay ang ating pinakuloang pasta.
1: Ito pasta ba, Ma'am Shimarinella, ay ilang kilo para lang din alam ng ating mga viewers at subscribers.
0: Ayan, isang kilo ang ating pasta sa ating mga ginawang sauce, ano? Para talagang may sauce ng kaunti. Kasi yung iba gusto nila dry, eh, di ba? Mm-hmm. Tayo mas gusto natin yung may konting sabaw-sabaw. So, ayan.
1: So, apat na tuna for 1 kilo. Kilo ng pasta. Ayan.
0: Ayan. At antayin natin kumulo yan. At pagkatapos, pagkulo niyan, tapos na ang ating tuna carbonara.
1: And of course, Ma'am Shimarinella, ako rin mag-share ako sa iyo ng aking natutunang recipe. Ngayon nga, gagawa tayo ng waffle.
2: Wow!
1: Ang mga ingredients para sa ating waffle ay waffle or pancake mix, 2 itlog, evaporated milk, cheese, and hot dog. First, syempre, kailangan natin itong waffle mix or pancake mix. Pwede rin gamitin kung wala kayo. So, pwede mo ba akong tulungan?
0: Oo po? Naman. Ayan.
1: Sige po, pwede na natin ilagay.
0: Ibubuhos na natin. Yes. Okay.
1: Okay.
0: Ayan, ang ating waffle mix.
1: Ayan. And of course, ilalagay na natin itlog. Pwede na yung isang itlog, pero depende sa consistency kung anong gusto ninyo. So, pwede 2 eggs yung gamitin natin. Ayan. Mahalaga lang din na ilagay natin sa gitna para pagka minix natin ay maayos yung pagkalapot niya. Sige, okay. Ma'am Shimarinella, baka pwede mo po tulungan sa isa pang itlog.
0: Okay, pangalawang itlog. Ayun.
1: Thank you. And of course, kailangan din natin ng evaporated milk. Pero mga momshies, mga popshies, pwedeng tubig kung wala kayong available na milk sa inyong bahay. Pwede na po nating haluin. At habang hinahalo niyo po, pwede na din natin dahan-dahang isama yung ating gatas.
0: Sige, ayan. Ako, ang ganda. Maring Jolie, oh. So, dapat pala, Maring Jolie, ang pagbubuhos ng ating gatas ay unti-unti lang, ano?
1: Yes.
0: Para malaman natin kung tama ba. O, sige, pwede na. Oops! Yeah. Ayan.
1: Napakahalaga ng thickness ng ating waffle batter kasi dito nakasalalay kung paano yung magiging resulta ng waffle natin. Okay, yung first step natin, Ma'am Shimarinella, ipahiran ng oil ang ating waffle maker. Pero actually, kung wala kayong waffle maker, pwede ngang pancake, so kahit sa pan lang. Pwede kayong gumamit ng butter, pero itong gagamitin natin para healthy ay olive oil. Ayan.
0: O, para hindi dumikit, ano, Maring Jolie.
1: Yes, huwag natin kalimutan yung waffle maker natin na pahiran din ng oil yung bandang itaas. Siyempre, para hindi dumikit ang ating batter. Madali lang, napakadali lang mga momshies, mga popshies. Pwede na natin ilagay yung ating ginawang batter kanina. Ano?
0: Ito yan, lalagyan na natin, ano?
1: Una muna dito sa kabilang side. Habang ginagawa mo yan, Ma'am Shimarinella, siguro dito ko muna ilalagay yung hotdog kasi kailangan maluto kahit papaano, kahit kakaunti yung hotdog natin. Pwede na ditong lutuin sa mismong waffle maker ang hotdog. Dito, Ma'am Shimarinella,
0: cheese.
1: Ilalagay natin ay cheese.
0: Okay.
1: Kasi ito, kailangan pa medyo maluto-luto pa kaunti. Pag medyo naluto na ng kaunti, tsaka natin papatungan ng butter. Ayan. So, ang ginagawa natin ngayon, mga momshies, mga popshies, two flavors yan na hot dog and cheese. Wow. Perfect ito, lalong-lalo na ngayong back to school, momshie Marinela, yung mga may chikiting, yung mga may estudyante, ano, napakabilis po gawin nito. In just a few minutes, may snack na ang inyong mga anak. Ayan.
0: Maring Jolie. Pwede na natin i-close, Maring Jolie.
1: Okay. Ayan. Tapos mga ilang minuto lang din to. Well, kung meron naman kayong waffle maker sa bahay, usually meron namang light indicator kung luto na ba yung nasa loob. Pero kung wala, of course, you have to check from time to time. Ayan, after 2 to 3 minutes, napakabilis ang Momshie Marinela. Tapos na ang ating hot dog and cheese waffle.
0: Wow! Ang ganda naman!
1: Pwede na natin ilipat sa mas malaking lagayan para makain na ng mga kids.
0: Matikman na natin, ano? Luto na ang ating tuna carbonara!
1: At luto na rin ang ating cheese and hot dog waffle.
0: Ano pang inaantay nyo? Eddie.

Ayun naman, ano? Nakita nyo kung paano kami nagluto ni Maring Jolie ng tuna carbonara at ng cheese and hotdog waffle, ano? Sana po, natikman nyo yan. Ako, ang luto ni Maring Jolie. Or, pwede nyo na rin sugurin si Maring Jolie sa kanilang bahay. At siguradong maipaghahanda kayo ng merienda ni Maring Jolie. At maraming maraming salamat ha, sa ating team, sa Radyo Magazine team. Ano nga yung pangalan ng ating production? Umalis na ba si Jared? Kasi grabe, ang tagaktak ang pawis namin noon eh. Nung sinushoot namin yan eh. At babatiin ko lang pala no, ng happy, happy birthday ang ating PCO Secretary si Dave Gomez. Happy, happy birthday po!

At babatiin din po natin ano yung iba pa nating regular listeners and viewers. Syempre sa pangunguna yan ng aking ating nenet at kuyang Andy ng Gabby's Diner. Ganun din kay Sean Kyle Flores ng Sapang Bato, Angeles City. At kay Romel Livid, Mapagpalang Araw. Ma'am Shibarinella at sa guests at sa lahat. At syempre, ulitin natin, ano? Yung binati natin kahapon na nahuli. Sina Ate Cora, Nayal at Kuya Greg, Diching Olive at Sangkong Rico, Sansing Oya at Kuya Danny, at Dikong Boylet and Diching Rose. Ano, Dikong Boyet. Ano ba tayo ulit? Happy-happy ba tayo ulit sa Saturday? At syempre, kina Chef Fernan, Rika, Michelle, Mylene, Marlon, at kina Madam

0: Magwawais muna tayo ng isang manipis, ano? Wise tips ni nanay. Ay, hindi na pala. Wala na pala, no? Sige. Magkarinigan na lang po tayo ulit, ano? Sa Lunes. Maraming salamat po sa ating executive producer, si Jared Moreno, sa ating technical engineers, sina Julius, si Sam, si Mary Shol, Rona, Camille, sa Marulas Transmitter, ganun din sa ating FM technical engineers, sina Emil, Bright, Norven, Ivan, Gian, at Avi May. At sa iba pa pong mga nakasubaybay, ano? At sana lang po, like and follow kami ha, at Radyo Magazine. Maraming salamat po sa mga sumubaybay sa Radyo Magazine 1278 at Capital 104.3. Ako po ang inyong nakasama, ang inyong momshi,
1: Marinela, sa Radyo Magazine at The Capital FM.
2: Pinalakas, pinalawak, Radyo Pilipinas, Radyo Publico, Radyo Pilipinas, and Capital 104.3 Colab. World Service Sports Radio. Ang tagintig ng FM at lakas ng AM sa iisang himpilan. Pinagsanib na puwersa para sa mas malawak na serbisyo publiko. Radyo Magazine 1278, Sports Radio 918, Radyo Pilipinas, Radyo Publico 738, at Radyo Pilipinas World Service. Mapapakinggan lang sa Capital 104.3 FM. Capital 104.3, the AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM,
3: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Pilipinas, and Capital 104.3 collab.
4: Bes, grabe! Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
5: Hala, totoo? San ka sumali?
4: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations! You won! Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
5: Naku po! Juan! Scam yan!
4: Ha? Hindi kaya? Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
5: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
4: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
5: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
4: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
5: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
4: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
6: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
5: Kaya huwag magpabudol, bes!
7: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
8: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
9: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
10: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
11: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
12: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
13: Radyo on the go.
12: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
14: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
15: PBS Receiver.
14: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
12: Libre to ha?
16: Walang bayad?
12: Oo, walang bayad!
17: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.

0: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab.
1: World League Service Sports Radio.
2: Ang tagintig ng FM
3: at lakas ng AM
2: sa iisang himpilan.
3: Pinagsanib na puwersa
2: para sa mas malawak na
3: serbisyo publiko.
2: Radio Magazine 1278.
3: Sports Radio 918.
2: Radio Pilipinas Radio Publiko 738.
3: At Radio Pilipinas World Service.
2: Mapapakinggan na
3: sa Capital 104.3 FM.
1: Capital 104.3.
3: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
4: Radio Pilipinas.
3: Radio Pilipinas and Capital 104.3 collab.
1: Collab. Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
5: Radyo Magazine 1278.
6: Bubungad sa umaga.
7: Trending issues na pinag-uusapan.
8: Mga programang aabangan.
9: Agahan hanggang hapunan.
8: 66 Impormasyon.
10: GIS, your General Information Station.
1: Radyo Magazine 1278 AM.

0: Pangulong Marcos sa personal na ibinaba ang bawat bayan makikinabang programa sa Cotabato. Sama-samang pag-unlad ng Pilipinas, ipinangako ng Pangulo. May pag-uulat si Raquel Bayan.
1: Radyo Magazine. Report.
2: Pinangunahan ni Pangulo Ferdinand Marcos Jr. ang pagbaba ng bawat bayan makikinabang program sa Cotabato ngayong araw. Partikular na dito ang ipinagkaloob na 40 million pesos na halaga sa ilalim ng Social Civic Project Fund sa provincial government ng South Cotabato, habang 96 million pesos naman para sa pamahalaan ng Cotabato. Makikinabang dito ang mga barangay ng nabanggit na probinsya. Ang programang ito ng pamahalaan upang masiguro na wala ni isang komunidad ang maiiwan sa pagsulong ng buong Pilipinas. Sa ilalim ng programa, ang 100,000 pesos ay magagamit ng mga barangay para sa kanilang community projects, habang ang karagdagang 100,000 pesos ay inilaan naman para sa presidential scholars. Ito ang programa ng administrasyon na sisiguro na bawat komunidad o barangay sa buong bansa ay mayroong graduate ng kolehiyo.
3: Sinasabi ko sa mga presidential scholar, gamitin nyo ito at mapakinabangan ninyo ito, dahil ito ay ang pinakamahalagang maibibigay ng pamahalaan sa inyo. Ang magandang pag-aaral, meron kayong napag-aralan, meron kayong magandang edukasyon, meron kayong magandang training, at sa ganung paraan, ito ay isang kayamanan. Lagi kong sinasabi sa ating mga estudyante, dahil kailangan mapakinabangan ninyo ito, dahil ang pag-aaral ay pagmaganda ang training mo.
2: Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine. Report.
0: Sa iba pang balita, Senador Bam Aquino isinusulong ang School Safety Act matapos ang pamamaril sa Tacloban. Senador, nagpasalamat sa pagtugon ni SILG John Vic Remulla sa banta ng panibagong karahasan sa isa pang paaralan sa Leyte. Si Nympha Asuncion sa detalye.
1: Radyo Magazine. Report.
4: Nanawagan si Senator Bam Aquino para sa agarang pagpapatibay ng School Safety Act kasunod ng madugong insidente ng pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban City na ikinasawi at ikinasugat ng ilang estudyante. Ayon kay Aquino, bumisita siya sa Tacloban noong Miyerkules para personal na makiramay sa mga pamilya ng mga nasawing bata at dalawi ng mga sugat ng estudyante sa mga ospital. Sa kanyang pagbisita, nakatanggap umuna siya ng impormasyon tungkol sa banta ng panibagong karahasan sa isang pagpaaralan sa Leyte. Agad anyang ipinasa ang impormasyon kay DILG Secretary John Vic Remulla na mabilis nag-utos ang investigasyon at aksyon sa pamamagitan ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG. Nagpasalamat si Aquino sa DILG at CIDG dahil sa maagap na pagtugon na nakatulong para mapigilan ang naturang banta. Sinabi ng senador na dalawang pangunahing hinaing ang kanyang narinig mula sa mga magulang ng mga biktima ang pagkamit ng hustisya para sa mga nasuwi at nasaktan at ang pagtiyak na hindi na mauulit ang ganitong karahasan sa mga paaralan. Dahil dito, iginit niya ang kahalagahan ng School Safety Act para higit na mapalakas ang seguridad at kaligtasan ng mga mag-aaral. Suportado rin ni Aquino ang pagrepaso at pag-amyenda sa Juvenile Justice and Welfare Act, kayo din ang panukalang pagbabawal sa paggamit ng social media para sa mga batang mas mababa sa 15 years old. Niniyak naman ng senador na kikilos ang Senate Committee on Basic Education para maisulong ang mga reformang kinakailangan para sa proteksyon ng mga kabataan at mga paaralan sa bansa. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine. Report.
0: Samantala, resolution para sa pagsasagawa ng congressional inquiry sa nangyaring insidente ng karahasan sa mga eskwelahan na inihain ng Makabayan Block sa Kamara. May pag-ulat si Melanie Valdoz Reyes.
1: Radyo Magazine. Report.
5: Inihain ng Makabayan Block sa Kamara ang House Resolution No. 1157 na nag-aatas sa House Committee on Basic Education and Culture na magsagawa ng isang investigasyon in aid of legislation kaugnay ng mga serye ng karahasan sa loob ng mga paaralan sa bansa. Partikular na tinukoy sa resolusyon ang naganap na pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City, pati na rin ang mga insidente ng pananaksak sa Cavite City at General Trias, Cavite. Ayon sa Makabayan Block, mahalagang mabusisi ang mga systemic factors o malalalim na ugali ugat ng problema kung bakit nagagawa ng mga menor de edad ang naturang karahasan na nauuwi sa trahedya at pagkawala ng buhay. Samantala, naghain din ng magkahiwalay na resolusyon si Naboto City, Representative Toby Tiangco para sa kaparehong usapin ng karahasan sa mga eskwelahan. Ayon kay Tiangco, panahon na upang repasuhin kung sapat pa ba ang mga kasalukuyang batas at polisiya ng bansa upang matiyak ang kaligtasan ng mga mag-aaral at kung maayos ba itong naipatutupad. Paglilinaw ng mambabatas, ang layunin ng kanyang resolusyon ay hindi lamang para magpataw ng parusa kundi upang lumikha ng mga hakbang na maiiwasan ang mga katulad na malagim na insidente sa hinaharap. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Vados Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine, Report, Report.
0: Sa iba pang ulat, plebisito sa territorial boundary ng 5 barangay sa Paranaque, aarangkada ngayong araw. Si DK Zarate sa detalye.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine, Report, Report.
5: Inihain ng Makabayan Block sa Kamara ang House Resolution number
6: 8. Idaraos ngayong Webes, June 25, ang plebisito sa 5 coastal barangay sa Paranaque City kung saan papagpasya ng mga residente ang panukalang pagbabago sa hangganan ng kanilang mga komunidad. Ayon sa Commission on Election, boboto ang mga residente ng Baclaran, Tambo, Don Galo, La Huerta at San Dionisio para pagtibayin o tanggihan ang ordinasang naglalayong baguhin ang umiiral na territorial boundaries sa mga barangay, mga katabi ng mga reclaimed area sa Manila Bay mula alas 7 ng umaga hanggang mamayang alas stress ang hapon, isasagwa ang botohan kung saan isusulat ng mga butante ang yes o oo kung pabor sila sa panukala at no o hindi kung hindi naman sila sangayon. Kaugnay nito, ipinatutupad rin ang plebisita period mula June 25 hanggang August 1 at kasabay rin ito ang pagpapatupad ng ban sa armas sa 5 barangay upang matiyak ang mapayapat maayos ang pagsasagwa ng plebisito mula rito sa lungsod ng Maynila. Para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine, Report, Report.
0: At yan ang mga balita sa oras na ito, manatiling nakatutok sa Radyo Magazine 12:78 AM para sa iba pang impormasyon. I-follow din kami sa lahat ng aming social media platforms at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, YouTube, TikTok at X. Ito po si Manuel Francisco.

0: Legacy.
1: 1278 AM.
2: Respira la casa. Respira el agua.
3: Radio Filipinas.
2: Radio. Público.
4: Radio Filipinas. And Capital. 104.3 Cola.
2: Cola.
5: World Service. Sports Radio.
6: Ang taginti ng FM.
7: At lakas ng AM.
6: Sa iisang himpilan.
7: Pinagsanib na puwersa.
6: Para sa mas malawak na
7: serbisyo publiko.
6: Radio Mag 1278.
7: Sports Radio 918.
6: Radio Filipinas. Radio Publiko. 738.
7: At Radio Filipinas World Service.
6: Mapapakinggan na.
7: Sa Capital 104.3 FM.
5: Capital 104.3
7: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
3: Radio Filipinas.
2: Radio Filipinas and Capital 104.3 collab.
5: Collab.
0: Radio Magazine 1278.
8: Bubungad sa umaga.
9: Trending issues na pinag-uusapan.
0: Mga programang aabangan.
10: Agahan hanggang hapunan.
0: 66 Informasyon.
11: GIS, your general information station.
1: Radio Magazine 1278 AM.
3: Radio Filipinas.
2: Radio Publiko.
3: Radio Filipinas.
12: Pilipinas, 3:09 ng hapon. Oras na ng talakayan. Oras na ng kwentuhang makakalikasan.
13: Programang makakalikasan. Pangangalaga ng kapaligiran. Eco-friendly hakbang. Usapang paghahalaman at anumang kulay luntian. Lahat yan, pasok sa ating kwentuhan. Green Mindset.
2: Green Mindset.
13: Sa Radyo Magazine, 1278 AM.
12: Magandang araw, Pilipinas! Magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakatutok dito sa Radyo Magazine 1278 AM. Ngayon po ay araw ng Huwebes, June 25, 2026. Samahan niyo po kami sa isang oras na kwentuhang Green Mindset dito lamang po sa Radyo Magazine 1278 AM. Ako po ang inyong lingkod, Manuel Francisco, kasama nyo tuwing alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Ano man po ang inyong pinagkakaabalahan, kasama ka sa ating kwentuhan. Basta talakayang makakalikasan, kwentuhang green mindset yan.
5: Set your mind to think green.
13: Isipin ang tama, isipin ang pangangalaga.
5: Green Mindset.
13: Kasama si Manuel Francisco sa Radyo Magazine, 1278 AM.
12: Para sa tuloy-tuloy na kwentuhan at talakayan, maaari nyo rin po kaming i-follow sa aming social media accounts. Search nyo lamang po ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, YouTube, TikTok at X. At kung hindi nyo naman po katabi ang inyong mga radyo, ay pwedeng-pwede nyo pa rin po kaming mapakinggan sa pamamagitan po ng inyong mga mobile phones. Tama po, gamit ang inyong mga cellphone ay pwede nyo po kaming mapakinggan sa pamamagitan ng ating mobile application na PBS Receiver. Ito pong PBS Receiver ay libre nyo pong madadownload sa Google Play Store at sa Apple App Store. At sa tulong ng PBS Receiver ay pwede nyo na pong mapakinggan ang lahat ng mga estasyon ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, lalong-lalo na po ang mga programa dito sa Radyo Magazine 1278 AM. Muli po isang makakalikasang araw sa lahat po ng patuloy na nakikinig, sumasama at tumututok dito sa ating programa. Dito po sa Kwentuhang Green Mindset, hatid po namin sa inyo ang mga kwento at impormasyon patungkol sa pangangalaga ng ating kalikasan. Maliit at malaking hakbang, lahat po yan ay kabahagi ng ating pag-aksyon para sa pagpreserba ng ating kapaligiran na para sa susunod pang henerasyon. At ngayon pong araw, ito po ay espesyal dahil po ngayon, tuwing June 25 ay ipinagdiriwang po natin ang Philippine Arbor Day. So ngayon po ay Philippine Arbor Day 2026. At ano nga po bang ibig sabihin ng Arbor Day? Ito po yung araw kung saan hinihikayat po natin ang buong bansa, ang atin pong mga kababayan na magtanim ng puno. Alam natin kung gaano po natin ina-advocate dito sa ating programa yung pagtatanim ng puno. Ito po ay very timely napakahalaga po nito. Alam natin, on the recent weeks, on the recent month, ay naging malaking laman ng ating social media, naging laman po ng mga balita. Yung malungkot na issue po, no, at problema ng mapagputol ng mga puno dito sa bahagi ng Maynila. Kaya naman po yung ganitong initiative, ito po ng pagdiriwang na ito ngayong araw ay sana po, no, makatulong upang ma-inspire at muli pong mapanumbalik yung ating puso at pagmamahal po, no, sa ating mga puno. Kaya po ngayong araw, ngayon nga pong Arbor Day 2026, atin pong nakita, no, yung laman po ng ating social media, yung naging laman din po, no, ng ating mga balita ay ito nga po ng pakikiisa ng buong bansa, lalong-lalo na po, no, ng ating mga local government units sa Arbor Day, o sila din po, no, bawat bahagi ng ating bansa ngayon ay nagtanim po ng puno ngayong araw. At ngayon nga po, no, itong sa ating pong Facebook at YouTube live streaming ngayon, makikita po natin yung ilang mga larawan na ibinahagi po ng DENR dito po, no, sa isinagawang ceremonial tree planting din dito po sa bahagi ng Maynila. At sa ibinahagi pong impormasyon ng ating DENR, ngayon nga pong Arbor Day, Philippine Arbor Day 2026, na may tema pong lunti ang bukas. Napakaganda po ng temang ito dahil itong mga seedlings na ito, itong mga saplings na ito na atin pong itinanim ngayong araw ay nais po natin na makita at masubaybayan talaga na lumaki at yumabong po itong mga punong ito. At syempre po, no, yung mas malaking mensahe at yung napakagandang layunin po ng programang ito, yung pagtatanim po ng puno, ay para po sa ating kasalukuyan at susunod pang henerasyon na makita po natin na yumabong itong mga punong ito. Alam natin na yung mga punong ito ay malaking tulong po para sa ating patuloy na pagsusulong ng restoration ng ating ecosystem, pagprotekta po ng ating biodiversity, at syempre pagpapalakas pa ng ating mga watershed. At syempre itong mga punong ito ay malaking tulong at pakinabang po para sa pagbawas po ng epekto ng climate change sa ating bansa. Hindi lamang po dito sa Metro Manila, iba't ibang mga munisipalidad at bayan po sa ating bansa ang kaisa sa pagtatanim po ng puno. Maging yan man po ay sa ating mga public spaces, sa ating pong mga kagubatan, at maging sa ating mga coastal areas, sama-sama po ang ating mga kapwa Pilipino ngayong araw na magtanim ng puno bilang bahagi po ng Arbor Day at ng ating luntiang bukas. At ito po ay kaugnay din sa 3 million trees for a greener tomorrow. Ito po, no, yung advokasya ng ating DENR na naglalayon po na makapagtanim ng aabot sa 3 milyong puno. At ngayon nga pong Arbor Day 2026, sa kanilang ibinahaging impormasyon, aabot po sa 1,642 na mga cities and municipalities ang nag-participate nationwide. So ngayon pong araw na ito, June 25, buong Pilipinas po ang sabay-sabay na nagtanim ng puno. At on an estimate, aabot po sa 1,538.11 hectares of land ang covered po, no, o yung tinaniman ng mga puno. Tinaniman po nitong mga seedlings at mga saplings na ito. At on an estimate, umabot din po, no, sa mahigit 188,000 na participants, kabilang na po dyan ang mula sa ating mga government agencies. Syempre kasama na po dyan ang ating mga local government units, gayon din ang ating pong private sector at yung atin pong local communities. At yung itinanim po, no, ng mga puno ngayong araw ay mga native and indigenous species. Gayon din po yung ilang mga fruit bearing trees, at syempre po, no, yung mga mangroves. May mga coastal communities din po na nagtungo sa kanilang mga coastal areas para magtanim po ng mangroves, magtanim ng bakawan. Muli po, no, talagang natutuwa po tayo ngayong araw dahil yung laman laman ng ating newsfeed, yung laman po ng ating mga social media, yung mga kabi-kabilang efforts po ng pagtatanim ng puno. Parang bawat isa po no, may kanya-kanyang entries ng kanilang participation at sila po ay nakapagtanim ng puno. At muli po no, to give emphasis, ito pong mga itinanim na puno ay dumaan po no, sa ating DENR. Kaya naman po no, talagang akma po yung mga punong itinanim ngayong araw. At syempre, looking forward po tayo na talagang itong mga punong itinanim po no, ay talagang sasailalim po no, sa evaluation, sasailalim sa monitoring upang maging mataas po yung survival rate ng mga punong ito. At dito po tayo sa bahagi naman ng NCR. Ito po no, yung ibinahagi naman nilang impormasyon in participation with the Arbor Day 2026. Ibinahagi po nila na sa pagdiriwang ng Philippine Arbor Day ngayong araw, muli pong pinagtitibay ng DENR National Capital Region ang kahalagahan po ng sama-samang pagkilos para sa mas luntian, malinis at mas matatag na kapaligiran. Sa pamamagitan po ng pagtatanim ng mga puno at pagpapanumbalik ng mga luntiang espasyo, isinusulong po ng ating DENR-NCR ng mga komunidad na handa sa hamon ng pagbabago ng klima at patuloy na pangangalaga ng kalikasan. Sa ibinahagi pong impormasyon ng ating DENR National Capital Region, tinukoy po nila no, yung ilan sa mga lugar kung saan po sila nagsagawa ng pagtatanim ng puno dito po sa NCR. Dito po sa bahagi ng sa mismong lungsod po ng Maynila kung saan po nag-participate ang ating DENR secretary sa ceremonial tree planting dito nga po no, sa City of Manila, kabilang po sa mga naging planting sites ang dyan po sa may Mendoza Avenue, sa may Taft, Rizal Avenue, Magsaysay Boulevard, sa may Mehan Garden, gayon din po no, dyan sa may Padre Burgos Avenue, Plaza Dilaw, Rojas Boulevard at sa Manila Boys Town. Alam natin na dito sa Maynila po no, nangyari itong pagpuputol ng puno sa bahagi po ng Rojas Boulevard. Kaya naman po itong efforts po natin ngayon ay talagang sana po no, magbunga, maging malaking tulong po para maibsan at talagang makita po natin yung mas luntian na lungsod po ng Maynila dito nga sa Metro Manila. At ilan po sa mga planting sites sa iba pa pong LGUs dito sa Metro Manila, dito po sa Caloocan, ang natukoy po no, na planting sites ay dito po sa bahagi ng Mindanao Avenue Extension, sa may Caibigan North and Dagat-Dagatan Avenue, sa may Las Piñas po, dyan naman sa may Daang Hari Road, sa may Barangay Almanza Dos, sa Malabon po, dyan sa may C4 Road, Barangay Longos, sa Mandaluyong, ang planting site po na pinaglunsaran ng pagtatanim ngayong araw ay dyan po sa back of Modular Hospital, National Center for Mental Health Compound, sa Navota, sa dyan po sa may Tanzamarin Tree Park, sa Paranaque City, ang planting site po kanina dyan ay sa may Asyana area near City of Dreams sa may Rojas Boulevard, habang sa Muntinlupa, dyan naman sa Jamboree Lake sa may Barangay Poblasyon. At syempre, sa Barangay 192 sa Pasay City, may Bunga Rainforest Park sa Pasig City, Pateros Elementary School sa Barangay San Pedro sa Pateros, dito po sa Quezon City, dyan po sa may Quezon City Science High School and the Barangay, at dito po sa may Tagig, sa may C6 Lower Bicutan to Napindan, Cayetano Boulevard, Center Island, at sa Valenzuela City po sa may Bahay Pari sa Barangay General T. De Leon. Muli po no, itong mga lugar na tinukoy po ngayong araw na nagsilbi pong planting sites ay sama-sama at sabay-sabay po natin no, na magkaisa po, lalo na po yung ating mga local communities dyan na maging kabahagi po para i-monitor, alagaan po itong mga itinanim na puno upang talagang lumaki po sila, maging malusog at yumabong. Muli po no, yung napakalalim na mensahe ng Arbor Day ngayong araw ay yung sama-sama po nating pagkilos para po sa mas luntiang bukas. Muli po, no, sana hindi lamang ngayong Arbor Day talagang nag-uumapaw po, no, yung ganitong puso natin para sa pangangalaga ng ating kalikasan at pagmamahal po sa ating mga puno. Sana araw-araw yung ganito po nating green mindset at lagi po tayong handa na suportahan ang mga ganito pong uri ng programa. Muli po, maaari niyong sundan ang Facebook pages ng ating pong DENR, gayon din po, no, yung kanilang mga regional and provincial counterparts, at syempre subaybayan niyo rin po, no, at sundan yung mga naging post ng inyong mga local government units sa inyo pong partisipasyon dito sa Arbor Day 2026. Ang oras po natin, 3:24 ng hapon. Tuloy-tuloy ang ating kwentuhan, tuloy-tuloy ang ating talakayan. Manatili pong nakatutok dito sa kwentuhang Green Mindset sa Radyo Magazine 1278 AM.
13: Anuman ang pinagkakaabalahan, walang pinipiling oras ang usapan. Basta talakayang makakalikasan, kwentuhang Green Mindset yan. Dito lang yan sa Radyo Magazine 1278 AM.
8: Anak, pakikuha mo nga yung hanger sa kabilang kuha. Anak, teka, parang nahihilo ata ako ah.
14: Hala, ma. Humilingin po yata.
8: Nako, huwag kang magpanik, anak. Naalala mo ba yung sinabi ng teacher mo kapag lumilindol?
14: Mag-drop, cover, and hold.
8: Tara, anak. Dito tayo sa ilalim ng lamesa at safe dito.
14: Nay, yung pintana.
8: Iwasan mo din, anak, yung mga salamin o bintana kasi pwede kang mabagsakan yan.
14: Opo, ma. Oh, grabe. Kinapahan ako to na.
8: Huwag kang pangungunahan ng nervyos, anak, at lalong hindi ka makakaisip ng tama niyan. O, tapos na yung lindol. Kailangan na tayong lumabas agad-agad ng bahay.
14: Sige, ma. Tara po.
8: Naku, anak, teka. Kunin mo na muna yung emergency go bag mo para handa na tayo sakaling kailangan natin mag-evacuate.
14: Got it, ma. Thank you po sa reminders. Ano na lang ang gagawin ko kung wala ka?
8: Asus, ang anak ko talaga.
13: Sa panahon ng sakuna at emergency, manatiling kalmado at laging alerto.
0: Radyo Magazine 1278.
3: Radyo Pilipinas.
15: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
16: Fake news yan! Mali!
17: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
16: Fake news yan! Mali!
18: Nakita ako sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
16: Fake news yan! Mali!
19: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala, at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
20: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
21: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
20: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
21: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
20: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
22: This is a public service announcement.
23: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
22: This is a public service announcement.
24: Public service announcement
22: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
25: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
26: Full.
4: flight PR1043. Now boarding.
6: Hey, that's us.
7: Vacation, here we go. Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines.
9: Dreaming of love while cruising at high altitude.
6: Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Marichan and arranged by Ryan Cayabyab.
9: Closer to heaven, we're 30,000 feet.
7: Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation.
6: Oh, ang ganda pa naman ang kanta.
9: Leave all your worries as we soar over the clouds.
7: I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky.
9: They'll be shooting stars through time and space.
25: Yan, ang Pinoy kultura, because our culture is cool.

0: Tamang impormasyon.
1: Pangkalusugan o pagkakakitaan. Aliw na kwentuhan!
0: Kabataan, kasama sa usapan.
2: RG!
1: Radyo Magazine 1278.
3: Set your mind to think green.
4: Isipin ang tama. Isipin ang pangangalaga.
3: Green Mindset.

0: Ang oras po natin na 3:29 ng hapon at kayo ay nakatutok pa rin dito sa Kwentuhang Green Mindset sa Radyo Magazine 12:78 AM. At sa punto pong ito ay bigyang daan po muna natin itong pag-uulat mula po sa Radyo Pilipinas Tayug kaugnay po dito sa kanilang pakikibahagi sa taunang Arbor Day. Ito nga po, no, malawakang tree planting activity isinagawa po sa bayan ng Pozo Rubio sa taunang Arbor Day. Mula po sa Radyo Pilipinas sa Tayug, may pag-ulat si Marie Mildred Estrada Coquia.
1: Radyo Magazine! Radyo Magazine! Report! Report!
2: Isinagawa ng lokal na pamahalaan ng Pozo Rubio, Pangasinan na ang malawakang pagtatanim ng puno sa SLF site sa Barangay Balakag kung saan mahigit 300 mga puno ang naitanim. Bahagi ito ng pagdiriwang ng Philippine Environment Month 2026 at pagpapatupad ng Enhanced Municipal Arbor Day at Municipal Parks and Green Open Spaces Ordinances. Pinangunahan ng Municipal Environment and Natural Resources Office ang aktibidad katuwang ang Agriculture Pozo Rubio na itanim sa lugar mga coconut at forest tree seedlings mula sa Philippine Coconut Authority at Provincial Agriculture Office. Nakiisa sa pagtatanim ang mga kawani ng munisipyo, mga kinatawan ng pambansang ahensya, mga barangay, mga paaralan at mga miyembro ng civil society groups. Bahagi ang aktibidad ng Pangasinan Green Canopy Program at nakahanay sa Enhanced National Greening Program ng Pamahalaan at Forest for Life ng DENR. Binigyan prioridad ang pagtatanim ng mga katutubong puno upang mapalawak ang green spaces sa Pozo Rubio. Ayon sa lokal na pamahalaan, malaking hamon ang pagtiyak na mabubuhay at lalago ang mga itinanim, kaya magsasagawa ng masusing monitoring at maintenance ang iba't ibang stakeholders. Ang tree planting activity ay kabilang din sa mga estratehiya ng Pozo Rubio Air Quality Control Action Plan para sa pagpapatupad ng nature-based solutions at pagpapanatili ng maayos na kalidad ng hangin sa lugar. Para sa Bagong Pilipinas, Marie Mildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayug, Pangasinan.
1: Radyo Magazine! Radyo Magazine! Report! Report!
3: Sumama sa talakayan, bayanihan sa pangangalaga ng kalikasan. Pag-usapan natin, kwentuhang Green Mindset.
0: At sa atin pong tuloy-tuloy at nagkwentuhan at talakayan ngayong hapon, dito naman po tayo sa ilan pang ulat at impormasyon na mula naman po sa ating DENR SOC Sergeant. Isa pong rare sighting ng isang Philippine tarsier ang nagpakita po, no, o namataan dito po sa bahagi ng Barangay Lakonon sa may Tiboli sa may South Cotabato. Matapos pong maispatan na makita po ng isang residente ang isang Philippine tarsier sa isa pong maisan sa kanilang lugar. Ayon po sa ulat ng DENR SOC Sergeant, ipinagbigay alam daw po sa Community Environment and Natural Resources Office ng Banga ito pong pagkakakita sa isang Philippine tarsier o kilala din po, no, mas kilala sa kanilang lugar bilang Amala. Ito pong tarsier ay base po, no, sa paniniwala at obserbasyon po, no, ng mga residente sa lugar ay mayroon na daw po talagang mga Philippine tarsier na naninirahan sa kanilang lugar. Bagamat minsan lamang daw po, no, itong makita dahil nga sa pagiging gising po, no, nitong tarsier tuwing gabi. Kaya naman po, no, madalang lamang itong makita ng ating mga kababayan. Pero gaya nga po, no, ng kanilang paniniwala ay noon pa man ay meron na daw po talagang mga Philippine tarsier sa kanilang lugar. At ayon po sa kanilang, sa ating DENR, ito pong sighting ng ating Philippine tarsier dito po sa bahaging ito ng South Cotabato ay pagpapakita po na ang naturang lugar ay sapat po, no, o akma para po mabuhay at baka survive po itong ating mga Philippine tarsier. Kaya naman po, no, ang patuloy na paghikayat po, no, sa ating mga kababayan na maging kabahagi po ng pangangalaga at konserbasyon dito sa lugar at dito po sa mga Philippine tarsier. At lubos po silang natutuwa, no, dahil sa kabila ng patuloy na pagrami ng human activity sa gayon din po no, yung patuloy na urbanisasyon na sa lugar. Ito po ang pagpapakita. Ito pong sighting ng Philippine Tertiary ay patunay po no, ng magandang kalagayan ng kanilang lugar. Ayon po sa DNR, ang Philippine Tertiary ay isa po sa mga iconic wildlife species dito sa ating bansa. Kilala po ito sa taglay nitong malalaking mga mata at sa abilidad po nito, no, yung kakaiba nitong abilidad na umakyat. Gayon din po no, yung kanilang adaptation for nighttime hunting. Kaya naman po no, itong mga ganitong sightings talaga ay pagpapakita po na kung pangangalagaan po natin yung ating lugar ay magiging sapat po ito no, upang patuloy na dumami at mabuhay po yung mga ganitong uri ng wildlife. Ang mga tertiary po ay kilala bilang insect-eating primate. Ito po no, kumakain po sila ng mga insekto. Kaya naman po no, importante po ang kanilang ginagampanan for ecological balance at makakatulong din po no, sa pagkontrol sa populasyon ng mga insekto. Ito na malaking tulong po no, sa ating agricultural sector. Muli po ang patuloy na paalala ng ating DNR sa publiko na ito pong mga tertiary na ito ay kabilang sa binibigyang proteksyon po ng ating batas. Kaya naman po no, mahigpit na ipinapaalala na paglabag po sa ating mga batas ang paggambala dito po sa ating mga tertiary, paghuli at siyempre po no, yung gawing pet o gawin pong alaga itong mga tertiary ay malaki pong paglabaga sa ating batas. So ang muli pong paalala sa ating local communities na makibahagi po sa ating conservation efforts para maprotektahan ito pong mga Philippine tertiary at maging yung kanila pong natural na tirahan. At ang muli rin pong paalala ng ating DNR na mahalaga po yung inyong pag-uulat tulad po nitong sighting na ito ng Philippine Tertiary na ibahagi niyo po yung impormasyon dahil ito po ay makatutulong sa patuloy pong pag-aaral ng ating DNR at malaking tulong din po ito no, sa patuloy na pagsusulong ng atin pong efforts na maproteksyonan po itong mga natural habitat ng iba't ibang uri ng buhay ilang tulad na lamang po nitong Philippine Tertiary dito po sa bahagi ng South Cotabato dito po sa May Soccsargen. Samantala, bukod po dito sa May Philippine Tertiary na namataan po dito sa May South Cotabato, isa naman pong summer cobra ang na-rescue po no, ng atin pong mga concerned citizen. Dito po sa bahagi ng Matalama, Cotabato, isa nga pong summer cobra ang na-rescue at eventually po no, ay na-release back. Napakawalan din po pabalik sa kanyang natural na tirahan. Matapos po itong ma-recover mula po sa isang residential area na isinurrender po sa ating Bureau of Fire Protection sa Maya Matalam. Ayon po sa kuwento, ito pong concern na citizen natin ay agad pong tumugon dito nga po sa ulat. Base po sa isinagawang pagsusuri sa natura pong summer cobra, ito naman po no, ay nasa maayos na kondisyon. Ayon po sa assessment, ang natura pong male adult summer cobra ay may sukat po no, na abot sa 0.4 meters ang haba at may bigat na 280 grams. At sa kanila pong isinagawang eksaminasyon, wala naman pong natamong injury sa naturang ahas at nakumpirma po no, na ang naturang ahas ay talagang mataas po yung kanyang kamandag. At ayon nga po no, sa ibinahaging impormasyon ng DNR, ang summer cobra po no, ay endemic dito po sa southern part ng Pilipinas at madalas po makita dito po sa bahagi ng Visayas and Mindanao Island Groups. At alam po natin no, nakapag-usaping ahas, talagang ito po no, ay nagdudulot ng takot. Kaya naman po no, lalo na itong summer cobra na alam po natin na makamandag, kaya naman po ang patuloy na paalala po sa ating mga kababayan na agad makipag-ugnayan sa ating pong local authorities para po sa proper response at sa tama pong proseso ng paghuli nito. Gayun din, nagpapatuloy po ang pagkakaroon ng information and education campaign ng ating DNR sa lugar upang bigyang kaalaman yung ating pong mga kababayan.

0: Radyo Magazine 1278 AM.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Anuman ang pinagkakaabalahan, walang pinipiling oras ang usapan. Basta talakayang makakalikasan, kwentuhang Green Mindset yan. Dito lang yan sa Radyo Magazine 1278 AM.
4: Ang oras po natin, 3:45 ng hapon at kayo ay nakatutok pa rin dito sa kwentuhang Green Mindset sa Radyo Magazine 1278 AM. At dahil ngayong araw po ay Arbor Day 2026, mahalaga rin po no, na pag-usapan natin kung gaano po ba kahalaga at kung gaano po makatutulong sa atin yung atin pong contributions para maproteksyonan ito namang pong conservation sites dito po sa Metro Manila. Pag-usapan po natin itong ibinahaging impormasyon ng atin pong DENR National Capital Region, nagkaugnay pa rin po ng kanilang State of Metro Manila's Environment and Natural Resources. At dito nga po sa kanilang ibinahaging impormasyon, ito po yung estado ngayon ng mga conservation sites dito sa Metro Manila. Tampok po sa ulat na ito ng State of Metro Manila's Environment and Natural Resources ang kalagayan at patuloy na pangangalaga sa mga conservation sites dito sa Metro Manila at nagsisilbing mahalagang kanlungan ng biodiversity sa gitna po ng urbanisasyon. Yes, tama po, no, you heard it right, na dito po sa Metro Manila, sa kabila po ng urbanisasyon, sa kabila po ng mga nagtataasang gusali at napakarami po mga kalsada at mga dumadaang sasakyan, meron po rin pong nananatiling mga conservation sites na binibigyang proteksyon ng ating DENR. Kabilang po dito, itong mga lugar na may mataas na ecological value na mahalaga po sa pagpapanatili ng balancing ekolohiya, pagprotekta sa likas na yaman, at pagtiyak ng patuloy na serbisyo ng kalikasan na para sa mga komunidad. At sa ibinahagi nga pong impormasyon ng ating DENR-NCR, ibinahagi po nila na itong mga conservation sites na ito sa Metro Manila ay napakalaki po ng ating ginagampanan, lalo na po bilang natural habitat ng mga nalalabi pa pong buhay ilang o mga wildlife species na dito po naninirahan sa Metro Manila. Kaya po ang patuloy na pagsusulong na proteksyonan po itong mga nalalabing conservation sites na ito ay panawagan po para sa ating lahat. At ito po, no, yung mga conservation sites na nandito po sa Metro Manila. Unang-una po dito, ito ang La Mesa Watershed Reservation na may lawak po na abot sa 2.659 hectares. Ito po, no, ay nasasakop itong bahagi ng Quezon City, Caloocan at maging hanggang sa May Rodriguez sa May Rizal. Ito pong La Mesa Watershed Reservation ay napakalaki pong mahalaga para sa atin sa pag-supply po ng ating tubig at syempre po, no, kaya naman kinakailangan po talaga ng sapat na pagproteksyon dito sa naturang lugar dahil muli po, no, dito nagbumula yung supply ng tubig dito po sa Metro Manila. Idineklara po itong watershed reservation noon pang 2007 and ito po, no, ay guided by a 25-year management plan with support from various government and community stakeholders. Ito pong binabanggit nating impormasyon at mga kaalaman. Siyempre po, no, ito ay pwede nyo rin pong makita, mabasa sa Facebook page po ng ating DENR National Capital Region. At bukod dito sa La Mesa Watershed Reservation, siyempre ito pong madalas din nating itampok na Las Piñas Paranaque Wetland Park ay isa rin po sa mga conservation site dito sa Metro Manila. Kilala bilang last coastal frontier of Metro Manila, ito pong latian na ito ay nagsisilbi pong santuario at pansamantala po no, na tahanan ng iba't ibang uri ng migratory birds at iba't ibang uri po ng wildlife. Ito po no, ay idineklara ng isang critical habitat at isang ecotourism area noong ding 2007. At ito po ay kilala bilang isang wetland of international importance sa ilalim po ng Ramsar Convention noong 2013 and became a protected area din po in 2018. Muli po no, itong Las Piñas Parañaque Wetland Park kung saan dito po pansamantalang nagtutungo yung iba't ibang uri ng migratory birds mula po sa iba't ibang bahagi ng mundo ay napakalaki po ng gampanin. Kaya po ito ay dapat din nating proteksyonan. Kabilang din po sa mga conservation sites dito sa Metro Manila, kabilang na po dyan itong recently featured location din po natin, itong Ninoy Aquino Parks and Wildlife Center na tinatawag din pong a protected area in the city's heart na may sukat po na 23.85 hectares na isa pong urban park at nagsisilbi pong tahanan na aabot sa 4,000 puno. At malaki po no, yung tulong sa iba't ibang wildlife conservation efforts. Siyempre, kasama din po sa listahan ang Baseco Laguna na matatagpuan po sa Port Area of Manila na may sukat na 1.1 hectare mangrove site na nagsisilbi pong tahanan ng iba't ibang uri ng buhay ilang dito po no, sa bahagi naman ng Pasig River na bahagi rin po no, ng Manila Bay. At syempre, panghuli po sa listahan ng mga conservation sites dito sa Metro Manila, itong Tanza Marine Tree Park. Ito po isang 29-hectare mangrove forest sa may Navota City that provides a valuable habitat for coastal wildlife at siyempre po no, nakatutulong din sa pagproteksyon sa atin pong shoreline. Na muli po no, itong Marina Tree Park ay dineklara din po no, sa ilalim ng local ordinance noon pong 2011. Muli po no, ang patuloy na panawagan ng ating DENR at ng atin pong DENR-NCR na makibahagi po tayo maging sa mga simpleng hakbang, yung mga simpleng aksyon po no, mula sa ating sarili at sa ating pong mga tahanan, yung mensahe po muli ng proper segregation, yung pagiging responsable po sa ating mga basura. Iyan po yung mga simpleng bagay na pwede po natin gawin araw-araw na malaki na po yung ambag upang maproteksyonan itong mga conservation sites na ito. Tulad na lamang po ng mga binanggit natin na conservation sites dito po sa Metro Manila. Muli, sundan nyo lamang po ang Facebook page ng DNR National Capital Region upang mabasa nyo po itong iba't iba ang impormasyon at mga kaalaman kaugnay pa rin po ng kanilang State of Metro Manila's Environment and Natural Resources. At sa punto pong ito, tayo ay pansamantala na rin po magpapaalam sa ating edisyon ngayon ng Kwentuhang Green Mindset. Nais po nating pasalamatan ang ating technical side kasama si Sir Julius Ungab, Sam Reyes, Marisol Malimban, Rona Esperanza, Camille Umali, kayo din po ang ating mga kasamahan sa Marulas Transmitter. Muli, ako po ang inyong lingkod, Manuel Francisco, kasama nyo tuwing alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Dito lamang po sa Kwentuhang Green Mindset. Susunod na ang programang Eskultura kasama ng inyong frenny Mary Rose Rosero. Manatili pong nakatutok dito sa Radyo Magazine 1278 AM.
0: Radyo Magazine 1278. Bubungad sa umaga! Trending issues na pinag-uusapan!
2: Mga programang aabangan!
5: Agahan hanggang hapunan!
2: 66 Informasyon
6: GIS, your General Information Station.
0: Radyo Magazine 1278 AM.
1: Radyo Pilipinas!
7: Radyo! Publiko!
1: Radyo Pilipinas!
8: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
9: Fake news yan! Mali!
10: Sabi sa internet,
9: Bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
10: Fake news yan! Mali!
11: Nakita ko sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
10: Fake news yan! Mali!
12: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala, at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
13: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
14: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
15: Humanap na iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
14: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
16: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
17: This is a public service announcement.
18: Discipline is the key.
19: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
20: Kilatisin ang sarili.
19: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
20: Importante rin na ating laging isipin.
19: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
20: Isang mahalagang paalala
19: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
21: This is a public service announcement.
22: A public service announcement
23: from PBS,
24: Presidential Broadcast Service
25: at Radyo Pilipinas,
26: Radyo Magazine,
0: 1278 AM.
27: Pinalakas, pinalawak,
1: Radyo Pilipinas,
7: Radyo
0: Publico, Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
7: Radyo
26: Magazine,
0: Sports Radio, Radyo Pilipinas, World Service.
28: Ang taginting ng FM
7: at lakas ng AM
28: sa iisang himpila.
7: Pinagsanib na puwersa
28: para sa mas malawak,
7: mas maraming mararating
28: at mas maraming maaabot ng impormasyon
7: at serbisyo publiko.
0: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
7: Radyo Pilipinas
0: News Nationwide.
7: Trending issues na pinag-uusapan.
26: World News in 5.
7: Ang inyong institusyon
0: sa Philippine Sports Podcast.
7: Ipapahuli
0: sa mahahalagang kaganapan.
26: 66 Impormasyon.
28: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
7: Sports Radio 918.
28: Radyo Magazine 1278.
7: At Radyo Pilipinas World Service.
28: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
7: sa Capital 104.3 FM.
0: Capital 104.3.
26: Radyo Pilipinas World Service.
0: Sports Radio.
7: Radyo Magazine.
0: Serbisyo Publiko.
7: The AM and FM collab.
0: Sa Capital 104.3 FM.
1: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
7: Colab.
29: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
30: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
31: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
32: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
33: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
34: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
35: Radyo on the go.
34: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
36: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
37: PBS Receiver.
36: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
34: Libre to ha?
37: Walang bayad?
34: Oo, walang bayad!
37: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
0: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
26: Radyo Magazine 1278.
7: Bubungad sa umaga.
5: Trending issues na pinag-uusapan.
2: Mga programang aabangan.
5: Agahan hanggang hapunan.
2: 66 Impormasyon.
6: GIS, your General Information Station.
0: Radyo Magazine 1278 AM.
1: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas.
3: Ang oras sa buong Pilipinas sa eksaktong alas 4 ng hapon.
4: Alertong araw, Pilipinas! Narito na ang mga pinakamaiinit na balita sa oras na ito.

0: Suspension order laban kay Senador Jinggoy Estrada pinatupad na ng Senado. Para sa buong ulat, narito si Nympho Asuncion.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report, report.
2: Suspension order na ibinaba ng Sandigan Bayan laban kay Senador Jinggoy Estrada. Ito ay kaugnay ng kinakaharap nitong kasong plunder dahil sa pagkakasangkot sa flood control anomaly. Ayon kay Senate Secretary Renato Bantog Jr., opisyal ng inabisuhan ni Senate President Sherwin Gatchalian ng opisina ni Senador Jinggoy Estrada na pinatupad na ang suspension order mula nitong Lunes, June 22. Pinaliwanag ni Bantog na ibig sabihin nito ay suspendido muna ang sweldo at mga benepisyo ni Estrada at hindi na muna dito pwedeng gawin ang kanyang tungkulin bilang senador sa loob ng 90 araw. Nang matanong naman kung ano ang mangyayari sa mga staff at opisina ni Estrada, sinabi ni Senate Secretary na pwede pa rin namang mag-function ang opisina ni Estrada dahil maaalis rin naman ang suspension pagkatapos ng 90 days. Pero nang matanong kung paano ang sweldo ng mga staff ni Senator Jinggoy, sinabi ni Bantog na magbibigay muna siya ng rekomendasyon tungkol dito kay SP Gatchalian. Narito ang bahagi ng pahayag ni Secretary Bantog.
3: The Senate President officially notified that the suspension order issued by the Sandigan Bayan was implemented Monday, June 20. This is para naman dun sa suspension is that is suspended from performing the functions of the salaries and benefits without this. Suspension pending deleted, automatically lifted after 90 days. So though this is still there, the staff can still continue to function. At a certain point, the suspension will be there.
2: Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympho Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Samantala, pananagutan ng mga paaralan sa karahasan at pagkamatay ng estudyante sa Tacloban City, pinaiimbestigahan ni Deputy Speaker Albie Benitez. Para sa buong ulat, narito si Melanie Valdos Reyes.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report, report.
4: Maghahain ng isang resolusyon si House Deputy Speaker at Bacolod City Representative Albie Benitez upang paimbestigahan ang posibleng pananagutan ng mga paaralan sa mga insidente na uuwi sa karahasan at pagkamatay ng mga estudyante. Ayon kay Benitez, layunin ng kanyang panukala na matukoy ang mga kakulangan sa mga umiiral na batas, tiyakin ang pananagutan ng mga educational institution at palakasin ang proteksyon para sa mga mag-aaral, kanilang pamilya, pati na rin ang mga school personnel. Binigyan din ng mambabatas na dapat masuri kung may pagkukulang ba o kapabayaan sa pagpapatupad ng mga kasalukuyang batas at kung napapanatili ba ang kaligtasan, integridad at pananagutan sa loob ng bawat campus. Tinutukoy ni Benitez ang pagkamatay ng mga student-athletes sa Ateneo de Manila University at ang kamakailang insidente ng karahasan na kinasasanggutan ng mga estudyante sa Tacloban at Cavite City. Ayon sa House Leader, walang sinumang magulang ang dapat na mabalisa o mangamba para sa kaligtasan ng kanilang mga anak. Ipinunto rin ni Benitez na dapat manatiling pangunahing prioridad ang kaligtasan, integridad at responsibilidad sa bawat institusyong pang-edukasyon sa buong bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Samantala, Department of Foreign Affairs kinumpirma na walang napaulat na nasaktang Pilipino sa lindol sa Japan. Para sa buong ulat, narito si Luisa Erispe.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report, report.
5: Kinumpirma nga ng Department of Foreign Affairs na wala pang napapaulat na Pinoy na naapektuhan o nasaktan mula sa 6.9 magnitude na lindol sa Japan. Ayon kay Philippine Ambassador Mylene Garcia Albano, wala pang nagre-report sa kanila mula sa Filipino community leaders na nasaktan. Pero patuloy silang nakatutok sa lagay ng mga Pilipino sa naturang bansa. Ang lindol sa Japan tumama ng 7:30 ng umaga oras sa Japan at naramdaman ang intensity 7 sa Hashikami Aorami Prefecture. Bahagyaring naramdaman ang lindol sa Tokyo. Wala namang inilabas na tsunami warning kasunod ng lindol. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: At iyan ang mga balita sa oras na ito, manatiling nakatutok sa Radyo Magazine 1278 kHz para sa iba pang impormasyon. I-follow din kami sa lahat ng social media platforms sa Facebook, Instagram, X, YouTube at TikTok at Radyo Magazine. Ako pong inyong lingkod, Mary Rose Rosero.
6: Showbiz! Ganap sa entertainment scene! Updated ka ba? Swak na budget recipes light na buong family.
7: Tala kayong makakalikasan.
8: Anything under the sun.
9: Radyo Magazine 1278 AM.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
10: Radyo Pilipinas.
12: This is a public service announcement.
13: Discipline is the key.
14: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
15: Kilatisin ang sarili,
14: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
15: Importante rin na ating laging isipin.
14: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
15: Isang mahalagang paalala
14: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
12: This is a public service announcement.
16: Public service announcement
12: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
10: Radyo Pilipinas.
17: Tamang impormasyon.
18: Pangkalusugan man o pagkakakitaan. Aliw na kwentuhan!
17: Kabataan, kasama sa usapan.
19: RG!
12: Radyo Magazine 1278.
20: Kulturang inain sa henerasyong pasok sa atin. Mga programang Tatak Pinoy. Tara na at maki-join! Halika na! Sama-sama nating tuklasin ang natatanging ganda ng Pilipinas. Kasiyahan sa Luzon, kainan sa Visayas, at paglalakbay sa Mindanao. Tara na sa Iskultura!
21: Iskultura! Iskultura!

0: Sama-sama nating tuklasin ang makasaysayang kultura ng Pilipinas. Halika na dito lang sa Iskultura. Isang magandang araw, Pilipinas. Isang magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo po'y patuloy na nakasubaybay dito sa Radyo Magazine 1278 kHz sa inyo pong mga radyo. At sa pagpatakpo ng alas 4 ng hapon, samahan ang inyong friend Maru, Mary Rose Rosero, para sa isang oras na kwentuhan hanggang alas 5 po yan ng hapon. At syempre, para tuloy-tuloy din ang ating kwentuhan ngayong hapon, huwag din kakalimutan na i-like at i-follow kami sa aming mga social media platforms.
1: I-extend natin ang bonding online! Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
2: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
3: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
4: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
5: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
6: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
7: Radyo on the go.
6: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
8: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
6: Libre to ha?
9: Walang bayad?
6: Oo, walang bayad!
10: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
0: Magandang hapon din sa ating mga kasama sa technical side, sina Frenny Sam Reyes, Frenny Rona Esperanza, Frenny Marichal Malimban, ganun din sa ating executive producer na si Frenny Manuel Francisco, at sa ating mga kasamahan mula sa Marulas Transmitter. Atin ang simulan ng ating kwentuhan, muli nating balikan ang ating makulay na pinagmulan. Kasama ang inyong friend Maru Mary Rose Rosero dito lang sa programang Iskultura.
11: Sining ay hangaan, kasaysayan natin ay tuklasin. Kasama ang ating friend na si Maru
12: dito lang sa Iskultura.
11: Tara na sa
12: Iskultura! Iskultura!

0: Uy, alam niyo ba mga ka-frenny, na sa kasagsagan po ngayon ay ipinagdiriwang ng probinsya ng South Cotabato ang Tinalak Festival. And of course, ganun din po ang kanilang 60th foundation anniversary sa pagkakatatag nitong kanilang probinsya. Siyempre ngayong hapon, maganda na mapag-usapan at kwentuhan natin na ngayong hapon ang kasaysayan nito, ang kultura nila. At of course, atin pong makakasama ngayong hapon si Sir Rudy Jimeneya, ang Provincial Information Officer ng South Cotabato Provincial Government and ang Festival Director ng Tinalak Festival. Magandang hapon po, sir, and welcome po dito sa programang Iskultura.
1: Magandang hapon din, Ma'am Rose, no? At sa lahat ng mga tagapakinig natin, magandang hapon mula ho dito sa amin sa may probinsya ng South Cotabato at sa ngalan po ng aming Governor, Governor Reynaldo Tamayo Jr., isang napakagandang araw ho sa ating lahat.
0: Yun, sir, maraming salamat po sa inyong oras at panahon na inilaan po sa amin. And sir, ito nga po ay kasagsagan nga po ng inyong pagdiriwang po ng Tinalak Festival and 60th Foundation Anniversary. Pero matanong po namin, sir, ano po ba itong Tinalak at saan po ba ito nagsimula?
1: Ang Tinalak is actually a cloth, no? It's made of abaca fiber at saka ito ay hinahabi ng isa sa mga indigenous communities, tribes dito sa amin sa may probinsya ng South Cotabato. Actually, hindi lang isa, dalawa ng Tibuli at saka ng mga Blaan na tribe dito. And tinatawag ito na Tinalak cloth. And ang kagandahan dito is yung mga designs. Mm-hmm. Kasi yung mga designs ay pinapanaginipan ng mga Tinalak weavers namin dito sa South Cotabato. Hindi lahat nakakapag-weave. Hindi din lahat nakakapagkaroon ng dreams o panaginip para mahulma yung forma o yung design, no? So isa yon sa magandang at saka unique na feature ng Tinalak cloth. Bakit ito ngayon ang ginamit na simbolo ng aming festival dito? Kasi ang probinsya namin ay tinatawag naming Land of the Dream Weavers.
0: Yes. Mm-hmm.
1: Bakit Dream Weavers? Dahil nga balik tayo dun sa Tinalak cloth, na yung pattern ng mga cloth natin ay pinapaniginipan ng mga weavers natin, mga matatanda. Actually, kaya not all are gifted with the dream para magkaroon ng design, no? So pag na-dream na yon, ginagawa na ng aming mga weavers dito yung pattern, saka na nila gagawin yung actual na Tinalak cloth. And it symbolizes our unity kasi iba-iba yung mga designs nito. And South Cotabato is a tri-people, no? Province. May mga, syempre, nandito yung mga Kristiyano, nandito din yung mga Muslim, at may mga IP communities, indigenous peoples, tribes tayo dito sa South Cotabato. Kaya dun din nahango yung Tinalak Festival namin as a celebration of cultures, so to speak, dito sa amin sa may probinsya ng South Cotabato.
0: Ayun. Sir, matanong ko lang, ano po ba ang tawag sa mga residente dito sa South Cotabato?
1: Proud South Cotabatenios.
0: Cotabatenios, ayan.
1: Gaano? South Cotabatenios. No? Kasi may Cotabato province. Mm. Which is a separate province, and then kami is South Cotabato, another separate province, no? So ang tawag sa amin, South Cotabatenios.
0: Ayun, South Cotabatenios. And sir, matanong ko lang, gaano po ba kahalaga ito para sa inyo, and lalo na sa mga residente dito sa South Cotabato, itong pagdiriwang na ito? Dahil of course, ito po yung itinuturing niyo po nga isa sa pinakamalaking pagdiriwang dito sa South Cotabato.
1: Napakalaki itong pagdiriwang at mahalaga sa amin kasi we get to celebrate our uniqueness, And at the same time, our oneness, which is symbolized by the tinalak cloth. Kasi, yun nga, maraming design, hinahabi yung cloth na yun. It symbolizes the unity that we have. Sabi ko earlier, we are a tribe people dito. Marami kaming kultura dito. And we exist as one. And mas mahalaga and meaningful din ito for this year. It's because our province is celebrating our 60th founding anniversary. So, senior citizen na po si probinsya ng South Cotabato, but we are celebrating our 27th Tinalak Festival.
0: Ayun. And of course, first of all, sir, congratulations, of course, dito sa ating South Cotabato Provincial Government for a successful, of course, na ongoing pa rin po itong inyong pagdiriwang. And nabanggit nyo nga po, ito po inyong 60th founding anniversary ng South Cotabato Province. And ano po ba yung pinagkaiba ng pagdiriwang ngayong taon sa nakalipas na mga taon?
1: Every year naman actually is through the mandate, through the order of our provincial governor, Governor Reynaldo Tamayo Jr., na dapat tutukan on how we can celebrate meaningfully, no? Ng mga celebration namin. We're not saying na hindi siya dapat grand, but it should be meaningful. And along that line, since we are also celebrating our 60th founding anniversary, isa sa tinututukan namin is binibigyan namin kilala yung mga naunang mga governors ng province namin dito, no? Tinuturo namin, in a way, we are reintroducing our former governors, especially yung founding governor namin, yung mga early governors namin, sa mga Gen Z, sa mga bagong mga residents ng South Cotabato. We are telling them, reintroducing them, pinapakilala namin na, you know, eto sila yung mga pangalan, hindi lang ito pangalan ng streets, hindi lang ito pangalan ng barangay, hindi lang ito pangalan na nasasambit tuwing may klase kasi nasa textbook or pinag-aaralan, kundi ito yung mga totoong tao, no? And ito yung mga ginawa nila. Kung ano man meron tayo ngayon ay produkto ng kung anong ginawa nila, kung anong mga sakripisyo yung ginawa nila para magkaroon tayo ng ganitong kaunlad na buhay at saka laying the groundworks also for a brighter future, no? Sa ating mga kababayan dito sa probinsya ng South Cotabato. So doon tayo tumututok ngayon. We are still trying to give a memorable service to our culture, to our people, and at the same time reliving, no? Binibigyan natin ng pagpapahalaga at pagpupuga yung mga nauna na mga governors, officials natin dito sa probinsya ng South Cotabato.
0: And that's good to hear, sir. And of course, matanong po namin, kasi of course, pagka meron tayong mga festivals, ay dinarayo tayo ng mga bisita, ng mga turista. Kumusta naman po ang inyong mga paghahanda? Lalong-lalo na, kita po namin sa inyong calendar of activities, punong-puno ang inyong kalendaryo, lalong na ngayong Hunyo at Hulyo.
1: Yes, no. Dito sa amin sa South Cotabato, as early as last year or katatapos pa lang ng festival, we are already talking of the next festival. Kasi nga ayaw natin na nagagahol tayo sa oras, ayaw natin na spur of the moment lang kung ano yung mga activities natin at para mapag-usapan na rin, no. We talk with all our sectors. Una, for we're expecting actually influx of tourists. As a matter of fact, as early as May, we have already a fully booked hotel rooms.
0: Wow.
1: And accommodations province-wide dito sa atin, sa may probinsya ng South Cotabato, because marami sa mga turista natin ang talagang nagsischedule din ng pagbisita nila sa South Cotabato along this months, along this time. And at the same time, yung mga kababayan naman natin, na mga who was already working or living outside of the province, nakaschedule na rin na bumalik dito sa atin sa may probinsya ng South Cotabato. We are also very thankful with our friends sa tourism sector, no? Kasi talagang they're also promoting our province dito. And isa talaga sa sinisiguro din natin na pag yung mga kababayan natin, local residents, tourists, at the same time, national and foreign tourists natin, we have something to offer. Kasi ayaw namin na one time lang na pagbisita and then parang wala na, ayaw nilang bumalik. No, gusto natin na yung pabalik-balik yung mga bisita natin, and we are ensuring that number one, we have the facilities, we have the events, we have a lot of cultural and ecotourism sites na pwedeng mapabisitahan sa kanila, and naghahanda na rin kami for the safety and security ng aming mga kababayan na ng mga bisita natin na pumunta dito, all our partner sectors, including the private tourism, cultural partners natin, talagang kinakausap natin, no, para we can deliver a good, safe and secured na celebration sa ating mga kababayan na gustong pumunta, bumisita sa amin dito sa South Cotabato.
0: Yes, and tama po yung nabanggit nyo kanina, maganda yung nasabi nyo po na hindi lang dapat ma-introduce natin sa ating mga bisita for once yung itong ating maiyahandog sa kanila. Of course, gusto po natin na magbumalik-balik sila dito sa ating bansa. Of course, lalong-lalo na dito sa South Cotabato para at least mahalin din nila yung ating kultura. Pero speaking of that, sir, sa inyo pong palagay, paano po kaya natin mas patuloy na ma-i-share sa publiko itong Tinalak and of course yung other culture na meron po dito sa South Cotabato para hindi po ito mamatay, lalong-lalo na po sa modernong panahon ngayon, sir? Kasi for example, sa Tinalak ay, di ba, meron po, ito po ay, of course, ay traditional na paghahabi dito po sa ating bansa, pero ang dami na pong kumakalat ngayon para mas madaling makapag-produce ng tela o kaya naman makapag-produce ng mga damit. Para sa inyo pong palagay, paano po kaya natin ito mapapangalagaan?
1: Maganda yan na tanong, Miss Rose, ano? Kasi nga, as I mentioned, hindi lahat ng mga mamamayan, no, for that matter, ay matawag natin na gifted, so to speak, na magkaroon ng panaginip para gumawa ng pattern, no? Pangalawa, yung etong mga weavers natin, kahit papano tumatanda na rin, no? Mm. So ang tanong ngayon is, sa mga ulihing tubo, no? Sa mga younger generations, paano na? Baka mawala sa kanila yung ganitong paghahabi, no? O yung pagbigay ng importansya para sa Tinalak weaving natin. So what we're doing here as a province is, number one, we have this School of Living Traditions, no? Ito ay parang eskwelahan na nakatutok sa kultura ng mga grupo, indigenous peoples dito sa amin sa probinsya ng South Cotabato, specifically sa mga katribo natin for Tibolis and for Blaans and even for Muslims, no? May mga School of Living Traditions tayo dito, tinuturuan yung mga younger generations, number one, paano humabi, how to weave the cloth, paano din i-interpret yung patterns na yon into cloth natin, paano kumuha ng mga abaka, and our provincial agriculture office is also promoting, nagtatanim tayo ng mga abaka, puno ng abaka, no? Kasi saging lang yan siya actually, no? Kung hindi natin sila tuturuan at hindi tayo magtatanim nito, eventually the raw materials, pati yung mga puno na ginagamit for dyeing, para sa mga colors na ginagamit na rin for the cloth, mamamatay yun. So it's a concerted effort na tinutulungan natin, and we are organizing and doing it down to the community level. And at the same time, we are supporting, our tourism office is also supporting, no, sa mga grupo na mayroon dyan, and we are linking them to our tourism sites. So lahat halos ng aming mga hotels dito, mga inns namin dito, lodging houses, ay may mga features ng tibuli at para hindi na rin mawala. Because number one, yun nga, it's our tapak, no? Yun yung identity namin, yung tinalak cloth na meron kami. So inaalagaan talaga yun siya. So it's more of a concerted effort, no? Kami naman sa information office, we're also promoting it through our publicity and promotions, no, team, in cooperation with our culture and tourism office dito sa may probinsya ng South Cotabato.
0: Yes, and sir, matanong ko lang, since nabanggit nyo nga po itong ating mga Dreamweavers, kumusta po yung community natin ng mga Dreamweavers dyan sa South Cotabato? Patuloy po ba silang nadaragdagan or sa ngayon po ba ay inaalagaan natin yung mga numbers na meron tayo ng mga Dreamweavers? And also, meron pa po ba tayong mga new generations na natututo dito?
1: Yes, no. At yun nga na mention ko na earlier, we have this school of living traditions. Parang ano bang tawag niyo? Parang in a way, parang daycare, no? Although hindi mga bata, but younger generations na mga younger generations, yung mga tinuturuan, no? This is an after school na parang activity nila na kung saan tinitipon sila and then tinuturuan about their culture and then kung paano din gawin, no? And sinusuportahan natin kasi usually, especially for those who are dreamers, so to speak, no? Yung mga nananaginip for the patterns, it runs with the family. It runs with the family, no? So we are also supporting them again through their livelihood also kasi syempre kailangan din nilang mabuhay. That's why we are connecting them sa mga tourism and cultural sites na meron tayo dito sa probinsya ng South Cotabato.
0: Ayun. And para po sa mga bibisita, lalong-lalo na sa mga first-time visitors dito sa South Cotabato at makikisaya dito sa Tinalak Festival at 60th founding anniversary po ng inyong probinsya. Ano-ano po yung mga usually na makikita sa inyo? Ano po yung mga tulad po ng mga pagkain? Bukod po sa Tinalak, of course, na inaasahan natin yung mga traditions and cultures po dito sa South Cotabato.
1: Yes. What we can assure our visitors, our guests na pupunta dito sa atin sa South Cotabato, number one, we ensure your safety. Okay? Ayaw natin na umiikot kayo na may pangamba about your security. Kasi nga, ang biruan na lang dito diyan sa amin sa Mindanao, ang problema kasi nga ang apelyido is Cotabato. So, yung mga misconception na baka magulo dyan. O ano, no? Sa awa naman ng Diyos, wala namang major, untoward incidents na nangyayari dito sa amin. That's why, number one, we are ensuring that you are secure, you are safe here in our province. Number two, we have a lot of ecotourism sites dito sa amin sa may probinsya ng South Cotabato. Just to give you an example, paglapag mo, if you arrive by boat, by ship, or by plane, pagpasok mo pa lang from your entry point, which is General Santos City, pagpasok mo pa lang first town of the municipality, Pulomulok, we have the biggest pineapple plantation in the Philippines. That's Dole, Philippines, no? And dyan mismo along those lines, may mga ecotourism groups and places tayo na pwede nilang puntahan. If you are into golf, we have the Kalsangi Golf Course dyan mismo sa may Pulomulok. Next town is Tupi. We pride ourselves in Tupi na meron tayong mga ecotourism sites and ito ay mga magagandang mga tourism sites. To name a few, SG Farm, we have Euphoria, we have developed our areas na kung saan papunta sa mga bundok natin na na-develop na rin natin dyan. Malamig na area kasi medyo bulubundukin yung bayan ng Tupi, no? And then Tupi is the flower and fruit basket capital of South Cotabato. pagbaba natin dito sa may Coronadal City, ito naman yung pinakasentro. Dito naman yung lahat ng mga hotels natin, mga lodging inns natin na pwedeng puntahan. We have malls, we have hot springs here in Coronadal City mismo. Traffic is relatively easy. Transportation is relatively easy. Going up naman doon, we pass through our Surala area and marami ding converging areas doon papunta na rin sa mga summer capital ng South Cotabato, which is Lake Cebu. Mm-hmm. Lake Cebu hosts our longest zip line here in Southeast Asia. No? Oh. The Seven Falls zip line natin dito sa Lake Cebu. Pagkatapos, marami din kasi lakeside, marami din. You try our river lake cruise, and then while cruising the lake, you can eat our famous tilapia there. Mm. Tilapia ang isa sa famous na product doon. Mm. Pwede kang mag-tilapia chicharon. Wow. Maraming ways of cooking tilapia. Mm. And then when you go down, marami ka namang pupuntahan sa iba pang mga areas namin dito sa may South Cotabato. So, wala. We pride ourselves here na marami kayong gagawin. Marami kayong pwedeng gawin at a low cost. Hindi siya masyadong mahal. And, you know, the warmth and hospitality that we have as South Cotabatenos, eh talagang ma-feel nyo na maganda. No? At saka yung road networks namin dito, cementado even to the farthest ecotourism sites that we have here in the South Cotabato. Yun yung pride namin dito na pag may magbisita dito sa atin, eh talagang hindi kayo maboboring, no? Hindi kayo mawawalan ng mga activities for you to enjoy your visit here in South Cotabato.
0: Ayun, dyan pala dapat pumunta, sir, kasi ma-share ko lang, favorite ko po yung isdang tilapia. So,
1: You should visit, ma'am. You should visit. May pinaputok na tilapia, may chicharon na tilapia, may kinilaw na tilapia. Mm. Siyempre, the famous na sugba da tilapia, pritong crispy tilapia, wow. Marami. May inihaw na nilagyan ng sabaw. Marami dito, ma'am. You should visit.
0: Nako, yan. Yan ang plano natin na sometime, sir, na mabisita ang inyong probinsya. Nako, sir, maraming salamat po sa mga ibinahagi nyo. And of course, imbitahan po natin ang ating mga taga-subaybay na bumisita, of course, dito sa inyong minamahal na probinsya ng South Cotabato. At makisaya dito po sa inyong festival and of course, inyong anniversary. Go ahead po.
1: Inaanyayahan natin ang ating mga kababayan na magbisita dito sa amin sa probinsya ng South Cotabato. The highlights of our Tinalak Festival at saka founding anniversary will start July 13 up until 18. Highlights because these are the most compact dates that we have cultural presentations and tourism presentations dito. We have Bahay Kubo. We have one major street na nilagyan natin ng mga Bahay Kubo natin. All the municipalities and private entities dito sa amin nag-put up ng Bahay Kubo and product display. Magbebenta din sila. We have food courts along these lines. We have entertainments. We have plant fairs sa ganitong area natin. And yung sa earlier, ngayon actually na buwan ng June, sineparate natin yung mga sports events naman natin. Kaya para hindi siya ma-highlight natin yung culture, at the same time, ma-highlight din natin yung ating founding anniversary, yung mga sports natin para sa July. No? So we are inviting everybody, come visit us. I'm telling you, hindi kayo mabobore and then your visit, hindi masasayang dito sa amin sa may probinsya ng South Cotabato. We want you to enjoy. We want you to enjoy. We will take care of your safety and your security.
0: Ayun, maraming salamat, sir. Hopefully, makabisita tayo dyan sa South Cotabato. And of course, congratulations muli po sa inyo dyan. Maraming maraming salamat po, sir, sa inyong oras at panahon na inilaan po sa amin. Mag-iingat po kayo and mabuhay po kayo.
1: Maraming salamat sa ngalan ni Governor Reynaldo Tamayo Jr. Maraming salamat po sa inyo sa pagpapaunlak nito and for us to promote our province in your radio program. Thank you po. Maraming salamat.
0: Thank you po, sir. Mag-iingat po kayo. At ito po nga nakapanayam si Sir Rudy Jimenea, ang Provincial Information Officer and Festival Director mula po sa South Cotabato Provincial Government, kung saan ay kanila pong ipinagdiriwang itong 2017 Tinalak Festival and ang kanilang 60th founding anniversary ng South Cotabato Province. Yan din yung magandang mapag-usapan natin, no, at ma-feature dito sa ating program. Yung nabanggit ko nga before, yung napakarami po tayong different kinds of pag-hobby. And sana soon, no, ay meron tayong makapanayam mula sa mga community natin na actually isa nga po ito yung Dreamweavers land natin na may bahagi yung kanilang talento and ang kanilang kaalaman pagdating sa tinalak weaving. Kasama niyo pa rin ngayong hapon ang inyong friend Maru, Mary Rose Rosero, dito lang sa programang Eskultura.
2: Imahinasyon ay palawakin, ating kaalaman ay hasain. Samahan ang ating friend na si Maru dito lang sa Eskultura.
3: Tara na sa Eskultura!
4: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
5: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo. Simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste. Adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork. May adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe. And there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe. Para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
4: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
6: Okay class, recess, break time.
7: Yay!
8: Tignan mo tong baon ko.
7: Anong baon mo? Pahingi naman.
6: Oops, maghugas muna ng kamay bago kumain upang makaiwas sa sakit tulad ng hand, foot and mouth disease o HFMD.
7: Hachi!
9: Teacher, ano ba yung hand, foot, and mouth disease?
8: Teacher?
6: Ang hand, foot, and mouth disease o HFMD ay kumakalat sa pamamagitan ng laway at mga nahahawakang bagay. Ang mga sintomas ito ay lagnat, ubo, sipon, sugat sa bibig at paltos sa kamay at paa.
9: Naku, nakakatakot naman po.
7: Sige po, maghuhugas na kami ng kamay.
10: Para maiwasan ang hawaan, ugaliing maghugas ng kamay ng tama gamit ang tubig at sabon.

0: nakasaksak magdamag dahil kahit may auto cut-off, unti-unti ring naaapektuhan ang battery health. At kung kaya, gumamit ng original or certified chargers para mas ligtas at mas matagal ang performance ng iyong phone. Para laging game-ready ang gadget, charge smart, not hard.
1: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
2: World-class na tanawin. Explore na natin! Love the Philippines. Likhang sining na proudly Pinoy. Iflex na yan! Radyo Magazine
3: 1278.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
6: Pagpapakita ng kaugalian.
7: Paano po?
6: Tradisyon. At mga sining ng mga Pilipino. Iskultura, iba-iba man ng pinagmulan kahit kailan o saan man, samahang bayanihan.
8: Dito lang sa Iskultura.
6: Tara na sa Iskultura!

At tayo pa'y nagbabalik sa programang Eskultura. Kasama nyo pa rin ang inyong friend ni Maru Mary Rose Rosero. Meron dito nag-share sa ating live ang tamang pagbati para sa pagdiriwang dito sa Tinalak Festival. Dali na magsinadya kita sa Tinalak Festival. Sana tama yung pronunciation natin. Pero ang ibig sabihin nun ay tara na makisaya sa Tinalak Festival. Ito'y mula kay Chris James Graho Caballo. Magandang hapon. Magandang hapon din kay na Angelo Redaha at kay Romel Livid. And of course, yung mga nakasubaybay po sa atin mula sa South Cotabato. Happy Tinalak Festival po sa ating lahat. At para tuloy-tuloy din, ngayon yung ating kwentuhan. Of course, balikan naman natin tayo or bumalik tayo dito sa Metro Manila. Actually, marami tayong kwento ngayon mula sa National Historical Commission of the Philippines. Ang dami nilang, kung inyo pong makikita sa kanilang Facebook page, ang dami po nilang mga na-reinstalled, nailagak actually, na mga historical marker dito po sa ating bansa. Umpisahan natin na kung saan ang NHCP po ay kanilang na-reinstalled ang statue ni dating Pangulo at General Emilio Aguinaldo dito po sa Bacoor City. Kung saan ito po ay ginanap sa Aguinaldo Highway, kung saan muling, or yung bagong reinstall actually, na monumento kay General Emilio Aguinaldo. Ang ayon nga po sa NHCP, ang monumento na ito ay unang inilagay sa labasan ng Bacoor ng Coastal Road noon pang taong 1997 kasabay ng Philippine Centennial Celebrations. At matapos po ang pagpapalawak ng Coastal Road sa Manila Cavite Expressway, ang monumento ay inilipat sa General Emilio Aguinaldo National High School sa lungsod po yan ng Imus, Cavite. At sa pamagitan nga ng pagsisikap ng ating lokal na pamahalaan ng Imus at Bacoor, ang monumento ay nakatayo ngayon sa kahabaan ng isa sa mga pinakaabalang daanan ng Cavite na may parehong pangalan. Na kung saan ay isinabay po ito sa pagdiriwang ng anibersaryo ng lungsod ng Bacoor. Ayun, actually, kung makikita niyo po sa mga photos or mga larawan na ibinahagi sa atin ng NHCP, napakaganda nung monumento ni Emilio Aguinaldo kung saan nakasakay siya sa isang kabayo. At nakalagay din, napakaganda ng kanyang pangalan ng Emilio Aguinaldo. At sabi ko nga sa inyo, marami silang medyo busy ang NHCP, ano? Dahil ito naman mula sa Cavite, bumalik tayo dito sa Manila kung saan ay ibinahagi na po sa publiko dito sa Fort Santiago

yung dambana ng kalayaan historical marker. Kung saan po ito po ay ibinahagi sa atin ng administration or Intramuros Administration kasama ang National Historical Commission of the Philippines sa muling paglagay nga po ng dambana ng kalayaan dito po sa Fort Santiago. Kung saan, syempre, ito po ay ating, kung babalikan natin ang ating kasaysayan, ang Fort Santiago ay ang punong tanggapan natin ng ating militar, mga bilangguan, sa ilalim po ng kolonyal na pamumuno ng mga Espanyol. Ganon din ng Amerikano at Hapon. At bagamat din na nilagdaan ng Republic Act No. 597 na ginawang pambansang dambana ang site noong March 1951, noong December 1972 lamang nahayag ang isang makasaysayang marker na nagsasaad ng katotohanan ng ito. At kalaunan ay nailagay ito sa imbakan at natagpuan lamang noong nakarang taon at ito ay kasunod na ibinalik ng NHCP Materials Research Conservation Division.

Samantala, eto, nandito na tayo sa pangatlong unveiling ng marker. Ito naman, unveiling and turnover ng historical marker ni Edilberto Toribio Evangelista. Kasama pa rin natin ang NHCP kung saan ito po ay ibinalik sa makasaysayang Zabote Battlefield sa lungsod pa rin po yan ng Bacoor, Cavite. Parang busy-busy, no? Yung itong probinsya ng Cavite. Pero sino nga ba si Edilberto? Kung saan isinilang po siya dito sa Santa Cruz, Manila sa taong 1862 matapos tapusin ang kanyang pag-aaral sa Colegio de San Juan de Letran. Dito po yan sa Intramuros. At ipinadala siya ng kanyang tiyuhin na si Juan sa Belgium upang mag-aral ng inhenyero o ingeniería sa University of Ghent. At pagkatapos makuha ang kanyang degree noong 1895, siya po ay umuwi ngunit inaresto ng pamalang kolonyal ng Espanyol or Espanya. At matapos siyang mahuling, may dalang mga kopya ng ating pambansang bayani, yung kanyang mga nobela tulad ng Noli Metangere at El Filibusterismo. And of course, matapos naman siyang lumaya, ay pumunta siya dito sa Cavite. At inialok ang kanyang dalubhasaan sa mga puwersahan ng revolusyonaryo sa ilalim po yan ng unang Pangulo ng Pilipinas na si General Emilio Aguinaldo. And of course, syempre sa kanyang kaalaman, ginamit niya ito para magdisenyo at magtayo ng mga kuta ng kahabaan ng baybayin ng Hilagang Cavite noong labanan po yan ng Binakayan Dalahikan noong 1896. At syempre dito po ay inaasahan natin na muling sa muling paglalagay po ng marker na ito ay magsisilbing paalala sa halaga ng pagkamit ng kalayaan at responsibilidad na panatilihin ito hanggang sa kasalukuyan. Ako, napakarami po ng mga marker na muling binalik dito sa Cavite. At sana po, no, yung ating mga residente dito ay mapangalagahan. Hindi lamang ito mula sa buong puwersa ng NHCP at ng local government unit ng Cavite. Ay ganun din, of course, ng mga residente na nakapalibot dito sa ating mga markers na ito. Kaya sana, ha, kung of course ito naman ay open sa ating public, ay iwasan natin yung madumihan ito. Lalong-lalo na yung pagsusulat, di ba? Yung susulatan natin itong mga marker na ito. Naku, iwasan po natin yan. At hindi maganda tignan. Makiisa na po tayo sa mga Pilipino na patuloy po na pinapangalagaan itong ating mga cultural property tulad po ng mga historical markers na inilalabas po ng NHCP. Kasi maalala ko meron tayong nakapanayama. I just forgot kung sino actually. Pero kung saan yung kanilang institusyon ay nabiyayaan ng historical marker. At napaka thankful po nila na magkaroon at mabiyayaan ng historical marker. Kasi of course, ito ay nare-recognize ng ating pamalaan. At ibig sabihin ay meron kayong naibahagi sa ating kasaysayan. Kaya ganoon na lamang po yung ating pagpapahalaga sa ating mga historical markers po na pinapalabas ng National Historical Commission of the Philippines. At mula riyan, tayo unti-unti na magpapaalam. Muli, maraming salamat sa ating nakapanayam si Sir Rudy Jimeneya, ang Provincial Information Officer and the Festival Director ng South Cotabato Provincial Government, kung saan sila po ay kanila pinagdiriwang itong Tinalak Festival or 27th Tinalak Festival at ang kanilang 60th founding anniversary ng South Cotabato Province.

0: And happy, happy birthday din. Sa ating Secretary ng Presidential Communications Office, kay Sir Dave Gomez. Happy, happy birthday. And of course, sa ating mga kababayan na nagsa-celebrate ng birthday. Happy, happy birthday. Ay, wow. Yun, happy birthday! And maraming maraming salamat sa ating mga nakasama sa technical side, sina Frenny Sam Reyes, Frenny Merosho Malimban, at si, nandiyan pa ba si Frenny Ron Esperanza, at sa ating executive producer na si Frenny Manuel Francisco, at sa ating mga kasamahan mula sa Marulas Transmitter. Muli po, ako pong inyong nakasama, ang inyong Frenny Maru, Mary Rose Rosero. Imahinasyon ay palawakin ating kaalaman ay hasain kayo pipatuloy na nakasubaybay dito sa Radyo Magazine 1278 AM.
1: Kulturang inain sa henerasyong pasok sa atin. Mga programang Tatak Pinoy. Tara na at makijoin! Halika na! Sama-sama nating tuklasin ang natatanging ganda ng Pilipinas. Kasiyahan sa Luzon. Kainan sa Visayas at paglalakbay sa Mindanao. Tara na sa

0: Mabilisang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
1: Alam ba ninyo, may isang daan at isang paraan ng pagluluto ng adobo. Iba't ibang rehiyon, iba't ibang paraan ng pagluluto nito. Adobong baboy, manok, pusit, kangkong, pati adobo sa gata, sa dilaw at may pineapple o sprite rin. Pwede ring piniprito, ni-roast, flakes o sushi. Iba't ibang bersyon pero iisa lang ang sigurado. Lahat masarap. Kaya ang tanong, ikaw, anong paboritong adobo mo?
0: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
2: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
3: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
2: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
4: Pupunta po kami ng center, buntis po ako. Tapos siyempre, mga lubak-lubak nga.
5: Ano nangyari?
4: Sumimplang ko talaga. Lahat kami may sakay.
6: Ako sir, ambulance driver ako.
5: Ambulance driver? Oh.
6: Lagpas 2 oras. Ang pagre-refer namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
3: Meron po na experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
5: Dahil hindi na umabot.
6: Nag-bleeding dahil sa malubak, hindi namin namalayan, napatay na pala.
3: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay.
5: Makapal yung semento.
3: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
5: These are the reinforcements.
3: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
2: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
5: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami yung dinala kami rito ng father ko, taya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
7: This is a public service announcement.
8: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
7: This is a public service announcement.
9: A public service announcement
7: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Magazine.
10: 1278 AM.
11: Ah, bakla, bakla, bakla. Bill, sabihin mo nga, lalaki ako.
12: Ano ba to? Araw-araw na lang. Ba't ba ako nila binubuli? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ba kasi ako naging ganito? Ma, pa, binuli po nila ako sa school.
13: Ano ba, Bill? Hindi mo ba nakikita? Busy kami rito, oh. Umalis ka na. Pumasok ka nga sa kwarto mo.
12: Okay po. Ayoko na. Feeling ko mag-isa lang ako. Siguro, dapat na lamang tapusin ko na ang buhay ko.
14: Huwag!
15: Tumawag lamang sa hotline ng National Center for Mental Health 1553 para humingi ng tulong sa mga eksperto. Maaari ka nilang suportahan 24/7 at available ito nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. Laging may handang makinig. Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
16: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Magazine 1278.
17: Bubungad sa umaga.
9: Trending issues na pinag-uusapan.
14: Mga programang aabangan.
17: Agahan hanggang hapunan.
14: 66 Informasyon. GIS, your general information station.
18: Radyo Magazine, 1278 AM.
19: Radyo Pilipinas.
20: Radyo Publiko.
19: Radyo Pilipinas.
21: Oras po natin, alas 5 ng hapon. At magandang hapon po. Welcome sa isa na namang pagtatanghal nitong ating letters and souvenirs sa Radyo Magazine. Ako po si Tony P. Kasama nyo hanggang alas 6. At syempre papuno na naman ng mga magagandang tugtugin at awitin ang ating palatuntunan. Kasama na riyan ang ilang mga balita at impormasyong kapakipakinabang sa ating lahat. Sa kabuuan po yan, halos isang oras nating pagsasamahan ngayong hapon ng Huwebes, June 25. Kaya naman po ang inyong pinagkakaabalahan o ginagawa, tuloy nyo lang yan. Pero bayaan nyo lang kami sa inyong background. Diyan lang po kayo, dito lang kami.

At narito po muna ang ulat ukol sa ating panahon. Una muna itong tungkol kay Tropical Storm Gardo. Nakapasok na po ng Philippine Area of Responsibility itong si Tropical Storm Gardo. At sa ngayon, ang pinakasentro ni Gardo base po sa available data ay nasa 1,400 kilometro east of extreme northern Luzon, at tinatahak nito ang direksyong westward sa bilis na 45 kilometers per hour. Taglay po nito maximum sustained winds na 85 kilometers per hour near the center at yung gustiness of up to 105 kilometers per hour. Wala pa namang nakataas na anumang tropical cyclone wind signal. Abang ito namang si Severe Tropical Storm Francisco. E napanatili po niya yung kanyang lakas habang tinatahak ang direksyong north-northeastward patungong Ryukyu Islands.

Sa magiging lagay po ng ating baraon ang Zambales, Bataan at Occidental Mindoro, daranas ng occasional rains dulot ng southwest monsoon o yung pong habagat. Ang Batanes at Babuyan Islands, makararanas ng maulap na kalangitan, may kalat-kalat na pagulan, pagkulog, pagkidlat dahil kay Francisco. Yung tropical cyclone na si Francisco. Tayo po sa Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Calabarzon, Western Visayas, the rest of Cagayan Valley at the rest of Central Luzon, also the rest of Mimaropa. Makararanas po tayo ng cloudy skies na may kasamang kalat-kalat na pagulan, pagkulog, pagkidlat at yan ay dahilan din po sa habagat. Habang ang nalalabing bahagi pa ng Luzon at Visayas, apektado pa rin ng southwest monsoon, daranas ng bahagyang kaulapan hanggang sa maulap na kalangitan na may isolated rain showers or thunderstorms. Ang Mindanao naman, magkakaroon ng mga localized thunderstorms. Kaya naman daranas sila ng bahagyang maulap hanggang maulap na papawirin na may isolated rain showers or thunderstorms. Ingat po sa mga lugar na mababa dahil posible mga flash floods, maging landslides. Yan eh dahil sa posible pa rin mga biglaang malalakas na pag-ulan. Pinakamataas na temperatura dito po sa Quezon City, 31.2 degrees Celsius. Kanina po yung alas 2 ng hapon habang yung pinakamababa 26.4 degrees Celsius alas 6 kaninang umaga. At maya-maya lang 6:28 PM lulubog ang Haring Araw. Sisikat po yung muli bukas 5:29 AM.

0: letters and souvenirs.
1: At narito po ang ating balitaan. Napigilan ng mga otoridad ang isang posibleng panibagong pag-atake sa paaralan sa Leyte. Ito ay matapos makatanggap ng impormasyon ng Department of the Interior and Local Government mula kay Senator Bam Aquino. Sa isang press briefing kanina, sinabi ni DILG Secretary John Vic Remulla na dakong alas 8 ng gabi ng araw ng Miyerkules nang tumawag si Senator Aquino upang iparating ang umano'y online chatter tungkol sa isa pang planong mass shooting sa Leyte kasunod ng madugong pamamaril sa Tacloban City noong araw ng Lunes. Agad na ipinasa ng DILG ang impormasyon sa Criminal Investigation and Detection Group o CIDG na nagsagawa ng investigasyon. Ayon kay Remulla, ang banta ay nakatuon umano sa Tolosa National High School. Natukoy ng mga investigador ang isang 14-anyos na grade 10 student na lumikha ng maraming Facebook account at nagpost ng mga mensaheng nagbabanta ng posibilidad o posibleng pamamaril o pananaksak sa loob ng paaralan. Matapos matrace ng CIDG ang naturang estudyante, natuklasang wala umanong access sa baril ang bata at walang ebidensya ng organisadong plano kasama ng iba pang individual. Sinabi ng DILG na na-neutralize at inactive na ang banta. Ngunit patuloy pa rin ang investigasyon kung may kaugnayan ito sa nangyaring pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban. Nanawagan si Remulla sa publiko na agad tumawag sa 911 kapag may nakikitang anumang banta ng karahasan at giniit na ang bawat banta ay dapat ituring na totoo hanggat hindi pa ito tuluyang napapawalang bisa ng mga otoridad. Hindi muna sinampahan ang kaso ang 14-anyos na estudyante dahil sa mga probisyon ng Juvenile Justice and Welfare Act. 16 na minuto makalipas sa alas 5 ng hapon, narito muna ilang mga paalala mula po sa ating himpilan.
2: Showbiz! Ganap sa entertainment scene. Updated ka ba? Swak na budget recipes. Light na buong family.
3: Tala kayang makakalikasan.
2: Anything under the sun.
4: Radyo Magazine 1278 AM.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo! Publiko!
5: Radyo Pilipinas.
7: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
8: Isang nakagawian ng mga Pilipino na medyo di na natin namamasdan ngayon ay ang pagmamano sa ating mga nakatatanda.
9: It's long been part of Philippine culture, a gesture of respect that involves saying mano po, then lightly touching one's forehead on the offered hand of an elder, whether your lola, lolo, nanay, tatay, ate, kuya, or it's practiced all year round as a form of greeting, usually upon entering an elder's house or attending family reunions. Mano na tayo next time we see our elders.
7: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
10: This is a public service announcement.
11: Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang OPLAN contra tax scams. OPLAN contra tax scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahinahinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link.
12: Huwag i-click ang link.
11: Ipagbigay alam agad sa NTC website, ntc.gov.ph o kaya'y sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa OPLAN contra text scam.
10: This is a public service announcement.
13: A public service announcement
10: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. is a public service announcement.
13: Discipline is the key.
14: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
13: Kilatisin ang sarili,
14: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
13: Importante rin na ating laging isipin.
14: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
13: Isang mahalagang paalala
14: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
15: This is a public service announcement.
16: The public service announcement
15: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
10: This is a public service announcement.
17: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
15: This is a public service announcement.
16: A public service announcement
15: from PBS, Presidential Broadcast Service and Radyo Pilipinas.
18: Ay grabe, tagulan na naman. Wala pa akong payong, mababasa na naman ako pag-uwi.
19: Yeah, hindi lang basa ang problema sa ulan. Pagtag-ulan, kasama na dyan ang baha, sakit at disgrasya.
18: Totoo yan, Mang Bert. Kahapon nga lang, may nalubog na motorsiklo sa baha. Tapos yung kapitbahay naming bata, may lagnat na. Sabi, dengue raw.
19: Yan na nga, kaya dapat alerto tuwing tag-ulan. Hindi lang payong ang panlaban, kundi kaalaman.
18: Eh, ano-ano ba dapat gawin pag ganitong tag-ulan?
19: Aba, simple lang pero mahalaga. Una, magdala lagi ng payong, kapote o bota. Huwag nang magpakabasa kung ayaw magkasakit. Pangalawa, iwasan ang lumusong sa baha. Baka may leptospirosis yan. Pangatlo, linisin ang paligid. Walang stagnant na tubig para iwas lamok at dengue. Pang-apat, iwas sa bahaing kalsada. Lalo na kung nagmamaneho. Baka mahulog sa open drainage. At panghuli, makinig lagi sa balita. Baka may suspension o advisory.
18: Ay, ang dami palang dapat bantayan. Akala ko, basta umulan, romantic na agad.
19: Nako iya, hindi lahat ng ulan para sa kilig. Minsan, dala niya na'y sakit, disgrasya at abala. Pero kung handa ka, laban lang!
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas.
4: Interesting na usapan.
3: Hindi heavy.
2: Tugtugang chill.
4: Suave.
2: Learning from home na hindi boring.
6: Radyo
2: Magazine
4: 1278 AM.
1: Ito pa rin ang ating letters and souvenirs sa Radyo Magazine. At kanina lamang 4:28 PM, nag-issue po ng isang thunderstorm advisory ang PAGASA kung saan nakasaad na moderate to heavy rain showers with lightning and strong winds are expected over Bataan, Metro Manila, Laguna, Calamba, Cabuyao, Santa Rosa, Binyang, San Pedro, Bay, Los Baños, and Rizal, Binangonan, Cardona, and Halahala within the next 2 hours. Heavy to intense rain showers with lightning and strong winds are being experienced in Zambales, Palawig, Quezon, Calawag, Pampanga, Magalang, Arayat, Nueva Ecija, San Antonio, Cabiao, Tarlac, Concepcion, and Bulacan, Doña Remedios, Trinidad, Norsagaray, which may persist within 2 hours and may affect nearby areas. All are advised to take precautionary measures against the impacts associated with these hazards, which include flash floods and landslides. At sa ating pa rin balitaan, bago pa yung ating musika. Nagrekomenda ang Department of Justice ng paghahain ng 44 na kasong criminals ukol sa buwis o tax laban sa tinaguriang BGC Boys o yung Bulacan Group of Contractors dahil sa pinagsamang tax liabilities na umabot ng 1.68 billion pesos. At ayon sa Bureau of Internal Revenue, may probable cause upang kasuhan sina dating DPWH Bulacan Assistant District Engineer JP De Leon Mendoza, First District Engineer Henry Alcantara at First District Engineer Bryce Erickson Hernandez sa ilalim ng mga probisyon ng National Internal Revenue Code. Gumamit ang BIR ng expenditure method sa pag-reconstruct ng kanilang kita matapos makita ang umano'y hindi tugmang deklaradong kita at aktwal na gastusin. At dito nga sa rekomendasyon, 16 na kaso laban kay Mendoza para sa 179.785 million pesos. Yan ay mula 2021 hanggang 2024. 18 kaso naman laban kay Alcantara para sa 913 million pesos mula 2022 hanggang 2024 at 10 kaso laban kay Hernandez para sa 593.776 million pesos mula 2020 hanggang 2024. Ang mga kaso ay ihahain sa Court of Tax Appeals. Sa kasalukuyan, nakakulong sina Hernandez at Mendoza sa New Quezon City Jail habang nasa ilalim naman ang Witness Protection Program si Alcantara. May hiwalay din silang mga kasong graft sa Office of the Ombudsman kaugnay ng mga kontrobersyal na proyekto na naukol sa flood control.

0: Pabalik po ang mga balita at musika dito sa ating Letters and Souvenirs matapos lamang ang ilang mga paalala mula sa ating himpilan.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Tamang impormasyon.
3: Ang kalusugan man o pagkakakitaan. Aliw na kwentuhan.
2: Kabataan, kasama sa usapan.
3: Radyo Magazine 1278.
4: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
5: Isa sa mga napakagandang alaala nung bata pa ako was visiting Luneta, running around the well-manicured park, staring up at the Rizal Monument, wondering sino kaya siya at bakit may memorial siya. Eh, yung higanteng relo. Aba, I made sure to pull my parents so I could stare at the floor clock. I couldn't even read the time then, pero tuwang-tuwa pa rin ako. At eto ang mas nakakatuwa sa Luneta. We didn't really need money to enjoy the park. It was for free.
6: Namamasyal pa sa Luneta nang walang...
4: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
7: This is a public service announcement.
8: Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang OPLAN contra tax scams. OPLAN contra tax scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahinahinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link.
7: Huwag i-click ang link.
8: Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya'y sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa OPLAN Contra Text Scam.
7: This is a public service announcement.
9: A public service announcement
7: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
10: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go.
11: Radyo on the go.
10: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
12: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
13: PBS Receiver.
12: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
10: Libre to ha?
13: Walang bayad?
10: Oo, walang bayad.
13: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
7: This is a public service announcement.
8: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
7: This is a public service announcement.
9: A public service announcement
7: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
14: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman. Mga kababayan, maging alerto sa rainfall advisories ng PAGASA. Yellow Rainfall Advisory. Kapag malakas ang ulan, mula 7.5 hanggang 15 millimeters sa loob ng isang oras, mag-ingat dahil posible itong magdulot ng pagbaha sa mababang lugar. Orange Rainfall Advisory. Mas malakas na ulan, mula 15 hanggang 30 millimeters, malaki ang posibilidad ng pagbaha, kaya maghanda at maging alerto. Red Rainfall Advisory. Emergency na ito. Higit 30 millimeters ng ulan sa loob ng 3 oras o higit pa. Kapag nakataas ang Red Advisory sa inyong lugar, huwag mag-aksaya ng oras. Agad na lumikas para sa kaligtasan ng inyong pamilya. Maging handa, makinig sa abiso at laging unahin ang kaligtasan.
15: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.

patuloy po kayong nakasubaybay dito sa ating Letters and Souvenirs sa Radyo Magazine. At ako po si Tony P. Kasama nyo hanggang alas 6. Sa ating pang balitaan, patungkol naman dito sa nalalapit na impeachment trial ng Vice Presidente. Kabilang raw sa mga testigong ihaharap ng House Prosecution Panel sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte yung kontrobersyal na pangalang Mary Grace Piatos. At ayon sa pre-trial brief, iharap daw itong si Piatos upang tumestigo kaugnay ng umano'y pagtanggap ng confidential funds. Una siyang naging laman ng balita taong 2024 kung saan nagkaroon ng House inquiry hinggil sa paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education. Gayunman, sinabi noon ng Philippine Statistics Authority na wala silang record ng kapanganakan, pagkamatay o anumang pagkakakilanlan ng isang taong may pangalang Mary Grace Piatos. Ang impeachment trial ng Vice Presidente ay nakatakdang magsimula sa July 6.

0: Pero na po tayong 45 minutes makalipas ang alas 5 ng hapon. Samantala, narito pa mga paalala mula po sa ating himpilan.
1: Servisyong kailangan, servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
2: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
1: Radyo Magazine, 1278 AM.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
5: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
6: One of the fondest memories I have as a kid is riding the jeepney. It made me feel like a king. Dahil ito ang King of the Road. The jeepney or jeep is a cultural symbol that has transported us to school, the office, sa mall, at sa iyong first date. Mura, makulay, at mabilis. Yan ang ating jeep.
7: Maari bang umusog-usog ng konti?
6: Sakay na!
5: Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool.
8: This is a public service announcement.
9: Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang OPLAN contra text scams. OPLAN contra text scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahinahinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link.
8: Huwag i-click ang link.
9: Ipagbigay alam agad sa NTC website, ntc.gov.ph.

0: kaya'y sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na magla. Makibahagi sa Oplan Contra Textcam.
1: This is a public service announcement.
2: A public service announcement
1: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
3: Dagling kaalaman.
4: Ang omega-3 ay mahalaga sa ating kalusugan, lalo na sa ating puso. Ayon sa pananaliksik, naiugnay ang omega-3 sa pagbaba ng panganib sa abnormal heartbeats, may mas kaunting taba sa dugo, pagbaba ng panganib sa pagbabara ng artery, at bahagyang pagbaba ng presyon ng dugo. Inirekomenda ng American Heart Association ang pagkain ng 2 or 3 servings ng natural na oily fish gaya ng salmon, sardines at trout kada linggo. Kung hindi naman ito magagawa, maaaring uminom araw-araw ng food supplement na may omega-3 fatty acids na may 1,000 milligrams na EPA at DHA.
3: Dagling kaalaman.
5: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the Go. Radyo on the Go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
6: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
5: Libre to ha?
6: Walang bayad?
5: Oo, walang bayad.
6: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
7: Anak, pakikuha mo nga yung hanger sa kabilang kuha. Anak, teka, parang nahihilo ata ako ah.
8: Hala, ma. Ano bilang po yata?
7: Nako, huwag kang magpanik, anak. Naalala mo ba yung sinabi ng teacher mo kapag lumilindol?
8: Mag-drop, cover, and hold.
7: Tara, anak. Dito tayo sa ilalim ng lamesa at safe dito.
8: Nay, yung pintana.
7: Iwasan mo din, anak, yung mga salamin o bintana kasi pwede kang mabagsakan yan.
8: Opo, ma. Oh, grabe. Kinabahan ako to na.
7: Huwag kang pangungunahan ng nervyos, anak, at lalong hindi ka makakaisip ng tama niyan. O, tapos na yung lindol. Kailangan na tayong lumabas agad-agad ng bahay.
8: Sige, ma. Tara po.
7: Naku, anak, teka. Kunin mo na muna yung emergency go bag mo para handa na tayo sakaling kailangan natin mag-evacuate.
8: Got it, ma. Thank you po sa reminders. Ano na lang ang gagawin ko kung wala ka?
7: Asus, akan ako talaga.
9: Sa panahon ng sakuna at emergency, manatiling kalmado at laging alerto.
1: Radyo Magazine 1278.

0: no sabon.
1: Hindi heavy!
2: Dugdugang chill.
0: Suave.
2: Learning from home may be boring. Radyo Magazine.
0: 1278 AM.
3: Dulong bahagi na po ng ating letters and souvenirs dito sa Radyo Magazine. Wala raw pong Pilipinong nasawi doon sa naganap na Venezuela earthquakes. Sabi po ng Department of Foreign Affairs na patuloy nilang minomonitor ang sitwasyon sa pamamagitan ng Philippine Embassy sa Bogota at nakikipag-ugnayan sila sa mga Pilipino sa Caracas at Barinas. Tinamaan ng Venezuela ng magnitude 7.2 na lindol na sinundan pa ng magnitude 7.5 na pagyanig. Wala pang isang minuto ang pagitan. Nagdeklara na ng state of emergency ang pamahalaan ng Venezuela dahil sa lawak ng naging pinsala. Samantala, narito isang mahalagang paalala, magkakaroon ng water interruption sa ilang bahagi po ng Metro Manila at Cavite. Mula yan ay nag-umpisa no, June 23 at yan ay hanggang katapusan no, sa June 30. Yan ay dahil daw sa urgent network maintenance at system optimization activities nitong Maynilad. Nauna nang kunyo maalala no, nauna nang pinagbulta ang Maynilad ng 54.3 million pesos dahil sa matagal at paulit-ulit na kakulangan sa supply ng tubig na nakaapekto sa higit 165,000 customers sa Metro Manila at Cavite. At ito pong Visayas Grid sa iba pang ulat no eh naka-yellow alert muli. Yan eh, simula pa kaninang alas 4 ng hapon, tatagal hanggang mamayang alas 9 ng gabi. Ayon po yan sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP. 10 planta nila ang hindi nag-operate simula pa nitong June. 8 yung simula pa nung buwan ng Mayo. At isa simula pa ng buwan ng Marso. Patuloy na nakararanas ng halos tuloy-tuloy na yellow alert itong Visayas Grid mula pa noong unang bahagi pa ng Mayo.

At kasabay po ng awiting yan, tayo pansamantalang mag-goodbye. Maraming maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Thank you very much sa mga kasama natin dyan sa ating transmitter sa Marulas, Valenzuela. Maraming salamat kay Marinela. And thank you sa mga nakasama natin sa ating studio kina Marisol Malimban, Camille Morris Umali, kay Ronabel Esperanza, Samrens Ryan Reyes, at kay Boss Julius Ungab. Thank you rin, Boss Reden. Ako po, si Tony P. Magandang hapon sa inyong lahat.

0: Edge of Magazine 1278.
1: Bubungad sa umaga.
2: Trending issues na pinag-uusapan.
0: Mga programang aabangan.
3: Agahan hanggang hapunan.
0: 66 Informasyon. GIS, your General Information Station.
4: Radyo Magazine 1278 AM.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas.
7: Alam. Importante rin na ating laging isipin. Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
8: Isang mahalagang paalala
7: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: This is a public service announcement.
10: Public service announcement
9: from PBS, Presidential Broadcast Service
11: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: Headlines. Ngayon.

0: Philippine Standard Time, it is exactly 6 p.m. and here is the news. Social Welfare Secretary Rex Gatchalian favors the lowering of the minimum age of criminal responsibility for minors. This as the Department of Social Welfare and Development or DSWD is open to participating in legislative discussions in aid of legislation. Gatchalian said that the DSWD's attached agencies, the Juvenile Justice and Welfare Council, and Council for the Welfare of Children will also participate in the committee hearings to ensure that the best interests of children will be upheld in the discussions. Lowering the minimum age of criminal responsibility for minors has been raised anew after the deadly shooting incident at a school in Tacloban City on Monday, which killed 3 students and left 20 others injured. In Cebu, Bourbon Cebu Mayor or Vice Mayor Noel Dotilios is facing 2 separate graft cases over the unauthorized release of a municipal anniversary bonus in 2019 and hiring his wife as municipal health officer in 2024 when he was still municipal mayor. This, as the Office of the Ombudsman said, the cases were filed before the Cebu Regional Trial Court in Bogo City, after the anti-corruption body denied Dotilios and Municipal Budget Officer Teresita Cabahug's motion for reconsideration. Ombudsman prosecutors alleged that Dotilios granted a total of 570,000 pesos anniversary bonus to municipal employees in 2019 without the approval of the City Council. With no appropriation to support the subject disbursement, the municipality of Bourbon suffered undue injury while the second graft case was without Sangguniang Bayan authorization. In news overseas, World Health Organization Chief Tedros Adhanom Ghebreyesus expressed concerns that the Ebola outbreak in the Democratic Republic of Congo and he added that the global risk from the Ebola outbreak remained low, but called for measures to contain the outbreak of the rare Bundibugyo strain of the virus. Tedros said that contact tracing is
1: R. Marcus Jr. Ginanap ang nasabing programa sa South Cotabato Gymnasium and Cultural Center sa Barangay Zone 1, Coronadal City, ngayong Webes, Hunyo 25. Sa ilalim ng programa, 418 barangay sa Cotabato Province at 200 barangay sa South Cotabato ang makakatanggap ng 200,000 pesos bawat isa mula sa Social Civic Project Fund. Ang nasabing pondo ay bahagi ng Local Government Support Fund o LGSF na nagsisilbing paraan ng pamahalaang nasyonal upang masuportahan ang mga proyekto at programa ng mga lokal na pamahalaan. Sa 200,000 na pondo, 100,000 ang ilalaan para sa scholarship assistance ng mga kwalipikadong kapuspalad subalit masisipag na estudyante, lalo na ang mga nasa huling taon sa kolehiyo. Samantala, ang natitirang 100,000 ay gagamitin para sa mga proyekto ng barangay at pagbili ng mga kagamitang kailangan tulad ng computer, printer at mga kagamitan para sa seguridad na makakatulong sa pagbibigay ng mas maayos na serbisyo sa komunidad.
2: Yung sa LGSF at saka para sa mga barangay, ang tawag po natin dyan ay Social Civic Development Program, SCDF. Ito po ay sinasabi ko sa lahat ng ating mga local official, kapag, ito, unang panahon pa lang ito eh, kapag maganda ang takbo at maayos ang ating ugnayan, national government at saka ng local government, asahan ninyo sa susunod na taon, tataasan pa natin yung budget na yan para mas madami pang tayong matutulungan.
1: Isa sa mga barangay na nakatanggap ng pondo ay ang Barangay Liberty sa Bayan ng Tampakan, South Cotabato. Ayon kay Barangay Captain Noli Halagat, malaking tulong ang nasabing pondo para sa kanilang barangay at sa mga estudyanteng mapipiling scholar.
3: Itong 100,000 na sa kalahati ng 200 na ibigay ng ating national government is malaking tulong ito dahil ang mga kagamitan namin, iluma na, sirang-sira na ang iba. So mahirap ang, lalong-lalo na sa mga pagdating ng mga evaluation sa angat, dangal, at ano pa.
1: Samantala, isa rin sa mga scholar ng programa, si Jenny, isang fourth year college student mula sa Barangay Avancenia, Coronadal City. Lubos ang kanyang pasasalamat dahil napili siya bilang isa sa mga scholar sa programa. Makakatulong rin ang nasabing ayuda sa kanilang mga pang-araw-araw na gastusin at sa kanyang mga pangangailangan sa pag-aaral hanggang siya ay makapagtapos.
4: Very helpful siya, especially sa amin, sa amin na mga first year student, because kahit makatulong lang man siya na magbayad sa mga tuition namin, especially sa mga everyday na gastusin.
1: Pormal na tinanggap ang pondo mula sa pamahalaang nasyonal ng mga opisyal ng Cotabato Province at South Cotabato. Umabot sa 96 million ang pondong ipinagkaloob para sa Cotabato Province. Samantala, 40 million naman ang inilaan para sa South Cotabato.
5: Ito yung unang pagkakataon na kung saan direktang ibinaba mula sa national government papunta sa provincial government, at ang provincial government ng South Cotabato ay pinagmamalaki natin na nakatagap tayo ng 200 provincial government, at ang provincial government ng South Cotabato ay pinagmamalaki natin na nakatagap tayo ng 244 million galing sa local government support fund.
1: Ayon sa pamahalaan, magpapatuloy ang programang Sa Bagong Pilipinas, Bawat Bayan Makikinabang, hanggang sa bawat barangay sa buong bansa ay makakatanggap ng pondo at suporta mula sa pamahalaang nasyonal. Inaasahan sa pamamagitan ng Local Government Support Fund, mas mapaunlad pa ang proyekto ng mga barangay at mas maraming kabataan ang matulungan sa pamamagitan ng scholarship program. Mula dito sa Davao City, JC Aliponga para sa Bayan.
6: Sa ibang balita, lubhang ikinalungkot ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang ilang karasang nangyari na kinasasangkutan ng mga kabataan. Sinabi naman na Malacanang na bagamat bukas ang Pangulo na babaan ng age of criminal liability, kailangan pa rin itong pag-aralan mabuti. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente.
7: Mula sa insidente ng pananaksak sa loob ng silid-aralan sa isang eskwelahan sa Cavite, Camacailan, hanggang sa pamamaril ng dalawang menor de edad na estudyante sa Tacloban City nitong Lunes, kapansin-pansin ang tila serya ng karahasan na mismong kinasasangkutan ng mga kabataan sa mga eskwelahan na dapat ay zone of peace. Malubhang ikinalungkot yan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
8: Ang mga mararahas na nangyayari sa ating bansa ay hindi na po katanggap-tanggap. Mas lalo na po kung kabataan ang nasasangkot. Noong nabalitaan nga po ng Pangulo ang nangyari sa Tacloban, ay heartbroken, masasabi natin, ang naramdaman ng Pangulo, dahil mga bata ang lumalabas na kaya na gumawa ng krimen, kayang magplano gumawa ng krimen, at mga inosenteng mga kabataan din ang nabibiktima.
7: Sabi ng palasyo, hindi ito dapat maisantabi at dapat maipakita ang tamang pangangalaga sa mga kabataan. Kaya naman ang Pangulo, ipinag-utos na dapat matukoy ang ugat ng ganitong pag-uugali sa mga kabataan. Pinagagalaw na rin ng presidente ang mga kinaukulang ahensya ng pamahalaan kaugnay ng ganitong mga uri ng insidente.
8: Maliban po sa nakita ng Pangulo na may kinalaman ng iba mga gaming apps na marahas, so dapat makita po talaga kung saan nagbumula ito, kung nagkakaroon ba ng panggagaya, nagiging parang normal ang ganitong kung klase ng kaharasan. So yun po, ipinag-uutos po ng Pangulo ang lahat ng dapat nagawin ng mga concerned agencies para po maiwasan ang mga ganitong klaseng kaharasan, lalo-lalo na sa eskwelahan, sa mga kabataan.
7: Sinabi naman ng Malacanang na bagaman bukas ang Pangulo na babaan ang age of criminal liability, kailangan pa rin itong pag-aralan. Lalo't batay sa pag-aaral ng mga eksperto, hindi naman mapipigilan ng pagpapababa ng age of criminal liability ang paggawa ng krimen ng mga kabataan.
8: Depende po ito sa magiging bersyon, kung gagawa man at magbabalangkas ng panukalang batas. At ito'y aarali ng Pangulo, at para malaman natin kung ano ang nararapat para sa ating mga kabataan.
7: Samantala, nakikipagtulungan na ang Juvenile Justice and Welfare Council sa mga lokal na pamahalaan at iba pang ahensya para sa rehabilitasyon ng children in conflict with the law o mga kabataang nasangkot sa mga krimen. Target nilang maiyakma ang mga programa para maging ligtas ang pagbabalik ng mga kabataan sa kanilang mga komunidad. Binigyang din ito ang kahalagahan ng multi-agency approach upang mapigilan ang pagkasangkot ng mga kabataan sa mga marahas na insidente.
9: Dapat, ano yan, yung multi-agency approach. So, halimbawa sa DepEd naman, sa schools, dapat strengthen natin yung mga programs doon para to keep the school safe. So, part niyan is dapat yung mga anti-bullying programs natin malakas, dapat bigyan natin ng capacity yung ating mga teachers para na ano nila, na-detect nila kung oy meron na palang bullying na nangyayari dito o oy may bata dito na may tendency siyang manakit ng ibang bata.
7: Kenneth, pasyente para sa bayan.
10: Ipinatutupad na ng Department of Education ang mas mahigpit na seguridad sa mga eskwelahan. Ipinag-utos na rin ng kagawaran ang nationwide safety audit at pag-aaral sa mga umiiral na panuntunan na tumutugon sa kaligtasan ng mga estudyante. Yan ang ulat ni Clazel Pardilla.
11: Minsan ang nakaranas ng pambubuli sa loob ng eskwelahan ang 2 sa 6 na anak ni Anne.
12: Minsan ma'am, yung tinatapon yung gamit nila, yung baon nila, or minsan tutulak. Palibang nagkaroon ng pananakit, ganun, or pang-aasar sa kanila, pambubuli. Kinakausap ko po agad yung teacher ma'am. Nakipag-coordinate po kaagad ako sa teacher.
11: Mabilis naman tumugon ang eskwelahan at naresolba ang issue. Pero dahil sa mga panibagong karasan na naitatala sa iba't ibang lugar sa bansa, tulad ng nangyaring pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban City kung saan 3 estudyante ang nasawi, hindi niya maiwasan na mag-alala.
12: Natakot ma'am syempre kasi marami akong anak eh. Hindi naman natin control yung mga bata lalo na pag hindi nila kasama yung mga parents.
11: Simula nitong Lunes, mas mahigpit na seguridad na ang ipinatutupad ng Department of Education sa mga eskwelahan. Ipinag-utos na ng ahensya ang nationwide safety audit at pag-aaral sa mga umiiral na panuntunan na tumutugon sa kaligtasan ng mga estudyante. Kabilang ang mekanismo na magpoprotekta sa mga mag-aaral, hakbang kontra bullying at programa para sa mental health. Ayon sa DepEd, kailangan nakakma ang mga protocols sa panahon ngayon at naayon sa hakbang ng pambansang pulisya, DSWD, Health Department at mga lokal na pamahalaan.
13: Malaman namin ilan na ba yung mga schools natin na talagang merong regular no na provision ng security guards manning the gates or roving around. Yung CCTVs natin, tinitingnan namin ilang school ba ang meron na at may kakayanan o walang kakayanan maglagay ng CCTV. At ngayon, tinitingnan rin namin kung may ilang schools na ba yung merong provision for metal detectors.
11: Tingin naman ang National Parents Teacher Association, maganda na ang mga patakaran ng DepEd, pero giit ng grupo.
14: Ang kulang na kulang lang po, yung ating justice system at legal system, no? Yung pangareklamo po na hindi po pinapansin. For example po, ang isang bata po ay nabully. Kapag kayan po ay nireport mo, automatic po yan, dapat po ma-actionan within the day or within a week. Ang problema po, hindi po na-actionan na natin ang pagtatapapabayaan po. So, ang legal system po ng DepEd dapat ibigyan po ng tinatawag natin zero tolerance.
11: Hinihikayat ngayon ng NPTA ang mga magulang na lumahok sa pagbobolontaryo sa mga paaralan, gaya ng pagbabantay sa loob at labas ng school, pag-asiste sa mga estudyante, at pagmamonitor sa mga insidente ng karahasan. Nanawagan din sila sa DepEd na palakasin pa ang partisipasyon ng PTA para tumulong sa mga kaso ng bullying. Sa ngayon, patuloy ang pagbabantay at pag-abot ng tulong ng DepEd sa mga estudyante na naapektuhan ng pamamaril sa Tacloban. Nagsimula na rin ang psychosocial first aid session sa mga estudyante, habang pinaigting naman ang pambansang pulisya ang presensya sa mga eskwelahan sa buong bansa. Clazel Pardilla para sa bayan.
10: Pabor si House Committee on Basic Education and Culture Chairperson at Pasig City Representative Roman Romulo na buksan sa Kamara ang usaping hinggil sa implementasyon ng Juvenile Justice and Welfare Act sa bansa. Ito ay matapos ang nangyaring insidente ng pamamaril sa isang eskwelahan sa Tacloban City. Sa naging bicameral conference committee ngayong araw, kasama ang ilang mambabatas, ay napag-usapan ang ilang mga provision sa pag-ira ng batas tungkol sa basic education. Sabi ni Romulo, kailangan matiyak na hindi na mauulit ang nangyaring karahasan na ikinasawi ng ilang estudyante. Dagdag pa ng kongresista, naipasa na nila ang pagbabalik ng Good Manners and Right Conduct o GMRC sa eskwelahan, maging ang Mental Wellness Law, kung saan importante anya ang pagkakaroon ng guidance counselors para sa mga bata sa eskwelahan.
15: Pabula po, napag-usapan po natin yung Justice Juvenile Act. Whether ibaba yung age o hindi, tingin ko hindi naman po yun yung sagot. With respect to lowering yung criminal age para sa liability, tingin ko, okay naman pag-usapan yan, pero tingin ko hindi yun ang solusyon. Kasi sa kultura ng Pilipino, ang bata po talaga inosente. Sumusunod lang po yan sa nakakatanda sa kanila.
10: Samantala, napigilan ng mga otoridad ang isang tangkang mass shooting sa isang paaralan sa Leyte ayon sa Department of the Interior and Local Government. Ang nasa likod umano ng planong ito, isang 14 na taong gulang na babae na naglalaro rin ng gaming app na Gorbox. Yan ang ulat ni Ryan Lesigas.
16: Hindi pa man naghihilom ang sugat, hinagpis at kirot sa malagim na pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City sa Leyte na ikinasawi ng 3 individual. Isa na namang mass shooting ang nakumpirma ng mga otoridad. Mabuti na lamang ay agad itong natulugan ng mga otoridad at napigilan. Ayon kay DILG Secretary John Vic Rimulya, nakatanggap sila ng impormasyon mula kay Senator Bam Aquino sa posibleng pamamaril sa Tolosa National High School sa Leyte. Sumailalim ito sa verifikasyon at kanila ding nakumpirma.
17: Hello, send this to your friends. Yo, from Tolosa. Prepare yourselves, especially you, as you owe me. Get ready. I will disrupt the school. You won't know me, but you will recognize me. There's no time, no day. Be prepared for whoever gets shot or stabbed. We don't care. Good luck to you at Tolosa National Leyte National High School.
16: Lumalabas na 14 na taong gulang na babae umano ang nasa likod ng plano na gumagamit ng multiple social media account na pag-alamang may personal at family problem ang batang minor de edad.
17: Ayun ang delikado dito eh. Kasi nga nakikita sa video games na napakadali bumatay ng tao. Tingin nila, ay ginawa dun. Kaya ko rin to. Please, use 911. Kung may makita kayo na kahit konti lang signs na may troubled youth, kaibigan nyo, kamag-anak nyo, kapatid nyo, anak nyo, kung may makita kayo any possible language sa mga post nila o pag-uusap sa chat group, i-report nyo kaagad sa 911.
16: Bukod dito, ay naglalaro din ito ng Gorbox.
17: Lahat sila, avid fans ng Gorbox. So yung game na yan, sa mga magulang, panoorin yung mga magulang, mga anak nyo, kasi napakadelikado ng larong yan.
16: Hinala ni Rimulya, gusto gumawa ng copycat crime ng minor de edad matapos ang malagim na pamamaril sa San Jose National High School.
17: Hindi kayo kasi pwedeng sabihin na hindi siya seryoso eh. Any threat is considered live until it is neutralized. So, hindi mo pwede sabihin na pagbasa mo ng post, ay wala to. Hindi pwedeng ganun. Basta may makita kayo na kahit konti man na babala na mayroong mangyayaring karumal-dumal, magsabi kayo kagad.
16: Agad dinala sa DSWD ang minor de edad at pagkatapos ng interview ay ibinalik din ito sa kanyang pamilya dahil wala namang nagawang krimen. Samantala, nanawagan si Rimulya na gumawa ng bagong batas sa pangangalaga ng baril. Pinarerepaso din ng kalihim ang implementing rules and regulations sa gun ownership. Sinabi rin ni Rimulya na naniniwala siyang dapat permanente ng maban ang Gorbox na isang marahas na laro. Mula dito sa Campo Crame, Ryan Lisigas, para sa Bayan.
10: Inaasahang matatapos bukas ang report ng National Bureau of Investigation sa pagkamatay ng student-athletes na sina Rene Batalbonia at Devina Dili. Samantala, tumutulong din ang ahensya sa investigasyon ng pamamaril sa Tacloban City. Yan ang ulat ni RR Tubisit.
18: Dalawang investigasyon ang tinututukan ngayon ng National Bureau of Investigation. Ang pagkamatay ng dalawang student-athletes ng Ateneo de Manila University sa Aurora at ang pamamaril sa isang eskwelahan sa Tacloban City. Sa kaso ng Ateneo students na sina Rene Baterbonya at Divine Adili, sinabi ni NBI Director Attorney Melvin Matibag na malapit na rin nilang matapos ang reporting guild dito.
19: Kahapon nandito siya, so pinoprocess yung mga testimony. We're intending to finish the report sana by Friday para may submit namin sa Department of Justice for proper disposition.
20: Babalik pa po ba si
19: Tab? I don't know. Based on sana, isang oras ang kalahati na yata siyang tinanong kahapon. So I think that will be enough.
18: Nang tanungin ko nagtutugma ba ang mga pahayag ng mga atleta sa statement ni Baldwin, hindi muna nagbigay na komento si Matibag.
19: Well, they have the statement in which being reviewed and taken by the investigating officers. I'm waiting for the report. At the same time, babasahin ko pa rin. So, I cannot comment on the matter. Kailangan makumpleto ko bago tayo magkomento dyan.
18: Halos lahat umano ng miyembro ng Ateneo Men's Basketball Team ay nakapagbigay na ng kanilang pahayag. Samantala, tumutulong na rin ang NBI sa investigasyon sa shooting incident sa Tacloban City kung saan tatlong estudyante ang nasawi.
19: Bigbigay kami lang ng directives dun sa yung aming provincial agent in charge doon to look into the shooting para at least meron din kaming sarili na report on that matter. But of course, the one who's in lead already, that nandun na yung PNP natin eh.
18: Nilinaw naman ni Matibag na ang Philippine National Police pa rin ang pangunahing nakatutok sa investigasyon. RR Tubise para sa Bayan.
10: Pinaigting ng mga ahensya ng pamahalaan ang aktibong pagbabantay at seguridad sa mga paaralan sa Region 1. Ito ay kasunod ng mga nangyaring karahasan sa loob mismo ng ilang paaralan. Yan ang ulat ni Bridget Marcasi ng PTV Cordillera.
21: Sa sunod-sunod na insidente ng karahasan sa loob ng paaralan sa Cavite at Tacloban kamakailan, may mga hakbang na agad na ginawa ang mga lokal na pamahalaan at kapulisan sa Region 1 para paigtingin ang presensya ng pulisya sa loob at labas sa lahat ng paaralan sa rehiyon. Sa Pangasinan, nadagdagan ang bilang ng mga pulis na nagsasagawa ng regular na pagpapatrolya para masiguro ang seguridad ng bawat estudyante at para na rin sa agarang pagresponde sa anumang emerhensya at kaganapang nakakaabala sa mga mag-aarala. Layo nito ang ligtas na kapaligiran upang matutukan ng mga estudyante ang kanilang pag-aaral ng walang pangamba sa kanilang seguridad.
22: Meron i-assign si director per school and more especially sa mga high school. At yung mga critical area, lalong-lalo, yung alam natin na minsan napapasukan ng droga yung barangay.
23: Habang wala pang nangyayari sa Tagupan, sa lugar natin, una tayo maging active na tayo sa pagbabantay. So gawin na natin yung test natin, huwag tayo mag-relax, doon ang mawag yung guards.
21: Sa lalawigan naman ng La Union, na bisita eskwela sa mga paaralan ang mabilis na tugon nila para maipakita ang aktibo nilang pagbabantay sa mga mag-aaral at mga guro. Ang Agoo Municipal Police Station na nagsagawa ng inspeksyon bilang bahagi ng kanilang hakbang sa pagpapanatili ng kaligtasan at disiplina ng mga estudyante sa loob ng paaralan.
24: Naging maayos naman po yung inspeksyon na kinandak natin dito sa defense. So in coordination po yun ma'am sa school, nag-request po sila na i-assist natin sila sa gagawin nilang inspeksyon. So yung inspeksyon po natin ma'am is naging sinupervise lang po ng police, to base din po ito dun sa school policies.
21: Mula naman sa Schools Division ng Ilocos Norte, nailabas ang direktiba para sa mga personnel ng paaralan at mga magulang upang maging alerto at maiwasan ang mga insidenteng makakaapekto sa kaligtasan at seguridad ng mga mag-aarala. Ayon sa SDS, may isinagawang orientation sa bawat paaralan ukol sa disiplina dahilan kaya naniniwala silang walang bullying sa kanilang lalawigan. Binag-aaralan din nila ang isasagawang procedure para sa pagpapatupad ng kapkap at pagsusuri sa mga kagamitan ng mga estudyante bago sila pumasok sa paaralan.
25: Sakbay ko nga po nga mapandigitan na kayo da kayo nga parents. At kita niyo mo ito nati, bagdigitan na kayo, nagyan na, kan mabagbagaan na kuman.
21: Iginiit naman ng Police Regional Office 1 na mahigpit nilang ipatutupad ang kanilang tungkulin para sa mapayapang pag-aaral at oportunidad ng mga estudyante. Bridget Marcasi, para sa Bayan.
6: Ipinag-utos naman ni Bambang Nueva Vizcaya Mayor Benjamin Quaresma III sa lahat ng pampubliko at pribadong paaralan sa kanilang lugar na makipagtulungan sa pulisya para mapaigting ang seguridad ng mga estudyante. Ayon sa alkalde, kailangan ng mahigpit na panuntunan sa loob ng mga paaralan para maiwasan ang mga insidente ng bullying at ibang uri ng krimen na posibleng gawin ng isang estudyante. Inatasan ng alkalde mga principal na paigtingin pa ang pinatutupad na inspeksyon sa bawat entrance ng kanilang mga paarala. Kailangan ding masiguro ang pagkakakilanlan ng mga pumapasok at matiyak na wala silang dalang bagay na banta sa seguridad. Hinikayat din ang publikong i-report agad ang anumang kahinahinalang galaw at mga bagay na ipinapasok sa paaralan. Inataasan din ang pulisya na agad pakipagtulungan sa mga eskwelahan.
0: Ayaw po natin na may nasasaktan, ayaw po natin na may nababaril o may nasasaksak na estudyante, teacher, guro or sino man po. Kasi importante po talaga ang safety po ng mga bata ngayon. Paki-report po sa ating mga principals, kay teacher, even kay sa mga magulang. Kasi maagapan po natin ito, lalo na kung matututukan po ng parents.
6: Kumpiyansa ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLX na mas handa na ang bansa kung ikukumpara sa mga nagdaang dekada. Sa ngayon, nilalatag na ang iba't ibang contingency plans kung sakaling tumama muli ang isang malakas na lindol sa bansa. Aktibo rin ang pag-assess sa mga gusali sa fault-prone areas sa tulong ng Department of Public Works and Highways at iba pang ahensya. Samantala, maaari namang bisitahin ang How Safe Is My House app at Hazard Hunter PH para i-monitor kung earthquake resilient ba ang isang lokasyon.
2: I would say that we're more prepared now, but there are still challenges. For instance, you know, yung density ng population, Metro Manila is densely populated with more than 13 million inhabitants. So kapag nagkaroon mag 7.2, it would be really difficult to mobilize, you know, yung mga teams to help. That's the reason why ang ginawa ng Office of the Civil Defense, meron tayong tinatawag na twinning. Certain regions of the country are assigned to help, say, the eastern portion of Metro Manila. Others are assigned to help yung southern and yung northern and the eastern part. So may mga assignments na yung mga ibang regions.
6: Ngayong gabi, lalabas na ng Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Francisco. Ibinaba na rin ng signal warning sa extreme northern Luzon at wala na itong direktang epekto sa ating bansa. Samantala, nakapasok na ng Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Gardo. Paglilino ng pag-asa, wala itong magiging direktang epekto sa ating bansa at hindi naman tatawid sa kalupaan. Huling namataan ang tropical storm sa layo na 1,400 kilometers ng extreme northern Luzon. May taglay itong hangin umaabot sa 85 kilometers per hour at pabungso na umaabot sa 105 kilometers per hour malapit sa gitna. Gumagalaw ito ng mabilis na 45 kilometers per hour pakanduran papalapit ng Northern Luzon. Ayon sa forecast, tsaka papasok lang ng Bagyong Gardo nitong hapon. Pero bukas ng hapon, araw ng Biyernes, ay lalabas din ito ng Philippine Area of Responsibility. Gayunpaman, posibleng maghatak ng habagat ang Bagyong Gardo. Makararanas po tayo ng kaulapan sa malaking bahagi ng Luzon at localized thunderstorms. Mas magiging maulan naman sa Bataan at sa Zambales, dala ng habagat. Posibleng umabot sa 100 mm ang buhos ng ulan simula ngayon hanggang bukas ng hapon. Maging alerta po sa pagbaha at pagbuo ng lupa. Ngayon, silipin na natin ang lagay ng panahon sa ilang mga destinasyon sa bansa for this weekend. Keep safe at stay dry. Laging tandaan may tamang oras para sa bawat Pilipino. Panapanulan yan. Susunod, Malacanang, tiniyak na walang maantalang serbisyo ng gobyerno sa harap ng paglilitis sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte.
10: At First Lady Liza Araneta Marcos muling pinangunahan ang pamamahagi ng libreng tig sa 10 kilong bigas sa Maynila. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan.
1: Stay up to date on His Excellency President Ferdinand Marcos Jr.'s actions and initiatives this week as he leads the country in nation building.

0: PBBM at Work. Muli nilala ang inyong PTV sa World Class Excellence Japan Awards 2026. Rise and Shine Pilipinas bilang Outstanding Morning Show of the Year. At ang inyo, People's Television bilang Outstanding TV Network of the Year for 2026.
1: Television is a collaborative effort, and as one of the news anchors of PTV4, I represent the whole team whose commitment makes our work all possible. And we thank the organizers, our network leadership, our viewers and colleagues for your continued support and trust.
0: Maraming salamat po at asahan ninyo ang aming patuloy na pagbibigay impormasyon at inspirasyon para sa bayan.
2: Nagbabalik ang ulat bayan. Siniguro ng pamahalaan na sa harap ng paglilitis sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte, walang maantalang serbisyo sa Administrasyong Marcos Jr. Sa katunayan, ininspeksyon ng Pangulo ngayon ang pagpatupad ng walang gutom program sa Surala, South Cotabato. Yan ang ulat ni Clazel Pardilia.
3: Walang maantalang serbisyo ng gobyerno. Ito ang tiniyak ng Malacañang sa harap ng paglilitis sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte.
4: Ang ehekutibo po, ang Pangulo, hindi po naaantala ang mga proyekto. Patuloy po nagtatrabaho kahit ano pa po ang issue. Maliban lamang po kung siro kung may mga taong gusto talaga maantala ang proyekto ng Pangulo. Pero siyempre po yan po ay lalabanan.
3: Ngayong araw nga, ininspeksyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagpapatupad ng walang gutom program sa Surala, South Cotabato. Daan-daang pamilya ang nabenepisyuhan ng libreng pagkain. Inilunsa din sa panguna ng Pangulo ang bagong irigasyon sa Sultan Kudarat bilang paghahanda sa El Nino. Personal ding namahagi ng libreng bigas at iniabot ng Pangulo ang pondo sa mga lokal ng pamahalaan ng Cotabato sa ilalim ng bawat bayan makikinabang program. Sabi ng Malacañang, hindi rin hinto ang gobyerno sa pag-iimbestiga sa manumayang flood control project. Sa kabila ito ng paghihimutok ni Senator Alan Peter Cayetano sa hindi umano paghalaw ng Blue Ribbon Committee para talakayin ang flood control scam.
5: Napakaraming leads. So ang question lang, gagawin natin ba to o hindi? Kung ang gusto ng administrasyon, eh kalimutan muna natin lahat ng ibang corruption, impeachment muna kasi importante to. Then that's selective justice, di ba? Then that's discriminating, meaning...
4: Sino naman ang po nagsabi sa kanya na magkakaroon lang ng focus impeachment trial ni Vice Presidente? Nakita na po natin kung paano gumalaw ang NBI, ang Ombudsman, ang DOJ. Hindi po focus sa impeachment trial. Sa totoo, pag nag-meeting po ang Pangulo with the Cabinet Secretary, hindi po na pag-uusapan ang impeachment. So saan po kaya hinuhugot ng dating Senate President Alan Peter Cayetano ang kanyang mga kwento?
3: Sa harap ng paggulo ng impeachment case kay VP Duterte, sa mga kasong pandarambong, hindi may paliwanag na yaman at banta sa buhay ng Pangulo, iginiit ng Malacañang na hindi ito dapat maging sanhi ng pagkakawatak-watak ng taong bayan.
4: Ang pagpapaigting ng accountability and transparency para sa mga public servants, ito naman ay para sa taong bayan. Hindi ito magiging sanhi ng pagkakahati-hati. Ang magiging ugat lang naman ng pagkakahati-hati ng mga Pilipino ay kung mayroong mga taong gumagawa ng fake news at mga taong gustong itago o mag-cover up ng mga ebidensya para makalusot ang kanilang mga pinupuon o iniidolo.
3: Clazel Pardilia, para sa bayan.
2: Inaasahang ihaharap ng House Prosecution Panel bilang isa sa kanilang testigo si Mary Grace Piatos para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Tatayo rin bilang witness si Attorney Michael Poa na nagsisilbi ring spokesperson at legal counsel ng BISE. Yan ang ulat ni Sheila Natividad.
6: Ibinunyag ni House Prosecutor at Manila 3rd District Representative Joel Chua na nasa listahan ng mga testigo ng prosecution panel si Mary Grace Piatos, ang isa sa mga kontrobersyal na pangalang tumanggap umano ng confidential funds noong kalihim pa si Vice President Sara Duterte ng Department of Education. Matatanda ang 405 sa 677 na mga pangalan na tumanggap umano ng pera mula rito hindi nakalista sa Civil Registry Records ng Philippine Statistics Authority. Kasama rito si Mary Grace Piatos.
7: Pag hindi dumalo, ibig sabihin, tama yung teorya natin na talaga namang walang Mary Grace Piatos. Pag dumalo naman, subject namin siya sa cross-examination.
6: Maging si House Prosecutor at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, pabor na lumitaw sa pagdinig si Mary Grace Piatos.
8: Nasa sentro siya eh. Nung pong kontrobersiya, nung pong paggamit ng confidential funds, no? Yung existence or non-existence po ni Mary Grace Piatos, yung pong smoking gun, kung talaga nga bang tama o mali, yung pong paggamit ng confidential funds. And going back to the COA report, marami po doon ay obviously hindi ho tamang paggamit.
6: Pero hindi lang si Mary Grace Piatos ang inaasahang magiging testigo ng prosecution panel. Kasama rin ang personal na tagapagsalita at legal counsel na VP Sara. Walang iba kundi si Attorney Michael Poa.
8: Kasama noon ho talaga siya doon sa very relevant witnesses po on how confidential funds and the entire operations, no, of DepEd and OVP had been undertaken. So we will subject him to the witness stand.
6: Sabi rin ni Ridon, pinahihintulutan naman ng prosecution panel na i-cross-examine ang defense team. Si Poa na rin anya mismo ang nagsabi na hanggat sa kalaw ito ng kanyang naging trabaho sa Office of the Vice President at DepEd ay wala siyang magiging pagtutol sa pagiging testigo. Ang Chief of Staff naman ng OVP na si Attorney Zuleika Lopez na papabalitang magiging testigo rin ng prosekusyon hinggil din sa usapin ng confidential funds ng Vice Presidente.
7: Mas mabuti na na sobra yung ating mga testigo kaysa kung kinailangan namin na sila itawagin at nagdesisyon kami na sila igagawin namin testigo tapos hindi namin na isama sa aming pre-trial brief, hindi napapayagan.
6: Sinabi naman ni House Prosecutor at mamamayang Liberal Party List Representative Laila De Lima na walang batayan ang surprise witness claims ng defense team ni VP Duterte. Giit ni De Lima, walang dapat ikagulat ang defense team dahil alam naman na ng magkabilang panig kung sino-sino magiging testigo at alin ang mga ipipresentang ebidensya, lalo't na pagkasunduan din ng magkabilang panig na magsabi sa isa't isa tatlong araw bago iharap ang kani-kanilang testigo sa trial proper na hiling mismo ng defense team. Wala pang linaw sa ngayon kung totoong tao nga ba si Mary Grace Piatos at kung sino pa bukod kina Attorney Michael Poa ang 10 testigo sa panig ng prosecution panel hinggil sa usapin ng milyon-milyong confidential funds ng Vice Presidente na hindi umano alam kung saan napunta. Pero ang inaasahan ng taong bayan sa magiging paglilitis, walang iba kundi ang katotohanan. Sheila Natividad, para sa bayan.
2: Ngayong araw na ang itinakdang deadline ng impeachment court sa pagmamarka ng lahat ng ebidensya para sa nalalabing articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Yan ang ulat ni Bernard Ferre.
9: Mayigit isang linggo bagong pagsisimula ng impeachment trial, nakahanda ng defense panel ni Vice President Sara Duterte sa mga testigong planong iharap ng House Prosecution Panel. Isa na riyan si Attorney Michael Poa, tagapagsalita ng defense panel ng pangalawang pangulo, tatayo sa witness stand kung kakailanganin. Ito'y matapos maisama ang kanyang pangalan sa listahan ng mga testigong nakatak ng ipresenta ng prosecution sa paglilitis.
10: Kung ang tatanungin naman nila ay matters that are not pertaining to my role as counsel to Vice President.
9: Nang tanungin naman si Poa kung personal na haharap si Vice President Duterte sa impeachment trial.
10: Kung kinakailangan, hindi ko pa masabi sa iyo yung exact circumstance. It will be part of the legal strategy, which obviously we will not disclose. But in case kailangan, that will be upon the advice of counsel.
9: Bukas ay nakatakdang magsumite ang defense panel ng kanilang sagot sa manifestation na inihain ng prosecution, kabilang ang hiling na mamarkahan bilang ebidensya ang tinaguriang CLBIR box. Ayon naman sa clerk of court, hindi maaaring buksan ang kahon para sa pre-marking maliban kung may pahintulot mula sa impeachment court. Noong Abril, nagpas siyang mayorya ng mga miyembro ng House Justice Committee na panatiling nakaselyo ang kahon matapos tutulan ng Bureau of Internal Revenue, BIR, ang pagbubukas nito. Iginit ng BIR na alinsunod sa National Internal Revenue Code, maaari lamang isiwalat ang mga income tax return kung ito ay hiningi para sa ADEB legislation at tatalakayin sa isang executive session. Kano nga ba katagal ang inaasang presentasyon ng mga ebidensya ng prosecution at depensa sa nalalapit na impeachment trial?
11: The prosecution initially stated that it will take them 62 trial days to finish the completion of their presentation of evidence. And the defense said that it will take them 30 trial days.
9: Ayon naman kay Senator Francis

0: inaasang ilalabas ang pre-trial order na magsisilbing roadmap o gabay sa takbo ng impeachment trial sa susunod na linggo. Samantala, binigyang linaw ng National Bureau of Investigation na wala pa silang hawak na arrest warrant laban kay Senator Rodante Marcoleta at sa iba pang personalidad. Naniniwala rin ang ahensya na nasa bansa pa rin si Senador Ronald Bato de la Rosa at mahihirapan umano itong makalabas ng bansa. Yan ang ulat ni RR Tubise.
1: Patuloy ang pagtutok ng National Bureau of Investigation sa kinaroroonan ni Senator Bato de la Rosa kaugnay ng arrest warrant na inilabas ng International Criminal Court.
2: So meron kaming mga sinusundan na ilan na tingin namin pwedeng doon positive. Mabilis naman yan kung may makapagsabi talaga na naibol, nakita talaga nila si Senator Bato eh. But rest assured that we are working on it every day. We have a dedicated team to locate him and arrest him.
1: Naniniwala rin si Matibag na nasa Pilipinas pa si De La Rosa dahil mas mahirap umano para sa Senador kung lalabas ito ng bansa.
2: The same answer that I gave before na si Senator Bato, paniwala ko nandito kasi ang ano natin dyan, para sa akin mas magiging mahirap sa kanya kung pupunta siya na ibang bansa because there are a lot of member countries of ICC, about 122.
1: Dagdag ni Matibag, sa oras na maisapubliko ang warrant, maaari nang maaresto ang isang ICC wanted person sa iba't ibang jurisdiction.
2: And those other countries are not member of ICC, they have a commitment with the Interpol and the ICC arrest warrant is also a subject with ng Interpol. So, and since the warrant is made public, pwede na siyang ma-aresto anywhere.
1: Muling tiniyak ni Matibag na hindi titigil ang NBI sa operasyon laban kay De La Rosa.
2: Of course, he's a fugitive, he's a person na being hunted by the law, so tuloy-tuloy yan. And we have information every day that kung nasaan siya, what, and we follow up that information.
1: Samantala, nilino naman ang hepe ng NBI ang mga espekulasyon sa sinabing warrant laban kay Senador Rodante Marcoleta. Git ni Matibag, law enforcement body ang ahensya, kaya hindi ito kikilos base lamang sa mga hamon o post sa social media.
2: Trabaho ng NBI law enforcement, pag may dumating sa aming warrant of arrest, we will enforce it no matter what. Nakita niyo naman yung nangyari sa Senado kasi we want to enforce the warrant of arrest. Napabasa ko yan eh, may mga tao na nagcha-challenge na si Matibag, natakot, ewan ko sino yung mga yan na dahil ayaw arestuin si Marcoleta, naririnig ko yan. Pero wala pong warrant of arrest eh.
1: Git pa ni Matibag, kailangan may legal at valid warrant bago kumilos ang NBI laban sa kanino man.
2: These people who are challenging me, na-arrestuhin, you bring me a legal and valid warrant of arrest to anybody and we will enforce it. We will arrest anyone as long as we have a legal and valid warrant of arrest. Huwag po tayo sa Facebook magsalita na magsalita. Kung meron tayong ebidensya, dalhin nyo sa NBI and we will do so. Kung ano po yung trabaho namin. Law and order po ang gusto ng NBI and we will enforce the law no matter what.
1: Kinumpirma rin ng NBI Director na wala pang natatanggap ang ahensya na panibagong ICC warrant laban sa iba pang personalidad. Pero anya, kapag may dumating na warrant at ito ay legal at valid, agad nila itong ipatutupad. RR Tubise, para sa bayan.
0: Panibagong reklamong cyber libel ang inihain ng dating senador na si Antonio Trillanes IV laban kina Senator Alan Peter Cayetano, Senator Rodante Marcoleta at sa umunoy 18 dating bodyguards ni Zal Dico. Ito ay kaugnay ng isinagawang pagdinig noong June 4 na tinawag ding bogus hearing. Nagbabalik si RR Tubise.
1: Naghain ang panibagong cyber libel complaint sa Department of Justice si dating Senador Antonio Trillanes IV laban kina Senador Alan Peter Cayetano at Rodante Marcoleta kasama ang 18 umano'y ex-bodyguards ni dating Congressman Zal Dico. Kaugnay ito ng Senate hearing noong June 4, 2026 na tinawag ni Trillanes na unauthorized.
3: Wala silang parliamentary immunity. So yun, muli inulit nila yung mga kasinungalingan na sinabi nila na nagbigay sila ng mali-maliatang pera sa akin para doon sa ICC. Hindi po totoo yun.
1: Ayon kay Trillanes, ginamit umano ang pagdinig para bigyan ng plataforma ang mga testigo na idawit siya sa iba't ibang kasinungalingan. Git niya, pabago-bago ang mga salaysay ng mga ex-bodyguards, kabilang ang lokasyon ng delivery, uri na lalagyan ng pera, bilang ng containers at detalya ng mga umano'y cash delivery. Inakusahan din ni Trillanes, sina Cayetano at Marcoleta na umano'y nagtulak ng smear campaign laban sa kanya.
3: Sila yung nag-facilitate nun, yung nag-extract ng mga kasinungalingan na sinabi ng mga 18 bodyguards, no?

0: Whitney Trillanes, walang parliamentary immunity ang dalawang senador.
1: The day before that, napalitan na si Cayetano. Napalitan na rin si Marcoleta bilang Blue Ribbon Committee hearing, and yet pinurso nila yon. So niwala ngang Blue Ribbon Committee staff nung mga panahon na yon. So maliwanag yon na wala silang cover ng Blue Ribbon Committee.
0: Ayon kay Trillanes, magpapatuloy ang pagsampanya ng kaso habang nagpapatuloy ang pagkakalat ng mga kasinungalingan laban sa kanya. Samantala, ang mga naunang cybercrime cases na isinampan ni Trillanes ay submitted na for resolution sa korte. RR Tubise, para sa Bayan.
2: Tuluyan ng sinampahan ang kaso ng National Bureau of Investigation si dating Congressman Mike Defensor at iba pa nitong kasama. Samantala, mariin namang itinanggi ni dating Congressman Mike ang isinampang reklamong human trafficking laban sa kanya. Yan ang ulat ni Jana Madrid.
3: Nagsampa ang National Bureau of Investigation ng kasong qualified human trafficking laban kay dating Congressman Mike Defensor, kanyang asawang si Julie Rose Defensor at ilang individual na iniuugnay sa isang KTV establishment sa Pasig City na nireid noong Abril. Ayon kay NBI Director Attorney Melvin Matibag, nakabatay ang reklamo sa mga ebidensyang nakalap sa operasyon, kabilang ang mga dokumento, corporate records at pagkakasagip sa higit 50 pinaghihinala ang biktima. Kabilang sa mga ebidensya ang isang lihim na daanan na nagdudugtong sa Chicago KTV Bar at Blue Hotel na umano'y ginamit para ilihim ang paglipat ng mga biktima.
4: Mapapakita po natin na paalala kung ano nangyari sa mga biktima, bakit sinasabing sila exploited. Ayan po, nakalagay, barado yung lababo. Bakit po barado? Sapagkat lagi na siya nasusukahan ng mga babae, nalalasing, they're forced to tumingil, uminom po ng mga alcohol at malasing. Andinan po, may mga gamit na pregnancy test para tingnan po yung kung sila ay buntis. Madami po sa kanila mga single mothers.
3: Ayon pa sa ahensya, karamihan sa mga nasagip ay mga single mothers na naging vulnerable sa exploitation dahil sa kagustuhang kumita ng pera. Ipinakita rin ng NBI ang mga dokumento mula sa SEC na umano'y nagpapakita ng ugnayan ng mga kumpanyang sangkot at ng pamilya Defensor.
4: Tatlong kumpanya, hindi lang po sila nakapusunod, sila rin ang may hawak ng malalaking shares sa kumpanya nito. Ito po ang buong larawan ng interlocking directory, hawak ng pamilya, lahat ng mataas na posisyon at kasabay nito ang pampamayari.
3: Giit ni Matibag na natili umanong nasa pamilya Defensor ang kontrol sa mga korporasyon sa kabila ng mga pagbabago sa pagmamayari. Itinanggi rin ng NBI ang paratang ni Defensor na may political motive ang investigasyon at iginiit na ang kaso ay nakabatay sa mga dokumento at ebidensyang nakalap.
4: Ang mensahe ng NBI is simple. No one is above the law. Patutupad natin ang batas, gaano man karaming layer o pagtatago, susundan ng NBI ang kontrol hanggang sa tunay na may hawak ito.
3: Samantala, mariin namang itinanggi ni dating Congressman Mike Defensor ang isinampang reklamong human trafficking laban sa kanya. Ayon kay Defensor, handa niyang harapin ang kaso sa tamang legal na proseso. Jana Madrid, para sa Bayan.
2: Nakatanggap na rin ng tig sa 10 kilong libreng bigas ang 500 benepisyaryo mula sa Santa Cruz, Maynila. Sa pangunguna pa rin ni First Lady Liza Araneta Marcos. Yan ang ulit ni J.M. Thompson.
5: Mahalaga para kay Emerita Pancho ang libreng bigas na kanyang matatanggap ngayong araw. Mailalaan pa niya sa pangangailangan ng kanyang asawa na may sakit sa puso ang perang matitipid niya.
6: Malaking pulong yun. Kasi magkano ang 1 kilo ng bigas na yun? Kasi malaki. Kasi tuwing mag-iisip ka na saan ka kukuha na naman pag naubos, ay bumibili ako ng gamot sa asawa.
5: Naging emosyonal naman ang ginang dahil sa kanyang pasasalamat na kahit papaano'y masisigurado niya ang laman ng kanilang hapagkainan at gamot para sa kanyang asawa. May isang hiling lang siya.
6: Malaking blessing lang to. Sana masundan pa rin dahil para sa gamot naman.
5: Pumila rin si Casey Peñamante kasama ang kanyang anak para makuha ang libreng bigas. Anya, makababawas sa gastusin nila ngayong buwan ang nakuhang bigas dahil mahigit 2 linggo rin itong magtatagal.
7: Malaking tulong din po siya sa, lalo kung nasa middle class lang ng mga pamilya, tapos minimum wage yung sinasahod.
5: 500 benepisyaryo naman ang nakakuha ng libreng bigas ngayong araw sa lungsod ng Maynila. Pinangunahan ni na First Lady Liza Araneta Marcos at Manila City Mayor Esco Moreno ang pamamahagi sa mga benepisyaryo.
8: Lalaki akong masaya kasi nadadala si President Bongbong Marcos sa Maynila. No? Kalimata na. Anything na makapagbawas sa gastusin natin, napakagandang para sa mga bawat pamilya na Maynila.
5: Sa pamamagitan ng unang ginang, ipinaabot naman ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kanyang mensahe.
9: Itong konting bigas na ibigay mo namin, alam mo niyo, we cannot eradicate poverty in one life. But at least we can lessen the burden. No? So masakit itong konting ibigay namin, without you in the days to come.
5: Inaasahan namang magtutuloy-tuloy ang programang Mula sa Puso para sa pamilya at palalawakin pa para sa ibang bahagi ng bansa. Ito ay makatutulong sa mga benepisyaryo na higit na nangangailangan para kahit papano'y masiguro na may laman ang kanilang hapagkainan. Bukod pa rito, nakatutulong din ang programa sa ating mga kababayang magsasaka dahil sa kanila binibili direkta ng pamahalaan ang mga bigas na ipinamamahagi. J.M. Thompson, para sa bayan.
2: Nagbigay pugay si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga marinong Pilipino sa buong mundo kasabay ng pagdiriwang ng International Day of the Seafarer. Sa kanyang mensahe, kinilala ng Pangulo ang mahalagang papel ng mga Filipino seafarers sa pandaigdigang kalakalan at transportasyon na anay tumutulong para manatiling konektado ang ekonomiya. Binigyan din ng Pangulong Marcos Jr. ang sakripisyo at katatagan ng mga marinong Pilipino sa kabila ng mga hamon at panganib na kinaharap sa karagatan, kabilang ang mga umiiral na geopolitical tensions na nakaapekto sa international shipping. Kasabay nito, tiniyak ng Pangulo na patuloy na palalakasin ang pamahalaan, katuwang ang Department of Migrant Workers at mga stakeholders sa maritime sector, ang mga programang naglalayong pangangalagaan ng karapatan, kaligtasan at kapakanan ng mga seafarer.
10: On this International Day of the Seafarer, we honor your service, recognize your sacrifices, and express our gratitude for all that you do for our country. Mabuhay ang ating mga marinong Pilipino. Mabuhay ang bagong Pilipinas.
2: Inilunsad ng Department of Budget and Management kasama ang iba pang sangay ng pamahalaan at ng Asian Development Bank ang reforma para sa matalinong pamamahala ng kaban ng bayan. Pinatutupad ng pamahalaan ang roadmap na ito para mapabilis ang mga proseso sa pagkuha ng serbisyo at maiwasan ang korupsyon sa mga proyekto. Layon ng makabagong plano na magamit ang pera sa sektor ng kalusugan, edukasyon at infrastructure para matiyak na tunay na umaabot sa mamamayan ng pondo ng pamahalaan. Binigyan din ng kagawaran na hindi na sapat ang mga plano kundi tunay na pagmatupad at resulta ng reforma ang kailangan ngayon ng mga Pilipino.
11: Citizens are no longer satisfied with promises. They want proof. They want to see roads completed on time. They want classrooms built, medicines delivered, and services that work. And that is precisely why public financial management remains very essential. This is why our challenge today is not to create more plans. Our challenge is execution. The next chapter of the Philippine PFM reform will not be measured by documents produced, but by reforms implemented. Not by commitments made, but by results delivered.
2: Panood na sa Hulyo ang Charlie and the Chocolate Factory The Musical sa Maynila na may special feature. Samantala, nasungkit ng aktres na si Marisa Calang Best Lead Performance of 2025 sa pelikulang Sunshine mula sa ika-anim na Pinoy Review Awards ng Society of Filipino Film Reviewers. Narito ang ulat.
12: Nagmarka si Maris Racal ng bagong milestone sa kanyang career nang makuha niya ang kanyang unang Best Actress Award. Sa kanyang Instagram page, ibinahagi ng aktres ang isang snapshot ng kanyang sarili kasama ang kanyang Best Lead Performance of 2025 trophy para sa kanyang pagganap sa pelikulang Sunshine sa ika-anim na Pinoy Review Awards kamakailan ng Society of Filipino Film Reviewers. Directed by Antoinette Hadwani, pinarangalan ang Sunshine ng Crystal Bear para sa Best Film sa 75th Berlin International Film Festival noong nakaraang taon. Ipinalabas sa Philippine Cinemas ang Sunshine noong July 2025. Ibinahagi ng aktres na umabot sa isang taon ang training niya para sa kanyang role. Anya, ito ay isang transformative experience. Nakatakdang itanghal sa bansa ngayong darating na Hulyo ang Charlie and the Chocolate Factory. Ito ay isang musical na hango sa isa sa mga minamahal na nobela ng award-winning na children's book author na si Roald Dahl. Kabilang sa mga aktor ay ang ating homegrown Filipino theater actress, singer at TV host na si Karel. At siya ay gaganap rito bilang Mrs. Bucket, ang ina ng bida ng si Charlie. Sa July 22 na ang umpisa ng pagtatanghal sa isang theater sa Asiana City, kasama rin sa Visuals sa Entablado. Ang live na Filipino Sign Language o FSL na interpretasyon na ibinigay para sa kabuuan ng pagtatanghal para mas ma-appreciate ng mga miyembro ng deaf community ang kwento. Sinabi ng CEO ng Broadway Asia na si Mark Roth, "Live theater should be an experience everyone can enjoy." Magkakaroon din ng dedikadong orchestra seating section na nakalaan para sa mga deaf members ng audience at kanilang mga kasama. Abangan nyo din ang aming entertainment.
13: Bubungad sa umaga. Trending issues na pinag-uusapan.
14: Mga programang aabangan.
15: Agahan hanggang hapunan.
14: 66 Informasyon.
16: GIS, your general information station.
17: Radyo Magazine, 1278 AM.
18: Radyo Pilipinas.
19: Radyo Publiko.
18: Radyo Pilipinas.
20: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.

Inyong napakinggan ang Radyo Magazine 1278 kHz sa inyong mga radyo. Ang studio ng himpilang ito ay matatagpuan sa 4th floor ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. At ang transmitter ay nasa Marulas, Valenzuela, Metro Manila. Ang Radyo Magazine ay may lakas na 10,000 watts at nasa pamamahala ng Bureau of Broadcast Services, Presidential Broadcast Service. Ang himpilang ito ay muling sasahim papawid bukas sa ganap na alas 5 ng umaga. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

Ito ang Himpilang Radyo Magazine, 1278 sa inyong mga radyo. Ang aming studio ay matatagpuan sa ika-apat na palapag ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. Ang aming transmitter ay nasa Marulas, Valenzuela, Metro Manila. Ang Radyo Magazine ay may lakas na 10,000 watts at nasa pamamahala ng Bureau of Broadcast Services, Presidential Broadcast Service. Isa pong magandang umaga ang aming pagbati sa inyong lahat.

0: Beyond operations, NIA actively undertakes the repair, rehabilitation, and improvement of irrigation facilities funded by both the national government and foreign lending institutions, and strong collaboration with local government units, IAs, non-governmental organizations, and other stakeholders sustain the long-term operations and development of these systems. With these initiatives, NIA Region 6 continues to drive progress, bringing water, productivity, and opportunity to the region's farmlands. NIA Region 6 is currently headed by Regional Manager Engineer Jonel D. Boris, supported by two core divisions, the Engineering and Operations Division, led by Acting Division Manager Engineer Rebecca F. Grana, and Administrative and Finance Division, led by Division Manager Ms. Lynn Grace B. Kau Singh. The regional office also supervises four Irrigation Management Offices, or IMOs: Aklan Capiz IMO, Antique IMO, Iloilo Guimaras IMO, and Negros Occidental IMO. Irrigation Management Offices. Aklan Capiz Irrigation Management Office is led by Acting Division Manager Engineer Julieta E. Gallardo. This office manages two national irrigation systems, the Aklan Panukuyan River Irrigation System and Mambusa River Irrigation System, serving a total area of 22,450.24 hectares. The office is based in Barangay Linabuan Sur, Banga, Aklan, with a field office in Mambusao, Capiz. Antique Irrigation Management Office, under Division Manager Engineer Bernard N. Castellano. The office oversees one national irrigation system, the Sibalom San Jose Irrigation System, 129 communal irrigation systems, and covering a total of 14,987 hectares. The office supports irrigation needs across Antique. Iloilo Guimaras Irrigation Management Office, led by Division Manager Engineer Raymond B. Mojares. This office manages four national irrigation systems: Aganan Santa Barbara River, Sibalom River, Alaur Suaga River, Barotac Viejo River, and 566 communal irrigation systems. With a service area of 41,118.95 hectares, it is one of the largest operational hubs in the region. Negros Occidental Irrigation Management Office, headed by Division Manager Engineer Edna L. Senyadoza. The office supervises two national irrigation systems, Pangitlan River and Bago River, 110 communal irrigation systems. Serving 24,469.13 hectares, it plays a crucial role in supporting Negros Occidental's agricultural sector. NIA Region 6 continues to bring life to farmlands through irrigation service, empowering farmers, strengthening communities, and securing the future of agriculture in Western Visayas. This is NIA Region 6.
1: Alam ba ninyo na ang mga Irrigators Associations o IA ay pangunahing katuwang ng NIA sa maayos na operasyon at pagpapanatili ng mga sistemang patubig? Tinutulungan ng NIA ang mga IA sa kanilang organisasyon at pagpaparehistro, gayon din sa pagpapalakas ng kanilang kakayahan sa pamamagitan ng mga training sa leadership, irrigation system management, financial management, livelihood at kooperatiba. Iniugnay rin ng ahensya ang mga IA sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan upang mabigyan sila ng mas maraming programa at oportunidad para sa kanilang pag-unlad. Taon-taon ding sinusuri ang pagganap ng mga IA upang matiyak ang kanilang pagiging epektibo at matatag na katuwang sa paghahatid ng serbisyo sa irigasyon.
2: Isa ang disilting sa mga pangunahing aktibidad ng NIA ngayong irrigation cut-off ng Upper Chico River Irrigation System na nagseserbisyo sa mga sakahan sa Kalinga at Isabela. Bakit nga ba may banlik o silt sa irrigation canals? Sa run-of-the-river irrigation systems, direktang kinukuha ang tubig mula sa ilog, kaya kasama rin pumapasok ang lupa, buhangin, at sediments na dala ng agos, lalo na tuwing malakas ang ulan dahil sa soil erosion, landslide, at kaingin. Kapag naiipon ang banlik sa kanal, humihina ang daloy ng tubig at maaaring naapektuhan ang irigasyon sa mga sakahan. Kaya mahalaga ang regular na desilting tuwing cut-off upang mapanatiling malinis ang kanal, maiwasan ang bara at overflow. At matiyak ang tuloy-tuloy at maayos na supply ng tubig para sa mga magsasaka.
3: Usapang Agrikultura, ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman, hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan, pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura, dito lang sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Nakasuporta sa inyong kabuhayan, kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura, dito sa Radyo Pilipinas. Mayamang Agrikultura, samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang bagong Pilipinas. Usapang Agrikultura, Usapang Agrikultura, Usapang Agrikultura, dito sa Radyo Pilipinas.
4: Ay, 10 minuto na kapitbahay, makalipas ang alas 5 ng madaling araw. Ay galaw-galaw para hindi pumanaw. Araw po ng Biyernes, ano, TGIF, thanks God it's Friday. Good morning po sa ating mga bayaning magsasaka sa matatapang ho nating mangingisda. Sa makibagi na Kapuluan, Luzon, Visayas, Mindanao, po namin ang isang mapayapang agrikulturang araw sa ating lahat. At po lamang sa mga motorista natin, sa mga naglalakbay ho nating kapitbahay sa makibagi ng Kapuluan, pwede lang pakiusap lang ano, doon sa mga bihero-bihera ng karne, ng baboy, ng baka, ng manok. Pagka medyo inaantok-antok, hindi kaya dire-diretso yung pag-drive, ano ho. Gilid-gilid lang muna tayo, gilid-gilid lang ano ho. Power nap, importante ho yan. Power nap, 15-30 minutes. At imbalikan ho natin ating mga manibela. Kasi ganun, di iwas at ligtas disgrasya. Pabalik po tayo ng buo sa piling ho natin mga mahal sa buhay. Pagsapit po ng kapunan, pagsapit ho ng kinagabihan.
3: Usapang Agrikultura, Usapang Agrikultura, dito sa Radyo Pilipinas.
4: Sabay-sabay tayo na papainggan sa lahat ng himpilan ng Radyo Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Radyo Television, 104.3 The Capital, DWC-ISM, Pidig, Ilocos Norte. Good morning kay Mayora Gina and family and the rest of the gang. Kaya dyan din po naman sa TWC dyan, sa mga party po naman ng Cagayan. Ano ho? Morning naman kay Governor Ed Aglibay. Kamusta ka na, Jen? Long time no look, long time no see. Nabati ko ng gandang morning at nakatutok din sa atin si General Tom Lancion. Good morning, General Tom Lancion. General Fernando Pase. General Paring Rudy Kaisip. Morning din. Colonel Aurelio Hiterosa dyan sa Paranaque. Ay, good morning, good morning. Sa lahat na nakatutok sa atin dyan sa Estados Unidos, yan kay Irene Cesor. Aha. Enrique Cesor. At Doc Manuel Caday kay Esther Parlade. Anniversary pala ka ate Esther Parlade. Ho. At siyempre sa iba pa mga tropa natin nakatutok ko rin, primabahagi po naman ang ating kapuluan. Galaw-galaw para hindi pumana. Bawal po ang tutulog-tulog sa manibela. Bawal ang pikon sa kalsada. Amang chuper, maigising lang ako. Baka tutulog-tulog ko yan. Iwas disgrasya. Iwas ako na.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
4: Aming kaganapan. Ano ho? Ano ba yung namati sa Tacloban? Ano ho? Titingnan ho ninyo yung mga usapan ng dalawang naging suspect. Ano ho? Yung mga suspect na namaril talaga. Sir, isa lang ang pinaputok. Yung isa kasi 14, isa 15. Isa mukhang antanda na eh. Parang hindi lang ganun ang edad eh, no? At may isko pa yung dating. Yung usapan nila, alam ko nila yung kanilang gagawin. Nila, nag-uusap sila na hindi sila makukulong. Gayahin nila yung isang dating nakapatay din daw nung 16 na taon ng taong gulang. Tapos naging presidente pa. Marami. May naglalabasan na usapan ho nilang dalawa. Sabihin, alam ho nila yung kanilang gagawin krimen. Naghandaan, kulado, skwalado.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
4: Magdala ho ng payong pananggalang sa ulan, hindi patalem, ano ho. Hindi ho baril, hindi ho panagsak, ano ho. Ihatid lang yung ating mga estudyante, yung mga chikin natin papasok po sa mga tanga sa mga eskwelahan. At paniguradong makakarating ho ng payapa naman, ano ho. O ba, ano ba yan? Tapos yung gulo sa bulwagan ng Senado. Bulwagan naman ang paaralan. Takbuhan ng mga kwento ngayon. Ay, sa magiging lagay po ng ating panahon, tambay po lamang sa magiging lagay ng ating panahon ngayong araw na ito. Muna tayo sa mga headliners, sige. Headliners natin sa usapang agrikultura.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
4: Ito po, Red Tide, nakatasyo sa limang baybayin dyan, dito naman sa ating bansa.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito.
4: Department of Agriculture, inaasahang maaprubahan na ng Bureau of Animal Industry ang commercial use ng Avac vaccine bilang pangkontra sa ASF. Bilisan nyo naman.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa...
4: Ay, importante si Buyas, kadalas ang ipinupuslip papasok sa ating bansa. Yan ang madalas talaga. Paborito ho nila yan. Kabisado na nila ang in and outs niyan.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
4: Tuloy-tuloy na tayo. Tambay po lamang sa mga live report. Manggagaling ko sa mga lalawigan sa ibang himpilan po ng Radyo Pilipinas. Mga report pa rin po natin sa labas ng ating himpilan. Dahil natin si Marian Bastasa. Department of Agriculture, inihanda na ang tulong para sa mga magsakat, mga isang kapagdato po ng lindol. Palin ho naman sa Sarangani. Minho natin ang mga detalye ng batid ng yan. Nakatutok po naman si Marian Bastasa.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Inilatag ng Department of Agriculture ang iba't ibang opsyon ng tulong na maaaring ilaan sa mga magsasaka at manggisdang naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol, partikular sa Sarangani. Kabilang sa inihagang assistance ng DA ang mga agricultural inputs, tulad na lang ng mahigit 29,000 bag ng palay seeds, 22,000 bag ng corn seeds, at 16,000 bag ng highland at lowland vegetable seeds. Naglaan din ang NFA sa pamamagitan ng DSWD na 1,200 bags ng bigas na ipapamahagi sa mga apektadong residente at vulnerable households. Kasama rin sa inihanda ng DA ang nasa higit 800,000 halaga ng livestock animals at inputs, kabila ang manok, native swine, baka at forage seeds. Ganyan din ang nasa 23,000,000 halaga ng fingerlings, fishing gear at kagamitan para sa mga mangingisda. Maaari rin makakuha ang mga apektadong magsasaka ng pautang mula sa Agricultural Credit Policy Council at ganyan din ang indemnification sa mga insured na magsasaka sa ilalim naman ng Philippine Crop Insurance Corporation. Mula sa DA para sa Bagong Pilipinas, Meron Antastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
4: Ay, sa magiging lagay muna ng ating panahon, nakararanas ng malaking bahagi ng ating bansa ng maulap na kalangitan, kalat-kalat pag-ulan, pagkilat mo naman pagkulog ho, ngayong araw na ito ng Biyernes, 26 sa banho ng Hunyo pa rin. Araw na lamang, tapos na lang Hunyo. Ang bilis, ano? Pasok ng July, August, naku, tatanda na naman tayo. Ay, sige, usapang pagtanda. Nang pag-alis po ng bagyong si Francisco, yun. Abang lumalayo ang dating Severe Tropical Storm na si Francisco, nabantayan po naman ng pag-asa itong si Severe Tropical Storm Gardo. International name niya, Higos. Local, Gardo. Ako, si Gardo talaga. At sa silangang bahagi po naman ng ating bansa, ngunit hindi ito inasang direktang tatama po naman sa kalubaan. Ang paulat panahon sa mga rehiyon sa Luzon, ang Zambales, ang buong katamtaman hanggang sa malakas na pag-ulan. Po naman sa habagat. Ano ho? Ingat daw po sa banta ng flash floods at landslides mo naman. Ang Metro Manila, magiging maulap ang kalangitan, kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms. Kaya po ng Batanes, patuloy na makararanasan ng maulap na papawirin. Kalat-kalat na pag-ulan, tuloy ang lumalayo, habang tuloy itong malayo, ang bagyong bagyo sa dulong hilagang silangan po, Luzon po naman. Ito naman ang Visayas, Mindanao, sa may parte ng Western Visayas, sabi hong maulap na may kalat-kalat pag-ulan, thunderstorm, dulot pa rin po ng habagat. Ang natitirang bahagi po naman ng Visayas, sinasabing bahagyang maulap hanggang sa maulap na may chance po naman. Ang pulupulong pag-ulan sa hapon o sa gabi naman dahil po naman sa thunderstorm. Pati naman ang Mindanao, bahang kalahatang sinasabing maganda po ang panahon, ngunit may posibilidad pa rin. Ang panandilihan po naman pag-ulan, pagkidlat at pagkulog sa hapon o sa gabi naman, dulot pa rin po ng localized thunderstorm. Ayan. Ang kondisyon naman ng ating mga baybayang dagat, ano ho, tinang hilagat silang ang Luzon. Sabi ang katamtaman hanggang sa maano da dagat, ano ho, sa 1.5 hanggang 3.5 na metro daw. Kaya pinapayuhan po yung mga maliit na sakyan pang dagat. Ingat, mga paglalayag. Bisaya sa Krimog ang Luzon, agya hanggang sa katamtaman, alon po naman, as 0.06 hanggang 2.1 na metro. Ayun. Ingat pa rin po sa mga magtutungo sa karagatan. At si Mrs. Salubungin si Mr. ng Yakap Sol. Link sa laot. Mamaya na konti. Nandiyan na yun. Nandiyan na ho. Yan naman magsasaka. Nagre-ready na rin. Makain na ng isang matibay-tibay na almusal. pinalaman at magbungkal po naman ng kalupaan.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
4: Iba pang detalye ng balita, pinag-iingat po ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ang publiko sa pagkain ng mga shellfish. Ngayon, iba kukuha sa limang baybayin na positibo po sa red tide toxin. Ayon sa BIFAR, may spokesperson ng BIFAR ngayon. Kabilang o sa mga apektado nito ang Dumanquillas Bay sa Zamboanga Sur, Antanang Bay sa Zamboanga Sibugay Province, Matarinao Bay sa Isan Samar, Coastal Waters po ng Daram, Samar, at Kargatan po naman ng Biliran Island. Asa natin si kumbring paralytic shellfish poison, di po ligtas kainin ang mga shellfish na mahangop po naman sa mga nasabing katubigan. Kabila po niya, nailigtas naman daw pong kumain ho ng mga isda, pusit, hipon at limanggong huli o nagmula sinasabing kargatan, basta at mahugasan lamang at maluto po naman ito ng mabuti.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
4: Kaugnay sa mga balitang yan, ito na ho, ay ng Pangasinan at La Union. Ito naman, ligtas sa red tide. Sige, may natin ang mga detalye. Po si Leslie Jimeno, Radyo Pilipinas, Tayug.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Ligtas na para sa konsumo ng tao ang lahat ng uri ng shellfish at alamang na nagmumula sa mga pangunahing mariculture areas at baybayang dagat sa mga probinsya ng Pangasinan at La Union. Ito ay opisyal na dineklara ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Batay sa nilabas sa Shellfish Bulletin No. 15, napatunayang walang taglay na lason mula sa red tide ang mga nakolektang produkto mula sa mariculture areas ng Infanta at mga baybayang dagat ng Bulinao, Anda, Alameda City, Sual at Bani sa Pangasinan, maging sa mariculture areas sa bayan ng Rosario at Santo Tomas sa probinsya ng La Union. Ang regular na pagsusuri at paglalabas ng bulletin ay bahagi ng patuloy na monitoring ng BIFAR Region 1 upang matcheck ang kaligtasan ng publiko at mapangalagaan ang industriya ng pangisdaan sa rehiyon. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Jimeno, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug, Pangasinan.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
4: Maraming salamat, Leslie Jimeno, Tayug, Pangasinan. Ay, good morning sa mga sukiyaki natin dyan sa Tayug, Pangasinan, sa Gutierrez family, sa Abalos family, kay Manang Susi, kay Manoy, Menard Prudente. Hello, hello, hi. Dalam wala, Pangasinan, dako naman tayo ng lawag. Kit po naman sa 7,000, 7,000 mga pamilya po naman sa Lawag City, Ilocos Norte. Nakinabang sa bawat bayan may kinabang rice program ng ating pamahalaan. Sige. May natin ang mga detalye ng balita niya. Nakatutok si Jude Pipitan, Radyo Pilipinas, Lawag.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Ibinahagi na sa 7,727 na pamilya sa lungsod ng Lawag ang bawat bayan makikinabang rice program. Bawat benepisyaryo ay tumanggap ng 10 kilong bigas. Ayon kay City Planning and Development Officer Ruby Bonalade, 4 beses tatanggap ang mga nasabing benepisyaryo hanggang Disyembre at may kabuuang halagang 17 million pesos. Lubos-lubos naman ang pasasalamat ng mga pamilya dahil sa hirap ng buhay, laking bagay ang natanggap na bigas upang may makain araw-araw. Pagtiyak yan ni President Ferdinand R. Marcos Jr. na bawat pamilyang Pilipino ay makakain ng 3 beses sa isang araw at makapagbigay na rin ng kaginhawaan sa buhay ng mga Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Jude Pitpitan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
4: Maraming salamat, Jude Pitpitan, Radyo Pilipinas, Lawag, galaw-galaw para hindi pumanaw. Araw ng Biyernes ngayon, Thanksgiving, it's Friday. Maraming magbabakasyon, ha? Pero bago mag-alisan ng mga tahanan, siguraduhin nakapatay yung mga saksakan ng kuryente ninyo. Ano? Sige. Bae, ibigay po ng 170 mga tupa sa pamalang panalawigin po ng Miss Amis Oriental. Makahingi ng tupa. Tapa na tupa, masarap na yun. Ngayon ang mga detalye kay Joe Bayon on Radyo Pilipinas, Gingkoog.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Binigyan ng Bureau of Animal Industry ang pamalaang panlalawigan ng Misamis Oriental ng 170 tupa sa ilalim ng Ship and Goat Expansion Project ng Department of Agriculture. Ang proyektong ito ay inisyatiba ng ahensya na nagpapatupad ng importasyon ng mga tupa at kambing upang madagdagan ang kanilang bilang sa mga lokal na sakahan sa bansa. Ayon kay Provincial Agriculture Officer in Charge Michelle Rose Lassie, ang mga tupa ay matatagpuan sa Misamis Oriental Provincial Agriculture Development Complex. Aniya, ang bawat tupa ay nakakalaga ng 74,750 pesos. Sa kabuuan, nakatanggap ang lalawigan ng Misamis Oriental ng tupa na nakakalaga ng 12,707,500 pesos at ito ay gagamitin bilang multiplier farm. Magiging benepisyaryo ang mga magsasaka ng mga supling ng breedership sa Misamis Oriental. Nakatagdang magpadala ang Bureau of Animal Industry ng mas maraming kambing, katutubong manok, itik, baka at baboy. Magbibigay din sila ng teknikal na tulong para sa pag-aalaga ng mga hayop. Para sa Bagong Pilipinas, Joe Bayunon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Hingoog.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
4: Maraming salamat, Radyo Pilipinas, Kingoog. Good morning sa mga nakatutok dyan sa Pandan, Catanduanes, kay Manoy Dolpo, Manoy Bina. O galaw pa rin, di pumanaw, ho. Sa Rabago, Emerenciana, Sadsad, Bardulasa, Alcantara, Robregada Family, hindi kay Manoy Gina de Venecia, Panay. Kamusta ka naman, ay? Ito pa report, ho. Dusya po ng abaka sa Zamboanga Sur, pinagtibay ng Felfida, Zamboanga Peninsula. At detalye, nandiyan po naman si Justin Bulano, Radyo Pilipinas, Zamboanga.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Pinagtibay ng Philippine Fiber Industry Development Authority of Felfida Regional Office 9 Industry ng abaka sa pamamagitan ng inulutsan ng 20 hektaryang abaka plantation sa ilalim ng Coconut Areas Project at isinagawang pagsasanay hinggil sa good agricultural practices sa bayan ng Sumino at sa Zamboanga del Sur. Layunin ng proyekto na pataasin ang productivity at ang profitability ng mga niyugan sa pamamagitan ng pagtatanim ng abaka habang pinapaunlad ang socio-economicong kapakanan ng mga magsasaka. Kasabay ito ng ipinapatayong abaka processing center sa bayan ng Josefina sa Zamboanga del Sur na inaasahang magiging operational nitong taon at magsisilbing suporta para sa mga abaka grow at processor sa lalawigan. Namahagi rin ang mga kaunin ng Felfida 9 na mga mahalagang technical na gabay at best practices para sa mga beneficiaryong magsasaka upang suportahan ang pagtatayo at pamamahala ng nasabing sakahan ng abaka. Para sa Bagong Pilipinas, Justin Bulanon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
4: Maraming salamat, Justin Bulanon. Samantala ho naman, inaugurasyon ng Atong Dam Farm to Table Program sa Soxargen. Ay pinangunahan po ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang inaugurasyon ng rehabilitating Atong Dam at irrigation system dyan po sa Lutayan, Sultan Kudarat. Ano ho? O pakinabang sa magsasaka ho na yan. Ang proyektong niyan ay magbabalik po ng supply ng tubig sa 1,563 mga hektaryang pataniman. Asang tataas ang ani ng balay at gulay. Nagbibigay din po ito sa mga na makapagtanim po naman ang magsasaka na hanggang 3 beses isang taon. Ayun. Binisita rin ho ng Pangulong, ang Pangulo, ang Farm to Table Initiative sa South Cotabato. Direktang ikinakabit nito ang mga lokal na magsasaka sa mga pamilyang nangangailangan po naman. Ilalim po ng Enhance para Partnership Against Hunger Poverty Program at Walang Gutom Program. Kamusta na yung mga estudyante dyan sa Cotabato?
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
4: Ayong mga magulang, binabantayan ninyo yung mga anak nyo. Ang natutuwa kayo, hindi lumalabas ng bahay, hindi nakikibarga, na nasa kwarto lang. Pala kung ano-ano na pinapasok sa internet, ano ho. Impluwensya na pala na kung ano-anong grupo. Pag-aaral kayo mabuti. Aming grupo at mga ganyang klase ho ng aktibidad sa Estados Unidos, sa ibang bansa. Tagang laganap, iba, binana talaga. Nangihikayat pa. Sa tanisim pa eh. Ihikayat po nga, nagmimigay pa ng baril ho. Grabe no. Ingatan ho natin yung parte niyan.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
4: Bigay kayo ng binhi, pananim, okay yan. Mamimigay kayo ng mga baling impormasyon, mamimigay kayo ng mga bagay-bagay na aakit sa mga kabataan natin para gumawa ng hindi maganda. Huwag naman. May 32 mga magsasaka ng niyog sa Katmunan, Zamboanga Norte. At tagumpay na kapagtapos sa Farm Business School na sinagawa po naman ng ATI-9. At detalye, nandiyan po naman sila si Gumol, Radyo Pilipinas, Zamboanga, si Bugay.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Official na nga tinapos ng Agricultural Training Institute, Regional Training Center 9 o ATI-RTC-9, ang Farm Business School o FBS Batch 7 para sa coconut-based enterprise sa Barangay Sitog sa Bayan ng Katipunan, Zamboanga del Norte. may kabuang 32 mga magsasaka ng niyog ang nakakompleto ng programa sa pagsasanay. Sa pamagitan ng serye na mga interaktibong talakayan, workshop, aktibidad sa bukid at mga karanasan sa benchmarking, napalawak na mga kalahok ang kanilang kaalaman at kasanayan sa pagninegosyong pambukid, pagplano ng negosyo, pamalaang pinansyal at paggawa ng desisyon. Ang makasaysayang yugtong ito ay nagmamarka hindi lamang sa pagtatapos ng pagsasanay, kundi sa simula rin ng paglalakbay ng mga kalahok tungo sa pagiging mas may kapangyarihan, mapangnegosyo at matatag na mga magsasaka ng niyog. Taos puso namang binati ng kagawaran ng agrikultura sa Sampuanga Peninsula ang lahat ng nagtapos sa Farm Business School for Coconut-Based Enterprise. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Cubol, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga, Sibugay.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
4: Shoutout lang sa mga nakatutok dyan sa parte ho ng Santa Cruz, Laguna. Ho. Beltran Family, ganun din kay Ganghan Yuji. Kay Engineer Ed Alfredo Ducusin, yung ating geodetic engineer, classmate natin ito. Ilang peraso na lang dito sila sa Pilipinas, sa puro senior pa. Karamihan wala na, nasa abroad na. Oy, ganun din kay Direk Romel Benesa ng Kapuso Network. Ikot ng elementary. Kami makaka-exo niya, wala namang lolong the third. Lokal na pamahalaan ng Bagabanok at Antuanes. Nagpasalamat kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at sa Department of Agriculture sa agarang pagdugon. Kahilingang tulong sa mga magsakit manging isda. Matutulong yan. Minatay ng mga detalye ng balita si Juris de la Rosa, Radyo Pilipinas, Verang.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Nagpahayag ng pasasalamat ang pamahalang bayan ng Bagamanok sa Office of the President at Department of Agriculture matapos umanong agad na tugunan ang kahilingan ng lokal na pamahalaan para sa karagdagang suporta sa mga sektor ng agrikultura at pangisdaan sa lugar. Ayon sa LGU Bagamanok, inihain ni Mayor Vincent Villaluna ang apela para sa iba't ibang anyo ng tulong na makatutulong sa mga magsasaka at mangingisda ng kanilang bayan. Kasunod nito, ini-endorse umano agad ng Office of the President ang kahilingan sa Department of Agriculture para sa kaukulang aksyon. Bilang tugon, bumisita agad sa Bagamanok ang mga kinatawan ng DA kasama ang Municipal Agriculture Office upang magsagawa ng validation at makipagpulong sa mga lokal na opisyal hinggil sa kalagayan at mga pangangailangan ng sektor ng agrikultura. Sa isinagawang pagpupulong, nagpahayag ang DA ng kahandaang makipagtulungan sa lokal na pamahalaan sa pagbuo ng pagpapatupad ng mga programang makatutulong sa pagpapalakas ng kabuhayan ng mga magsasaka at sa pagpapaunla din ng sektor ng agrikultura sa bayan. Ayon sa lokal na pamahalaan, ang agarang pagtugon ng Office of the President at ang pagbisita ng Department of Agriculture ay nagpapakita ng pagkilala at pagtugon ng pambansang pamahalaan sa mga pangangailangan ng mga maumayan ng Bagamanok. Para sa Bagong Pilipinas, Juris de la Rosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Catanduanes.
4: Shoutout lang sa mga nakatutok, NFA Business Regulation Directorate. Oy, sige, good morning sa inyo dyan. Puro retired na yung mga kasama ko roon. Good morning kay Barbara Ibarra Monzon. Ayun. Ma'am Presi Santos, yung ating beautiful girl dyan sa US ngayon, nandun na. Ayan. Good morning kay Mary Jane Buscas. Good morning, sir, sabi niya. Sige ba, isa pang report bago tayo mag-break. Oh. Punta tayo ng Batanes. Sige. DA Best. Niyak na may outside market ang mga magsasaka ng bawang dyan po naman sa Batanes. Detalya, nandiyan po naman si Bea Gaza de Guzman, Radyo Pilipinas, Batanes.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Nilinaw ng Department of Agriculture, Batanes Experiment Station o DABES na walang nagaganap na krisis ng 50 toneladang hindi nabebentang bawang sa bayan ng Itbay at Batanes. Ito ay matapos maglabas ng opisyal na pagwawasto ang kagawaran hinggil sa ulat mula sa Rural Rising Philippines. Ayon sa pahayag ng DABES, malaking bahagi ng kabuwang-ani ng mga magsasaka sa isla ang matagumpay ng ipamili at nakuha ng DA Regional Field Office 2, Cagayan Valley. May natitira pa umanong supply na hindi pa nabibili sa merkado, subalit binigyan din ng ahensya na hindi ito aabot sa 50 tonelada, kundi kulang sa 10 tonelada na lamang. Dagdag ni DABES Senior Science Research Specialist Glyza Baldomar, mayroong ding safety net ang pamahalaan sa mga pagkakataong hindi nabebenta ang mga produktong agrikultura sa Batanes, kung saan hinahanapan pa rin ang mga ito ng outside market. Bagamat nagpasalamat ang DABES DBS sa inisyatibo at tulong ng Rural Rising Philippines sa paghahanap ng merkado para sa mga natitirang produkto, nakiusap ang ahensya na tiyakin ang tamang datos upang maiwasan ang pagbibigay ng maling impormasyon sa publiko. Mananatili namang bukas ang kagawaran sa pakikipagtulungan sa mga pribadong sektor upang patuloy na masuportahan ang kabuhayan ng mga residenteng Ibatan. Mula Batanes, ito si Bea Gaza de Guzman, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
4: Shoutout lang sa Bangasan family, kay Kuyang Francis, kay Ate Maribet, Banga Robregado Bangasan. Alam mo yung doktor sa pamilya niyo. Tatlo na yata, may abogado pa, no? Lahat professional na, no? Okay. Babalik ko kami sandali po lang. Ilan mo ng mahalagang paalala. Galaw-galaw para hindi bumanaw.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
13: Magandang araw. Si Ding Dong Dantes po ito. Binahabang bahay mo. May simple checklist ako para sa'yo. Una, check your outlets. Tingnan kung walang cable na basa o nakababad sa baha bago buksan ang main switch. Pangalawa, check your surroundings. I-check kung may mga naipong tubig sa mga paso o gulong o iba pang maaaring bahayan ng lamok para maiwasan naman ang pagkalat ng dengue. And last, but definitely not the least, i-check ang sarili at ang pamilya. Kumonsulta sa health center o sa inyong doktor kung may nararamdamang sakit. Check, check, check! Ingat always, mga kababayan. #panatag ang may alam.

0: tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Mayamang agrikultura. Samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang Bagong Pilipinas. Usapang agrikultura.
4: Ay galaw-galaw para hindi pumanaw. Araw na po ng Biyernes ngayon, 26 sa Isan. Konting tulog na lamang, lilipat na tayo sa buwan ng Hulyo. Napakabilis na ho niyan, ano ho? Ituloy na yan hanggang sumapit ang buwan ng Disyembre. Ang bilis, ano? 2026, napakabilis pero maraming istoryang di makakalimutan. Ito yun ang nangyari ho sa Tacloban. At maraming tina pang istorya ito eh. Inasa na ng Department of Agriculture ang pag-aprobahan ng commercial rollout ng AVAC Live Vaccine sa ikatlong kwarta na taong 2026 pang malabanan ng African Swine Fever o ASF. Ako naman, sana totoo na yung mga balitang yan, nangyari na yan. Ayun ho, kay DA Spokesperson Asek Arnel de Mesa, oras na maaprobahan na ng Bureau of Animal Industry ang commercial release na nagsabi na nasabing bakuna ay magiging available na rin ito sa mga registered outlets sa buong bansa. Nako, sige. Base yon sa tala ng BAI, ay namonitor sila mga aktibong kaso po ng ASF sa 7 probinsya sa 5 rehiyon sa bansa as of June 6.
3: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
4: Ay modernong teknik. Ako ang teknik. Teknolohiya sa pagtatanim ng palay. Mayagpag dyan sa Pangasinan, ho. Sabihin ho natin ang mga detalye ng balitang yan. Si Mildred Coquia, Radyo Pilipinas Tayog.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Patuloy na isinusulong sa ilalim ng Pangasinan Corporate Farming Program ang paggamit ng makabagong teknolohiya sa pagtatanim ng palay upang mapataas ang produksyon, mabawasan ang gastusin ng mga magsasaka at matugunan ng mga hamon dulot ng pabago-bagong klima. Ayon kay Amilin Alibog, Research Development Coordinator, dumarami na mga magsasakang gumagamit ng broadcasting o sabog tanim na pamamaraan sa kanilang mga sakahan. Sa sistemang ito, anya, direktang isinasabog ang mga binhi sa inararo at inihandang lupa sa halip na dumaan pa sa tradisyonal na pagpupunla at paglilipat-tanim. Ipinaliwanag niya na hindi na kinakailangang hintayin ng mga magsasaka ang malalakas na pagulan bago makapagsimula ng pagtatanim. Sa pamamagitan ng sabog-tanim, maaari nang maitanim ang mga binhi kahit hindi pa dumarating ang tag-ulan basta't maayos na naihanda ang lupa. Bukod sa pagtitipid ng tubig, nakatutulong din ang teknolohiyang ito sa pagbawas ng gasto sa paggawa dahil hindi na kailangan ng mas maraming manggagawa para sa pagpupunla at paglilipat ng punla. Dahil dito, mas napapabilisan niya ang proseso ng pagtatanim at mas napapakinabangan ng mga magsasaka ang kanilang oras at puhunan. Para sa Bagong Pilipinas, Marimil Breda Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Alasin natin, kapitbahay, 38 minuto na. Ay, makakasama po natin ang napakasipag at napinagkakatiwalaan po ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa maraming bagay. Ano na, sasabihin po ng irigasyon. Yung napaka-importante talaga ng irigasyon. Kahit na marami tayong pananim, marami tayong mga alagang hayop, maraming sakahang at pwedeng sakahin, walang tubig. Alos din, wala rin mangyayari. Kaya kinakailangan ho yan, ano ho. Ang mga kasama ho natin ang tanggapan ho ng National Irrigation Administration, ano ho. At alamin ho natin yung naganap na inaugurasyon ng Anton Dam and Irrigation System Project, ano, sa Sultan Kudarat. At namahagi din po sila ng mga heavy equipment at solar powered irrigation units sa ibang panig po ng bansa. Bahagi po ng patuloy na modernisasyon, ano ho. Anton Dam Project sa Sultan Kudarat noong Hunyo 25, tapos yung modernization at refleeting program ayon sa Metagig, meron din nangyari ho dyan, ano? Yung Mabini Kayakay SRIP sa Bohol, ay yung mga proyekto sa Pangasinan, marami. Ang dami ginagawa ho ng NIA ngayon. So alamin ho natin at kumurot tayo ng iba mga impormasyon na pwede natin mapag-usapan this morning, malaman ho ng taong bayan. Dapat talaga alam ng taong bayan eh. Re-report dapat sa taong bayan yung ginagawa ng gobyerno. Lalo na sa agrikultura, importante ho yan. Engineer Ed Gillian po na administrador ng National Irrigation Administration ang nasa ating linya ngayon. Engineer Ed Gillian, sir, magandang umaga. Welcome po sa Radyo Pilipinas. Si Cairo po. Good morning, Engineer Ed Gillian.
6: Yeah, Cairo, naimbag na bigat. Good morning po sa ating lahat.
4: Naimbag na bigat, sir. Mukhang, sir, hindi ka naman, sir, namamaos. Hindi ka naman nagbijoke, ha?
6: Kalaan mo... Kahiro, dalawang inauguration kami ng Pangulo ngayong linggo na ito. No?
4: Okay.
6: At hindi lang yon, pagpunta namin sa isang lugar, madami pa yan, ibang activities, napakasipag ng ating presidente. Eh ako nga eh, dalawang araw lang sumama sa, nakasama sa kanya, talagang sa init at saka sa, you know, alam mo na, Eh, inubot nilagdat ako eh. Ibang klase ang pangulo natin.
4: Kaya nga, kaya nakikita na, nakikita ho namin yung mga galawan yung yan. Eh lalo na siguro si Secretary Bin, ano, si Vince, ano, Dizon. Imaginin mo.
6: Ay, oo.
4: Mas lalo namang grabe yun. Parang anino na ng pangulo.
6: Alam mo, binibiro ko nga. Noong, sabi ko noong pumasok siya sa administrasyon ni Presidente, para siyang bagong college graduate. Oh. Eh ngayon, kako, parang ikaw na yung founder na professor sa college. Sabi ko, tawa ng tawa.
4: Ngayon, kumbaga, sariwang sariwa, presko-presko, pero ngayon, institusyon na.
6: Grabe sa sipag. Oh.
4: Ay, medyo kwentuhan nyo nga ho kami, Engineer Ed Gillian, yung mga sinagawa po ng Pangulo. Sabi nyo nga, napakarami talagang sunod-sunod ano, ang trabaho ng inilian ng NIA. Kamusta po yung Anton Dam Project sa Sultan Kudarat? Kamusta po yung modernization at refleeting na binabanggit ito? Ah, dyan sa may magigyata, napuntahan nyo. Yung mabini kay SRIP na yan sa may Bohol. Kamusta po? Bigyan nyo nga ho kami ng magandang kwento yan.
6: Well, itong sa Antong Dam ho, ang pinapatubigan po niyan ay 1,000, nasa 1,500 hectares, ano po. Pero nasira noong, alam niyo yung sunod-sunod na bagyo noong 2021-2022.
4: Oo.
6: Ay nasira talaga. Pilit namin ginagawa ng, nung pumasok tayo dyan, December na ako pumasok dyan ng 2022 eh. Hmm. 2023, ginagawa natin ng paraan niyan. Talagang hindi na pwede dahil na, mataas pa sa bahay ang nahukay sa ilalim ng foundation eh. Oh. So, you know, sinabihan ko ang presidente, sabi ko, ang daming mga farmers natin ang affected. Tapos na bali na sa gitna yung dam. So, sabi ko, pwede ko ba na punduhan natin ito? Eh, siyempre, tapos na yung budgeting noon. Eh, sabi niya, oh, gawa natin ang paraan. So, nag-modify po siya. Hmm. Nagpa-modify po kami ng budget. Nag-augment, ano po, ng budget. At napunduhan. Sabi ko sa kanya, sir, kung punduhan natin ito, dapat buo. You know? Dahil kapag, dati-dati kasi nung dumating ako dyan sa NIA, napansin ko ang pundo ng NIA sa per project, per year, ang pinakamalaki na, 100 million, no?
4: Ano ba nangyayari doon?
6: Grabe naman yun. Eh sabi ko, kung 1 billion ito, 10 taon ito, hindi ba natapos? Tapos sabi ko, magkano ba kailangan pundo? Sabi ng presidente, sabi ko, 1 billion mo ito eh. Kaya mong tapusin ng 1 taon. Sabi niya, oh, kaya ko ito. Eh di, pinunduhan mo niya na ipabid namin yan, mga last quarter na ng 2024. Yun, natapos namin 1 taon ho yung project, ano? One year and four months. Ganun po.
4: Napapansin nung marami, yung mga dating dam na binuksan pa, pinasinayaan pa, at nakatutok pa dyan yung si Pangulong Marcos da Senior. Ngayon po ay binubuhay uli at inaayos. Nagkakaroon ng mga pagbabago, may mga pagre-repair, at mga marami bagay na pag-aayos. Marami pa bang dam na mga sinauna na nakahanay po aayusin pa rin?
6: Ay, napakarami po. Dahil alam nyo naman, yung malalaking dam sa atin, may 50 years na yung mga yan, ano? Pero matibay pa din. Kaya lang, yung mga maliliit na dam natin, tsaka yung mga irrigation facilities, siyempre, dyan po, unang tinatamaan ng mga pagbahay, ano? So, marami po talaga ang facilities ng NIA na dapat ayusin. Eh, wala pa namang QRF ang NIA sa mga nakaraang taon. So, talagang pumapasok po sa regular budget ang NIA ng yung pagpapaayos po.
4: Oo. Nasasabay dito sa mga proyekto ninyo at sa pagsasaayos, pagkukumpuni, pagre-rehabilitate, kasabay ho niyan, hindi maiwasan yung bagyo. Hindi maiwasan yung mga tinatawag na mga fortuitous event. Yung lindol, yan, kasama ho yan. Paano ho ninyong naisasabayan yung mga problemang ganyan na lindol, yung mga pagbaha at mga bagyo, mga iba pang fortuitous event na yan? Paano nyo sinasabayan dyan sa NIA na ito'y hindi masyado makapekto naman?
6: Abay, siyempre, unat sa lahat, Kahiro, tinitibayan natin ang paggawa, no? Para pag kami mga ganyan, may mga lindol, katulayan yung inaugurate natin kahapon, yung Antong Dam. Oh. Eh, nasa Region 12 yun eh. Ang lindol na nangyari doon, di ba? 7.8 kita mo naman. Hindi ho nasira yung ating dam, ano? Kaya talagang tuwang-tuwa yung ating mga farmers, malaking tulong. Alam niyo po kasi kaya importante sa Pangulo yung mga ganitong proyekto dahil wala namang ibang trabaho eh. Hmm. Yung ating mga kababayan sa mga rural areas, kundi ang pagsasaka. Pag nawala pa yon, marami pong maghihirap talaga eh. So, ang Pangulo natin talaga, pagka ganyan, priority sa kanya yan. Binibigyan niya talaga kaagad ang pondo yan.
4: Yung mga nakikinig sa atin, Engineer Ed, eh, nakikibalita ko naman. Ed, oh, meron sinasabi dito, kamusta na daw ho yung sa Gipsaka Act na yan? Pagkatapos, meron pa ho, masiguro itong mga taga-Region 3 ito eh. Kamusta raw ho yung paghahanda sa Bayabas Dam dyan po sa Bulacan na sinasabi inihahanda na rin ho ninyo dyan sa NIA para magsilbing karagdagang imbakan ho ng tubig at patubig para sa mga sakahan natin sa Gintang Quezon. Kamusta na po yun?
6: Well, yung sa Gipsaka po, no, talagang tumulong tayo dyan para makita natin. Alam mo, lahat kasi ng batas, kahit na gaano kaganda ang purpose niyan, minsan sa implementation nagkakaproblema eh. Ano po? Mm-hmm. So, tumulong tayo dyan at naging pilot project natin itong Quezon City Government. At napakaswerte naman natin dahil talagang napaka-receptive ni Mayor Joy. Ano po? So, nagbigay siya ng supply sa ating mga farmers, around 500 million pesos na supply ng bigas. So, na-testing natin sa Gipsaka at ngayon ay gumawa tayo po ng mga konting tweak lang naman, mga recommendations para mas effective siya at pakinabangan talaga ng ating mga maliliit na magsasaka. No, po. Yung Bayabas Dam naman po, napakahalagang project ito dahil aabot mahigit 50 million cubic meters ang laman niyan eh. Ongoing po yung construction, may mga nakikita lamang po tayo na you know, yung mga hindi nag-i-consider noong noong time na ginawa yung feasibility studies, so may mga adjustment ang plano niya. Pero ongoing po yung construction ng Bayabas Dam, ano po. So hopefully matapos din natin yan. Ang target ho kasi niya 2029 yata. Subukan namin tapusin na mas maaga, no? At para mapakinabangan na ng ating mga kababayan. Malaking project po yun eh. Abot ng 2 billion yata po yun eh.
4: Mm-hmm. Kamusta naman daw yung nasa 2 mahigit na proyekto ng irigasyon sa parte naman ng Cordillera sa Mekar? Ano ho? Kamusta na po niya? Kasi para mapalawak pa rin yung mga lupaing na pwedeng taniman at mapataas yung produksyon ng pagkain po natin sa rehiyon. Kamusta po ang mga project ninyo sa Sakara?
6: Ay, nag-turnover ko tayo lately lang, Kahiro, no? Hindi ko nagkakamali. Maroon mga 60 projects siya tayo. No? 6 para sa 70 projects para sa 60 na communal CIS system, no? Dahil alam mo, napabayaan din itong mga communal irrigation systems na ito dahil supposedly, may turnover dapat ito sa mga local government units. Pero bilang mayor, naintindihan ko naman, hindi naman kayang punduhan ng mga mayors yan. At, you know, maliliit din ang budget nila. So tumulong po tayo para ito po ay mapabuti po. At yung iba naman, yung kulang ng tubig sa mga dulo ng irrigation facilities, naglagay din ako tayo ng mga solar pump irrigation project. So ongoing po yan. Pero ang malaking project po natin dyan na tinitingnan natin is yung full operation, ma-operation sana namin itong Chico pump natin. Ano? Uh-huh. Dahil na ang target po niyan na mapatubigan is mga 8,000 megit hectares. Pero sa ngayon, 2,000 lang yung mapapatubigan niya dahil imbis na 5 pumps yung kayang patakbuhin ng kuryente doon, abay, isa, dalawa lang. Mahina po supply ng kuryente doon eh. Yung planning noong nakaraang ano, administration, hindi naman nila consider. Eh, ginastosan po yun ng almost 6 billion yung project na yun. Bilayin niyo po yun, no? So ngayon, ginagawa po natin ang paraan yun para ma-utilize natin ang buo. Magtatayo tayo doon ng solar pump, solar powered, ano? Para yun na yung source ng power ng dam, ng pump, ano po. So yun po yung mga projects po natin ngayon. At of course, mas marami sana tayong gawin. Pero siyempre, madami masyadong pundo ang kailangan dahil matagal po na napabayaan ng mga projects na ito. Eh. At ngayon, inaayos po ito sa panahon ng Presidente.
4: Iner, kung kikwentahin ho natin, hanggang sa matapos yung ang termino ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. by 2028, matapos man yan, marami pa rin trabaho na dapat gawin ng NIA sa mga dam natin? Marami pa rin dapat gawin?
6: Sir, alam mo ba yung present inventory namin ang kailangan i-repair, ano? na pundo para sa ating mga dam ngayon, aabot siya ng 130 billion pesos. Ang budget lang naman ng NIA sa isang taon para sa infra natin, naigit lang naman around 20 billion. Ano? Ngayon nga, dinobla na nga ng ating presidente. Kaya, hindi, pero tandaan natin, hindi lang para sa repair restoration yung budget natin. Marami pang kinapupuntahan. So talagang dapat talaga may increase pa itong budget ng NIA para, you know, mas maraming magawa. Pero wala tayong masabi na kay Presidente ngayon, dinodoble na niya yung budget natin. Ano? So,

0: Actually, hindi ko umasagot yan kay Hero dahil hindi ako kasama sa ibang bansa. Pero ang masasabi ko lang, last week, aba, inimbitahan ko tayo ng Israeli government, ano, at ng European ambassadors, nagkaroon ko tayo ng meeting, ano. At sinasabi nila sa akin na, of course, alam natin yung kasalukuyang nangyayari sa bansa natin, yung flood control mess, ano. So medyo yung mga donor nations, medyo nag-iisip. Pero sabi nila sa akin, handa kami magbigay ng hanggang 1 bilyon, sabi nila. Basta tang pupuntahan ay irigasyon, ilatag mo sa amin yan. Kasi believe sila doon sa ano, Kahiro, eh. Doon sa ating implementation ng mga projects. At nasubukan din kasi tayo ng Israel government dahil, you know, Israeli firma nag-implement ang ating mga solar pumps, eh. Kaya nakita nila na maayos tayo magpagawa, you know. Nandun yung ating fairness doon sa ating sinasabing right project, right quality, right price. At saka, ang belief sila na sinasabi sa akin nung nag-meeting kami, yung involvement po ng end-user sa implementation ng projects. Dahil ho, ini-involve lang niya yung irrigators association natin mula sa pagpaplano, sa pag-award ng contract, pag-accept, hanggang sa operation and maintenance, ay kasama yung ating mga farmers. So, in that way, sabi nila, may sense of ownership lahat ng project ng NIA. Kapag may sense of ownership kasi, may malasakit yung mga end-users po ng project ng NIA na siya mismo nagbabantay. Kaya tiwala po sila, eh.
1: Nabanggit nyo yung mga irrigators, Engineer Ed. Itong mga irrigators association yan, paano ito tumitindig, paano ito tumatakbo, at paano natin ito napapakinabangan talaga?
0: Well, alam mo, ang very unique kasi sa NIA, pag nagtayo tayo ng project, kasama po dyan yung pagbuo ng Irrigators Association, pag-empower sa kanila, pag-training sa kanila, pag-register nila sa SEC, and eventually, yung buong town, inire-register po natin yan sa, binubuo natin yan as cooperative. Ibig sabihin, pinapalakas po ng NIA, tinutulungan ng NIA, yung ating mga Irrigators Association para ihanda sila sa operation and maintenance ng project. Kapag nandiyan na ho yung project, sila ho nagme-maintain yan, eh. Inibigyan po sila ng NIA ng 500 pesos per hectare na mapatubigan nila at around 2,800 pesos per 3 kilometers na yung mga canals na minemaintain po nila. Kaya, you know, may hanap buhay na sila, na may maintain pa nila yung system, at nasisiguro po namin na namamaximize yung system dahil alam mo, Kahiro, ngayon, free irrigation tayo, eh. Lahat po ng libre na abuso yan, eh. Pero kapag meron kang incentive na mas maraming mapatubigan, meron silang incentives, sigurado kami na napapakinabangan yan. So, napakalaki po ang papel ng mga Irrigators Association sa operation and maintenance sa mga facilities ng NIA.
1: Ito pa sa atin, Administrator, pinag-aaralan na rin po kasi sa ibang bansa na yung mga tubig-dagat. Sa ibang bansa, yung tubig-dagat, bumabiyahe po ng milya-milya, eh. Makarating doon sa mga lugar na malalayo, pakinabangan, at i-process para magamit din sa pananim, magamit din ng pang-inom. May mga pag-aaral ba? May mga plano bang mangyari sa atin yan?
0: Hindi ko kailangan, Hero, dahil sa totoo lang, sa tubig na lang, ang kailangan po ng Pilipinas sa pag-aralan, paano ka maglagay ng dam upstream ng mga ilog natin para makapture mo yung tubig, manage mo, no? Makaprevent ng baha, po sa karoon ka pa ng patubig, mag-deliver mo, gravity lang. Ay yung mga gagastos ka na yung
1: okay, malaki gastos.
0: Malaki ang gastos doon sa pag-convert mo in cold water, tapos ipapump mo pa pagkalayo-layo. Abay, mas malayo pong mas mura itong mga
1: baka masyado tayong matuyuan ng budget.
0: Ano po, kita po naman ang ginagawa, kalamihan pa ng earth dam, eh. So, dahil po pag earth dam, ibig sabihin yan, materials ng site na doon lang po yung materials. So, kakabuhin po tayo. So, yun na. Dapat po talaga, dito na lang po tumawa na iro. Maglagay pa ng dam dyan sa taas ng river. Wala na po tayong baha.
2: wala kang problema sa COVID.
1: Nako, Engineer Ed Gillian, medyo parang humihina na po yung signal natin. Baka nalolobat na tayo pareho. Anyway, sir, marami pong salamat sa pagsagot sa tawag. Maraming salamat sa mga input, sa mga ibinahagi nyo sa amin. Hanggang sa muli, sir. Magkaugnayan po tayo, Engineer Ed Gillian. Siguro

0: baka meron kayong huling panawagan.
1: Wala, po, sa atin po ito, simple lang naman, malinaw po yung utos ng ating mga pangulo sa atin, no? Yung magandang pangulo at papabago ng buhay, lalo ng ating mga magsasaka, eh, makakasiguro naman sila na basta po sa amin sa niya, we get things done, no? Ang trato ko naman kasi sa pawapeto niya, maraming hindi lang siya ito ay tinabukasan, bawat project tinabukasan ng ating mamamayan at ng food security ng ating bayan. Kaya baka talagang ayusin po namin ang aming trabaho.
0: Yun na po. Po, Engineer Ed Gillian, sir, marami pong salamat. Engineer, sir, balikan mo na yung Zumba mo, balikan mo na yung favorite breakfast mo. Marami pong salamat. Happy weekend.
1: Thank you po, Kyra. Happy weekend.
0: Salamat si Engineer Ed Gillian ng National Irrigation Administration. Ang pinagkakatiwalaan ho ng Pangulo naman, talaga naman, dapat ang Pangulo may tiwala. Pagka may tiwala Pangulo, may magandang project.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipin.
0: Kailan kaming oras? Ang alam nila Roger, Jomari Alvin Arnel. Andiyan po naman sila Nita Soriano, sila Suzanne, Jamar. Kasama natin sila sa Merjol, Julius Camille Rona. Siyempre sila Julius Gonzalez, Elizabeth Rambolo. Hero, ilustre, obrigado, nag-iiwan. Ano mang bagay na matwid at tama, hindi mo ginawa'y tinuturing na kasalanan laban sa'yo. Ang pagsasaka po, hindi simpleng trabaho lamang. Ito po isang paraiso. Insambaho. Huwag ko tayong basta-basta naniniwala sa fake news. Huwag ko tayong magpalinlang.
2: Nakasuporta sa inyong kabuhayan. Kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura. Radyo Pilipinas.
3: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/Radio Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radio Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao.
3: So ito po, nandito na,
2: kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
3: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Natatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
2: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
4: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, yung mga lubak-lubak nga.
5: Ano nangyari?
4: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, nasakay.
6: Ako sir, ambulance driver ako.
5: Ambulance driver?
6: Oh. Lagpas 2 oras ang pagre-refer namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
3: Meron po na experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
5: Dahil hindi na umabot.
6: Nag-bleeding dahil sa malubak, hindi namin namalayan, napatay na pala.
3: Oo. Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na lahat.
5: Makapal yung semento.
3: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
5: These are the reinforcements.
3: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
2: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
5: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami, dinala kami rito nung father ko, kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo, yung commercial traffic natin.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ang biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
0: Nang Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
9: Orasin natin sa buong kapuluan, 2 minutos makalipas sa 6 ng umaga.
0: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Magandang umaga sa ulo ng ating mga balita. Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. nakatagdag inspeksyonin ang 2 halagang proyekto ng pamahalaan sa Quezon City.
0: Headlines.
9: Pangulong Marcos iniutos sa mga otoridad na agad naman determina ang dahilan ng serye ng mga pag-atake sa mga paaralan.
0: Headlines.
9: Amiendas implementing rules and regulations ng gun ownership na rekomenda ni Interior Secretary Janvic Rebulla sa Kongreso.
0: Headlines.
9: Ang magulang ng 2 batang suspect sa Tacloban school shooting incident, hindi nakalang magagawa ng kanilang anak ang krimen ayon sa Juvenile Justice and Welfare Council.
0: Headlines.
9: Iba yung dagat naman, libo-libong Venezuelan ang agambahang nasawi sa magkasunod na malalakas na lindol.
0: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
9: Mga detalye ng ating balita, Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Dagdag inspeksyonin ang dalawang mahalagang proyekto ng pamahalaan dyan po naman sa Quezon City. Ito ay ang GRED drainage system at ang konstruksyon ng isang gusali ng National Kidney and Transplant Institute. Paglalagyan ho ng daang-daang dagdag na dialysis machine sa Palasyo ng Malacanang. Tungkulat ni Alvin Baltasar.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Nakatakdang inspeksyonin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang bagong rehabilitate na Araneta drainage system sa Quezon City na inaasahang target na makakatulong sa pagbawas ng pagbaha sa mga lugar na madalas maapektuhan sa paligid ng area. Kabilang sa mga ginawa sa nasabing flood mitigation project ay ang pagpapalit at pagpapalaki ng drainage pipes. Pero bago magtungo sa Araneta Avenue, ipupunta muna ang Pangulo sa NKTI para inspeksyonin ang konstruksyon ng legacy building nito. Ito ay isang 13-story building na kapag natapos, ang konstruksyon ay magkakaroon ng 200 hemodialysis machines. Sa hapon naman ay dadalo ang Pangulo sa endorsement of Philippine Public Financial Management Reforms Roadmap 2024 to 2028. At sa paglulunsad ng DBM Open Budget Portal Transparency Dashboard na gagawin sa Malacanang. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
9: Maraming salamat, Boy Nexter, Alvin Baltasar. Ho. Pantala, inyuto sinamahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pa rin, mga otoridad na agad matetermina ang dahilan ng seri ng mga pagkatake naman sa mga paaralan. Ayon sa Pangulo, hindi katanggap-tanggap ang mga nasabing insidente sa isang press briefing. Labi naman ni Communications Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro. Ay, good morning, Ate Claire. Nang heartbroken ang Pangulo nang malaman niya insidente na pamamaral sa San Jose National High School na Global City. Dong estudyante ang nasabi sa nasabing insidente. Init po ni Castro na hindi dapat baliwalayin ang mga otoridad ang ganitong mga pag-atake.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
9: Pantala, inirekomenda naman ang Interior Secretary John Vic Remulla sa Kongreso na amyandahan ang implementing rules and regulations ng gun ownership. Ikasin po ang insidente naman na pamaril pa rin sa San Jose National High School, Tacloban, na ikinasabi na tatlong mga mag-aaral at ikinasugat po ng 20 iba pa. Tapulong balitaan sa Camp Crame, sinabi ni Remulla na dapat higpitan ang mga provision hinggil sa responsibilidad ng mga may-ari ng baril. Nagyan ho ng criminal aspects ang illegal na paggamit at illegal na pagtransfer naman ng baril.
12: I recommend to Congress that they rewrite the IRR of gun ownership and the responsibility of owning firearms and to put a criminal aspect into the illegal use or illegal transfer of their guns.

0: Mandala ay sinusulong ng Philippine National Police ang komprehensibong pagsusuri naman sa pagpapatubad po naman ng mga mayroon ng gun regulations. E matapos, madiscover ng maroon ay pagdodoble ng serial number ng isa sa mga baril na ginamit sa mamamayan sa isang paralan dyan sa Tacloban City. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melancho Nartatas Jr., layo ng hakbang na matukoy ang mga posibleng kahinaan sa firearms regulations. Paring sinasamantala ng ilang individual o grupo. Patay ho sa investigasyon, ang .38 caliber revolver na ginamit sa pamamaril sa San Jose National High School noong June 22 ay may serial number na natuntun din sa isa pang baril niya naman sa Bohol. Yari yun. Dahil dyan, disiyasat ng mga otoridad kung may irregularidad sa proseso ng pagpaparehistro, dokumentasyon, at pagtatala ng record po naman ng mga baril. Sabi pa ni Datates na mahalaga ang investigasyon upang matukoy kung kinakailangan ng mga pagbabago sa sistema ng paglagay ng serial number sa mga baril. Nagdag ba ng PNP Chief? Alaga na matiyak ang accuracy at reliability ng record ng mga baril para maiwasang magamit sa krimen at iba pang illegal na gawain.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Mga magulang ng dalawang batang suspects sa Tacloban school shooting incident, hindi inakalang magagawa ng kanilang anak ang krimen.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Lubhang ikinabigla rin ng mga magulang ng dalawang batang suspect ang nagawa ng mga itong pamamaril sa San Jose National High School na nagdulot ng malaking trahedya sa komunidad. Ayon kay Juvenile Justice and Welfare Council Executive Director Attorney Tisha Claire Oco, batay sa inisyal na pakipag-usap sa mga magulang ng dalawang minor de edad, maging sila ay in shock o hindi rin inikala na magagawa ng kanilang mga anak ang naturang krimen. Aniya, ngayon ay nangangamba rin ang mga magulang sa kanilang kaligtasan dahil sa matinding galit ng ilang miyembro ng komunidad kaugnay ng nangyari. Ipinliwanag naman ni Oco na maaari magkaroon ng pananagutan ng mga magulang kung mapapatunayang may kapabayaan sila sa anak na naging dahilan ng insidente. Maaari umano itong maging sibil na pananagutan at sa ilang sitwasyon ay maaaring humantong sa kriminal na pananagutan kung mapapatunayang may matinding kapabayaan na nagtulak sa insidente. Gayunman, nilinaw ng JJWC na wala pa silang nakikitang sapat na ebidensya sa ngayon at nagpapatuloy pa ang investigasyon at assessment. Una nang sumailalim sa psychological assessment ng mga magulang dalawang minor de edad habang ikakasa naman ngayong Biyernes ang pagsusuri ng psychologist sa mga bata para mas maunawaan at matukoy ang mga posibleng dahilan sa likod ng insidente. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Mera Embastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: 1 minuto na makalipas sa 6 ng maga, samantala nanawagan naman si Senator Bob Aquino para sa agarang pagkabadiba ng School Safety Act kasunod. Ang insidente ng pamamaril sa isang paralan dyan sa Tacloban ay kinasiwin at kinasugat ng ilang estudyante. Yung kay Aquino, pumisita siya sa Tacloban noong Miyerkules para personal na makiramay sa mga pamilya ng mga nasabing bata at dalawin ang mga sugat ng estudyante sa mga ospital. Aniya, nakatanggap siya ng impormasyon tungkol sa banta ng panibagong karasan sa iba pang paralan dyan sa Leyte. Ba? Agad namang ipinasya ng senador ang impormasyon kay Interior Secretary John Vic Remulla. Mabilis na nagutos si Remulla ng investigasyon at aksyon sa magitan mo naman ng Criminal Investigation and Detection Group.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Salamat naman si Aquino sa DILG at CIDG dahil sa maagap na pagtugon na nakatulong para mapigilan ang sasabing banda. Sabi ng senador na dalawang pangunahing hinaing ang kanyang narinig mula sa mga magulang mga biktima. Ito yung pagkamit ng hostisya para sa mga nasawit na saktan. Ang pagtiyak na hindi na mauulit pa ang ganitong karasan sa mga paaralan. Diyan, init po ni Aquino kahalagahan po naman ang School Safety Act para higit na mapalakas ang seguridad at kaligtasan ng mga mag-aaral. Importado na nitong si Aquino ang pagre-repaso at pag-ambienta sa Juvenile Justice and Welfare Act, hindi na panukalang pagbabawal o sa paggamit ng social media at sa mga batang mas mababa po naman sa 15 taong gulang may siyang tunay.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Mga trahedya po sa eskwela, nakadagdang bubosisipo naman sa Lunes ng House Committee on Basic Education and Culture. Apo naman sa kamera, aritong ulat ni Melanie Valdos Reyes.
1: Radyo Pilipinas Report.
3: Nakatakdang talakayin ng House Committee on Basic Education and Culture at mga opisyal ng Department of Education ngayong Lunes, June 29, ang mga magkakasunod na trahedya sa mga paaralan na nag-iwan ng mga sugatan at pagkasawi ng mga mag-aaral. Kinumpirma ni Committee Chair Roman Romulo na pangunahing sasalang sa kanilang agenda ang paghingi ng update sa DepEd hinggil sa kaligtasan ng mga bata sa loob at labas ng eskwelahan. Ayon pa kay Romulo, handa ang kanyang komite na magkasan ng motu proprio investigation kung kinakailangan para maituwid ang mga kapabayaan. Sa ngayon, hindi bababa sa 6 na House Resolution ang nakasalang sa Kamara para sa isang malalimang congressional inquiry in aid of legislation. Kabilang sa mga iimbestigahan ay ang shooting incident sa isang paaralan sa Tacloban City, stabbing incident sa General Trias at Cavite City, at pagkalunod ng 2 atleta mula sa Ateneo de Manila University. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Vados Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Andala, muling iginito ng Department of Education at DepEd ang kanyang mga hakbang upang magkaroon ng mga ligtas na paaralan at magbibigay inspirasyon sa mga mag-aaral at guro. Sa panayam ng Bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni DepEd Undersecretary Malcolm Karma na binigyang din nila ito sa mga paaralan upang tiyakin na hindi na maulit at walang manggagaya sa parehong karanasan na ginawa po ng 2 menor de edad na dyan sa eskwela po naman dyan sa Tacloban City. Dagpa ni Undersecretary Karma, nagsasagawa na rin sila ng inventory ng lahat ng hakbang pangsiguridad mga papublikong paralan dito sa bansa. Alam pa rin po naman sa inventory kung mayroong security guard sa mga paralan, kung ilang paralan ang may kakayahan at walang kakayahan mag-install ng CCTVs, kung ilang paralan ang mayroong metal detectors.
4: We are currently doing an inventory of all security measures being undertaken by all of our schools in the country. So kasama na po dyan na malaman namin ilan na ba yung mga schools natin na talagang merong regular na provision ng security guards manning the gates or roving around. Yung CCTVs natin, tinitingnan namin ilang school ba ang meron na at may kakayanan o walang kakayanan maglagay ng CCTV. At ngayon, tinitingnan rin namin kung may ilang schools na ba yung merong provision for metal detectors. So ito po yung mga ginagawa na natin pagpapalakas pang lalo ng ating mga security measures.
0: The Department of Education Undersecretary Malcolm Garba.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Samantala, inirekomenda ng Philippine National Police ang mas mahigpit na mga hakbang para tiyakin ang kaligtasan ng mga mag-aaral at lumalahok sa mga school camp, training program at iba pang extracurricular activities. Sunod ito ng nakadagdang pagkatapos po ng investigasyon sa pagkamatay ng 2 student athletes ng Ateneo de Manila University na sina Rene Baterbonia at Divine Adili. Ilang team building sa Dipaculao, Aurora. At sa swimming pool nyo lang ginawa yan eh. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melancio Nartatas Jr., pinakikita sa nagnasabing trahedya pangailang ang isaalang-alang ang kapakanan ng mga estudyante bilang pangunahing konsiderasyon sa lahat po naman ng aktibidad. Pinaigting din ho ng PNP ang proteksyon sa mga estudyante tiyaking isinasagawa ng ligtas. May pananagutan ng mga aktibidad sa paaralan. Pinsunod na rin po sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Auna ng ibinanjang ni Tarnates. Tinitingnan ng mga investigador ang posibleng pananagutan ang humigit kumulang sa 10 hanggang 11 individual na makaramihan ay may kaugnayan sa basketball program ng Ateneo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: 15 minuto na makalipas yun ng manikanin po ng malang umaga. Magbabalik po ay kalamang bahagi ng Radyo Pilipinas News Nationwide. Ilan po ng mahalagang paalala.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Radyo Pilipinas is on Viber.
6: Viber.
5: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
6: Receive credible news and information.
5: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
6: Stay on track
5: with Radyo Pilipinas on Viber.
6: Viber.
5: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
7: Narito na ang ating kaalamang Asya.
8: Kaalamang Asya.
7: Alam niyo ba kung bakit tinaguri ang Battery of Southeast Asia ang bansang Laos? Dahil yan sa kanilang malawak na river networks na pinanggagalingan ng hydroelectric power. Sa kapasidad na mahigit 27,000 megawatts, malaking bahagi ng hydroelectric power ng Laos ang nae-export nila sa mga karatig bansa para sa sapat na supply ng kuryente. Isa ito sa mga patunay kung paano nagtutulungan ang mga bansa sa ASEAN para sa energy security sa rehiyon. Yan ang ating kaalamang ASEAN sa pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN 2026. Navigating our future together.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
10: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: 7 minuto na makalipas sa ikani po naman ang mga balikan natin ng mga bumper-dumamper na mga balita. Inatasan ho ng Office of the Ombudsman sina Senator Alan Peter Cayetano, Senator Robin Padilla at dating Senator Sergeant at Arms, Mau Aplaska na magsumite ng kailang counter affidavits. Dekognay po ng reklamong obstruction of justice na may kinalaman sa kontrobersyal na pag-alis po ni Senator Ronald Bato de la Rosa sa Senado matapos ang nangyaring putukan. At ay sa kutusan na may pechang June 23, 2026. At nilagda po naman ni Assistant Ombudsman Moreno Generoso, binigyan mga respondent ng 15 araw para magsumitin ang kanilang counter affidavits. Kapag nabigo na magsumitin ang kanilang paliwanag ang mga respondent, ay ituturing na ito ng Ombudsman, submitted for resolution.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Biyansa naman ang National Bureau of Investigation na matibay ang kasong plano nilang isang panaman kay dating Congressman Mike Defensor. Ito isang kasong human trafficking dahil sa pagkakasangkot naman noon ng dating mamabatas isang KTV bar sa Pasig City. It po ni NBI Director Melvin Matibag. Hindi nila basta-basta isasampa ang kaso kung wala naman itong reasonable certainty of conviction. Patay sa Memorandum of Circular ng Department of Justice, kaya mataas ang tiwala nila sa naging case build-up.
11: Hindi namin isasampa ang kaso. Kung ito ay hindi mo pagdating sa memorandum of circular ng Department of Justice, that there is a reasonable certainty of conviction. So yun sabihin, nakasisiguro ang FBI ang mga nag-imbestiga nito, kaya ka medyo ng tagal ng dalawang buwan sapagkat aming pinag-aralang pag-ibig. Kung ano ang mga ebidensya ang isusunod ko sa piskalya at ibigay ko ang gagamitin ng ebidensya ng piskalya para agad sa order.
0: National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag, inaasahan naman isasamba ang kaso o reklamo laban kay dating Congressman Mike Defensor sa Pasig City Prosecutor's Office.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Mandala, inanunsyo naman ng Bureau of Internal Revenue na may go signal na mula sa Department of Justice ang pagsasamba ang 44 criminal tax cases laban po sa tatlong dating opisyal ng Department of Public Works and Highways na sangkot sa flood control scandal. Bilang dito sina J.P. De Leon Mendoza, Ernest Alcantara, Bryce Erickson D. Hernandez. Ayon sa BIR, paabot po sa migit sa 1.68 milyong piso ang kabuang tax liabilities na sangkot sa mga kaso. Nag-ugat ang mga kaso sa investigasyon hinggil sa maling malaking discrepancy, iniklarang kita at aktual na gastos sa mga dating opisyal, hindi ng under-reporting ng tax returns. Atay po sa tatlong magkakahiwalay na resolusyon ng DOJ, nakita ang probable cause para sampahan ng kaso mga sangkot dahil sa muna'y paglabag po sa Section 254 at Section 255 ng National Internal Revenue Code.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Para pa rin po kay Mendoza, 16 criminal information ang nirekomenda ng DOJ kung po ng taxable years 2021 hanggang 2024. May kabuang tax liabilities na nasa 179.7 milyong piso. Mantala, 18 kaso naman ang nirekomenda lamang kay Alcantara. Sa taxable years 2022 hanggang 2024, may liabilities na mabot po naman sa 913.8 milyong piso. Abang 10 criminal information, ang nirekomenda lamang naman kay Hernandez para po naman sa taxable years 2020 hanggang 2024, may kabuang tax liabilities na nasa 593.7 milyong piso. Ayun po, kay BIR Commissioner Charito Martin R. Mendoza. Mahalagang hakbang ang pagkakaroon ng probable cause para mapalagot naman ito laban sa tax evasion.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Dala pre-trial conference para po naman sa impeachment trial. Vice President Sara Duterte, natapos na. Nasa Senado.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
12: Formal lang tinapos ng Senate Impeachment Court ang 5 araw na pre-trial conference kaugnay ng impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Matatanda ang nagsimula ang pre-trial conference itong June 18 at nagtapos matapos ang 5 working sessions na nakatuon sa paghahanda para sa mismong paglilitis na itinakda sa July 6. Pangunahing pinagtuunan sa pre-trial conference ang paunang pamamarka at pagsusuri ng mga documentary evidence na inihain ng prosecution at defense panel. Pinangunahan ni Senate Secretary at Impeachment Clerk of Court Attorney Renato Bantong Jr. ang ginawang pre-trial conference at dinaluhan rin ng House Prosecution Panel sa panguna ni Batangas Representative Gerville Luistro. Ang defense team naman ni VP Sara ay pinangunahan ng kanyang lead counsel na si Attorney Sheila Sison. Ayon kay Bantog, ngayong tapos na ang pre-trial conference ay nakatakda ng maglabas ng impeachment court ng pre-trial order na maglalaman ng lahat ng natalakay at ginawa nila nitong nakalipas na 5 araw. Kabilang dito ang stipulation of facts, issues na kailangang resolbahin sa panlilitis, marked evidences, witness list, at ang trial schedule. Hindi naman nagbigay si Bantog ng eksaktong petsa kung kailan ilalabas ang pre-trial order, pero tiniyak na ilalabas nila ito sa lalong madaling panahon. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: 92 minutos makalipas sa 6 ng umaga, samantala isang court sheriff na nasangkot po naman sa insidente kay Vice President Sara Duterte noong 2011, ang kabilang sa mga testigong iaharap po ng House Prosecution Panel na kadagdang impeachment trial. At ay po sa pre-trial brief ng prosecution, sa po si Sheriff Abe Andres sa 8 testigong inaasang magbibigay ng testimonya ugnay ng mga alegasyon laban sa Vice Presidente. Si Andres, ang sheriff, nagpapatupad ho ng demolition order sa isang pinag-aagawang lupain sa Barangay Suliman, Agdaw District sa Davao City nang magkaroon ho ng kumpratasyon ay alkalde namang si Sara Duterte. Ayon sa ulat, nagtamo ng mga pinsala si Andres matapos sumunong suntukin ang 4 na beses ni Duterte sa mukha at likod. Dala siya sa ospital kasunod po ng insidente. Sinabi ng House Prosecution Panel na gagamitin ang testimonya ni Andres upang suportahan ang aligasyong may tendensya nito si Duterte na gumamit ho ng karahasan. Bilang din sa mga nakalinyang testigong ilang miyembro ng law enforcement agencies at mga mamamahayag ay kugnayan sa mga aligasyong nakapaloob sa impeachment complaint.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Ang balita po naman, pinasinayan po naman ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. ang Antong Dam at Irrigation Project System Project sa Sultan Kudarat. Kanyang talumpati, tiniyak ho ng Pangulo ang patuloy na suporta ng pamahalaan sa sektor ng agrikultura. Aniya, nakatuwang ng gobyerno mga magsasaka sa paghahanap po ng mga paraan upang mapabuti ang kanilang kabuhayan at mapataas ang kanilang produksyon. Inigyang din po ng punong ehekutibo ang kahalagahan ng pagpapalawak ng mga sistema ng irigasyon at pagpapalibay sa mga infrastruktura. Iubang matugunan ang mga hamon na dulot ng pagbabago ng klima kabilang ang epekto ng El Niño. Aniya, sa makatutulong na rehabilitate na irrigation system sa pagpataas po ng 6 na mga masaka dahil sa mga maasanong supply ng tubig, po sa kanilang mga sakahan, dagdag pa ni Pangulong Marcos. Halagang ipagpatuloy ang pamumuhunan sa agrikultura pang mapalakas ang food security ng bansa, matiyak ang mas matatag na kinabukasan para sa mga magsasaka at kanilang mga pamilya.
13: Nais ng pamahalaan na iparamdam sa inyo na hindi kayo nag-iisa. Katuwang ninyo kami sa paghahanap ng lahat ng maaaring paraan upang mas mapabuti ang buhay ng lahat sa inyong komunidad. Sama-sama natin itaguyod ang bagong Pilipinas na may mas matatag na agrikultura, may mas panatag na kinabukasan para sa bawat pamilyang Pilipino.
0: Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Pangulong Marcos ay personal na pinakinggan ang karanasan at bungkahin ng mga magsasaka dyan po naman sa Sultan Kudarat mula sa Malacanang. At ang kulat ni Raquel Bayan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Kinilala ni Pangulo Ferdinand Marcos Jr. ang sipag at dedikasyon ng mga magsasakang Pilipino na katuwang ng pamahalaan sa pagpapaunlad ng agrikultura ng Pilipinas. Sa pagtungo ng Pangulo sa Sultan Kudarat, naglaan ito ng panahon upang makasalo sa isang Buddha lunch ang mga magsasaka at irrigators sa Antong Dam sa Lutayan. Ang kaganapang ito nagbigay daan upang personal na makausap at makamusta ni Pangulo Marcos sa mga magsasaka. Pinakinggan din ng Pangulo ang karanasan ng mga ito, hinaharap na hamon at mga mungkahi para sa ikagaganda pa ng sektor ng agrikultura sa kanilang lugar. Kung matatandaan, itinuturing na mahigpit na katuwang ng administrasyon ng mga magsasaka sa pagsusulong ng mas matatag na agrikultura, food security at mas maunlad matatag na kabuhayan para sa bawat pamilyang Pilipino. Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Rakal Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Ang 6 na minuto na makalipas sa 6 ng maga, samantala sinabi naman ni Andong Barangay Captain Johnny Sarongon na muling magkakaroon ho ng pagkakataon ng mga magsasaka sa kanilang lugar na makapagtanim ng palay. May sapat na supply ng tubig mula po naman sa irrigation system. Ayon kay Sarongon, patagal nang nahirapan ang mga magsasaka na mapakinabangan na kanilang mga sakahan dahil po sa kakulangan ng tubig para sa irrigasyon dahil sa pagbubukas muli ng Antong Dam. Naasahang mas magiging tuloy-tuloy na ang pagtatanim at produksyon ng palay sa kanilang barangay. Naniniwala naman ang mga lokal na opisyal na malaking tulong proyekto sa pagkabalakas ng agrikultura at kabuhay ng mga residente sa lugar.
16: Ang tagal na namin pangarap na magkaroon ng talagang dam. More than 6 years na po kami na hindi nakapagtanim. So kawawa yung mga farmers namin dito kasi yun yung lang kinukunan nila, yung palayan.
0: Ang barangay Captain Johnny Sarongon.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Sinunod naman yan, nagpahayag po lang pasasalamat ang mga masasaka sa Sultan Kudarat sa muling pagbubukas ng Antong Dam. Inasang makatutulong sa kanilang kabuhayan ayon sa mga magsasaka. Magkakaroon na sila ng sapat na supply ng tubig para sa kanilang mga sakahan. Bagay, mahalaga sa pagpapalawak ng kanilang produksyon. Ano itong pahayang ni Antonio Almirol? Po naman sa mga binibisaryong magsasaka at po naman sa Sultan Kudarat.
17: Pagbubukas uli ng dam ng Antong, magandang bagay sa aming magsasaka dahil makakapagtanim na kami ng palay, mga ibang mga pananim na nabubuhay sa mga tubig. Kaya laging pasalamat kay mga farmers dahil sa nabuksan na naman ulit itong dam. Pinakamalaking bagay itong tubig talaga, tubig ng irigasyon. Kagalang-galang na presidente, may pinagpapasalamat sa iyo dahil inigyan niyo kami ng pundo ng malaki sa pagre-repair ng dam.
0: Isa sa mga binibisyaryong magsasaka na sa Sultan Kudarat, si Antonio Almirol.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Katalaga, tubig at langis, mahalaga talaga yan. Binungunahan po naman ni Ferdinand Marcos Jr. ang programang Bawat Bayan Makikinabang sa Coronel City, kung saan ipinagkaloob ang pondong ayuda sa mga lalawigan po ng South Cotabato at Cotabato. Lalim po ng Social Civic Projects Fund o SCPF, tumanggap ang pamalang palalawigan po ng South Cotabato ng 40 milyong piso. Abang 76 na milyong piso naman ang ipinagkaloob sa pamalang palalawigan po naman ng Cotabato. Kanyang talumpati, iginito ng Pangulo, kailangang direct na maramdaman ng mga mamamayan ng mga programa tulong ng pamahalaan, alo na po sa mga naapekto ng kamakailang magnitude 7.8 na lindol. Tiyak din po ni Pangulong Marcos na magpapatuloy ang pagbibigay tulong sa mga apektadong pamilya sa magitan po ng agaw ng pagkabalabas ng Quick Response Funds, bang suportang pinansyal na po sa mga nasirang tahanan.
18: Nakikinig kami sa inyo kung ano ang sa palagay ninyo ang mga kulang, ang mga kailangan pang gawin, ang mga solusyon sa mga problema nakikita natin. Kaya huwag po kayo magdadalawang isip. Kapag meron po kayong gustong sabihin, lapitan po ninyo ang inyong chairman, lapitan ninyo ang inyong mayor, lapitan ninyo ang inyong governor. At sabihin ninyo yung mga government agency pati, sabihin ninyo. At kung kayang gawin ng pamahalaan, gagawin namin. Hanggat kaya namin gawin, gagawin namin para makatulong po sa ating mga kababayan.
0: Salamat po. Yan po si Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Dala Public Financial Management Roadmap ng Bansa, in-update ng Department of Budget and Management. Detali dyan si Lorenz Tanhoco.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
19: Inilunsad ng Department of Budget and Management ang midterm update ng Public Financial Management Roadmap 2024 hanggang 2028 upang mapabilis ang reformang piskal ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at mapalakas ang transparency, accountability at efisyenteng paggamit ng pondo ng pamahalaan. Ayon kay DBM Acting Secretary Kim Robert De Leon, Chairman ng Public Financial Management Committee, layunin ng binagong roadmap na paghusayin ang pagplano, pagpapalabas, pagsubaybay at paggamit ng budget upang mapabilis ang paghatid ng serbisyo publiko. Sinabi naman Executive Secretary Ralph Recto sa mensaheng inihatid ni Senior Deputy Executive Secretary Attorney Maria Luwalhati Dorotan Tuseco na mahalagang reforma upang matiyak ang mabilis at epektibong pagtugon ng pamahalaan lalo na sa panahon ng mga kalamidad. Binawasan na sa 18 mula sa dating 41 ang mga prioridad na reforma sa roadmap upang mapabilis ang implementasyon habang ipagpapatuloy ang natitirang mga hakbang batay sa kahandaan ng mga ahensya at pagkakaroon ng sapat na pondo. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Isa naman si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng mga Pilipino na sa pananalangin para po sa kaligtasan at mabilis na pag-recover ng mga komunidad sa apektadong magkakasunod na lindol, tumama po naman sa Venezuela. Kung matatandaan, ang kasunod na 7.2 at 7.5 na magnitude na lindol tumama sa Venezuela nung itong Miyerkules. Ngayon kay Pangulong Marcos, ikinalulungkot niyang nangyari. May nagpagpapabot ng simpatya sa mga biktima. Kung matatandaan, una nang sinabi ng Department of Foreign Affairs na walang lamang naitalang Pinoy na sugatan o nasawi dahil po sa dalawang malakas na lindol. Ase sa tala, asa 74 ang mga Pilipinong naniniraan sa Venezuela, karamihan dito, religious missionaries. Nanatiling nakabantay ang pamahalaan sa pinakahuling sitwasyon dyan sa Venezuela sa lagay ng mga Pilipinong naninirahan po doon.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Balita naman sa Ibayong Dagat, libo-libong Venezuela pinagagambahang nasawi. Pagkakasunod na malalakas na lindol, mula po naman sa Radyo Pilipinas World Service, natungulat naman ni Jay Arevalo.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
20: Pinangangambahang nasawi ang libo-libong katao matapos yanigin ang dalawang malalakas na lindol ang Venezuela nitong Huwebes. Ayon sa United States Geological Survey, unang tumama ang magnitude 7.2 na lindol sa kanlurang kabiserang Caracas na sinundan agad ng magnitude 7.5 na pagyanig wala pang isang minuto ang nakalilipas. Dahil sa lakas ng lindol, maraming gusali ang gumuho sa Caracas at kalapit na mga lugar. Iniulat ni Venezuelan Interim President Delcy Rodriguez na umabot na sa mahigit 100 ang kumpirmadong nasawi at halos 1,000 sugatan. Pinakamalubhang naapektuhan ang La Guayra State malapit sa pangunahing paliparan ng bansa. Maraming bansa at pandaigdig ang organisasyon na rin ang nagpahayag na kahandaang magbigay ng tulong upang mapabilis ang rescue at relief operation. Samantala, nananawagan ang pamahalaan sa mga mamamayan na manatiling alerto at sumunod sa mga abiso ng mga otoridad habang nagpapatuloy ang malawakang search and rescue operation sa mga lugar na matinding naapektuhan ng kalamidad. Mula sa Agri World Service para sa Bagong Pilipinas, ito si Jay Arevalo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
0: Ating balitang sports, may batang Pinoy 2026 pagbibidahan po ng mga atletang nasa 8 to 15 years old bracket. Detalye, wala po naman kay Sports Radio 918 correspondent Ewan Bayeto.
21: Sa idinaos sa Philippine Sports Writers Association Forum, inihayag ni PSC Chairperson Pato Gregorio na magsasagawa ang hensyo ng pamahalaan ng age adjustment para sa idadaos na Batang Pinoy 2026 sa lungsod ng Bacolod sa darating Disyembre. Ayon kay Ginoong Gregorio, mula sa 12 to 17 years old student athletes, nasa 8 to 15 years old na lamang ang maaaring mag-compete sa darating na Batang Pinoy Games. Ito'y upang makilala ng PSC ang mga atletang maaaring magrepresenta sa Pilipinas sa magaganap na Southeast Asia Plus Youth Games 2027 na isang under-16 competition. Ang Batang Pinoy ay isang top-class grassroots event ng bansa na sanctioned ng Philippine Sports Commission. Gaganapin ito sa December 12 hanggang December 18 ngayon taon. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: 35 minuto na makalipas sa ikanin po naman ng maga. Magbabalik po rin po tayo at mamaya tututukan natin mga balita manggagaling po naman sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sandali po lamang.
15: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
22: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Sakaling magkaroon ng landslide sa inyong lugar at kinakailangan yung lumikas, huwag munang babalik agad sa bahay ng walang go signal ng mga otoridad. Hintayin ang abiso nila kung ligtas nang bumalik ng inyong bahay. I-report ka agad kung may nawawalang kamag-anak, kaibigan, or kakilala na baka na-trap dahil sa landslide. Kapag nakabalik na sa bahay, i-check ang mga pundasyon nito kung may sira o ligtas pa bang tirhan. I-report sa otoridad ang anumang nasirang cable ng kuryente o naputol na mga linya ng tubig para agad na maaksyonan. Kahit natapos na ang sakuna, kailangan pa rin tayo mag-iingat ha. Hashtag panatag ang may alam.
2: Oh, ayun na! Ayun na ang paborito nating mga!
3: Eto ka na nga, yung anak ni Aling Maria. Naku, maghapon, naka-computer. Asa siguro ang kuryente nila na kundi pa nagtatanggal ang saksak pagkatapos yung batang. Ay naku, Mars, pag hindi talaga ginagamit, bunot sa saksakan. Kahit naka-standby, may konsumo pa rin yan. Maliit man yan per hour. Pero pag pinatagal mo, lalaki din electricity bill mo. Kaya small steps mga Mars. Pero pag pinagsama-sama mo, bawas bill mo.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
23: Radyo Pilipinas.
24: Radyo Publiko.
4: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
25: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: 27 minuto na makalipas ay kanin po naman ang magat. Tuloy pa rin tayo sa ating balitaan. Ngayon, tutok naman tayo sa ating mga bumper-to-bumper report. Manggagaling po sa mga kapatid nating himpilan sa Radyo Pilipinas, Zone, Visayas at Mindanao. Ay natin ang buntok sa Luzon. Higit sa 5,000 pamilya po naman sa Bauco Mountain Province. Ginabang sa Local Government Support Fundraise Assistance Program. Detalye, nandiyan po naman si Dolanin Balyo ng Radyo Pilipinas, Bondog.
25: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
26: Nakinabang ang mahigit 1,000 pamilya sa Bauco Mountain Province ng Local Government Support Fund o LGSF Rice Assistance Program ng pamahalaan sa pamamagitan ng magkakahiwalay na pamamahagi ng tulong. Ayon sa LGU Bauco, bawat benepisyaryo ay nakatanggap ng 20 kilo ng bigas sa ilalim ng LGSF Rice Assistance Program. 353 na pamilya sa Sinto, 227 sa Mount Data at sa Mabaay ay 465 naman na pamilya. Ayon sa LGU Bauco, layunin ng ayuda na makatulong sa mga pamilya, partikular sa mga magsasaka at senior citizen upang maibsan ang epekto ng pagtaas ng kanilang gastos sa transportasyon na nakakaapekto sa kanilang kabuhayan. Nagpahayag din ng pasasalamat ang LGU Bauco sa Office of the President sa patuloy nitong pagsuporta sa mga programang nagbibigay ng direktang tulong sa mga mamamayan at naglalayong mapabuti ang kanilang kabuhayan at kalidad ng pamumuhay. Para sa Bagong Pilipinas, ako si Donna Cavisbalyo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Bontok.
25: Radyo Pilipinas.
24: Radyo Pilipinas.
25: News Nationwide.
0: Maghanda po naman para sa pagpapatupad sa kampanya ng Ligtas-Ligtas sa Dagupan City, Egting ng DOH at ng LGU. Detalye, nandiyan po si Verna Beltran na daban ng Radyo Pilipinas, Dagupan.
25: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
26: Pinaigting ng Department of Health at City Health Office ng Dagupan City ang kanilang paghahanda para sa pagpapatupad ng Measles Rubella Supplemental Immunization Activity o Ligtas-Tigdas Campaign upang maprotektahan ang mga bata laban sa tigdas at rubella. Pinangunahan ng City Health Office ang pagpupulong ng mga stakeholders sa vaccination area upang palakasin ang koordinasyon at matiyak ang matagumpay na pagpapatupad ng programa sa syudad. Dumalo sa pagpupulong sina DOH Ilocos Center for Health Development Director Dr. Paula Paz de Chongco, City Health Officer Dr. Joe De Venecia, kasama ang iyo pang kinatawan mula sa iba't ibang ahensya at sektor, kabilang ang BFP, Region 1 Medical Center, Barangay Health Workers, mga punong barangay, Philippine Red Cross at CSWDO. Tinalakay sa naganap na pulang ang ulat sa nakaraang MRSIA implementation kasalukuyang kalagayan ng measles rubella surveillance sa lungsod, mga alituntunin at vitamin A supplementation ngayong 2026 at ang communication plan para sa kumpanya. Ayon sa LGU, layunin ang pambansang immunization drive na maprotektahan ang mga bata laban sa mga nakakahawang sakit, maiwasan ang pagkalat ng outbreak at mabawasan ang panganib ng malubhang komplikasyon gaya ng pulmonya at infeksyon sa utak. Hinimok naman ni De Venecia ang mga magulang at tagapag-alaga na pabakunahan ang ang kanilang mga anak na may edad 6 hanggang 59 na buwan sa oras na ilunsad ang programa sa Agosto. Maaaring makatanggap ng bakunang measles rubella at vitamin A supplementation ang mga kwalipikadong bata anuman ang kanilang nakaraang vaccination status. Binigyan diin ng mga opisyal na mahalaga ang pagtutulungan ng pamahalaan, mga health worker at komunidad upang matiyak na ligtas at protektado ang bawat batang Dagupeño laban sa mga sakit na maiwasan sa pamagitan ng pagpapabakuna. Para sa Bagong Pilipinas, Verna Beltran Adaban, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan.
25: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Mandala, NFA Eastern Pangasinan, tiniyak mo ang sapat na supply habang inaasahan naman ang bagong anihan. Detalye, nandiyan naman si Mildred Kokya, Radyo Pilipinas, Tayug.
25: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
26: May mahigit 700,000 kilo ng rice equivalent inventory ang kasalukuyang naka-imbak sa NFA Eastern Pangasinan bilang paghanda sa nalalapit na pangunahing anihan at para matiyak ang sapat na supply sa panahon ng pangangailangan. Sinabi ni NFA Eastern Pangasinan Branch Manager Frederick Dulay na kabilang sa paghahanda ang tuloy-tuloy na milling operations upang magkaroon ng sapat na espasyo sa mga bodega para sa pagpasok ng bagong ani ng mga lokal na magsasaka. Batay sa tala ng ahensya, meron silang humigit kumulang 430,000 kilo ng palay at 270,000 kilo ng bigas na maaaring gamitin lalo na sa panahon ng kalamidad at relief operations. Sa kabila nito, umabot lamang sa 7,112 na sako ng palay ang nabili ng NFA mula April to May, katumbas ng 1.02% ng taunang target na 700,000 na sako. Pinaliwanag ni Dulay na karamihan sa mga magsasaka na unang nakapagbenta sa mga pribadong trader habang natapos na rin ang harvest season para sa summer crop. Para sa Bagong Pilipinas, Marie Mildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayug, Pangasinan.
25: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Upang masolusyunan naman ang napupunong landfill, 4 na dump trucks at pyrolysis facility naman sa Legazpi City, minamadali na. Ang detalye ng balita niya mula naman kay JM Olarte, Radyo Pilipinas Albay.
25: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
5: Minamadali na ng pamalang lungsod ng Legazpi ang pagpapatupad ng mga technological at administrative solutions upang agarang masolusyunan ang mabilis na pag-abot sa maximum capacity ng kasalukuyang sanitary landfill ng lungsod. Sinabi ni Committee on Environment Chair City Councilor Charlton S. Lahara, opisyal na nag-purchase at nagdagdag ang lokal na pamalan ng Legazpi ng 4 na bagong dump trucks ngayong buwan upang mapabilis ang koleksyon ng basura sa lahat ng mga barangay sa Legazpi City. Kasabay nito, mabilis ding binubuo at pinalalago ang konstruksyon ng isang modernong pyrolysis facility sa barangay Taysan upang magsilbing pangunahing makinarya sa pagpaproseso ng solid waste. Ang pasilidad na ito ay dinisenyo upang sunugin at direktang gawing abo ang mga nakolektang basura na siyang magiging mabisang paraan upang mapababa ang volume ng dumi at mapahaba ang kapakinabangan ng landfill area. Para sa Bagong Pilipinas, JM Olarte, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
25: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Samantala, mga partner agencies at agrarian reform beneficiary organizations sa Catanduanes, nilala sa kauna-unahang agawad agraryo ng Department of Agrarian Reform. Detalye ng balitang niya, nakatutok si Junis de la Rosa, Radyo Pilipinas, Verang.
25: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
26: Kinilala ng Department of Agrarian Reform o DARC Catanduanes Provincial Office ang iba't ibang partner agencies, Agrarian Reform Beneficiary Organizations o ARBOs, media at iba pang katuwang sa kauna-unahang gawad agraryo na isinigawa kahapon bilang bahagi ng pagdiriwang ng ika-38th anniversary ng Comprehensive Agrarian Reform Program o CARP ayon kay DARC Catanduanes Juanes OIC Parpo Augusto S.A. Medina Jr. Layunin ng gawad parangal na bigyan pagkilala ang mga individual, organisasyon at institusyong malaki ang naging ambag sa pagpapatupad ng mga programa sa reformang agraryo at sa pagsusulong ng kapakanan ng mga magsasaka sa lalawigan. Binigyan din ng DAR na ang pagdiriwang ng anibersaryo ng CARP ay pagkakataon upang maipakita ang mga tagumpay at inisyatiba ng programa sa pagpapalakas ng sektor ng agrikultura at pagpapabuti ng kabuhayan ng mga agrarian reform beneficiaries, kabilang sa mga kinilalang katuwang ng ahensya, ang iba't ibang tanggapan ng pamahalaan, mga institusyong pang-akademya, mga ARBOs at mga organisasyon sa media, kabilang ang Radyo Pilipinas Catanduanes. Para sa Bagong Pilipinas, Julius De La Rosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Catanduanes.
25: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Papadapadanim na minuto na makalipas, ay ganin po naman ang mga magbabalik pa rin po naman ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Habay lamang, tutok balita tayo sa Visayas at Mindanao. Ilang po na mahalagang paalala.
25: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: This is a public service announcement.
7: Discipline is the key.
8: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
7: Kilatisin ang sarili.
8: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
7: Importante rin na ating laging isipin.
8: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
7: Isang mahalagang paalala
8: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
6: This is a public service announcement.
9: Public service announcement
6: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
25: Ito ang Presidential Broadcast Service.
23: Radyo Pilipinas.
24: Radyo Publiko
25: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: 47 minuto na makalipas ay ganin po naman ang maga. Tutok tayo sa ating mga balita. Unahin natin ang Bisaya. Susundan po naman ang Mindanao. Daya Region 6, binigyan po ng bagong service breaker ng Iloilo Provincial Government. Mga detalye, nandiyan po naman si General Baclay, Radyo Pilipinas, Iloilo.
25: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
10: Tumanggap ng bagong sasakyan mula sa Iloilo Provincial Government ang Philippine Drug Enforcement Agency Western Visayas. Isang L300 van ang ibinahagi ng probinsya sa PIDEA upang magamit pa sa kanilang mga operasyon. Opisyal na pinirmahan ni na Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. at PIDEA Director General Isagani Neres ang deed of the nation sa isinagawang turnover ceremony na ginanap sa Iloilo Provincial Capital. Ayon kay Governor Defensor, kanilang ibubuhos ang pagsuporta sa PIDEA hindi lamang sa pagbibigay ng sasakyan kundi sa lahat ng aspeto upang mapatibay pa ang mga programa at kampanya laban sa ilegal na droga sa probinsya. Pinasalamatan naman ni PIDEA Director General Neres ang lokal na pamahalaan sa kanilang suporta lalo at sa pamamagitan nito, mapaigting umano ang kanilang mga operasyon. Hinikayat nito ang publiko na makibahagi sa pagsusumbong ng mga drug personalities sa kinauukulan upang mas mapadali ang kanilang trabaho na puksain ang mga durugista. Para sa Bagong Pilipinas, General Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
25: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Samantala, Samar State University nakapasok sa Global Top 801 to 1,000 ng 2026 The Sustainability Impact Rankings. Detalye, nandiyan po naman si Suzette Pretensio, Radyo Pilipinas, Kalbayog.
25: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
11: Nakapasok ang Samar State University o SSU sa Global Top 801 to 1,000 ng 2026 Times Higher Education o The Sustainability Impact Rankings. Mas mataas ito kumpara sa naunang ranking ng universidad na Top 1,001 to 1,500. Ayon sa SSU, ipinapakita nito ang mas pinalakas na papel ng universidad sa pagsusulong ng United Nations Sustainable Development Goals o SDG. Nakamit din ng SSU ang mahalagang pag-usad sa ilang SDG areas, kabilang ang SDG 1, No Poverty, SDG 5, Gender Equality, SDG 14, Life Below Water, at SDG 17 o Partnerships for the Goals. Sa pamamagitan ng pagkilalang ito, mas naipapakita ng SSU ang patuloy nitong lumalakas na kontribusyon sa paglikha ng makabuluhang pagbabago para sa kasalukuyan at susunod na henerasyon. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretensio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog.
25: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Pamunuan po ng lalawigan naman ang Sultan Kudarat. Malaki ang pasasalamat kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dahil sa rehabilitasyon ng Antong Dam. mga detalye ng balitang yan. Nakatulok si Armando Finiquito, Radyo Pilipinas, Davao.
25: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Malaki ang pasasalamat ni Sultan Kudarat Governor Dato Pax Ali Manguda Dato kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil sa rehabilitasyon ng Antong Dam sa bayan ng Lutayan sa nasabing lalawigan. Sa kanyang mensahe, inihayag ni Manguda Dato na napakalaking ginhawa para sa mga magsasaka na naisaayos ang nasabing dam na nasira dahil sa mga malalakas na buhos ng ulan noong 2021 hanggang 2022. Giit na gobernador na hindi lang pagsasakatuparan ng pang-imprastrakturang proyekto ang nagawa ng rehabilitasyon kung hindi maging sa pagpapalakas ng food security sa kanilang probinsya.
9: Mr. President, congratulations for this achievement and legacy. Thank you for partnering with us and investing in the future of Sultan Kudarat Province. Mabuhay po tayo lahat at...
1: Kahapon, pinasinayaan ni

0: ng Strengthening Institutional Capacities of Barangay Anti-Drug Abuse Council o SICAP Badac. Pinangunahan ito ng pamahalaang panlunsod ng Iligan, katuwang ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan bilang bahagi ng paggunita sa International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking o IDADAIT. Isinagawa ito sa tatlong batch kung saan bawat batch ay sumailalim sa dalawang araw na pagsasanay upang mapalakas ang kakayahan ng mga Barangay Anti-Drug Abuse Council sa kampanya kontra illegal na droga. Ayon kay Iligan City Anti-Drug Abuse Council Barangay Drug Clearing Program Team Leader Danilo Paterno Jr., mahalagang mapalakas ang mga barangay dahil isa pa rin ang illegal na droga sa mga ugata ng iba't ibang kaso ng karahasan sa komunidad. Sa pinakahuling ulat ng tanggapan, nasa 19 sa 44 na barangay sa lungsod ang drug cleared habang 2 naman ang drug free. Patuloy naman ang lokal na pamahalaan sa pagpapatupad ng mga programang kontra droga at paggabay sa mga kabataan sa pamamagitan ng social media at mga kampanya sa paaralan upang maisulong ang layuning makamit ang isang drug-free Iligan. Para sa Bagong Pilipinas, Sharif Timhar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iligan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Ay, samahan niyo po naman ang kabuuan ng mga balita at hatid sa atin ngayong araw taon ng Biyernes, EGIF sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Salamat sa ating mga kapatid na himpilan, Luzon, Visayas at Mindanao, Radyo Television, maging sa social media platforms. Siyempre, sakala pa rin po naman ni Alan Alianigue ay pansamantala pa rin po ninyong nakasama sa loob ng tatlong araw. Pero, Ilustre Robregado, maray pong salamat. Kandang umaga, Bayang Sinilangan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide. Nationwide. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
3: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
4: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao.
5: So, ito po, nandito,
4: kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar, kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
5: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Natatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
4: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
6: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, yung mga lubak-lubak nga.
7: Ano nangyari?
6: Sumemplang ko talaga. Lahat kami nasakay.
8: Ako sir, ambulance driver ako.
7: Ambulance driver? Oh.
8: Lagpas 2 oras. Ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
5: Meron po na experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
7: Dahil hindi na umabot.
8: Nag-bleeding dahil sa malubak, hindi namin namalayan, napatay na pala.
5: Oo. Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay.
7: Makapal yung simento.
5: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
7: These are the reinforcements.
5: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
4: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
7: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami yung dinala kami rito ng father ko, kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.

Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan. Radyo Pilipino.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, cross continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo. Simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste. Adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork. May adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
5: Oras sa buong kapuluan, 4 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga.
0: Boses, pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses, pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses, kasama si Alan Alanige dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Ito po ang mapagpalang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po ay nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas 738 sa inyong mga talapihitan. Ito po ay napapanood at napapakinggan din sa aming Facebook page at sa aming pong YouTube channel, Radyo Pilipinas, sa inyong mga search bar. Ilang pambungad pong balita, mga kababayan. Alamin natin ang kalagayan ng atin pong mga pangunahing lansangan dito sa Metro Manila. Ngayong Biyernes ng umaga, makakasama natin ang gabay ng ating lansangan, Kuyang Charlie Nozares.
0: Radyo Pilipinas Traffic!
5: Kuyang Charlie.
6: Yes, good morning. Sa ito sa mga Arian, ganun din sa mga tagapakinig ng Radyo Pilipinas. At sa mga oras na ito, ang EDSA southbound, wala namang problema at tuloy-tuloy naman ang daloy ng traffic. Dito lamang po sa may northbound ng EDSA mula po dyan sa may Ayala hanggang Buendia. May konting build-up na po dyan. At after ng Buendia, light traffic niyan towards Cubao and Monumento Circle. Ang Katipunan Avenue southbound lane sa may service road lamang po ng Sevierville, nagkakaroon ng bahagyang pagbagal hanggang sa may intersection ng Aurora Boulevard. At masusundan na lamang po yan dito na sa may J. Vargas sa C5. Moderate traffic na rin hanggang sa may Lanusa. Habang ang northbound naman ng C5, dyan lamang po sa may bahagi ng Canley Road, light to moderate yan, patungo din ng Lanusa intersection. At masusundan yan, dyan na po sa may pag-akyat ng Libis sa flyover, may bahagyang pagbagal ding nararanasan hanggang sa may intersection ng Bicerano at Katipunan Avenue. Ang Commonwealth Avenue naman sa mga oras na ito, magkabilang direksyon, maluwag din ang daloy ng mga sasakyan. At paalala na lamang po sa mga motorista, dahil maluwag po ang ating mga kalsada, konting ingat na lamang po sa inyong pagmamaneho para maiwasan natin ang anumang mga sakuna at aksidente sa lansangan. Ang number coding naman natin ngayong araw ng Biyernes ay para sa mga plakang nagtatapos sa number 9 and 0, at bawal na nga po kayong bumiyahe sa ngayong oras na ito, simula alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga. At muling magbabalik ang ating number coding ng alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Para naman sa karagdagang mga traffic advisory at emergency assistance, maaari kayong tumawag sa ating MMTA hotline 136. Sige mo ng ating traffic advisory sa oras na ito, mula pa rin dito sa tanggapan ng MMDA Metro Base. Ako ang inyong gabay sa lansangan, Charlie Nosaris Nag-uulat.
0: Boses, kasama si Alan Alanige.
5: Mga kababayan, yan po ang ating gabay ng lansangan, Kuyang Charlie Nosaris, mula po sa ating mga masisipag na kasamahan dyan sa MMDA Metro Base. Ilang minuto, makalipas ang alas 7 ng umaga, tanggapin naman natin ang balita na ito mula sa Quezon City QCPD o in Quezon City Police District. Ipinresenta kay Mayor Joy Belmonte ang panukalang Student Safety Guide. Ang ulat niyan mula kay Marian Bastasa.
0: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! Report!
7: Ipresenta na nga ng Quezon City Police District kay Quezon City Mayor Belmonte ang panukalang Student Safety Guide on Immediate Action Drill para sa mas pinaigting na seguridad sa mga paaralan. Kinangunahan ni QCPD District Director Police Brigadier General Glenn Silvio ang pagpapakita nitong proposed guidelines sa kanilang pulong sa alkalde sa Quezon City Hall. Layo nitong ilatag ang malinaw na safety protocols at response procedures para sa mga emergency sa paaralan, tulad na lang ng active shooter incident, pananaksak, student riot at bomb threat. Binuo ang panukala matapos ang workshop na isinagawa sa Kampo Karingal at iba pang police kung saan kasama nga yung mga QCPD command group, district staff at iba pang police personnel. Ayon sa QCPD, bahagi ito ng pagpapalakas ng koordinasyon kasama ang Quezon City Government para matiyak na mas ligtas ang mga estudyante at mga school personnel sa loob ng eskwelahan. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report!
5: Maraming salamat, Marian Bastasa. Ang oras po natin, 10 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Magbabalik po ang programang Boses matapos ang ilang mga paalala.
0: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
8: How could you ever forget the magical feeling that courtship or panliligo brings in your younger years?
9: High school life, for my high school life, every memory kay ganda.
8: Nandiyan yung itutula ka ng tropa whenever your crush passes by.
9: Ang saya ng high school, senior years in my school, di na mapapantayan.
8: Then you start sending her love letters and flowers at paminsay maglalakas loob ka to ask if you could walk her home. And it doesn't end there. May sayawan o disco pag birthday ng barkada and you get to see her there too.
9: Till I met you.
8: Kikiligin ka pag sulyap ni crush. Yayain mong sumayaw pag tugtog ng pinakahihintay na love song. And that evening seems so perfect na parang kayo lang ang tao sa dance floor.
9: I love you more each day.
8: Oh, the beauty of courtship in Pinas.
3: Yan, ang Pinoy kultura. Because our culture is cool.
0: Mas pinalakas, pinalawak.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo!
0: Publiko Radyo Pilipinas. And Capital 104.3 Cola.
2: Cola.
7: Radyo Magazine.
0: Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
10: Ang tagintig ng FM.
0: At lakas
10: ng AM.
0: Sa iisang himpilan.
10: Pinagsanib na puwersa.
0: Para sa mas malawa.
10: Mas maraming mararating.
0: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
2: At serbisyo publiko.
0: Radyo Pilipinas. And Capital 104.3 Cola.
2: Radyo Pilipinas.
0: News nationwide.
10: Trending issues na pinag-uusapan.
7: World News in 5.
0: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Rocket.
10: Ipapahuli
0: sa mahahalagang kaganapan.
7: 66 Informasyon.
0: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. 738.
2: Sports Radio. 918.
0: Radyo Magazine. 1278.
2: At Radyo Pilipinas World Service.
0: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
2: sa Capital 104.3 FM.
0: Capital 104.3.
7: Radyo Pilipinas World Service.
2: Sports Radio.
0: Radyo Magazine.
2: Serbisyo Publiko.
0: The AM and FM collab.
2: Sa Capital 104.3 FM.
1: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas. And Capital 104.3 collab.
2: Collab.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Boses. Kasama si Alan Alanige.
5: 23 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Babalik po ang inyong palatuntunang boses dito pa rin sa Radyo Pilipinas 738 sa inyong mga talapitan. Tanggapin naman natin ang karagdagan pang mga balita mula sa ating mga kasamahan. Sa labas po ng ating himpilan, CIDG nagtungo sa pamilya ni Rene Baterbonya sa Surigao del Sur kaugnay ng pagpapatuloy na investigasyon ito sa pagkasawi ng nasabing player. Ang ulat na ito mula kay J. Mark Dagala.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Al, binisita nga ng mga tauhan ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ang pamilya na nasawing Ateneo basketball player si Rene Baterbonya sa Agusan del Sur ngayong kahapon yan. Ayon sa CIDG, ang nasabing pagbisita ay bahagi na rin ng isinasagawang case build-up sa nangyaring drowning incident sa Dipacolao, Aurora, kung saan kumuha ng sworn sa testimony ang CIDG sa ina ni Rene Baterbonya na si Ginang Robinin Baterbonya sa loob ng San Agustin Gymnasium Talacogon na Agusan del Sur kasama ang kanyang counsel na si Atty. Kenneth Ming Lana. Ang nasabing pahayag ng ina ni Rene ay isinama bilang bahagi ng documentary evidence para sa rekomendasyon ng criminal complaint na kanilang isusumiti naman sa Department of Justice ngayong araw na ito. At kahapon nga ay hindi na si inihayag nito si CIDG Director of Police Major General Robert Alexander Morico na hindi nakakailangan ang personal na presensya ng negosyanteng si Manuel V. Pangilinan kaugnay sa nagpapatuloy na investigasyon. Ayon kay Morico, sapat na ang ipinadalang affidavit nito na kanyang kinatawan na dumating naman sa tanggapan ng CIDG sa Campo Crame kahapon. Napatid na pinatawag nga ng CIDG itong nasabing negosyante para sa nagpapatuloy na investigasyon. Sa kayo naman ay haharap si DILG Secretary John Victor Mulia at PNP Chief Police General Jose Melencio Narcates Jr. para magbigay at inasang magbibigay ng mga kaukulang update may kaugnayan nga dito sa kaso ni Baterbonya at sa iba pang mga tinututukan nilang mga kaso. Para sa Bagong Pilipinas, si Mike Delgado, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Maraming salamat, Kuyang J. Mark Dagala. Tapos ang ulat na yan, mga kababayan, patuloy po ang tulong na ipinagkakaloob ng atin pong pamahalaan sa mga naging biktima po ng marahas na pamamaril dyan sa San Jose National High School sa Tacloban City. At tatandaan niyo po, mga kababayan, na nagimbal po ang ating bansa dahil sa marahas na pamamaril kung saan dalawa doon sa mga sospek doong pamamaril ay minor de edad. Para intindihin po, mga kababayan, upang makita natin ano nga bang ginagawa ng ating pamahalaan para tulungan naman yung mga biktima na itong naging marahas na insidenteng ito. Sa ilang saglit, makakapanayan po natin mula po sa Department of Social Welfare and Development si Assistant Secretary Irene Dumlao. Bukod dyan, makakapanayam din natin mula naman sa National Irrigation Administration Region 12, ang NIA Manager ng Region 12, si Engineer Diosdado Rosales. May kinalaman doon sa inauguration naman ng Antong Dam at ng Irrigation System Project nito at paano nito mabibinipisyuhan ang atin pong mga magsasaka. Tatandaan po natin, mga kababayan, isa po sa mga prioridad sa ilalim ng Marcos Jr. Administration na matulungan ang atin pong mga kababayang magsasaka. Napakalaking tulong po nito, hindi lamang po sa kabuhayan ng ating mga magsasaka, but in overall food supply na may pagkakaloob nito sa mga Karatig Bayan, hindi lamang po no, sa Karatig Bayan dyan sa Rion 12, kundi dito sa Metro Manila. Maaari po nito matulungan yung supply ng bigas dito po sa Metro Manila and to the entire country, in fact, mga kababayan. Habang inaantabayanan po natin ang atin pong mga panayam, ang oras po natin, 19 na minuto. Makalipas ang 7:00 PM, magbabalik po kami matapos ang ilang mga paalala.
0: Boses, kasama si Alan Alanige.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
12: Famously known as the lead female character in the epic 19th century narrative of Jose Rizal's Noli Me Tangere, ang Maria Clara ay isang traditional dress na ginagamit ng mga Filipina.
13: Touch Me Not may not just be the title translation of Jose Rizal's book. Pwede rin yan ang sinasabi niya sa kanyang pananamit, since the dress covers almost all of her person.
12: It surely does. Ang Maria Clara ay may apat na bahagi. The saya, which is a long dress, the tapis, which is a knee-long skirt, the camisa, which is a colorless kamis, and the panuelo, which is a stiff scarf.
13: Paano kaya niya pinatigas yung scarves na di siya nabaluktot sa hangin?
12: Sa pagplansya yan. Gumagamit ata sila ng starch para nakatindig yung scarf all day long. And although the design of the Maria Clara has transformed through the years, in the 20th century, ang Maria Clara ay nag-evolve na to a terno.
13: Terno, now that's what we mostly hear these days. That's the dress most, if not all, Miss Universe Philippines title holders wear during the nightgown segment in the global pageant.
14: Good evening, my name is Gloria Villa, and I'm from Manila.
15: Miss Philippines!
13: Those butterfly sleeves are really a fashion statement the whole fashion world can't help mention and admire.
12: Exactly. Pinapasikat nila yung humble piña cloth natin, which is what most ternos are made of. And with the ever-changing times, mixed with silk and ibang materials na rin, giving the terno a modern twist na sumasama sa changing standards in fashion today. Although the Maria Clara style has changed through the years, yung imahe of the classic Maria Clara can still be seen in every terno produced.
13: Ang trahedya naman, if you've read Noli Me Tangere, which I assume we all have had in high school, unless you were so zoned out, Maria Clara and Crisostomo Ibarra don't end up together. But that's for another Kultura.
12: It sure is. Now that's a quick look at Kultura because our culture is cool.
3: Yan, ang Pinoy Kultura because our culture is cool.
16: This is a public service announcement.
17: Discipline is the key.
18: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
17: Kilatisin ang sarili,
18: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
17: Importante rin na ating laging isipin,
18: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
17: Isang mahalagang paalala
18: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
16: This is a public service announcement.
19: Public service announcement
16: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
20: Mas pinalakas, pinalawak.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko,
21: Radyo Pilipinas
2: and Capital 104.3 Colab.
21: Colab.
22: Radyo Magazine.
2: Sports Radio. Radyo Pilipinas.
23: World Service.
24: Ang tagintig ng FM
2: at lakas ng AM
24: sa iisang himpilan.
2: Pinagsanib na puwersa
24: para sa mas malawak,
2: mas maraming mararating
24: at mas maraming maaabot ng impormasyon
2: at serbisyo publiko.
21: Radyo Pilipinas
2: and Capital 104.3 Colab.
21: Radyo Pilipinas.
2: News nationwide.
10: Trending issue. Na pinag-uusapan.
16: World News in 5.
2: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Rocket.
10: Ipapahuli
2: sa mahahalagang kaganapan.
16: 66 Impormasyon.
24: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
2: Sports Radio 918.
24: Radyo Magazine 1278.
2: At Radyo Pilipinas World Service.
24: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
2: sa Capital 104.3 FM.
24: Capital 104.3.
16: Radyo Pilipinas World Service.
2: Sports Radio,
21: Radyo Magazine, Servicio Publico,
2: the AM and FM collab, sa Capital 104.3 FM,
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Pilipinas, and Capital 104.3 collab.
17: Ito ang Presidential Broadcast Service,
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publico,
17: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
25: Boses. Boses. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Ang darawat tatlong minutong makalipas ang alas 7 ng umaga. 7:23 AM, mga kababayan, sa punto pong ito, makakausap po natin mula sa National Irrigation Administration, Region 12, ang manager po nila, si Engineer Diosdado Rosales. Kaugnay po ito ng inaugurasyon ng Antong Dam at ng irrigation system project nito. Joining us this morning, Engineer Diosdado Rosales. Sir, magandang umaga po.
26: Yes, magandang umaga, Sir Al, at saka sa lahat ng iyong nakikinig sa programa mo.
5: Po, Sir, maraming salamat po sa pagpapaunlak sa amin ngayong umagang ito. Ang administrasyon po ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ay patuloy sa pagpapalakas ng agricultural resilience ng ban sa pamamagitan ng pagsasagawa at pagsasaayos ng mga irrigation infrastructures. At kahapon po, actually, pinasinayaan na mismo ng Pangulo ang pagbubukas ng rehabilitated na Antong Dam and Irrigation System Project dyan sa Sultan Kudarat. Una po sa lahat, paano po nito matutulungan ang atin pong mga agricultural communities?
26: Sir Al, itong dam na ito nasira kasi ito nung year 2021, ano? Since then, talagang hindi na nakapagtanim ang ating mga magsasaka dahil nga hindi nga maipasok natin yung tubig galing doon sa sapa. So, ngayon na ibalik na natin yung functionality ng ating diversion dam, including yung mga facilities natin, no, mga canals, mga structures. Malaking bagay po ito para makatulong po in terms of productivity and even sa livelihood po ng ating mga magsasaka.
5: Opo. And speaking of livelihood po, ilan po ang inaasahan na maaaring makabenepisyo rito, makikinabang po, at gaano kalaking lupang sakahan ang mabibigyan ng sapat na supply ng tubig para sa irigasyon?
26: Ang itong antong irrigation system po natin is meron po itong kalakihan ng 1,563 hectares ang buong area niya, no, yung service area. And mga farmer beneficiaries po nito na membro ng association nat nila, yung pangalan ng association is yung Upper Center Lower and Baluno Irrigators Association Incorporated. Meron po silang mga membro na 355. Of course, sa dependents po nila, marami yan, no? So, marami po makinabang sa pag-restore ng proyekto na ito para sa irrigasyon, including na po yung mga communities na surrounding the area.
5: Opo. Engineer Rosales, sir, na pag-usapan natin kanina at nabanggit po ninyo na makakatulong po ito, no, sa produksyon ng palay. Paano po ba makakatulong ang proyektong ito para mapadaas yung ating produksyon ng palay? At paano rin po nito matitiyak yung tinatawag po nating food security at sapat na produksyon ng pagkain, hindi lamang po, no, dyan sa Sultan Kudarat, kung hindi sa buong bansa?
26: Itong system na ito, irrigation system na ito, Sir Al, na before ito nung masira, no, before naputol yung patubig natin dyan, yung ating mga magsasaka dyan is harvesting an average of 110 kilos, no? Or about 5.5 tons per hectare na yan, no? Ang hinaharvest nila. Ngayon, pag maibalik na natin yung patubig natin doon, so roughly, nasa mga 300 metric tons po ang production nito every year. So, napakalaki po ng tulong nito sa Sultan Kudarat at buong sa buong Soksarjen in terms of production and in terms also of kita, no, sa ating mga magsasaka dito sa area.
5: Pinaghahandaan po natin, hindi lamang po, no, ng National Irrigation Administration, kung hindi ng buong pamahalaan, yung pong matitinding epekto ng El Nino at iba pang mga kondisyon ng panahon. Paano po nakakatulong ang rehabilitated irrigation system na ito upang maprotektahan, no, ang itong talagang isang higit libo-libong hektaryang sakahan natin, ano, laban naman sa tagtuyot na dala ng El Nino?
26: Yes, Sir Al, no, alam niyo pag itong tagtuyot talagang calamity kasi ito, so talagang hindi natin maiwasan. Talaga minsan bababa yung tubig ng ating mga sources o yung mga sapa, no? Pero ang advantage lang dito ngayon sa antong, no, irrigation system, kasi nga meron na, naibalik na natin yung serbisyo ng ating diversion dam at saka yung mga canal facilities natin. So malaking advantage ito sa mga farmers natin, kasi once irrigated ka, ano na talaga, malaki ang security mo doon in terms of production, no, compared to rain-fed areas. So, pag El Nino, pag irrigated yung area, bintahe na yan, no? How much more dito ngayon na talagang napaganda talaga natin yung sistema, yung irrigation system, pati yung mga canals at saka structures na ayos natin lahat. So, mas maganda po ang daloy, mas mabilis ang daloy ng tubig natin doon sa ating mga sakahan. Pangalawa po, itong si Administrator Eduardo E. de Guillen, revolutionize niya yung farming patterns natin dito sa bansa. Dati meron tayong regular na two croppings lang, isang wet at saka isang dry season crop. Ang ginawa po ni administrator natin, kasi nakita niya yung bintaha po nang hindi tayo magtanim doon sa panahon na malakas ang ulan, may mga bagyo, may mga kalamidad. So, ginawa po niya, nag-implement po tayo ngayon ng double dry cropping sa dry season, no? Tapos meron pang bonus na wet season. So, with this scheme na parang ang mga farmers natin makapagtanim na halos 3 times in a year, or at least man lang 5 times in 2 years. So, production, dagdag income, dagdag kita sa ating mga magsasaka. So, with the forthcoming El Nino, ito naman, itong area naman natin dito sa Antong, at sanay din ito sila sa mga diversified crops sa Sir Al. No, marami din itong mga gulayan, marami silang mga watermelon, mga maisan na tinatanim dyan. So, madali ito silang mag-adjust. Kasi nga, medyo may ano rin, matawag din natin na meron ding good side yung naputol yung irrigation natin noon. Kasi nga, natuto silang magtanim ngayon ng high-value crops. No? So, with this technology nila ngayon, na-adapted na nila, madali silang mag-adjust ngayon kung sakali man lang kailangan natin talagang i-maximize yung tubig during the peak of El Nino, mas malalaki pa ang kita nila kasi mas malaki ang kita ng high-value crops. So ito po yung security and advantage na maibigay ng project na ito sa area natin sa Antong.
5: Yun, nakakatuwa naman pong marinig yan. Ano po? At maraming salamat din ano, kaya ni Administrator Eddie Guillen doon sa kanyang novel idea, no, yung double dry cropping. Pero Engineer Rosales, sir, pag-usapan naman po natin. Bukod po sa naitutulong nito sa ating mga magsasaka, no, sa ating agricultural sector, nakakatulong po ba ito doon sa iba pa nating mga proyekto, ano po, sa ating komunidad, gaya po ng flood mitigation at yung water management natin? As we know, simula na ang tag-ulan dito po sa ating bansa.
26: Yes, sa in terms of flooding, Sir Al, itong project na ito, itong project na ginawa natin na inaugurate ng ating pangulo, na napakalaki po ang masabi natin na advantage na binigay ng gobyerno dito, kasi nga pinunduhan talaga nila yung kabuuan ng system, including yung mga protection works natin dito sa mga river banks natin ng dam, no? So naiwasan na natin yung overflowing ngayon, mapagbaha doon sa mga kalapit na mga areas natin sa Antong Dam, no? Pangalawa, dahil nga ito hindi ito reservoir dam, ano lang ito, diversion type of dam, no? So wala tayo niyan in terms of electricity and in terms of flood control, kasi kung ano lang anong baha dadaan lang talaga dito sa dam natin. Pero yung nakita namin, no? Nakita namin na magandang development doon sa area. Kasi nga dahil sa ganda siguro, no? Nagandahan siguro yung mga komunidad natin doon, community natin. Maraming pumupunta na mamasyal doon sa area. So nagiging parang local tourism area na yung ating dam. Hanggang gabi nga marami pang nagmamasyal kasi nga siguro maaliwalas yung lugar, very fresh yung hangin, maganda yung view. And pag umaga doon, may nagsusumba pa rin. Tapos meron kasi tayong ginawa dyan, Sir Al, na footbridge, no? Kasi na feel natin talaga yung pangangailangan ng mga tao doon sa kabilang side, sa kabilang bank, kasi malapad yung Sapa. Sa kabilang side ng Sapa, maraming mga community din doon na mag-cross doon sa kabila, lalo na yung mga mag-aaral, no? So ginawan po natin yan ng footbridge. So lalong napaganda niya yung view ng ating dam. And yun nga, meron pang nalaman natin, may marami nang nag-prenup doon sa area na yan. So that is some sort of local tourism na encourage natin doon sa ating project, no? So aside from that, with the water now na may tubig na yung ating kanal, meron din kasing pinalabas na programa ito si Administrator, although this originates in Region 12, no, sa Soksarjen. Itong tinatawag natin na gulayan sa irrigation canal, no. So with the water now flowing sa mga canals, so pwede na ibalik ng ating mga magsasaka yung tinatawag nating programang gulayan sa irrigation canal. Kasi sayang yung mga areas natin sa gilid ng mga canal na nagiging idle lang, naging bakante lang. So ngayon tatamnan na ito nila ng gulay. Magiging libre na yung konsumo nila ng gulay at pwede pa nilang pagkikita, pwede pa silang mag-income, no? Doon sa maibenta nila na gulay kasi mahaba itong mga canals natin. So assured na sa tubig kasi andyan yung tubig sa kanal, and also nasa ano lang nila, tapat lang na ang kabahayan nila or tapat na mga area nila. So this is an added or dagdag kita doon sa ating mga magsasaka.
5: Opo, napakarami po talagang benepisyo pala na itong proyektong ito. Hindi lamang po, no, sa ating mga magsasaka, kundi do sa ating buong komunidad. Ano, biro nyo, may nagpiprina pa pala doon, ano, kinakwento sa atin ni Engineer Rosales. Pero Engineer Rosales, sa atin naman pong bahagi dyan sa NIA Region 12, paano po natin tinitiyak yung maayos na maintenance, yung sustainability ng proyekto para mas matagal pa pong mapakinabangan. Hindi lamang po ng ating mga magsasaka, kundi ng ating mga kababayan, itong proyekto nating ito sa mga susunod pang mga taon.
26: Sir Al. Actually, ito lang talaga ang bintaha sa NIA. Kasi kami sa NIA talaga, hindi lang kami focus doon sa infra side ng ating project, kundi nakafocus doon kami doon sa ating mga irrigators association o yung mga farmer beneficiaries natin. Habang ginagawa natin ng project, ini-enhance din natin yung capacity nila, yung tinatawag nating capacity building ng ating mga farmers. Several training, several meetings, workshops, and lahat na yan, ginagawa natin sa kanila para talaga lalong tumatag at saka maging functional yung organisasyon ng ating mga farmers. So, itong project, pag matapos ang project ng NIA, ito po ay nakikipagkontrata po itong mga irrigators association sa amin in terms of operation and maintenance, no? Katuwang po ng NIA ang ating mga magsasaka o itong mga irrigators association para ma-maintain ng maayos itong ating irrigation facilities, no? Ay yung mga dam, yung mga main canal, NIA po ang may responsibilidad, in charge po diyan ang NIA. Pero pagdating po sa mga laterals, mga facilities, meron po tayong tinatawag na irrigation management transfer na kontrata. Na ito, hindi lang ito para ibigay natin yung responsibilidad sa ating mga farmers, kundi iparang tinuturuan din natin sila na ma-feel nila na sila talaga ang may ari or may benepisyo doon sa ating mga facilities. Kaya hindi lang sa i-maintain nila ito, protektahan pa nila ito na hindi masira para mapakinabangan pa ng ating mga sunod na mga henerasyon.
5: Opo, at talaga mas mararamdaman ng ating mga kababayan na itong mga proyektong ito ng pamahalaan at ng NIA, eh, ito po ay para sa kanila talaga, no? Kasi ito ay para sa kanilang kabuhayan. Engineer Rosales, sir, ano pong mga masasabi natin na mensahe sa ating pong mga magsasaka tungkol po dito sa mga proyekto na patuloy pang pinakikinabangan ng ating mga kababayan, pangunahin na ang mga magsasaka, of course, the general public, yung ating mga komunidad. Nasa inyo pong pagkakataon, please go ahead po.
26: With your permission, Sir Al, no, gusto ko po na munang unahin. Magbigay pasalamat sa ating Pangulo, no? Kasi nga, itong proyekto na ito, talagang sa mga farmers pa, sa ating pang mga magsasaka, sabi pa nila parang imposible na ito, maibalik itong project na ito. Pero dahil sa talagang committed ng ating Pangulo na talagang hindi pabayaan ang ating mga magsasaka, no? Yung sinasabi niya talaga na tulungan ng ating magsasaka, ito, binabigyan po ito ng tamang o sapat na pondo para talaga ma-restore natin, maibalik natin yung operability ng ating irrigation system dito sa Antong, no? Sa Lutayan, Sultan Kudarat. So, magpapasalamat po kami sa ating mahal na Pangulo dahil kung wala pong pondo, kahit anong plano ang gawin ng NIA, kahit anong request ng ating mga magsasaka, pag hindi tinugunan yung request nila ng pondo, walang mangyari. So, napakaganda po, na-realize na po talaga yung dream o yung pangarap ng ating mga magsasaka. So, ngayon, ito yung pakiusap namin sa ating mga farmer irrigators associations o not even sa mga farmers lang, pati doon sa mga komunidad, no, na nakapaligid doon sa ating system. Sana pagtulungan natin ito na i-maintain. Huwag nating hayaan na masira o mapabayaan na masira ulit ang ating mga pasilidad. Kasi nga, unang-una, hindi po simple yung nangyaring nawalan ng kabuhayan ng ating mga magsasaka ng ilang taon. So huwag na nating hayaan na bumalik pa yon. At saka pakialaman po natin, no, ang ating irrigation system. Makipag-coordinate po tayo sa ating local government units, no? Very supportive po ang probinsya ng Sultan Kudarat, no? Kay Gugpax Mangkudadato at saka kay Mayor Mangkudadato. Very supportive po sila sa ating mga magsasaka. So, let's coordinate, let's converge para po mas lalo pa po nating mapaganda ang income ng ating mga miyembro ng association. Maraming yun. Salamat po, Sir Al.
5: Actually, dapat kami po magpasalamat sa inyo, Engineer Rosales. Ano, maraming salamat po sa oras na ibinigay niyo sa amin ngayong umagang ito. At sana, no, kaisa niyo kami dun sa pagtataguyod ng mensahe natin sa ating mga kababayan, sana ma-appreciate natin, pag malasakitan po natin, yung ating irrigation project dyan sa Sultan Kudarat. Maraming salamat po at magandang umaga.
26: Maraming salamat, Sir Al.
5: Maraming salamat po, Engineer Diosdado Rosales, ang manager po ng NIA, National Irrigation Administration, Region 12.
25: Boses, kasama si Alan Alanige.
5: Ang po ang tinig ni Engineer Diosdado Rosales mula po sa NIA, Region 12. Apatampot isang minuto makalipas ang alas 7 ng umaga, kahapon mga kababayan, binisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagpapatupad ng DSWD Enhanced Partnership Against Hunger and Poverty Program at Walang Gutom Program sa Surala, South Cotabato. Kahapon, kung saan mahigit 7,000 mga benepisyaryo ng Walang Gutom Program sa lalawigan, ang kabilang sa mga nakinabang sa Farm-to-Table Partnership ng Department of Agriculture at DSWD. Ito'y direktang nag-uugnay sa 6 ng mga lokal na magsasaka sa mga pamilyang nangangailangan. Ito po ay bahagi ng Whole of Government Approach laban sa gutom at kahirapan. Pinalalawak ng pamahalaan ng DSWD EPHP programa at Walang Gutom program na target makatulong sa mahigit 600,000 mga food poor households ngayong 2026 at by 2027 susunod na taon po yan 750,000 na po ang target na maabot. Mga binabanggit natin mga kababayan, ano po, isa yan sa mga tinututukan ng pamahalaan ng Marcos Jr. Administration. Hindi lamang po yung tinatawag nating poverty incidents, hindi lamang po yung tinatawag nating self-rated poverty. Hindi mga kababayan, yung actual na nararamdamang gutom ng mga sikmura ng mga ordinaryo nating kababayan. Ng target ano po ng pamahalaan sa bagong Pilipinas, walang tiyanang magugutom. 43 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga, magbabalik po kami matapos ang ilang mga paalala.
25: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
4: Kapag napinsala ng bagyo, normal lang na panghinaan ng loob o malungkot. Ang mahalaga, ready tayong bumangon. Ikaw pa, Enoiti ka. Kaya pagligtas nang bumalik sa bahay pagkatapos ng bagyo, i-check agad kung may nasira dito. Make sure na hindi basa ang mga outlet ng kuryente bago buksan ang main switch. Kung may nakita namang sira sa mga kable ng kuryente, i-report agad sa otoridad. Itapon din ang mga naipong tubig ulan para hindi ito pamahayan ng lamok. Babangon ka, di ba? Babangon! Ikaw pa. Hashtag panatag ang may alam.

0: order one caramel ano bang mga kape ang meron kayo dyan? Yun na lang, kahit anong kape. Go. Okay. Bukas naman ba ang mga ilaw?
1: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para bawas bill mo.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Flight PR1043, now boarding.
5: Hey, that's us!
6: Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines.
7: Dreaming of love while cruising at high altitudes.
8: Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Marichan and arranged by Ryan Cayabyab.
7: Closer to heaven, we're 30,000 feet.
6: Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation.
8: Oh, ang ganda pa naman ang kanta.
7: Leave all your worries as we soar over the clouds.
6: I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky.
7: They'll be shooting stars through time and space.
3: Yan, ang Pinoy Kultura. Because our culture is cool.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Boses. Kasama si Alan Alanige.
11: 47 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Sa pagpapatuloy po ng ating palatuntunan, tanggapin naman natin ang ulat na ito mula kay Lawrence Tanhoco. Manila City agad na umaksyon para maiwasan ang mass shooting sa Kapitolyo ng bansa. Ang ulat niyan mula kay Lawrence Tanhoco.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Nilagdaan ni Manila City Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso ang Executive Order No. 29 Series of 2026 o yung Manila School Safety Initiative na lumilikha sa Manila School and Community Safety Task Force upang maiwasan ang mga insidente ng armadong karahasan at mass casualty sa mga paaralan at pampublikong lugar. Sa ilalim ng kautusan, palalakasin ng Manila Police District ang operasyon laban sa mga loose firearms, illegal gun trafficking at mga armadong grupo habang inatasan naman ang School Division Office of Manila na bumuo ng School Safety and Threat Assessment Teams sa bawat school district at magsagawa ng regular na emergency at lockdown drills. Inatasan din ng MPD at SDO Manila na magsagawa ng school safety audit sa lahat ng pampublikong paaralan sa loob ng 90 días habang binibigyan naman ng 180 days ang mga paaralan at barangay upang makakumpleto ang kani-kanilang school safety at emergency response measure. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila, para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Maraming salamat, Lawrence Tanhoco. Alamin naman natin, mga kababayan, ang kalagayan po ng ating panahon dito po sa ating bansa. Makakasama natin ngayong umaga, Ginoong John Manalo mula po sa ating PAGASA Weather Forecasting Center.
2: Radyo Pilipinas Weather!
11: Sikapin natin maibalik ang linya ni Ginoong John Manalo mula po sa ating mga kasamahan, mga masisipag nating kasamahan mula dyan sa DOST PAGASA Weather Forecasting Center. Alamin natin ang ulat panahon kay Ginoong John Manalo.
5: Rancho Pilipinas.
13: Magandang umaga po. At ganun din sa ating mga taga-subaybay. Yung binabantayan po natin na bagyo na si Francisco ay tuluyan na lumabas ng Philippine Area of Responsibility kagabi ng alas 7. Samantala yung isa naman po na nasa labas ng PAR na may international name na Higos ay pumasok naman ay kahapon ng 3 p.m. At ang maganda po dito ay mabilis po yung kanyang pagkilos. Ibig sabihin ay within the next few hours ay lalabas na rin itong si Gardo na sa Philippine Area of Responsibility sa mga susunod araw, most likely sa tanghali. At ito ay nasa layong 1,285 kilometers east na extreme northern zone. Wala na po itong magiging direct.
11: Kapin nating maibalik ang linya ni Ginoong John Manalo. Wala po yan sa PAGASA DOST. Tignan natin si Ginoong John Manalo. Yes, Sir John?
13: Yes po. Opo, continuous po no nung ating binabanggit kanina. Ibig sabihin wala nang sa mga susunod na oras ay wala nang magiging active na bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Pero may nakikita po tayo na cloud cluster dito sa eastern section.
11: Taga medyo nahihirapan tayo ang linya natin sa PAGASA DOST. Anyway, sa mga pagpapatuloy po ng ating mga palatuntunan, kapin natin ulit makuha ang PAGASA DOST. Oras po natin, 51 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Gusto ko magpasalamat ano po, sa ating mga nakapanayam mula kay NIA Region 12 Engineer, si Engineer Rosales. Ano, kaninang mga ilang saglit, mga nakapanayam po natin sila. At eventually, ano po, sana makuha natin sa mga susunod na pagkakataon na si Assistant Secretary Irene Dumlao mula po sa DSWD. Maraming salamat din sa aking mga nakasama at nakatuwang dito sa ating technical and production side, kay Boss Arnel Villamor, kay Madam Jo Marie Rifarial, and of course, sa ating pong mga executive producer, Miss Paula Antolin at Miss Ali Gumatay. Sa pangalan po ni Ginoong Alan Alyanige, ako muna ang inyong nakasama, Al Corpus. Isang magandang umaga po sa ating lahat, and thank God, it's Friday.
14: Radyo Magazine, 1278 AM.

0: maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
1: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
0: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
1: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
0: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
2: This is a public service announcement.
3: Discipline is the key.
4: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
3: Kilatisin ang sarili,
4: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
3: Importante rin na ating laging isipin,
4: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
3: Isang mahalagang paalala
4: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: This is a public service announcement.
6: Public service announcement
5: from PBS,
6: Presidential Broadcast Service
5: at Radyo Pilipinas,
6: Radyo Magazine,
7: 1278 AM.
8: Bes, grabe! Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
9: Hala, totoo? San ka sumali?
8: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations! You won! Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
9: Naku po! Juan! Scam yan!
8: Ha? Hindi kaya. Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
9: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
8: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
9: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
8: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
9: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
8: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
10: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
9: Kaya huwag magpabudol, bes!
11: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
12: Ang tawag po nila dito ay sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
11: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
13: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, mga lubak-lubak nga.
14: Ano nangyari?
13: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, may sakay.
15: Ako sir, ambulance driver ako.
14: Ambulance driver? Oh.
15: Lagpas 2 oras ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
12: Mayroon po may experience si kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
14: Dahil hindi na umabot.
15: Nag-bleeding dahil nga sa malubak, hindi namin namalayan, napatay na pala.
12: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na.
14: Makapal yung semento.
12: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
14: These are the reinforcements.
12: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
11: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
14: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami, dinala kami rito ng father ko. Kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
11: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino.

0: Yogam Chill.
1: Suave.
0: Learning from home, Lainey Morig. Radyo Magazine.
1: 1278 AM. Servisyong kailangan. Servisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
0: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
1: Radyo Magazine. 1278 AM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Mas pinalakas, pinalawak.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
5: Colab.
4: World Service Sports Radio.
6: Ang tagintig ng FM at lakas ng AM
7: sa iisang himpilan.
4: Pinagsanib na puwersa
6: para sa mas malawak na
4: serbisyo publiko.
6: Radyo Magazine 1278.
4: Sports Radio 918.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
4: At Radyo Pilipinas World Service.
6: Mapapakinggan na
4: sa Capital 104.3 FM.
3: Capital 104.3.
4: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
2: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
3: Colab.
8: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
0: Radyo Magazine 1278.
9: Bubungad sa umaga.
10: Trending issues na pinag-uusapan.
0: Mga programang aabangan.
11: Agahan hanggang hapunan.
0: 66 Impormasyon.
12: GIS, your General Information Station.
1: Radyo Magazine 1278 AM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas.
0: Ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Follow us para sa mga balita at impormasyon. Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
13: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
8: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
0: Radyo Magazine 1278.
9: Bubungad sa umaga.
10: Trending issues na pinag-uusapan.
0: Mga programang aabangan.
11: Agahan hanggang hapunan.
0: 66 Impormasyon.
12: GIS, your General Information Station.
1: Radyo Magazine 1278 AM.

0: Christine Usapan.
1: Hindi heavy!
2: Dugdugang chill.
0: Suave.
3: Learning from home may be boring.
2: Radyo Magazine.
4: 1278 AM.
5: Showbiz! Ganap sa entertainment scene. Updated ka ba? Swap na budget recipes. Light na buong family.
6: Tala kayang makakalikasan.
5: Anything under the sun.
4: Radyo Magazine, 1278 AM.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas.
9: School on the Air. Programang maghahatid ng iba't ibang aral sa mga bata mula sa alpabeto, pagbibilang at mga makabuluhang kwentong pambata.
10: It's so much fun ang learning sa Radyo Magazine.
9: Makinig na sa School on the Air kasama si Teacher Cha araw-araw mula Lunes hanggang Biyernes
10: sa Radyo Magazine.
9: School on the Air. Katuwang ni Teacher at ni na Mommy at Daddy sa pagtuturo sa mga bata.
10: School on the Air sa Radyo Magazine, 1278 AM.

Good morning, isang malamig. Malamig na umaga sa inyong lahat. Kayo ay nakikinig dito sa Radyo Magazine, panibagong episode natin ng School on the Air. Ito ang inyong lingkod, Teacher Cha.